0: Protect toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max alaga, Max protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
1: ACS.
2: Sports ngayon.
3: Ato paminaon, karong ato balita sa sports, gikan sa ato sports sa analyst ng internet.

0: Amaget, Lord, Bang, Buntag!
1: Mayong buntag kasamangkian, kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Pakyas si kanhi WBO Oriental Flyweight Champion, Jerry Francisco, sa iyang away kagabi dito sa Tokyo sa Japan. Human siya gipaundang ni Yuga Osaki, no? Sa 6th round, sa hinapos nga bahin sa 6th round, gipaundang siya, no? Ni Yuga Osaka. Sa first Pierce round, paingon sa second o third, nakapakita pag maayong labok si si Francisco apan na maayo kay naka-adjust ang hapon o dito sa 6th round. Sige, nagyod kaagwan tapas sa mga kumo, no? O gikusgon nga kumo sa hapon si Francisco diin na tiki o gigini, human giundang sa repere ang maong away. So si Yuga Osaki nagmadaugon sa iyang pagbalik, no, human sa iyang halos usa ka tuig nga wala mo away og bag-o lang kini ni balik, samtang si Francisco usa sa mga prospect kani adto sa Pilipinas na pilde sa ikaduhang higayon dito sa Japan. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa pre-radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikrito sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, Ironman.

0: Salamat kay kasamang Edward Ligas para sa itong balita sa sports. Karon, ari na ta sa itong winner. Sa kayo magkaroon sa itong 200 pesos nga GCash. Ito i-check kung nasakto bang iyahang tubag. Sakto ang tubag ni Ini. Pas naka-follow pa yun sa itong promo mechanic. Huwag na magkaroon sa itong 200 pesos nga GCash. Congratulations nga to ni Charles Amamag Jr. Si Charles Amamag Jr., ikaw mo'y magkarawat sa itong 200 pesos nga GCash kaya nasakto ang imuhang tubag. Plus, naka-follow pag yun sa itong promo mechanics. Palihog lang ta, Sir Charles, ha? Send diri sa atong Facebook page sa imong correct nga name. Onya, ang imo sa GCash number para ato na ito mapadang atong 200 pesos nga GCash. Laing winner na po din sa itong DYHP Answer to Win promo. At ang ininyo, ha? Laing hugda ni ini. Onya, nasang taod-taod. Para sama ni Charles, doon po kay Chansa. Magkaroon itong 200 pesos ng GCash. Mino lang din sa itong mga balita. Kaya itong mga balita sa naara din ang itong mga pangutana. Plus, ang pag-follow sa itong promo mechanics. Unya, tangi po ninyo pagbalik ni Attorney Rufil karong taon-taon, ha? Sa pagpadayo na sa iya mga isyog mga komentaryo, gubang pang mga balita. Man lang sa itong pipila ka mga pahinom doon. Mabanakod na control kasamang cases menya. Nems Quinones ug Gerald Albios sa kusaban yung Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras

0: ngayon, alas 8:08 na.
1: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
3: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Visayan Electric o DYHP Cebu.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-laing gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gining BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulit. Samtang nga tuang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones Cebu City. Og mapalit usab ang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Salayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalaga ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Para bang pinatawag ako ng danga.
9: Kay Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
10: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
11: It's a

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Lunat ay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, naatan himutang sa Usmania Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na alas sa 8:18 na. Mga higala sa manuban, karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the
6: balik
7: point.
6: Na sa atong mga isgutanan karong buntaga, mga kaigsunan, atong balikan ang mga issues nga atong gisundan, ingon man ang impeachment mga suking tigpaminaw, atong hatagay pagtagad karon mga kagalaan, o kagahapon dunay oral arguments nga gipahigayon mga higala. Ato ni hatagay pagtagad ron, pero dili pa ta mga kagalaan mo adto, ato sa paminawon ang mga winners ron. Yeah! Mga nasakpan na minaw sa DYHP o GAY-FM, busa magkadawat mapalipay gikan sa atong sibianan. Gastulin niya karon may galas kasama ang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasama ang Lailin.
8: DYHP, Parliament Report.
9: Yes, Lynn. Kasama ang Radyo Manator ni Rufiel, mayong puntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon, DYHP. Lagi na karon sa Mandawi City. Sinay na sa maswerte makadawat sa itong mapahalipay nga bugas o chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Rafael Hintarian, Evangeline Bacos, Maning Mabang, Monicricio Corvo, Cristina Catailo, Roddy Amaro, Eji Arena, Joy Dixon, og Evita Sanchez. O karon sa ikasingi din niyo sa DYHP.
6: Okay, salamat Lailin Rabanes Aligada sa mga report. Unya asama si Idol B o si Julius Balili. Kay atong tagag pagtagad itong mga exercise sa kabuntagon.

0: Okay, dan salamat Julius Balili, salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o FM. Busa na kadawat ubang palipay gikan sa atong sibyaanan. Hasta ngilngiga. Salamat kayo mga nanay, mga tatay, ate o kuya. Alita may galas sa mga isyo sa mga reporsyo nga butaga. O kini nga portion sa may gato-gato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ginguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mahigala sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing mga higala o FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin kini mahigala nga taga 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Walang barato na epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ito ang balik-balikan mahigala pag-evaluate ni mga witnesses ha. Ipresentar mahigala sa prosecution kung sa mga sunod ni mga panghitabuan ni mga kaigalaan. Kadto si John Mark Kalilong, di pa mahigala ikaduha si Attorney Jeremy Lutok ha. Kunya ang katapusan nilang witness si Matibag Manday. Sugbo, magmata sa iyang istorya. Sugbo, sugbo. Ahala, Buino. Ato tagag pagtagad, mga higala, standby lang una. O gaingo man sa mga reporsyo nga itong taon, humalamang sa pipila ka mga mahinumdanon ng mga pahinumdom. Alas 8.24 na.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by MX3, dito ako believe.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
7: C-D-O-I-I-Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation, our cheesiest C-D-O idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
11: Basta baon. Bounty Fresh.
12: Delivery! Maria Jose!
11: Is that box really mine?
12: Surprise!
11: Why are you inside the box?
12: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
11: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Tayo

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man.
1: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ako?
2: Actimed. Actipid.
1: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
2: Actimed. Actipid.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiac. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Apto na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. Oh,

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na alas 8:30 na mahigala sa ato pagwanuban kanoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Kini nga portion tungod kanato may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa maayong atong mga cells, makaproduce og mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Osminia Boulevard din sa Cebu City, duol sa Cebu Doctors sa building o giuman sa Consolacion Branch sa may EDM building Barangay Kansaga Consolacion fronting nga Jollibee.
11: Straight to the point.
10: Og ingon usab mga higala, kini nga portion ito gato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kini aromalikayan nga magpundo mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga kulon polyps o na imutubo sod sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat na to sa 8 oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na mapagawas ang tanang hugaw sa imong tinae. Mamakahatan kini kahupay sa kulon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga colon cleansing plada karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkulag kay usa ka sachet, mag-isagol sa usa ka basong tubig, imo kutawon mayo, i-shake og mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sawayan sa Life Extension Vitamin D3.
11: Straight to the point.
10: Alas 8:32 na may gala sa ato pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Niya ay usa ka babae gipusil patay sa riding in tandem samtang naasod sa e-bike. Kung sa kanihinungdan ini may gala nga naman yung gipusil patay man yung mga kagalanta sa paminaw ng report o Radio Man Paul Lauro. Paul?
12: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
13: Radyo Man, Attorney Rupil, live taron diri sa crime scene. Tungod kay ato, hindi follow-up na yun. Humana ito makuha kining maong mga maong balita. Alas dos pasado ni sa kadlawon ang krimen na ito po, Attorney Rupil. Din hiining dapita. Kining kalsadaha, Attorney Rupil, gitawag ni og B. Arana Street. Sakop ni siya sa barangay sa Nicolas Proper. Skina yun siya ni ining Chris Pension House. Dining dapita o magkita niya sa atong video, Attorney Rupil, nahunong ang e-bike na gisakyan sa biktimang babae na si Lailani Declaro, 50 anyos minyo na taga-barangay Suba, Siningang Barangay sa Pasil. Dining dapita, nahunong ang iyang e-bike sa diyang, iyang e-bike na gisakyan sa diyang kalitsyang dipusil sa riding in tandem. Nagsusita din sa palibot. Before pa ito nahitabo, binhi na di ay daan ang motor, nagsigi nagtuyok-tuyok diri sa area, dihan kapita sa atbang, dihan ni tago kadali, o niya, dahil ni tuyok, pagka abot na sa e-bike, diha na, ni sabay na, ang motorsiklo dayon pabuto maka duha ngadto sa tulo ka higayon tumong sa o sa biktima. Makita niya sa itong video, natuay yun ang biktima. Unya,
10: ang sa mga barangay sa ako, Paul? Sa barangay ni Paul?
13: Sa Nicholas Proper ni Attorney Rupil.
10: Mm-hmm.
13: Barangay sa Nicholas Proper. No? So, ang atong pagpaloapan eh, ang tubag na malanggod sa atong kapulisan, ipaloapa, investigiran pa, hinungdan nga atong investigative team, maunay ni Anhe diri sa area, Attorney Rupil, aron ma-picture out na to. Kung giunsa pagpusil ang biktima. So diha di ay sud sa e-bike ang biktima, Attorney Rupil, no? So taay CCTV camera diri sa barangay sa Nicholas Proper kana kita jud kayo si Attorney Rupil, but subo pa lang dungon kay dili mahatag ug dili mapakita sa atong taga barangay tungod kay dunay pahimangno ang atong kapulisan nga dili ipakatap sa media ang maong video CCTV kay basig makahampered sa ilang ongoing hot pursuit operation kuno sa suspect, no? So dire, looy kayo tanaw ng biktima, makita diha sa atong video, Attorney Rupil, video jud na atong nakuha diri sa area nga natuoy gud ang biktima kay nauluman siya, Attorney Rupil, no? So dinhi napita gilabang nako kini kasada, dinhi mutago ang motor sa wa pa mahitabo ang pagpamusil, no? Dinhi napita niya dayon paghunong diha sa e-bike, iskina yun ining sa ka-pension house, kinigitawag ko Chris Pension House. Paghunong yun diha, nisabay na yun ang motorsiklo, dayon pabuto. So kinindapita yun, Attorney Rupil, mauni ang, kita pa ganit diri ang lama sa dugo, no? Huwag mo ni maplasingi ganit, no? At dinindapita na hunong ang e-bike, ang kwa niya, ang padong niya dito sa nahagamay ani mao naman ang BRNS extension ng Imuning Lahuson.
10: Unsa man kunoy initial nga kwan Paul? Sa mo nakuha diha nga mga reports, initial nimo nga nakuha nga report. Unsa may mga motibo kani nga ano na musilman ni sila?
13: Mao gyud unta nay atong tumug tuyo sa Sawang Kaliro Police Station 6, Attorney Rupil. Pero takom pa sila aling bahina karon kay ilang pasabot ongoing pa kuno ang kuan lisod sa kaig mo hatagtag motive nga wa magagikan nila. So ang ato lay sulti nga wa pa gyud sila nahatag, Attorney Rupil, ug unsay motibo nga nung gipusil patay ni sila ilang eh. No, minyo ra ba in town ni, no?
10: Wala ta. Babay, babay manggong buhat, Paul, babay buhat ba ni sual kayo. Ano pusilon man?
13: Oh, babay buhat, Attorney Rupil, makita man diha sa atong video. Ato na yung video gyud nakuha kay wa man mohatag ang barangay sa ilang CCTV kay doon na po'y order sa atong kapulisan sa Sawa nga ayaw lang na ihatag na yung mga ayok na taga-media kap ha ay para dili mahamper ng atong operasyon sa suspect. Basin, hopefully ha, hopefully nga nailhan na nilang suspect. Mauna itong huwaton ron o magakpan na sa Sawang Kaliro Police Station 6 ang nagpusil nila ilani ay patay ra ba in town. So, ang itabo, tungkol sa kapaspas sa itabo ato ni Rupil, atong kapulisan ni order na lang sa e-bike driver nga idaga na lang na sa ospital kay basig mabuhi pa na. So gisakay ra gyapon sa e-bike ang biktima sigon sa mga saksi diri palibot, Attorney Rupil, no? So pag-abot ito, patay yun, no? E-bike ang katong iyang sakyan nga e-bike maura man sa gigamit pag atod niya sa ospital. Unya nga to suko ana hayag na sad sila kayo nga ni arrest diri sa crime scene, Attorney Rupil, no? Huwag kay gusto tagkatinawan na ining maong krimen nga naitabo diri sa barangay sa Nicholas Proper, alas dos sa kadlawon. Maning ni Ari na lang yung tadiri sa crime scene mismo, nagkahimo na lang tao ga investigative. Diri, Attorney Rupin, himo na tagpag-investigan sa kaugalingon na ito na makakuha tag-detalye. So, mo din niyang naitabo.
10: Kung sa may trabaho ko nin Lailani, Paul?
13: Kung niya ang waksad matugan pa sa polis, Attorney Rupil, kaya ato niyong pangutan ng polis sa may background sa aning biktima, sir. Ongoing pang investigation, sir. Maram na ilang matubag. Padayong pang follow-up na mo, sir. So, huwag lang ito, sir. Huwag sa development, sir. Huwag na ibadakpan. Mapahibaw rasad mo, sir. So, ana-ana ang nakitabo aning Sawang Kaliro Police Station 6 sa pagkakaroon, Attorney Rupil, no? So, kuan pa kayo sila? Kanang wa pa jud kay sila sinatag. In fact, wa gani sila mo sulti og giun sa pagpusil ang biktima, kinsay na musil. So wa ni nako ari adiri, Attorney Rupil, wa ta kahibaw. Kaya ang gunman riding in tandem. ang biktima nagsakay di ay og e-bike, sa dayang gipatay siya sa riding intending, sa dayang gipusil siya alas dos pasado sayo sa kabuntagon ining dan di Arana sakop sa barangay sa Nicolas sa proper ing atong dakbayan sa Sugbo, Atty. Rupin.
10: Lima ka na po, riding in tandem, babaeng buhat, nilang gigamitag riding in tandem?
13: Oo. So, oni, atong huwaton, ang atong kapulisan, kung sa resulta sa ilang investigasyon kay ang ilang tubag, padayon pa man ang follow-up operasyon, padayon pa ang ilang hot pursuit sa gituhuan nga gunman, no? Kay previous, o so, sawa pa metabo ang krimen. Nakita pa man ang motor nagtutuyok diri dapita Atty. Rupin diri sa may kantok dool niya sa atong Iron Horse Patrol, no? Niya napita tutuyok unya ang pagkita na nga nagdanga na ang e-bike diin ka to agi ni labay nagkalit boom boom boom dito buto-buto na dayon natuoy na in town kung mga video niya sa atong ay kuala siguro niya black and white lang siguro lang ato kay pwede man dugo ni Atty. Rupin kaya naulo magod, no?
10: Moragi ambos na ni Paul kalaki ha Paul.
13: O moragi ana ba gulungan lang kadi yo pakapaka da yon unya. Gani diri sa asfalto ato ni Rupil na pa diri yang dugo nga nag pagwa pa taon na limpyo hi wala ni siguro lasingin na militain taon diri sa asfalto unya lapa diri nga bahin, no. Oo. So wa ta kay bao kun say transaksyon aning biktima kanong ni abot siya aning orasa diri dapita sakay sa e-bike nga iyang nga sa diyang gipusil siya ngadtong nagmotorsiklo at Tony Rupil nga dali sa kayo nakabiya human nila mapusili na ang biktima. So tuay ang biktima makita niya
10: usang oras sa exactly kuno Paul nang tabo ni
13: alas 2 ni pasado sa kadlawon at Tony Rupil
10: kana sayo kayo no mo na matingala sa ka og tagaasa nang babayhana nganong iabot sa alas 2 kadlawon pod dali man Paul
13: taga Suba siya taga barangay Suba sa may pasil at Tony Rupil ba para man ko ni sidingan ro
10: sidingan nga mga lugar alas
13: oh, sidingan rin nga mga barangay kining sa Nicolas Proper, unaga may ani, mauna man ang Ermita, mauna ang Pasil, mauna ang Sumba, mauna ang Sawang Kaliro, naglapos-lapos na mga daan din. So, ang pangutana, kung sa'y transaksyon po nila-ila, na anang mga orasa sa kadlaon, nakabot siya din. Ako ang tagipangita itong driver at itong e-bike na mauiyang sakyan, wala na may nangangkon po, nukin sa'y driver ato, kaya ron ato po ma-interview ba kay maura ba sa'y naghatod na sad niya, ni karakter tugdagan kadiyo ang driver sa e-bike unya gipabalik niya gi-driveban para mahatod sa ospital Atty. Rupil, no? So wa pa may nangangkon diri ako ning ipamutan na kisay tagi ani e-bike kining naay murag puwa diri sa atop, no? Naamlay mo pud puwas atop Atty. Rupil ang e-bike wa na may nangangkon, no? O kisay kisay nag-drive ani e-bike na maoro say nga mao gisakyan sa biktima sa dayang gipusil patay siya mga pasado alas 2 sa iyo sa kadlawon diri nga lapita. So ato na lang buhaton ang investigasyon sa aton kapulisan og say motibo anong gipatayin taon ni si Laila Diklaro na taga barangay Suba ni nga tudak bayan sa Subo. So live diri sa area Atty. Rupil, no? Ako inyong Radyoman O Lauro, DYHP Tatak RMN.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo Boy Nationwide.
10: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Alas 8.43 na kini nga Poison Tour Ganado Maigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1 na kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosehip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa balonibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita ang makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
15: Straight to the point.
10: Alas 8.43 na mahigala sa Batuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
10: Now, atong balikan mahigala ng mga panghitabo sa impeachment trial. Ang Article 4 mga kagalaan, betrayal of public trust in Daikin, na diha nabutang ang grave threats o ang inciting to sedition. Muna ilang giprobar nga katulog yung mahigalang pagpanghulga matod pa ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto mahigalang ipapatay niya si BBM, ipapatay niya si Lisa Marcos, ipapatay mahigalas Martin Romualdez. Actually, abi ba nito na ako bitaw na hindi ka nang di ba nila iapin sa impeachment day? Wadi ko magtuong ako. Kaya mga tao nga, mga ordinary mga tao, nangyamid man lang ining maong istorya mahigala. May conditional magod kayo. May nga magod nga, kung mamatay ko, may kinausap na ako na tao, kung mamatay ko, patayin mo sila. I-appeal man ganyan nila. So pag-appeal ron, atong i-evaluate ang mga ebidensya, ang mga testimonies, unsa may nahitabuan ni ron. Nining mo mga testimonies, atong tagag-pagtagad ha, kung man lamang sa pipila ka mga mainundanong pahinomdom. Alas 8:45 na.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
17: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
18: Para bang pinatawag ako ng daga.
19: Si Kai Montenola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
20: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
21: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ini mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ini imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Vertex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vertex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabastog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy o og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karo umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
6: Para bang pinatawag ako ng daga?
7: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
8: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
11: Atong attack na las 8:51 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Now, atong balikan mahigala. Kini nga portion ng gato sa sugar troll. Daghan karon na doon naging pamati. Sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na anini, doon ay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang Sugatrol Food Supplement, doon na kini A, B, C, D nga formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, D para sa duhat, din gikan gyud sa ilang mga dahon, ang gihimo isip herbal medicine. Munang makatabang mahigala alang sa mga naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia or insomnia, constipation, ingon man makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Munang sama ka nato matag-adlaw nag-Sugatrol.
10: Straight to the point.
11: Alas 8:52 na. Sa ato pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Unya mga higala, kung atong i-evaluate kini lang sang ikaapat nga articles of impeachment ha. With all due fairness mga kagalaan. Basin sa sunod nga mga articles of impeachment ug okay siguro. But kini nga particular articles of impeachment daykin. Tinuray lang ba? Wa gi na wagi na daw-daw ini. Kana, plangka bala nga pagka-istorya. Ato bala nga i-evaluate mga sukit ng Paminaw. Kinsa may mga witnesses, pulos mga higala, mga taga-NBI. Unya, ang ila mga higala, ang testimonya, tinaghanag mga inconsistencies, mga sukit ng Paminaw. With due respect, mahigala sa NBI, ako balikon, kining taga NBI mga maayo ni. Pero mo lagi na kung masuguan lang po ka, basin og, nahilaw-hilaw ni mahigalang ilang investigasyon. In fact, mahigala si Senator Erwin Tulfo na kaingon maganig, unsa man ninyong investigasyon nga, ngano, minamadali, ina na ba nga pagkatermino? Video, kwan yod, dili ba sa airtight? Pero mo lagi na kung giingon pagsugod pamangod ini mga higala, wag sa may mutuo. Abi na ko di na tinud-o ni nga i-appeal nila sa articles of impeachment there. Grave threats of inciting to sedition. Gibinuangan naman ganin na gimuhimo kaniadto mga higala, doon ay nagtawag-tawag kung mamatay ako, papatayin mo. May kinuntratan ako ng tao. Kung mamatay ako, papatayin mo sa BBM. Si Lisa at saka speaker. Nga doon na may gala speaker sa linya, telepono, doon dito mga kagalaan, kanto si Janowit. Nagkakuan kanto nung names, pero di, oh, ato to'y pasalida, no, mabadlong tangmita, no? Mabadlong tangmita ato, mga kuan. Gibinuangan na nagutong mga higala. O ipasalida to, naman to nga Janowit mo ni kuan's telepono. Nagtuo ko mga higala, kining maong mga witnesses nga gipresentar, wa gyud nila si Kalilong nga gisundan ni attorney Jeremy Lutok. Wa gyud nakaingon nga nag-hire si Sara Duterte og assassin nga kinsa ning maong assassin nga gihatag taga-asa ni siya. Kay ningon man nga nag-hire kuno og assassin. Ako maka-imagine kung may hire assassin mo, oh, magkaas John Wick. Himuhimuan ng mga memes, oy. Makita pa ba ito memes dong? O dili lang ito patingugon dong memes. Pwede na ba ito? Oh, kanan, marugmao na sila day. Dili lang ito patingugon. Ah, pero mong tingog mo ito sala, di ba? Tingog ito sala. Kung nung tingog ni sala, magigikuan. Yes, John Wick ni kuha sa kanang telepono, anak. Gihimong komedya ba mahigala? Kinsa may tinuray lang bitaw ako agi kumuntuo nga apelo nila. Bina ko confidential fans lang o unsa pa tong uban nila nga ilang makuha. Giapil man gid nila ni mahigala lang. Giapil nila ni prove mga kagilaan. Mao lang may medyo mahimong katawanan. Tinuray lang bitaw ang mga taong Pilipino honron nga naminaw. Ha? Nakonbinsi ba mga tao dai aning particular nga kwan? With your respect ha. Di pa ko mo manguna kay basin o ngadto sa sunod nga articles of impeachment kay upat ba ni? Ah, upat ba ni? Ilang unang gi present sila man prosecution may nagbuot ng ikaupat? Kani pag ilang gi una? Kani pag ilang gi una? Muna makaingon ito kung sa mga ilang kaso ka mga kagilaan strategy nila ni nga giuna ang medyo huyang articles niya na isunod to mga ligon articles or kaya dapat yung una yun, ligon nga ng una o ang katapusan. Ha? Ang una o ang katapusan may ligon. Porque nang giuna niya mahigalang grave threats, inciting to sedition, habay napuwa niyong prangka-prangka ba lang pagka-istorya ba? With your fairness ha, kay basin din doon to sa Article 3, hindi lang ko mag-una. Porque nang Article 4 lang sa itong isgutan ba? So far, ining duha ka mga witnesses, prangka ba lang nga pag-istorya? Evaluate, ato bang i-evaluate ba? Wa ko magtuong apilo ni kay gihimuan ganin komedya ni nga kuan nga tuntuyo ni si John Mark Kalilong unang witness ang iya rin yung mga testimonya rin yung nirekantor yung labot sa pagkuha to sa internet nga naka-download siya. Wa man sa priskon, wa man sa tanan, dilipod siya expert. Kini po ikanuha sa lutok, nagkalisod-lisod na hinuog panubag. Ako di mo kumutuo nga kuan sa lutok, bright boy ni. Pero, huwag ka na kung pasultion ka bitag buta nga kuan. Kini ha, o gikan gusto mong kasing-kasing, sinsilo kasi mong gisulti ka matuulan, yun, di ka maglisod o tubag. Uy. Pero kanag yung kuan, maglisod kag tubag ka ng labi na nakay gitago-taguan. Simple lang na. Tay, kita mo ito akong i-play kaghapon si Peter Kaitano ng utana niya. Mura sa ang pangutana, November 3 nga video, ang itubag ang November 6. Nagihimong bugal-bugal ganini. Abi na ko dili apilo nila ni. Sige apil magiday. So ipugos nimo apil. Niining duha ka mga witnesses, wa gay na pribahan ini. Prangka lang pag istorya. Murag hindot lang kuno hitan-aon dito mahiga lagi. Presenta na nay nana. Unya gamitan mahiga la sa direct examination o sa pagpresent og witness. Dunay objection gi nagbawas-bawas og tubag ana. Pero og tan-aon nimo kinatibuk-an. Ug bago kay background sa balaod ay makinala. Nato na gi-present na. Pero og duna kay background sa balaod, nakakuha ka mahigala sa subject sa rules and evidence, makaingon ka, wa magiunod ni mga bata atao na. Pero di pa ko mahimog conclusion. In this particular articles lang, with all due respect sa prosecution, basig duna sila ligon nga kaso sa Article 1, Article 2, Article 3. But in so far as Article 4 is concerned, although wa pa sila mahuman, because ang ilang last witness, karon pa mang Martes, si Matibag, NBI Director, di lang sa ito paunahan yun. But, kininduha lang sa, kininduha ka mga witnesses, so far, mahigala por bida ginoo ko. Akin ay prank ang pag-story ba? I know, doon ay mga naminaw, daghan kong mga listeners, mga lawyers, mga law students, di lang sa maningaw, di ka nang minaw lang sa sakinan ba? Hilom-hilom lang sa, kung sige nag-confirm sa kong sakto-sakto, nag-isulti na turn. Ay! Ay, simple, magod basta-basta kang mutingog ng panahon na daghang lawyer sa adi lang maningog. Gilom-hilom lang na sila. Gilom-hilom lang. Kaya mga law students maminaw labi pa badong take o bar exam. Imong tunluan niya o Isus ginoo ko. Wala ginoy. Nagtuo lagi ko ni og di nila apilon kay ni himo mang komedya gud ni mga kagilaan nga gihayal ko no. Pwede mabati ang tingog ni Sara. O Sara lang niya dayon ko ni kada gihimo og memes sa ona. Kamo kabaw na mo ni nga memes pero gihimo ka tawanan ba kanay sige sige. Sige ko no memes.
12: Kulas do.
11: Ah sige dong. Gamay lang. Kaya baka ni ungot pas John Wick.
13: Kapag pinatay ako, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila.

얘네 기모 완전히 그냥 스토리안이 사라지 잔웨이. 얘네 그는 잔웨이 매갈락 뭐 오네 뭐 오페렛 닐닐닐 빠구닝 리토 라페. 닐닐닐 빠네 마히갈라니 코야 코코 마르티. 라바오 파닝 카르도 라바오 파닝 카르도 고도 마이 오페렛 니. Ang akong gusto mahibaw-an yun, pag-present itong kalilong, niya, kung present nila ni si Kwan, kinini ang si Attorney Jeremy Lutok. Abi na kung mga nga, kisa may naginahayan ang asasin, na ah, kisa man, si John Wick. Kiniyato lang niyagi kito katawa mga kining paghimo-himo ng memes wa diba di ako naghimo ani hanaran sa internet kamo kita man siguro mo ani pagkatawa lang ka ba gihimo-himo ani lang istorya hantod ron mahuman na lang ning articles of impeachment ang last witness nila si Matibag humana si John Kalilong John Mark Kalilong humana si Jeremy Attorney Jeremy Lutok wag yung manganli kinsa ni mahigal lang kinsa ning kwan abibin ito ko day kaya kinsa barn ba yun eh barn ba yun eh si kwan si Lutok ron asain bang sa Muro ray dito sa Muslim Mindanao to asin asain sa regional director sa NBI nagtuo ko mahigal lamingon niya doon na ginahire taga barn ginahire day ay no, nakahire sa raw assassin susakop man day sa kwan oy mauti. Ano man, doon na ko yung background ba? Di, sakop sa mauti, sakop sa MILF kani adto, sakop sa MNLF, sakop baka may gilang miswari, ah, sakop mahigala sa Abu Sayyaf, unsa ba? Ano man, doon na yung capacity ba? Ha? Ah? Kay Hanto doon, wama yun. Ngayon nga nag-hire, nag-assassin, wama yun, sulti nga na yung na-hire. Ay, Nyaon sa may testimony on yang matibag karong Martes. Ako min ko ha, okay, we will give him the benefits of the doubt. Pero unsa may iyang unsa asa dapit iyang testimonya? Asa man dapit nga maka-expect na ta kay tulo raman ka mga witnesses gipang withdraw naman sa prosecution ang uban nila mga witnesses. Una gyud lang gi-withdraw may gala si Sulayka Lopez. Ilang gi-withdraw as hostile witness. Nga ila ko nung ipatawag unta as hostile witness. Kadto bluff-bluff na gito nga hostile witness ha. Nilingig ni, patawag si Sulayka Lopez. Pag human, withdraw na ito. Tanawan ako ining attorney Jeremy Lutok ba.

0: tanaw na ko nasuguan na gitawan po ni siya. Nagtuman na po tao ni siyang amo tao. Ato lang agi gitawan. Pero kining AI, no? Kining AI ron. Antigo gimo ka din, ha? Murag, ang cellphone ko, no? Hay, John Wick, ano? Naisala nga, kan? Na ang naong sara, ibalik ko noon, katawanan sa ning. Kisa man naghimo ni ani, talawan, atubang sara na to, kunuhin sa likod si John Wick, nana, ha? Kinsa may tighimo-himo ani, seryoso kay John Wick, oy, naminaw sara. Nangigamit, saan ito gigamit lang? FaceTime to nangigamit o Viber to or Messenger baka noon to? Wani pasusi ni John Mark Kalilong kaysa man maoy suito mahigala sa kinini ang cyber kwan? Suito man sa internet, nakatraining ko ito doon kasi mana. Itamutan na, tanik, saan ni FaceTime nangigamit ni Viber or Messenger? Tawa, kining AI mahimo ani, no? AI mahimo ani. Tawa, John Wick, oh. Sa cellphone ni John Wick na si Sarah, tawa, oh. Sige, kano, ikuan ko na dong. Be, ato paminaw balik, be.
1: Kapag pinatay ako, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila.

0: witnesses na. Ah, kana. Duha na ka witnesses ang gipresento. Wa pagi ma-mention si John Wick, Hanto Ron. Kapabot-pabot kumigala kinibit at paminaon tayo John Mark Kalilo kung sa kay i-mention na ni. Wag yung hinungdan to yung testimonya. Prangka ba lang ba? Nga pag-istorya. Pwede makang malipat o kwan. Muna nga kung ingon ninyo, tagaanta mo og klaro ba nga evaluation dress DYHP? Klaro-klaro ba lang? Pero di ko moingon nga kwan ha, kaya huwag takasabot sa first articles of impeachment, second or third, basically on ilang kaso. But kining fourth article of impeachment ngayon lang giuna, Jesus Marosip. Ang two witnesses ha, ato i-evaluate ha, ang legal nga aspect ha, i-evaluate tatong mayaw pa na kwanan yun. Ha? Sige, standby sa uman lamang sa pipila ka mga mahinungdan ng pahinomdom. Alas 9:06 na.
1: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Ano baon bukas ng chicken ko?
3: Ay, este ng chikiting ko!
2: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo!

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Nasa'yo, nasa'yo, ang panalo. Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang Pabuhos Blowout. Karunting uwan at tangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngantos 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 Series of 2026. Dito ka lang, always panalo.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong takna, las 9:11 na tumanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong balikan, may gala. Kini nga portion atong ganito, may kagalaan sa seed liniment. Well, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay maayong balita, gikan sa pait. Kana ang seed liniment oil nga may muhatag o kapayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piyang-piyang. Katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmeng mananap o mga insekto, bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga panyawan sa seed liniment oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
2: Actually, kung ma-proceed na ang prosecution nga to, ilan ang biyaan ng Article 4? Tanaw na ko na ipa... Proceed na lang mo sa lain kay muna magmahimo man katawan na hinuuning maong kwan good article. basin pa og dito sa lain nga articles, basig dunay mga ligon siguro sila nga kwan dito. Dili lang ta mag-una dito sa unahan. Kay kining Article 4 man good. Ako ang i-evaluate ha. Kanang kang Sulay ka Lopez nga wala nila dayon na correct sila. Correct sila. Kwan lang ba? Ako ang i-evaluate lang gani kanang klaro ba? Alam mo, kasuko na ko unsan akong evaluation na sultihan tamo klaro para nga makasabot na sa katong way mga background, sa gilan to mga dunay background, di lang to kinahanglan to explicaran. Pero katong mga way background, kasabot sila ba? Tinulay lang, katong pag withdraw nila, nila dayonon o presensi Attorney Sulay ka Lopez, mas maayo to. Sa ila sa prosecution. Ang defense ato, magpaabot na itong defense ato dahil. Ha? Samay niyo pagtuos, Sulay ka Lopez musulti agin si Sara o bati? Most likely, may gala musulti ito, numerate pa itong ang buutan, Sara? Niya mo sa mamitabo, ang kaso sa prosecution, madao, tinuon. So, sakto ito nga decision, ngawa nila i-present si Sulay ka Lopez. Ikaduha, ipang withdraw lang uban niya mga witnesses, okay ra, last na lang si Matibag, ilang i-presentar mga kagilaan, but, mao na lang last witness niya proceed na sa lain ng articles of impeachment kay kung malangan mo din sa Article 4 mahimong katawanan ang prosecution. Kita mo ang katawhan Pilipinhon gano'n wag yung mutuo ining Article 4 mula na kayong salamaon sa manang klasiha ang mga witnesses nga gipang presentar wag may clerics. Ako ko'y naluoy mahigala ni Attorney Jeremy Lutok. Ako'y naluoy di ko mutuo bright na si Lutok uy bugado ko na. Regional Director ko na sa NBI. Di ko magkatuo nga, kuan eh. Niya karon, pangutana ni mo, labi na gipangutana ni, kuan, ay laning sa direct examination dong names, kay, wamay, kuan ng direct examination, di man tamo hatag o gibugaton, kay, kinini ang ilamang witness ko na. Ari ka sa cross examination, tuwa dito, may higala makita ang, matawag nato mga higala, o, maka-withstand ba ang testimony or dili ba? Ha? So, okay na mo, proceed sila sa lain, pilagod kabok niyang witnesses nga gi-withdraw, be? Ang ilang gi-withdraw, mahigala, of course, Sulay ka Lopez, sakto sila, nga ilang gi-withdraw to? Kay makadao to sa prosecution nga kaso, prangka lang ni pag-istorya. Parihaan ang sa sheriff ba sa kwan, dabo, ila pong gi-withdraw dahil, no? Di na dayon, correct niya pon mo, ana. Kay idayon ninyo ng mga witnesses, my goodness, makatabang ba na sa inyong kaso or dili? Muna da kong question. Makasabot ka ba kanus a ka mo present o witness kanus a dili nimo idayon o present? Tanaw na ko in fairness mahigala kay naaman nila po yung mga private practitioners basino na tambagan sila dahil nga di lantaan eh astas ko pimintil miingon san As Coco Mintel, issued a statement si Coco Pimentel. O, ingon si Coco Pimentel nga, kwan. Miwan po siya nga, ang ayan nga mag-amping ana ang kwan. Kinunian mo present. Tinood ay, lisod kayo nung present mo sulay ka. Di ko to pwedeng scripted nga presentation. Lahi magodo ka ng direct examination. Nagsabot no daan ng witness. Mabita nang sa regular court judicial affidavit na lang i-submit. Para nag-abot sa korte, cross-examination na lang da yun. Kaya nag, di ba na malikayan nga kamo nagsabot mo niha, nag-istorya mo niha daan. Pag-present ninyo nindot paminaw nag-present. Kaya pwede man na, blanka lang pag-istorya ba? Imo mo gudang witness. So pwede ni mo na nga, mauna akong pangutana ha, kana tubag, kinima pangutana. Pwede na. Imo man ang witness mo na nga ang sukdanan sa witness kung natarong ba na di ba, ari sa cross-examination. Kaya wa man sa kasabot o kung sa kay pangutana ang speakers. Kung sa'y pangutana as kontra. Na kini mga higala, ha? Hostile witness, eh? Sulay ka, hostile witness. Kung sa may kalainan doon kung sulay ka, ilang gihimong witness dito, even if kasabot sila nga, kang sarag yun na nga chief of staff. During sa Quadcom, ilang man ang pugso pangutana, wa may makalaban niya dito. Unya, og unsa ilang gustong tubag, mo ilang ipatubag, kay kung dili ka mo tubag sa ilang gusto, contempt ka. Yeah, about sa impeachment court, di man na pwede lang himuon nila. Di man pwede himuon nila. Kay kung dili mo tubag sa gusto, mo ingon man mahigala ang muruling na Chief Escudero, proceed, move on to another points. Why? You cannot ask an argumentative question to the witness. So may tabo anak, dili nila pwedeng i-contempt na sa sulay kag parehao nila mahigala sa lower house. So makabuylo si Sulayka Lopez dito sa impeachment court. Muna nga, mas nakatabang nila, prangka ng pag-istorya, ako bitaw, kung laban ka sa prosecution, kulba to rin? Kulba to ha? Inyong i-present si Sulayka? Mahimo na bang credible witness niya kung mo-present mo kayo? Hostile witness ko na, dili ko na. Kay, kung si Sulayka, mapatawag niya ang defense, maingon ka nga, siyempre laban ganang sara. Defense ko na nga witness. Pero kung kamo'y mapatawag as hostile witness, that's another story. So, niadto ni Sulayka Lopez sa Senate. Pero wa nila idayon. Pag, kwan, bluff-bluff, ito ka nang bang, pasukiso bang, ha? Says, next time, among next witness, Sulayka Lopez, na. O sa kanta pa ito, pwede masumpayan niya, pero ati kras. So nangutana ang media di ay manghigala na Tony Lopez sa iyang pag-atubang ana. Ah, pag-atubang? Ingon siya nga prepare for kwan? Moto yang ingon day? Gipangutana siya nga unsa man? Ready ka matubang na kay ipatawag ka sa sinit? Ingon man siya prepare for typhoon Inday. nakuyawan sila. Muna yung tambag si Kwan. Nakuyawan si Coco Pimentel. Kwan mo ha, kanana ang careful mo pag-present ang witness, mas madaot ninyong kaso. Pagkadaot ni kaso sa prosecution, ay, prank ka lang. So, di lang kumingon nga nahadlock sila present ni Sulayka Lopez, di lang. Kaya aron na po, in fairness po sa prosecution. Pero magkadaot ni silang kaso. Niya aron nga nindot po paminaw nila inon nga aron nga di tamalangan amo na lang i-withdraw si Sulayka. Delikado kay musumbalik to sa prosecution to ilang kalaki magkiat mo present witness din ha. Askang muna ko kainunon magod to day pero wala ba ang forecast na ko to kainunon ko kadelikado gud aning kalaki ha. Pero sige lang mao ilang gusto nga ilang i-present pabuto na to. Atalawa ni wala idayon og present. Hasta nang sa silip sa Davao, ako niingon ako daan nga, ayaw idayon ninyo na kay basin og inyong idayon ng silip sa Davao, basing maalkansi mo sa narratives. Malagmit pag mahilo sa lahino na madaot inyong kaso. Katawa ang defense ng kalakiha. Sulayka, ipakutana Sulayka nga. Haman to article ipakutana Sulayka. Ingon Sulayka, prepare for typhoon Inday. sa Philippines inquiry na rin, no? Prepare for typhoon Inday, say Sulayka Lopez during Senate visit. Kusog itong typhoon na og ila pang i-present Sulayka. Evaluate sa doon ay katambag siguro lang itong ayaw lang yun kaya madisgas siya yun tayo ng kalakiya katong i-present na. hiat lang mo present, anak. Palangkal na pag-istorya. Ako, 100%. Si kuwati sila to. Huwag ilang i-present. Muna, sakto to ilang gihimo nga. Di lang tayo dayo present. Ni ako, sabi ingon sa ko, kada, talawa, di, sakto akong forecast no. Ayaw ninyo, naunaan niyo mayo, ayaw ninyo i-present ng silip sa Davao kay basing niya hinuon o malkansi mo, anak, sa narratives. Malkansi mo sa narratives. Kaya nag-present, anak, dito. Ni-cross-examine na dito. Mulutaw pa yung sara may kuhan. Kaya ka na namang pagka hitabu ah, may gala, although di ko mukha na ha, kay ang kanang silif mga kagilaan, hilab, pasakita ng sara dito. Pero mga tao dito mga day, mingon sila rin nga, para nila kuno, diya sila nibilib ni sara kuno day. Diya sila nibilib ni sara. Ito nga, ang mga tao itong panahon na, na bagyo itong Davao, ang mga tao na ipa-evacuate, dito sa evacuation centers, pahimuslan man mga higala o demolish. Although doon na na-order ito si Lef, gihangyo na ayaw lang sa kay, di pa man ang hatag pamatag mga sardinas diri, kaluin ni mga tao. Ah, di, demolish. Mutoy, suko sana, kay naluoy sa mga pobre dito, mahigala nga, biktima sa katalagman, niya imo pag yung gupon ilang mga balay. Iyo sa karon. Pareha ba ng sunog, bitaw ka na na masunogan din, iba? Og na na sunog, inikasunog mahigala, ayaw lang sa, mangita lang tag time laing timing ayaw ka ng sunog nga muna ng panahon na nga famous na yung kuralon na yun ang sunog di nakabalik ang mga tao muna inana na nga pagkaistorya ha so delikado kung ipresent ninyo ng maong silif ka na ang isyo dugay naman kayo ng isyo ha kapila naman ni Daog Sara Duterte ang pagkamayor ni Daog mga higala pagkapilam sa Daog anak niya Daog pagkabisi presidente despite na naan ang isyo ha gerace man ang ibre-election ng magsilbi ug i-present na ron, basig mapildi mo sa narrative sana. At anawa, sakto akong forecast, no? Wala nila yung present. Pero kanin kang sulay ka, pulbina, kuyaw kay ito, eh, ilapot yung i-present, mga kagilaan, si kuwate, gusto lang mo nang astas ko, pimintil, itambag nila nga, lisod yun na inyong kalaki. Ayaw gumugki at anak. So karon, nahitabo sa prosecution, gipang withdraw nila, pila ka book witnesses. Kadto si, kuan, Sulayka Lopez, Captain Bilio na eh. Yawa na ila dayon. Kisa pa si Abby Andres, si Mikael Flores, si Bones Magsambol, na doon na pa yung psychiatrist, ilang gi-withdraw, family members of the victims of the threat, gi-withdraw nila, representative from PNP Firearms and Explosive Office, gi-withdraw nila. So, sato pabiyaan na ang Article 4. Kaya ang last witness, matibag na lang. Nya, ito yung evaluate. Wag yun. Hungaw yun, ang Article 4. Last witness lang sa matibag ha, ang duha ka witnesses mga higala, white clerics, na si matibag na last. O sa mga itestify ni matibag? Gawas, o si matibag na, basit si matibag na muminsyon nga, ang nahayal na yun si John Wick. Kaya itong ibantayan ang first witness nga si John Mark Lilong. O binako, kinimuminsyon niya rin kinsagi. Kaya ilang mag-ipalak ka istorya na anay gihayal? Tinood yun na nag-hayal sana? Sige, tagpaminaw. Kisa may gihayal? Wag yun. So, kini si attorney kwan? Attorney Lutok. Abi na ko na, basig mo na yung masulti niya. Basig na, ibutang talang ba, tingali, o na-wiretap nila ba na eh? Na tinood yun nga doon na gihayal si Sara, ito taga Mindanao siguro na eh. Kaya taga-barm ko na eh. Present nito. Tingalig na ka-hire ni membro ba kasi ma-OT siguro na hire? Tagbot, tagpapot-abot, wak man saan. Asta mahigala kinisikwan. Di man kayang gingon, naka-hire ba? I believe na naka-hire. So, iyan ang believe. Dili facts. But I do not have, kwan, I do not have personal knowledge. So, kana nga mga statements, wak yun, hungaw. Hungaw nga mga statements. So, okay na. Para nako og kinsay nagtimon ani ron sa prosecution sakto nang inyong gihimo. Actually ha, atong evaluate ta sakto ang prosecution wala i-present si Sulayka Lopez. Sakto ang prosecution nga wala nila to hilab titong sheriff. Og sakto sila nga last na si matibag nya dayon proceed to another articles of impeachment. Mas maayo pa siguro ato pikas kay basig napay kaso gyud. Kay kadto kadugayan ato ray gilaay ang mga tao na minaw eh. Hanggang maglangan pa ito pilagod ka witnesses na ilang kami 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 ka witnesses no? Ilang gi-withdraw? Naliman ka kanang walo ka witnesses, kada usa ka witness mo gastog tag duha ka adlaw. Ang mga tao gilaay na ni. Wa na effect para nila ang impeachment. Wala nang mga tao kuno ayaw mahal bugas diri na diay mga disgrasya diri diay mga problema diri mga addict diri problema ta. Wa na mura sila og kanang dili na sa mututok sa impeachment. Laay. Unya wala na effect. Delikado og maabtan ta nang kuno. Nya pila man ka buwan ni? 6 to 7 months. O dili na sa ibanan ang mga witnesses mo na duration. Medyo laay mga higalaso. Actually, kung ako'y pangutanon, sakto ba ang prosecution aning ilang gipang buhat ron? Nga, wak nila i-present si Asolayka, wak nila i-present ang sheriff sa Davao, ilang giibanan o mga witnesses, para na ko sakto na, proceed mo nga to sa another articles, basig makahagdaw pa mo dito na pita. Kaya kini article 4, wak, gawin na hagdaw. At ito'y wasag discuss ha, ganun wain hagdaw. Kanon tao, naman lamang spipila ka pahinomdom. Alas 9.26 na.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
6: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did they mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
11: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated. Via lending platform, Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191669.
12: Delivery! Marios, eh?
13: Is that box really mine?
12: Surprise!
13: Why are you inside the box?
12: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
13: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
15: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
16: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
17: Pwede sa Actimed.
16: Actipit man.
17: Dimples.
16: Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang allergy defense na ako?
17: Actimed! Actifed!
16: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
17: Actimed! Actifed!
16: Unya ang quality.
17: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
20: It's a Melee Francis.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
13: Atong attack na sa 9:32 na may gala sa atong pagbanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Kini nga portion to gato may gala sa DTX 500, taas bang presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wala ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Busa ayon ang kulatap nga magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Alas 9:33 na, mahigala sa matuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Now, mauni akong ingon, okay na ba dahil sa pikas? O saman, sultiin lang ko kung doon natin mga flash reports ya. Ang duha ka mga witnesses so far, lisod nga tanaw ni mo o kung sala may nakuha ni mo anak sa prosecution, wagid dyan mo. Nga no, ang duha ka mga witnesses, bisa pag ating i-review ron, kadtos John Mark Kalilong, wa man sa personal knowledge. Kinahanglan man gud mga higala ug mo-present kag witness, dunay gyud sa personal knowledge, that basic. Unya ang exception ana, kay kung wa kay personal knowledge, mahimong hearsay kanang maong testimony. Ang exception ana may gala kung expert witness siya, ang problema di man sad siya mo qualify as expert witness. In fact, ang prosecution did not present him as an expert witness. So, ang katulog yung testimonya nga naka-download sa video mo lagi to kutob dito na pita. Unya, kiniunta si Kuan nagwasay personal knowledge may galabot ng assassin nga mamatuin lagi pa si Atab ng naanay na hire. Basin matuod ba makiingunta basin nagka-hire gita resara no? Basin na wild taps in NBI day. Kumplito ko na magamit ng NBI sama itong giingon ni Kuan bangap naasli mga kagamitan mo na basin bitaw nag-istorya sa rawag tinuod niya assassin ba? Unya nang wiretap din nila. Nablatik nila yun niya na. Kaya ingon, mao naman naging pala ko istorya na anay na hire. So naminaw ko sa duha ka witnesses, wa magyan. Si John Mark Kalilong, ingon siyang why personal knowledge. So dili siya magamit as ordinary witness, di po magamit as expert witness. Kaya wang po siya expertise niya. Wa po siya gipresent as expert witness because ang iyan training duha ka semana ra. Mahimaw ko ng duha ka semana seminar kanya expert na kitawag ni Mommy Julison. Na kininaunta may gala si attorney Kwan Lutok? Kwa man sa Japon? Ha? Kabantay mo may gala atol sa cross-examination atol gabalikan ka may harong kasabot. May bawa na to ba na unsang pagkaitabu ang mga higala, no? So kining kinini ang Kwan dito may silo ilog ipasiminar may oracle. Anong ka na ipasiminar may oracle ako si Paps si Kwan kay tungod lagi ang mga gamit na mo diskon ba? Sa kasimana to mong seminar, sus ko napunan pa to ko sa kasimana, expert na lang ako, okay? So, balikon ko, ang katong unang witness, akong evaluate ha, katong John Mark Kalilong, wagad to'y madaw-daw nga, Kwan. Muna, why nadaw-daw ang prosecution na to'y? Usa may magamit ni mong testimonya ato? Dili siya magamit as ordinary witness because he admitted that he did not have personal knowledge. Second, di magamit as expert witness. In fact, the prosecution did not present him as an expert witness. Na ikaduha, kinis Lutok. Kabantay, bayak mong Lutok taon. Ako lang naluoy ni Lutok in taon, mahigala ito ni Lutok. Ayaw mahigala pangutana sa kwan. Nag-imbestigar, makakano sa yung tabuha. Pangutana ang Peter kay Tano Murag. Karabi tong dili ganit sa makatutok, mahigala duko-duko taon sa Lutok. Si Attorney Lutok wa gidin taon makatutok. Ano ba na? Atul sa cross examination na balikan talaga may ha. Muna kining duha ka witnesses nga gipresentar wa madaw-daw. Ya unsa may ma although we will give Attorney Matibag the benefits of the doubt because he will be presented this coming Tuesday. So okay, atong paminaw no sakan iyang testimonya. Basta yung maminsyon na gajan with tingali niya. Kano is John Wick, mahigala? US ba niya kung no? Hollywood ba niya? Oh, Hollywood? Lupig o abilidad si Lito Lapid ani o si Kuya Cardo eh? Lupig ang batang kiyapo ani niya eh? Na ato lang ang giagi katong katawa mahigala ha. Ato lang balikan pag cross examine gyud makailan. Kaya akong gingon di kay ko muhatag og gibug-aton sa direct examination kay imo man ang witness gud. Ari sa cross ato man may buan kung magka-stand ba nang imong testimonya wa ba pag cross examine. Sus malusip. Daghang inconsistencies hasta mga higala ang iyang complaints nga gihimo dito sa DOJ o gang uban pa. Ato lang balikan ha. Niningon pag siya nga, kana ko nung February 5, 2025 day. Alam ko na, yang ingon. Wa siya mahibaw nga na-impeach ko no si Sarah Ann as lawyer house. Bida no, ang mga ordinaryong tao sa Pilipinas na sayod, nagkagubot mga tao sa unang lagi ilang gibas ang mga congressmen nga nung mirma mo na. Niya siya nga NBI regional director, siya nga cybercrime siya day nga kuan at the time. Sa ito, pasigis ang monitor sa computer, anang, panahon na, cybercrime doon ka in charge. Yung wasa mahibaw nga ni anang February 5, 2025 na impeach si Sarah. Kisabay patuuhon ni mo. Kaya may istorya ba natin tinuod ba? Istorya ba natin klaro ba? Manamin ko, ang duha ka witnesses so far, wagyod mo na nga, ang prosecution, biyain aning Article 4, kay mahimok mong katawanan aning kalakiha, proceed lang mo sa laing articles. Kasi ba, basin o toa dito, doon na mo yung ma-present. Ba't kining Article 4, akong i-evaluate Article 4, wagyod eh. Wag yun, napakadugang ang explanation, standby lang sa gamay. Alas 9.39 na, das tuloy niya sa Idol Tweety, kaya doon ay notado nga tulisan na dakpan sa Carbon Police Station. Paminaw ang detalye, o ba ni Idol Tweety? Yes, Idol Tweety.
7: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
8: Attorney Rufil, kasong may kalapasan sa 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang giandam na karon nga kaso sa giingong notadong kulisan human kini nadakpan aton sa Baybas operation nga gitahigayon dinhi sa City Ermita proper Barangay Ermita Dakbayan sa Sugbo. Ang kini mong dinakpan na nailhan lang sa panganya kay da kanhi nga prison na pud sa kasong pagpanulis og nagpuyo ra pud sa naasoy nga dapit aton ni Rufino girespondihan na dayon ni sa na grupo ni Police Captain Vincent Bonsila wa ang taho nga dunay armadong tawo nga nagdala-dala og armas de fuego. Nga pag-abot dapit, na ilhan dayon ang kining maong lalaki, base na po da, sa paghulagway sa concerned citizen, hinungdan nga daling gisita ang maong lalaki. Di nasakmit ang 38 nga revolver sa armas, nga doon na po'y mga buhing bala. Kaya sa pagsukit-sukit mga kapulisan na tinirofil sa mong lalaki, talabot sa kining mga legal na papeles sa armas, wala ni napakita, hinungdan nga gidakupa. Dayon ni ang kining maong suspect sa isa'y pagzinakpan nga igo lang siya gitugo sa iyang higala, ipabaligya ang maong armas o nil kinintos. O ang iyang maiyahar gito ito ni Rufil kay ang 200 pesos na yudani. Kaya sa pagkakaroon, kasantangan di kusudiya din ni ang kining maong suspect o gudala sa Cebu City Medical Center aron po da ipasaka pa ito ni Rufil kay nagmuman po ni siya nga gihilangat po si ito ni Rufil. So far, Arine Rufil, sa itong pagtuway o pagkiginabi sa iyaha, maura po din na ang iyaha pong nasaysay at kabahin po ani nga maong pasangil sa iyaha nga nagbitbit siya o kining maong armas o lutado na siya nga pulisan din siya sa syudad sa Subo. Ini yung Adult Weedy Chai at 93.9 of DYHPR, amen. Cebu Tatakar, amen.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Raja Boy, Nationwide!
13: Okay, salamat Idol Tweety sa inyong report. Alas 9.41 na sa ato po uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Atong balikan, mahigalan ng atong isgutanan, Robutaga. Kalimang ka na sa attorney Jeremy Lutok. Ingon sa wasay personal, wasa kibaw mga higala nga na impeach si Sara Anangkuan. Kaya gi-question man dahil kay katong document ba, malagi tuyo man yun nga February 5. Nga ka na February 5 mo ng panahon nga impeachment. So, sa kibaw nga na ay impeachment anang panahon na. Nga na-impeach si Sara sa lower house. Wasa masayon. Kaniha, kang lutok mahigala, karon, atong balikan, katong sa cross-examination, no? ato'y balik pa pliha palawa. Explain na to ng kwan. Chap-chapon tanay mahigala ng atong hisgutanan. Kini nga portion ito, gato mahigala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nana din ang tanang sangkap nga imong gikinanglan, aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients, maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule manghigala gama sa Heavenly Elixir sa English o mas gila na ito makabuhay o sa life-giving plant nga sa pangalan palang daan mga kagalaan makabuhay muhatag kini o kinabuhi. Gisagulan pa yun sa asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium, ascorbate, vitamin C o giman vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa mga suking butika o alang sa mga dunay pangutana, mahimo magkatawag o magka-text sa 0917-728-1434.
12: Straight to the point!
13: Okay. Alas 9.43 na. Nagawal ko na atong balikan tong cross-examination ni Attorney Lutok mga sukit ng paminaw. Kikrus-examine sa abogado, mahiga lang, VP Sara, attorney Binluan, bata pang abogado. Junior, kwan na ni, mga junior associates ba? Ang ilang senior associate, si Fortun, Siegfried Fortun, wa pang pakita. Di pang bala niya ng mga junior, pero wa, isang mga junior ang mga lawyers ang tuwa dito. Kalisod-lisod tawag panubag si Lutok eh. Talawa, kaya binluan, kano sa manin pasalbar, di bago pa ni, kita ba ano yung mga bata pa mayang ipadaan ito? Ang ilang top gun na nasa ilang law office, kana si Siegfried Fortun. Wala pa man pakita si Siegfried Fortun, nga naman ang man pakita pa siya. Asa po siya, nagpa-trilling po. Kung sa man ito, pakita ba ito o di na ito pakita? Kaya kini mga set sa makita ka mga batang o nga abogadong salam ka mga bata pa kayo eh. Pero muna magilangi ko niya, padadaan lang mga bata, kaya lang sa mga bata. Ingon ka, sa manang ilang gihimo, strategy ba ka nila nga, inana, or tingala ka ba? Matingala ka nga, so waman dahil ang ilang kwan? Si Sheila po mo lead council makasila, di man po siya mo atraka pirmig yun. Kalahi ba ka nato sa panahon ni Irap Estrada, di ba? Ang ilang lead council at the time, si Estilito Mendoza. Sakto yun sa pangidalon mga kuan yun. Yan na, yun, nag-hearing. Panahon ni Corona, may gala si Justice Silafin Cuevas, moto ilang lead counsel. Katong seat of lawyers panahon irap ngayon ito, si kuan, si Estilito Mendoza. Napa si Narvasa, may gala. Katong Narvasa din, ikinig Narvasa lon, apo man lang ni Justice Narvasa. Katong Chief Justice Narvasa. Bugado ito nila, sila itong uban. Grabe itong ilang team. Ang doha ka furton dito. Yan na, ito nga kapag-hearing. Ya, si Estilito Mendoza mo, gay mo, as lead counsel ba, ikaw gay mo yung frontliner. Hasta panahon ni Juan, Justice Corona, kisa may lead counsel, si Lafin Cuevas. Frontliner, gud karon, sabi mo na magkalandrakas na ng agi ining Juan, ha? Strategy baka na nila sa defense o sa orig... Mantinira na niyo, oh, alam mo mga bata nga lawyer, o, oh, di ba, mapildi naman mo mga bata. Ako ka, kuan ha, unsa man ang ilang kalaki, wa pang pakita as Fortun ang tunon. Nga mo ilang top gun sa ilang law office, Siegfried Fortun. Ang tuwa dito, gipadar ito mga bata, pa, pero bisa mga bata hain kumbate. Kalisulisan sa panubag mga bata. Ato pa na yun, ang kroto tao na standby, human lamang sa pipila ka pa hinumdong. Alas 9:46 na.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026.
18: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagyud sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Set Health Testimonies.
20: Health Testimonies.
19: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
21: Kasi ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
19: Maayaw gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Von Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Von Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Von Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na migala sa 9:52 na sa atong babanuban karon ning atong tulumanon ginyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Kini nga portion makikilantod ganito sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga timailhan, nga kadunay daghang mga toksin sa imong lawas, mao dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay mahilisan og magbutod pa ang tiyan. Magkasinati sa bug insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug rutalutahan, dili sa miss ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems og ang pagkaluya sa tibuok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
2: Alas 9:53 na before nato balikan mahigala ning cross examination sa bata pang abogado nga sa attorney Binluan, ha? Bata man lang gipadana pala bitag buhol day, bata apa day oi. Tagabuhol ba? Ako pagtuo nga kining mga bata nga mga lawyers, ilan na yung mga researchers bitaw? Nga ang frontliner gyud si Purton. Siya man may top gun. Si Purton frontliner nga ang uban tabang na mo research. Maay man mo research si mga bata. Karon mo may lagi asdang. Strategy ni nila or mula man gimantinilan lang may nag oh, mga bata lang yung atubang ninyo ha? Oh, tawa. Gisayunan ba ka sa kaso nga? Sayunan ng kaso ha? Kaya pwede na nag fresh graduate lang ibutang. Tawa, napay mga bata, na mga babae nila nga kwan. Tanawa lagod, nakapicture na sa prosecution nung. No? Mga bata pa na yung mga kwan. Malkansi mga kas experience o kwan unta. Pero manukol mga bata ha? Oh, manukol. Si Atty. Lutok tawon makikilang gi-close examine ka. Salimuang ang upanuban. Expected man na og mo cross-examine kato mga top gun nila, maka-expect ka nga, kini maka-lisod gini ron. Pero kaya, ang nag-cross-examine, mga bata la. Niya, napay mga, kuan, ang uban na nga, kuan lang, unta, kanana ang tabang nag-research ba, ibutang, yun lagi sa top gun mo, ibutang. Kaya kato sa una, lagi panahon ni Irap, si Estilito Mendoza na, agyod. Hands-on yun si Estilito Mendoza, dekin. Ikaduha ka na si Silafin Cuevas, hands-on good sila. Sino may lead counsel? Ang uban ana, tabang na mo rin. Tanawag ko, no? Ah, kini, prosecution, mga guwang mo ni prosecution. Ikaw man eh, kini ni ang... Ewa, mga bata mo ni, zoom in na gudong. Nay, guwang-guwang nila dito. Ah, kini si Narbasa. Tanawag, mga bata mo ni, napay mga babae sa likod. Bisa kini si Sheila day, di man ingon tiguwang na, bata man. So, si Siegfried Fortune nga mao ilang top gun, wa pa gani mo tunga. Ngano ka? Nakapangutan na balang sa tama higala para tatiwa sa gisgot nung taon ha? Ato sa i-check sa Jane Gallardo kanya ilalaki nga diriyot na nunggab sa Kapuyo na priso ron sa Inayawan Police Station. Paminawang tang detalye sa report mga kagilaan ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
1: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
2: Okay, naputol may gala. Tumalikan ka lang ang totoon mga kagilaan. Si kasaman Jane Gallardo sa dugang report may gala dito sa Inayawan na police station mga sukinting paminaw. Kini nga portion ako balikon may gala tod ganito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timang ilan nga kadunay na mga toksin sa imong lawas. Mga dili karigilan nga makapagawa sa imong hugaw, dugay mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o natulatahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas o maangko na may panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
2: Atong balikan, may kasaman Jane Galeado sa Dungang Report. Yes, kasaman Jane.
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
3: Yes, Rajuman, Atty. Rufil, balhog karon din sa Inayawan Police Station ang kining...
2: Okay, Jane. Naputol. Okay, standby lang sa kanalit mga higala. Ano man yung naputol, man yung signal, mga sukit yung paminaw, no? Sige, ikuha na sa liha. Niya ato ipabati ni mga higalang cross-examination. Sige, i-play ang cross-examination na dong names. Ha? Ni Attorney Binluan nga dito na ni Kwan. Atong i-review ba? Aroma, point out na ito, mga higala, asa na pita itong Kwan, ha? Nana, na-prepare lang ni mo. Kana, sige. Go ahead, names.
4: Attorney Lotok.
5: Good afternoon, Attorney Lotok.
6: Good afternoon, sir.
5: So, yesterday, you identified videos, correct?
6: Yes, sir.
5: And specifically, portions of the November 23, 2024 press con.
6: Yes, sir.
5: All right. Now, in that press con, VP Sara spoke about a lot of topics. Correct?
6: Mm-hmm.
5: All right. In other words,
7: Mr. Witness, kindly answer yes or no.
6: Yes, sir.
7: Not simply say, mm-hmm.
5: In other words, she said many statements.
2: Posa dong, posa, pos. Kinindunay question ang syllable ba yes or no? Mulikoy-likoy ko sa mga higala, ha? Nay question, ang syllable ba yes or no? Itutuyo kayo sa... Kanaghan hitabo ni nga, Juan? sige, tiwasa dong, tiwasa. Si Jesus, kundi ron na ini, Juan, ya. Ni Badlong niya, ayaw pa yung, Ang pangunta na yes or no. Tubag o yes or no. Nila kay, Pero balikon ko, may gala, in fairness, ini Atty. Lotok, ha, dili ni kon, bright ni bata, oi. Bright ni bata. Bugado ko ni. Regional Director ni sa NBI, bright ni. Ang ako lang nagayon, itong lisod, yung tubagon, basta kay, medyo doon na, ako pagtuon, doon na nagsugo niya, ni kanin mga ikon, ha, muna yung nakalisod. Kada kung musulti kang kamatuuran, dali kay na. Ang problema kung ang imong gisulti, dili kamatuuran. Plan ka ng pag-isulti ha, maglisod ka. E kung kamatuuran ni musulti, may kinahanglan ko. Bukay street ka man. Ha? At to sa cross-examination, makuha ni mo. Sige, padayon na ko dong.
6: She said many statements, sir.
5: Alright, my question is this. Do you know for sure that VP Sara's statements during that press con happened in real life?
6: In real life?
8: Well, objection, Your Honor. Incompetent. The statements happening in real life as to the real life of the Vice President, this witness is being asked that question. Of course, the witness is incompetent, Your Honor, please.
7: Counsel, kindly reform. It seems the witness did not understand
5: okay,
7: the question.
5: Let me help you. I'm showing you also a portion of our exhibit D-1-145-A. This is the whole version of the video that you... The portions there that you identified yesterday. And particularly, I'll show you timestamp 51-07 or colon 07 onwards of the video. In this video, the Vice President mentioned about events that happened inside the Batasang Pambansa. Can we play that video, please?
2: Sige, play video.
9: There's a rule of law. And then they make rules as they go along. Whoever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag mapayari niyo ba itong compound na ito? At then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the Batasang Pambansa? Why is there a threat to my life?
5: All right. My question
8: Your
5: to
8: Honor,
5: you is
8: Your
5: this.
8: Your Honor, point of clarification, if I may, Your Honor.
7: Counsel
8: please.
7: For the prosecutor is recognized.
8: Your Honor, there is a video that is marked in evidence capturing the events on November 23, 2024. And here we have the defense.
5: Your Honor, may we just hold objection, Your Honor?
8: Wait, I'm explaining.
5: This is not the time for lecture, Your Honor.
7: Counsel, I have not yet recognized you. Let counsel for the prosecutor
8: Your
7: finish.
8: Honor, point of clarification. They are presenting a video with anecdotes. I'm now questioning the propriety of the defense presenting a video without laying the basis where this video came from, who is the source of those annotations there too. Because, Your Honor, there's a video. They're confronting this witness with that video by presenting their own annotated. It's like a props, Your Honor, please. This is highly irregular in the court
7: counsel,
8: of
7: law. Counsel, for the respondent, is this the video previously marked in evidence?
5: Your Honor, as I mentioned, we marked it in evidence as D-4-3, Your Honor. And this was also marked by the prosecution as their own. They have a separate marking for this, Your Honor.
7: This is part of the 2 hour and so-and-so minute video?
5: Correct, Your Honor. At any rate, Your Honor, if I may be allowed to finish.
7: Counsel for the prosecutor, kindly hold on.
5: At any rate, Your Honor.
7: Counsel for the respondent, okay. The chair is not yet done. And the annotation below the video, is that part of the marked video?
5: This is part, Your Honor, of a separate exhibit that is also part of the Articles of Impeachment, Annex G, Your Honor. This is Mr. Kalilong's own transcription of the video, just to be clarified.
7: But who put it there?
5: We just placed it there, Your Honor. So we will. We're making him identify, actually, the video as well as the appropriate transcription, which are both part of the Articles of Impeachment and Annex G9.
7: Presiding officer will allow it. Witness may answer.
2: Okay. Pause, ha? Tara. Object, si prosecution. Makalusot ang question. Ngano makalusot man? Kay kantong maong video, mga higala, may form part naman to, dito. Mark naman, gimension mi tao, mga higala, kinini ang defense counsel, nga this is already marked. So, ni form part na sa dito, dito ang question, gikuha. So, makalusot ang pangutana. Isang pag-usang unay mong object-object, makalusot ang pangutana. Naglusot sa pangutana, lisod o panubag ang guwan. Pwede mo ganun mong objectan, mga kagilaan nga, part, gugihapos technique. Object-object ka, object-object. Pero, sama na may galang argumentative o ruban pa diha nga mga kuan. Inig, i-refresh anak, makalusot, gihapon. Pero imong i-refresh. So, muna hitabo, eh. So, kana siya mga kagilaan, ipadayon ko no names.
5: So, the question is, can you confirm for certain that these statements or any part thereof happened in real life?
6: Can you give me the timestamp, Your Honor, para ma-compare ko siya?
5: Kung... Timestamp 51-07.
6: Your Honor, if I may refer to my notes.
7: Sir. You may do so, sir.
6: Anong timestamp, sir?
7: 51-07.

0: This Honorable Court, Your Honor, it appears on page 84 or more or less of the Articles of Impeachment, Annex G9, Your Honor. This is the transcription of Agent John Mark Kalilong dated December 26, 2024. For the record, Your Honor.
1: Noted.
2: Timestamp 51.
0: Show it. Your Honor, in the interest of time, can we show the confront the witness with our own copy?
1: Your own copy of what, counsel?
0: Of the Articles of Impeachment, Annex G9, Your Honor.
1: Well, counsel, assisting counsel for the prosecutor is there. If in case there are any problems, kindly confirm if indeed that is the document being shown to the witness.
3: Mani nani makala mani makala ay nani kan malangan dai ba mga tao magtan-aw mo layo. Tagbaw tag kay-kay pa na sa kwan. Records.
0: Page 14. That is page 14 of the affidavit of transcription.
2: Page 14.
3: Ay, kailangan. Ay, saan ha? Gamay lang ka nang ikon. Saan? Kailangan ito nagpakli pa. Ano na, Jane? Okay na, Jane? May nasa report ka lang, Jane. Ay, Galiardo. Ato sa ipakonsa na ko papripalas teknisyan nga malidiritso na lang kay Bida. Actually, kini may kalama kadugayan layon mga tao ano yung kalakiha sa mga salida ha. May lalaki nga diriyot na nunggab sa kapuyo na preso sa Inayawan Police Station. Balikan tao sa may galas kasamang Jane Galdialdo sa report. Baka kailan una ito balikan. Ipapripalasan ako din kasamang names ani. Para madiritso lang ta mga sukit di paminaw. Okay, atong i-check pagbalik may gala kay Aaron nga makuha na ito ng maong report. Mato siguro ta sa mga, kung ano lang, mga punto na siguro. Ato pangitaon itong mga timestamps nga na ay mga points nga ang ngayon itong i-discuss. Kaya kung atong i-play ta na ni, mabdantag siya siya man ni mga higala. Apil man na sa pagpakli-pakli pa. Okay, ito sa balikan ka na si kasamang Jane Galliardo. Mahigala niyo mo oras sa yes, Jane?
4: D-D-D-D-Y-H-P. The Top RMN Report.
5: Yan, si Rajaman at Tony Rufil. Tungod lang matod pa kay wala siya pahulma o bike sa iyahang kapuyo at Tony Rufil. Nasukko ng 30 anyos na kargador. Mautong misuway siya matod pa o dungga ba sa iyahang kapuyo at Tony Rufil. Mautong iyahang ikasukan kay wala siya pahulma sa bike. Mautong gadaladala siya o kutsulyo at Tony Rufil. Karon, kipaprisugid siya sa kaugalingon niya. Nga kapuyo, mo nang nagtingkagol na ni siya karon din niya sa may Inayawan Police Station. Ang kining maong suspitsado at ni Rufila, giilalang ni siya sa alias ni Rex o sa ni siya kakargador din niya sa may Carbon Public Market at ni Rufila. Ang insidente na hitabo ni Diri sa may City All Season, Barangay Kukang Pardo ng Dakbayan sa Subo, matod sa investigasyon sa ato kapulisan at ni Rufila, na nagpakitabang ni ang biktima, ang kapuyo ni ining maong suspitsado at ni Rufila tungod matod pa, ginaan siya o dunggab, meaning alias Rex at Tony Rufil atol sa ilahang panaglalis. Atol po sa atong pagpakiginabi niining Rex at Tony Rufil, kay karon di pa medical pa man siya, pero nahinabi na to initially kaganya at Tony Rufil. Niangkon siya, mihimakak ni siya, mihimakak siya at Tony Rufil nga dili tinuod ang maong pasangil. Matod pa, naglalis sila at Tony Rufil, kay naan sila i-bike, kani silang buha pa mag-live-in, sila'y bike at ni Rufil na gitabangan ni nilagpalit. So, bali ilahang duha ang kaning bike. Pero, siya rang mag-drive-drive at ni Rufil tungod kay dili man kahibaw mo drive ang katong iyahang partner. So, siya ang magdala-dala. Kagahapon na ni Rufil na nanghit lang unta siya matod pa nga mugamit sa bike. Kaya wato siya mandawi kay muduaw siya sa iyahang mga igagaw. Pero, ang kaning biktima, di balibad man, wala man isugot matod pa na ipagamit ang kaning bike. Mo itong nakapainit sa ulo ni ining Rex at ni Rufil. Ni ato na higayon na nasa iya ay daladala na kutsilyo. So,

0: naan ni siya, ganaan niya ang biktima at tinuropil o dungga ba. Maay na lang gani, kinaan ni sila silingan na nakatabang po da. Moto ni report dayo na tinuropil sa atong mga kapulisan. Hinungdan nga na respondihan dayo ni o nadakpa ni ang kining maong suspitsado at tinuropil. Nakinga ang kining suspitsado, nga nung ipapriso siya at tinuropil kay ang iyahang bitensa siyang kaugalingon na wala git siya naghimo sa maong salaod. Gani, wala siya kakusi gani sa iyahang ang live-in partner. Samot na nga makapanghulga siya. Sumauna iya ang pasangil at tenurofila. Pero ang habig sa biktima at tenurofila, kaya ni Saysay man yung biktima sa atong kapulisan niya, nga na hanaan gib siya o gihulga gib siya. Madunggabon siya ni ining maong suspitsado. Tungod sa maong kahadlok sa biktima at tenurofila, disidido gib ni siya na ipapriso ang ganyan si alias Rex sa bahala na nga dugay-dugay na ni sila nag-ipon at tinurfil. Mga 3 years na ni sila nag-ipon niya. Pero iyaha lang siya ang patag mo ng kining mong suspitsado kay basin niya unsa pa ang mahimo kung mag-away sila at tinurfil. So sa pagkakaroon, ang kining mong suspitsado na ana sa kustodiya sa atong kapulisan ginhi sa may Inayawan Police Station o mag-atubang kiniog tukmang kaso. So far, mauna ang atong nakuha, gikan din here sa Inayawan Police Station. Kauban ako sa atong Armament Patrol at speed pilot Idol Kuya Dudong sa Ayatan 93.9. Ako sa bagay niyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP, Tatak, Armament.
1: Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Naghatod sa oras magilala sa Jess on Sinama. Kaglaan sa atong pamanuban karon din sa atong tulumanon o inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Now, atong tagay pagtagad una may ang mga winners, laing mga nasakpang naminaw sa DYHP o GFM. Busa ba kadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Gasolin niya karon si kasamang Lailin. Raban ni sa Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP. Parliament Report.
3: Ngayon punta po sa kasamang regimen na Tornero Phil. Balik diri sa Mandawi City. Sinay grupo na sa mga kadawat sa itong mga palipay. Nga bugas. Oh, churito. Isi ka salamat sa ilang kanunay pag-suporta sa itong sasyon DYHP. Sila Marita Agulo, Maria Lorna Di Hacto, Ramel MTC, Fernando Inapia, Gregorio Rabadon, Alderiki Silva, Pagkarunti kasi video sa DYHP. Sabi na kung sika sa mga Julius Balilikini, sika sa mga Lailin Rabanis Arigadas, DYHP.

Okay, selamat Laila Indrawan sa Ligada sa mong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM Busan na kadawat o mga palipay gikan sa itong Sibianan. At ang iunyang gabi ay mahigilang sincerely Ate Arlene alas 7 at alas 10 ang taknas kagabion o alas 10 at alas 12 ang tulungan ng Street to the Point Evening Edition o manikasamang binjit ang hiyan. Magtiwas ang taugmang adlaw ang mahigala ako sa ipapaladaan ng kuhan nga hindi tamalangan ay magpakli-pakli po eh. At ito lang ta sa mga punto na yun nga asa ito i-discuss.

0: Mosunod na kalamay ka ng tulumanan kung ako ang pasultiyon naman ay kasamang Alan Gulit na Kudog at Priscilla Raganas.
1: Kung saya ngay ninyo nga buhaton, paminaw na straight to the point!
0: Okay, sangan sa po kang puwersa sa DYHP Arim and Sibogos kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant.
3: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tatak RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tatak RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tatak RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tatak RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one.
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
8: Number one.
4: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
11: Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kun ako sa mapusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
10: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 Series of 2026.
3: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Pirmig kapangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpaminod sa mga tin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulong butik sa yunga.
6: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
10: Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
10: O tulog po kakapsos sa gabi.
9: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
10: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
11: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
16: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya na Electric ug DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
17: Mama mia, here I go again.
18: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
19: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ini imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: The original Koi Herbal Capsule.
20: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
13: The original Koi Herbal Capsule.

0: Ang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla na to ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
7: Usa?
6: Super Fiber.
8: Super Fiber.
9: Super Fiber.
8: May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels. Helps control blood sugar levels. Normalize bowel movement o immunity booster. And prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga magkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
12: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas o sed liniment oil.
11: Basin ba yung mabatan noong kubalik, ana, ha?
12: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupalulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
12: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Hi, hello mga kasama, kinig po ninyo Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mangigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga dolor. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Dolor.

0: Kini akong problema bahin sa kung bana nga nagpabilib ug maayo sa among mga silingan ba kay lagi may plano siyang mudagan pagkakonsihal ug kun nganong na problema ko ani ingon magud ini ang mga panghitabo.
1: Kapit kamay tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya, at ang tunay na pagmamahal nakalarawan kahit kupas na. Sa ito lang siya.
2: Thank you. Dagan kayo, salamat. Lamang oh, kayo, ha?
0: Naanang mandirigma ay niabot ng manggugubat. Diin ka, di ka kita gubat. O may black eye.
2: Day!
0: Oh, maayo. Maayo kay murag limpyo kay imong naong ron. Dili parehas gahapon nga murag nagkampat ang makeup ni mo si imong mata.
2: Ay, nalagis ko tigod ay gotit ko ba?
0: Sa may kitambal ni mo si imong black eye, nga dali lamang kayong nawa.
2: Aw, nawa nga na araman to niya. May tago lang.
3: Ha?
0: Ay, kamusin din na mutago ang black eye man do?
2: Kamausa do sa hay.
0: Kamausa do sa hay. Bot ni mo. Kanang imong ambisyon ba? Gusto kang musood sa politika. Ayaw kaayaw ka ng patakag sakay sa mga partido nga nagkagkontra. Awa, ang sa'y resulta. Di ka hinuoy mabuthan. Sagit-sagit kag BBM. Nyawa ka may baong ang imong tapad. DDSDI.
3: Ha?
2: Huwag ka may baong nga. DDS ba dito sila?
0: Bisa na. Di mo na sila magpasabot. Og di pud na sila mga hanggaw pud kung magsyagit-syagit na sila. O tanawa nga imong gibuhat aging unana ka, di piti noong ka.
2: Sige lang.
0: Sige lang. May plano kag mubaos, ha? Ay na lang mando. Kay labing siguro, kainitan jugag magpataka lang ka dihag kanang hasmag sa mga tao.
2: Eh, panguan rin mo itong ako, lay.
0: Kasi panguan, ay.
2: Pamugas ba, pamugas-pugas. Para nangyabot sa eleksyon, na ano ko yung mga sponsor.
3: Ha?
0: Ilong na mando, ay. Pamulitik ka lang ihapon ng imo.
2: Ay, pasag din ang gugol. Unsang taong gawin? Di mo kaparehas ang mga asawa nga masuporta yun sa ilang mga bana. Ikaw, imbis, masuporta ka na ako. Unsa? Imong nuntang tiwasan.
0: Tungod kay wa na ka masubay sa tarong nga daan, mando. Na nakasuit nga daan.
2: Ay, parehas rin ay. Daan ba?
0: Ah!
2: Okay.
0: Da, okay. Parehas si ay. Panglaba na dito.
2: Ito'y. Mudagat pagpagkonsihal. Unya, palabuhon da. Yahak, man.
0: Ay, pagsigay ka mo din.

0: Nangambisyon gini akong bana nga mamahimong politiko. Mo nga bisan wa pa eleksyon na kinahihinay ni siyag pabilib sa mga silingan na mo. Unya to?
1: Uy! Nga nung aman mo magsulti yung maghimo di magtangkas ba, boy? Tuwi na ka simintos ba, eh? Wala, nakapalit na mo siminto?
2: Oh, nanay naman. Nakapalit naman, me. Uwa mami kahibaw nga nakakadaida kang siminto nga gipang hatag. Nya, uwa mami sa mi kahibaw nga. Kuan, imo ba na ipang hatag?
1: Ay, nanugutan di ako pa. Hatab nga ito ana mga tao nga na tumailhi. Kamupo nga, masalingan ragod ha. Aunsa. Ignan ko kukulangan yung mga siminto, ha? Padalahan ito mo.
2: Oh, sige. Salamat kayo, ha?
1: Mando, mando ko. Ayaw kalimut, ha? Mando, ha? Sige, sige. Tawag ka lang ko.

0: Oh, diin man ka.
1: Da, dahil ko sa palibot.
0: Palibot?
1: Hmm, ano man?
0: Ay, kuan, dahil kay nangita ni Modiri, bulos na ngayog hinabang.
1: Mao ba? Wali mo ingin na nga, pabalikon lang.
0: Sabi naman dooy, pabalikon. Kaya nga no, muhatag yun di ay ka. Nade kay kwarta nga manghatag man ka.
1: Hmm, ingo di ko manghatag ko.
0: O niya nga no, imo mang pabalikon.
1: Aro balibaran, ha?
0: Paraw. Huy! Ngano man, ha? Ngano dek ako, di ko kaibang mabalibad ay?
1: Ay, mas may man ang ako gid mo mabalibad, bagay ako man silang mapasabot ba ayo. Kalisod og di ni mo tarong mabalibad, o di ni mo tarong usulti, mahiubos niya. Sayang kayo, butanti ko na.
0: Nasad, politika, nasad. Gahalhal ka man lang mando, eh. Pahuway pa ka mando.

0: Salamat sa myotroverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotroverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotroverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotroverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Myotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Myotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Salamat sa Myotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Myotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Myotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Myotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Myotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Myotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
0: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Sige, inom mo. Ayaw mo kaikog. Ano sa... Mubang ka mga nga. Why birthday? Samutan kong my birthday. Unya, ako po yung migo.
1: Salamat kayo, pre. Mando, ha?
0: Ay, nagunawa na, pre. Kalimtin, ha? Ako lang ang iyo nga karong umabot eleksyon. Alaw, taong ko kalimti.
2: Ay, sigurado na, pre. Maguna ka pilme sa mong balota, pre.
1: Ha? Saluyo.
2: Mando, spring, huy.
0: Salamat kayo, pre, ha? Basta makonsel ko din dito, pre. Ako yung paniguro. Nga doon natin balao din sa atong barangay. Ngang, ingon aning tanang nga walay trabaho, kinahanglang doon ay trabaho.
2: Mangurakot kita, pre.
1: Nindot kita. Alam ka rin mga trabaho na kuhan na. Nindot, ha? Murag, mahimo na kuhan ng deklagir.
0: Oo.
1: Alam, mahot ang lapok. Basta trabaho at tutuyo, ani.
0: Okay, inyo ako na. Katong walay trabaho, kinahanglang doon ay trabaho.
2: Asa mo sa tao makatrabaho na, pre?
0: Oh, mangita mo.
3: Ha?
2: Kami, pre, mangita.
0: Ay, naunsam ka, pre. Kung gusto kang makita, maghago d'yo ka. O, sa negosyo pa, kinang lang yun nga mo, invest.
1: Ha, investor. Ha, mo ba? Uy, raro di yan, yun. Investor, brother, eh. Bida, no? Ngantab lang ka, tato!
0: Oh, sige. Gantong.
2: Ganda, pre.
1: Pre, ka. Minus Pedro kay swerte naman kayo. Sige, may kaon sa mandok na ni Bukay.
0: Unsa?
1: Bukay, ito. Sige,
0: mandok. Sige.

0: Ôi Mando.
1: Ui.
0: Ui. Mando. Ui.
2: Được rồi.
0: Tâm mà đây nè ơi.
2: Sao rồi? Sao ra sao?
0: Happy Talas Nui Bi.
2: Oh. Huh? Oh, ni mo pukawa ui.
0: Siwa pukawa ui. Karun dewa deka pukawa.
2: Di ba ki pukaw ta ko ni mo sa'yo?
0: Ay nga naman, malayit ka sa'yo mo trabaho?
2: Sunday.
0: Hila mo'y. Late si mong mata. Kung saan mo pagka-late nga, wa naman kay trabaho.
2: Ha?
0: Di ba nagpabayad makas imong itrabahoan?
2: Oh, limot ko da.
0: Ay, may kay naguna-huna di kag trabaho. Pangita, Mando. Ayaw guwata nga mahurot ng kwarta ni mo nga gibayad sa kumpanya ni mo. Kaya og mahurot na gani na, o niya, di pa ka makakita trabaho, awa na, nga nga taan eh.
2: Ha? Ay, bula ka na eh. Hapit na mga eleksyon.
0: Si eleksyon? Nga nung itong naabot pagkag-eleksyon?
2: Ini kadaog na ko, siguro na nga akong income. Mau nga, relax ka lang.
0: Bida ni mo, Mando, eh. Naunsa naman taon ang utok ni mo, eh.
2: Kaya ano man, unsa man yung problema?
0: Huwag ka kakita sa problema di. Ay, kaklaro, ana. Unsa ka, buta ka?
2: Day?
0: Huna-huna ang kuno. Ibutang talang nga ugma mao ng eleksyon.
2: Wana. Ngampanya na ko.
0: Oh, lagi na ngampanya na ka. Unya na ka siguro ka mudaog ka.
2: Sustay, ang pagdaog. Sayon ra kayo na. Basta doon na lang kay makinariya.
0: Oh, lagi. Unya na kay makinariya. Kisa may mutabang ni mo.
2: Okay. Paminaw, ha? Pasabton di ka. O sa sinungdan nga nung lalayo pa nagkisikisin ako, ha? Para eleksyon eh. Tungod kay gusto na ko nga magkitandaan sa mga tao kung unsa ko ka matinabangon alang nila. Unya manabi man sila. Na yung mga tao nga mga dato, nga nangita sila o kinsay ilang manukun, aw, mulang himuon lang manuk ba? Unya, tanong dumadaog man, aw. Ang tunay makasulti nila nga ako, mau ang ilang ipangita. Musponsor na. Sila mo yung mabubo na ako upuhunan para makadagan ko. Aron di kadaog na ko, makatabang pagkunila na. O, ana ba, ana?
0: Ay, ana, dahil na?
2: Mau na. Mau nga. Sagde ko, ha? Kay strategy man na ako. Uksaban pa, ha? Magpahumot ba daan ba? Mamugas-pugas, magpahumotan, aron di kaabot sa eleksyon. Muagil lang ito silang tungod. Uwa na humuta kayo. Tungod sa akong baho. Ingon ana ba?
0: Ingon ana, Dena.
2: Mauna. Mga relax lang ha. Just leave it to me.

0: Unsa naman tao ni sila, eh? Nabaka na sila'y permit anang ilang gihimo?
1: Eh, nung saan na lalaro? Shhh, uy, saan ka nung nagyaw-yaw din?
0: Dili kay mura lang man doga, yaw-yaw yun ko.
2: Nga naman, sa may problema ni mo?
0: Wala yung katimaho sa problema?
2: Timaho?
0: Oo, oh, suma, o sa baho?
2: Baho marong hugaw sa baboy?
0: Mao na diha. Ang aog di man ni Maho, nga naamay namuhi og babay sa tong silingan. Wa tingin na sila kahibaog, unsay mga gidili din hi. Nalimot sila nga residential area ni.
2: Unyaw, saan man na nato?
0: Reklamo ta.
2: Ha?
0: Ireklamo ko na sila sa barangay.
2: Ipastilan? Mangita mo kagubot, eh?
0: Say, gubot! Nagtukak ako rin reklamo, anak. Daghan man do. Ang uban na itong mga silingan ang reklamo na tungod sa kabaho. O kung ikaw ang mureklamo, mahiubos na sila nimo. Pero ang kadaghanan sa mga silingan nato, no, makadaig na sila sa imong gibuhat. Unsa may imong palabihon? Kanang usara ka pamilya nga namuhi og baboy? Pila na sila buok? Ibutang ta, lima na sila kabuok. Ikumpara nimo sa ubang mga silingan ng reklamo tungod sa kabaho. Unya, makakita sila nga nareklamo ka. Nga ikaw gid mo inangusog. Aw, kung mahitabo na nga ikaw mangusog, makakuha pa kagbuto anak nila mando nga pwerte yung daghana kaysa anang usara ka pamilya.
2: Oh, unya ray?
0: Unya, unsa man, ikaw ang mureklamo o ako? Kaya tuon ko dahil yun is barangay,
2: ayaw, ako yung reklamo. Pahibaw daan ang banto mga silingan ha, pahibaw daan ha. Nga ako mo ay maninguna, ako nang reklamo ko ng silingan na ito nga namuhi baboy. Ingnang uban na ito mga silingan nga, basin ugma, dili na sila makapanimaho.
0: Ireklamo sana sila dito.
2: Ah.

0: sa man ka man doy. Imo may reklamo sa barangay.
1: Kini dai kalba ha makal.
0: Sa makal.
1: Paminaw sa ba. Di man gud maayong inyong pagpamuhi dinhi og babo kay residential area man gud ni dinhi. Tanang mga namuyo unta kining na ang tanang mga namuyo din makapanimeho sa baboy mao nga ang angay unta kon gustong mamuhi og baboy. Gusto gyud mong mamuhi adto unta ka sa bukid kanang layo bas mga kabayan ba dili pwede din eh kay dakan makayo na muyo din ni dai
0: na maogyud ka maogyud mo basta na ay mo asenso ma'am kung ang gyud mo suya gyud mo dayon
1: ha suya buton
0: oh buton gyud kay ka we kaniadto laban kay kanamo sa paghimo na mudan sa tangkal sa baboy suko pa kay ka. Nga nung wak may musulti nga nakay daghang simento sa inyo. Sa to pa, wak may pagsupak. Unya karon, abi kay dagko ng amo mga baboy ug nangahali na, magreklamo na mo. Ha! Bantay lang ka inikiriksyon. Daga niya, siruhan ka sa among pamilya.
2: Huh? Oh, huh?

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sir Kogon Herbal Capsule ug Sir Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ni palit dayon ko awan ah, ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibatian. Nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko ni kan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sin tanaka pin. Sabay na bisita.
2: Bivers Sandal!

0: Sandal, ang super sandal.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric og DYHP Cebu.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila, aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
7: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano na maninda ko diha ni asal sa bukas na dahil palingke. Oh, maligya ko diha.
8: Ano ang maligya din mo na?
7: Mais.
8: Sikol. Yung sa bawang mo sa kamay sa naminaw ka rin sa yung disimul niya sa yung bati na mawala ay mong matapin sa panawas din sa itong doktor.
7: Katungwa pa makasulayan eh. Sulay mo, di ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nangumah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma. Mungkin na pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
6: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
9: Paragis bila-bila.

0: Unya.
1: Perting sukuwa we. Gibaharan may noon ko.
0: Gibaharan ka nga unsa?
1: Nga inigabot ko ng eleksyon, inigdagan ako, siruhan gud ko ko sa ilang pamilya.
2: Ha?
0: Unya, muhila ka.
1: Sabi niya, hila ko taon.
0: Ayaw ka kuul, ana. Kay bisan tanan pa nilang kaliwat, dili mo butar ni mo, di na makapildi ni mo.
1: Dahil?

0: Gol kay akong bana kay hadlok siya nga dili unya makadaog inig abot sa eleksyon. Mo nga ako lang taong giam-aman. Unya, usa ka adlaw ana. Dong kuyog tan na.
1: Oh, sa madalay.
0: Giimbitar man ko sa akong amigang bayot kay birthday lagi ko niya. Magleksyon siya.
1: Umo ba? Ay, paborito ka na ako.
0: Mo ganing kuyog ta. Kay mo man imong gusto di ba ka na magparty-party?
1: Yes. Yes, tinuod na tay. Kay abi din mo sa mga party-party ko. Dekan kag ikimamat ng mga friends. Unya, hapay tamang eleksyon. O nga, birahan tara na.
0: Kanahan, biasa din mo eh. Ah, sige, pag-ilis na dito kay mga tunata.
1: Okay, dok.

0: Salamat na niya gumitin ni Yads. Dali-dali kaon sa mo.
1: Dagwagihin kayo ni mo, Yads. Uy.
0: Ay, dog. Gamero na, uy. Pero, kitagaan man ko sa akong sister na usa ka baboy lechon. Kay, namuhi ba siya baboy? Iyang kitagaan sa akong birthday. O, kuni yung tipa lechon.
1: Maubola ka, sulti ni mo ba yun, uy?
2: Oh, sige-sige na dahi. Lami kayong laksiyon ng kubas lechon, no? Higutom mo yung kita ko lechon. Tumoy.
0: Sige-sige na, uy. Pangako na mo. May plato's kilid, uy.
2: Salamat, ha. Salamat, ha. Lami yung lechon, no? Dunggan. Lungiur kong dunggan. Kini. Kagum ko ito na wanda.
1: Uy, nahinay lang.
2: Ano na pibulito sa dialogo kayo? Kagum ko kayo. Bawa ka, pibulot kayo na ko ng litson. Ini be, ang dunggan, tiritipita at si on. Be.
3: Kusuga mo laksi sa litson, ah. Mura mag nakatag-iya.
2: Uy, silingan!
3: Bitaw, silingan, bitaw. May ka na kailapat ka? Ako tao ni. Katong imang gireklamo sa barangay, tungod kay namuhi kong baboy dito sa among dapit. O kanang gilichon, mao na babuya nga imong gireklamo. Ano mo ka, ano? Bagaan mo naong, no? Reklamo ka? Nga kusukay ka mo, muhabab sa lechon? Pamauli mo, sinyoy! Huwag mo butanong mo din, eh!
1: Kung inatul ay ngita, ibuog ni mabayan.
2: Tiyo, pupuyo, ha? Pupuyo, tara, mangulita. Mangulita.
1: Muna kong problema, kay pwerte gitaw na mong uwawa, kay daghang kay mga tao nga nagtanaw na mo sa mtang giyaw-yawan ni o akong bana, pwede pa na ako sila nga makiha? Unsa may akong buhaton? Kay murag nagrigor gidang akong uwa nga wami makabaw sa pagpakauwaw. Unsa manog kamo ang pasiltihon? Dolor.

0: Ayo depres. Bam, good morning, Bam.
1: Yo, atuh sarian bim teka langgup dong. Payong good morning desa barangay Langgup no. Langgup Asturias. Sosial Roy Bastasa. O Konsyal Tatsuki Kabanyero.
0: Oh, teh, Konsyal Roy, kamusta ka niya? Unyay Konsyal Dario, Dario Tampos. Oh, kamusta ka niya sa nasingin? Oh, ando ta diri ading depita dong. Nasingin ba? Nasingin. Nindut kay ni depita sa singin. Nindut kay. Dadong Dario na tampos diya sa singin. Salamat kayo diha atong umabot kapitan diha. Kumusta ka diha? O sa Bugtong Lubis sa Inabanga ni Ma'am Nenen Moreno o sa Ricardo Moreno. Good morning yung tanan diha. O labi na gyud sa ato ang suod nga kunsya kapitan Fabian Arnaido. Kumusta na kayo diha? O ni Sir Ricardo Moreno o ni Ma'am Faye Biercal. Kumusta ka diha Ma'am Faye Biercal sa Biercal Center. Good morning na to diha sa Katipunan. Ati Jinjin!
2: Ato i-shout out ang kusugoy gayong maminaw na to Kuya Alan, Heidi Antero dihan sa Mualbual Batad-Batad. Thank you kaayo. Unya, samot ka happy ang mga bata Kuya happy Alan kay ting klase na mo ang taas ang ilang energy kay niinom sila Don Pepe Tablia.
0: Nabot na.
2: Unya ang mga dagko Kuya Alan happy kaayo sila kay niinom sila Don Pepe Dark Chocolate. Okay. Naabot na, mura pa sa guwa.
0: Naabot na sila gikan sa eskwelahan.
2: Oh, naabot na sila, mo nang happy kaayo sila. Unya Kuya Alan kanang mupalita sa dayon mo niya mo OBM special nya crunchy crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos macaroni crunch.
0: Alam niya kana gikan mo sa eskwelahan kung maabot mo inom yun magbalik sa datong Don Pepe Tablia mga bata para kondisyon kayo. Adili mo makapoy yun ang skwila no niya kapoy skwila yung abot para kondisyon yapon inom yapon tao doon Pepe Tablia para magkita ta sa ato ang mga gimbuhaton sa panimay mga bata dili kayong gritso lang magkub-kub na inyong cellphone hab kagudin magmayo tabangi sila sa mamags papa diya sa gimbuhaton sa panimay kay para makatabang pon mo bisagi ka mo sa skwila makatabang mo sa ato ang mamag papa niya kapatang mga dagko Paulitos magkarunikaran sa utis the fish cracker. May ato ang kanon-kanon kung mag-chat-chat. Unya, ugum-ugum sa OBM special, ug Diamond Game special. Nindot ka na ugum-ugum samtang maglakaw-lakaw. Sa tanang mga tao ni former Kapitan Jude Ramos na nabuhat siya ang Miguel Foliar Fertilizer ug Mega Plus. Salamat kayo ninyo. Diyaw sa tanan po na itong makaigsunan. Adiha sa ato ang kaigsuunan nga nagadto sa ato ang Happy Mart waluna kulon tabunok ug maktan. Salamat kayong tanan sa mga nipalits ug mga school supplies nga barato kayo nya duna pay duna sir askilis sa Happy Mart maktan. Thank you so much kayong tanan. Og Ate Press.
3: Okay ug ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katotas o sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa atong lawas, imna na nato Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, gura ka magkaon sa imong pamaw. Inom daan o sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo mag-gapon o sag-gapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule imong imnon una kamukaon sa imong paniuto. Mag-gapon sa gabi sa imong niyang pagpanihapon inom na po daan o sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI ayaw na mo kabalaka tungod kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usana lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas kugon.
0: Oh, salamat po kayo sa tarantong mga kaigsunan nga migamit sa tuwang number one nga plus ang said Dilimitwell. Thank you. Yung kayo yung tanag. Sa mga tao ni Kuya Nigpipito, Dug J.R. Pipito, ugbam chin sa Brumits Pits, kami daw migamit po sa ato ang mga plus sa said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyong tanan, ha? Said Panyawan Coffee Mix, no, kanang ato ang kape. Ang ato ang kape, said Panyawan Coffee Mix, mo na ipag-inom sa ato ang opisina ni Vice Mayor Chuy Asnar, Chuy Ricky Asnar, Chuy Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araraw, ug ni Kuya Nigpipito, Dudug J.R. Pipito sa Brumits Pits, kay maumanay kape nga makadabang sa atong gimbuhaton sa atong trabaho. Nya, ang atong mga kaigsuunan po nga migamit sa ato ang number one nga plus ang said Dilimitwell. Thank you, Yukay, ninyong tanan. Kamuna sayon nga kining atong plus number one nga wagtang sa padungot pamaol parikits kalawasan barikos wins katul-katul kutos kabatan. Ilikay pagita sa dinggi sa ato ang said Dilimitwell pero sabot ha. Ang harta palit sa butika, di ba rin?
4: Tinood na, sa butika na kita makapalit pero naagay Facebook page ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pa ang Panyawan Herbal. Yun niya makita tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, sa Dilimitwell, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita ko layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira na puyo. Pwede rin kita mag-order ng Shopee.
0: Shopee lang kaya ito pa sa inyo, Pam!
5: Salamat kayo! Alam na sa mga staff management sa BPI Bank Mango Avenue. Alam mo, Mr. Robert Fabian Jr. Thank you sa pag-entertain sa itong problema. Thank you. Ingo manasap sa mga garden duties diyan sa BPI Mango. Lloyd Gulfan, ang head guard. Julius Arcelias, Esyong Monterula, and Roberto Katipay. Salamat kayo! Sa dili pa ka mamureport sa inyong trabahoan. Itong mga kabataan, si Mrs. Dasiga, gamit ka muna ni atong Celebrity Cosmetic Beauty Soap with glutathione at papaya extract. Ingon man, doon na yung mga sangkap na ininga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Celebrity Cosmetic Beauty Soap. Unya, og doon na kami mga black hits, white hits, at doon na ba kayo itong pugis-pugis ang inyong panit labi na dapit sa naong Celebrity Cosmetic Beauty Soap. Apan mo tana lamang sa butika ha, para original ang atong mapalit. Celebrity Cosmetic Beauty Soap. Unya, mas ayong nga tanaw ni mo diha sa iyahang sudlanan at dunay label diha sa capital letters ang tanan, Seed Marketing. Seed Celebrity Cosmetic Beauty Soap. Thank you.
0: Okay, yun yung mga isunan, ang toxin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang ato blood cells, importante kay tinghatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Kung madaot ang atong blood cells, musti

0: kaingon nga major-major nga mga sakit ang mutakboy na to. Unya, kinanglan ato yuning patyo ng mga major-major nga mga sakit sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sistokuban pa natong balatian. Kaya mausan ni mo, patay na to. Flash auton, tani pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organ. Aprobado ni sa FDA registration number FR-807. 1-5. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa mga kalawasan ng mayunungdan sa mga balatian o garong ligon kanunay na itong vital organs inom kita matangadlao o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
1: Okay, ang sender na ito karong adlawa.
0: Si Inday Dolor, Ate Pres.
1: Dolor.
0: Problema ning Inday Dolor, Ate Pres. Kaya ang ilang, sayo pa sa nisa ilang silinga, no? Mahog manig ka ng kuansan sayo pa. Ang ka na pag buhi o mga baboy, di ko na mayo, anas ko, o magbuhi mo layo.
2: Ayaw na. Sakto ka stubig doon.
0: Sakto stubig. Unya, naamoy ka ng tangki nga ka ng murag septic tank na kapuyan dito o kahulgan dito sa ugaw stubig, sa ugaw sa baboy. Para way baho.
1: Ang mayong buhatan o kanang ina na
0: septic tank, Ate Press?
1: Kanang ato sa bukid.
0: Bukid, kana.
1: Kanang
0: pero bisan, Ate Press, no, sa bukid po, daganan sa nireklamo nga doon ay mga farm dito nga baho sa gayo nga daggan kayong mga langaw nga ni Abu sa ilang balay.
2: Ulag yung Asturias. Sabi kayo. Kanamitan agan. Mauna rin nagbas kung
0: ikso. Mayo. Mo na kinahanglan nga dako magbuhat gyud mong septic tank ka dako kay para adto ditong hugaw sa baboy kun ganahan mo magbuhig ta baboy kay baho mo gyud ti pres baho gyud oi di gyud mayo nya karon nang gi-imbitar sila ana kaon so sa ilam day silingan na ti pres nga katong
2: gigiyas sa barangay
0: so oh may man kay mong paksit sa dunggan sa baboy no. Kabor mo tayo. Wow kay sila, Ate Pres. Kabor mo tayo. Nagkihano sa barangay.
2: Wow kay sila. Puro mong natatagiya?
0: Oo. Oh. Grabe kay Ate Pres.
2: Nanglakar ang taon ay.
0: Sa may labuhato na ni taon.
1: Looy po doy.
0: Looy po doy. Pero sakto to inyong ibuhat doon?
1: Oo na.
2: Sakto ay, sakto to.
0: Sakto to nga inyuhang gi reklamo. Reklamo na niya.
2: Siya ay masakitan. Masakit ng mga bata, anak.
0: Sakto na, sakto na. Nya, karon, no, pwede ba nyo, pwede ba kung ikihan nila itong, pwede na, sagdin lang na, ay.
2: Sa, ihusay, agil ihusay doon.
0: Ay, na lang na, ay, ako, para na ako, din lang ko mo, tukon na itong, bahala na mo di, ay.
2: Hindi mo pa dayon, yung baboy buhi.
0: Dili, dili, huwag ipahunong naman ng siguro, pabuhig baboy siguro. Muragwa na ni sila pabuhi ang baboy.
1: Oy, ihunong yun na, oy.
0: Ang iyang sakitan lang doon ka.
2: Itong sa istorya. O,
0: kanang sa dagat kay mga tao, pero ginato sila istorya ba? Bati ba ito? Sakit sa to, pero. Sakto ito inyong
1: ibuhat. Pagkauwaw po ito, oy.
0: Nauwaw, Ate Pres. Oy, limang ka ato, di ka mauwaw ng naidagang mga tao niya. Ingnan ka, kusugi, buraw mo, tagiyas, inastal, no? Ni Mayo. Aba mo sa ibabasa na ito.
3: Ang katong, dil, pero katong tagiya sa baboy, murag dili mo tumuwi tagiya sa party, ni sponsor lang to siya.
2: Dili, ni-sponsor
3: lang. Ni-sponsor lang siya. Kuan, sa unang bahin sa atong sugilanon, kanay mo siya, kanang kanunay siya magpakabana, manginlabot pa siya.
0: Manginlabot siya, manalagay, ng mudaga ko siya.
3: O, manginlabot siya. Niya. Kining yung pagreklamo, eksakto man po ni, pero ang kaning, o maabot pa ng lita ni sa barangay, o sila may patawag, o sila ba'y ipatawag, mas maayo or may bawaan, pero nisunod ba ang kaning tag-iya sa pigiri, nisunod ba sa mga guidelines, doon naman na yung unaan ako, mamuhi ka, barangay mo, tanawan ako, nagsunod ba siya sa mga bluhaton o ang ngayong buhaton kung mamuhi ka o baboy. Apan, ang usa lang po nga nakaingon kay pag-abot mong good nila, nagsalig sila nga suod kay sila sa nag-party, lungi dahil siya sa dunggan, sa inasal.
0: Yeah.
3: Oh, pero og ari ni mo ipaambit po sa laing bahin, doon na siya sayop gamay kay bisag suod kay na ito tagiya sa party,
2: magbatong kita kagad isa.
3: Magpapinupino tag gamay osa. Madili kayo rito po tag lucid dito. Abi, suod rin mag yes party.
2: Yes, mag na yun.
3: Oo. Lucas 14, versikulo 8. Kundapiton kamo, kundapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, kasal man eh, pero

0: Oh, parehal gyapon. Ayaw ka mo paglingkod sa labing pinadunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laeng dinapit nga labi pang halang don kay kanimo. Sa ato, tagiya sa inasal. Ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug muingon kanimo. Siya'y palingkura diha. Unya mawawan ka o mapugos ikaw paglingkod sa labing ubos nga dapit.
1: Pero kani bam, kanang ang bayot, ako at sa kayo, proud kayo silang sa, ay salamat, gani amuya, dali mo, kaon mo, kaon. Murikuan mo kayo sila sa gadapit taon. Mauto nga, giliwag sa niyang ditso itong...
2: Proud sa kayo silang.
1: Ako ato, kuha, lubago itong o ato, sa kuhaan.
2: Sa nag-imita.
1: O, katong sa itong ningon. Ah, kuha kaon, ah.
0: Lubago ni tagiya sa inasal.
1: Lubago, di ka ano mo day. Imo na naghihatag, ang tagiya niya, ang bayot na. Ikaw, suko lang ka nga, gikiha ka na mo, tinuon nga. Kuan imuhan ning inasal pero ang imong gibuhat sa mga tao makadaot sa mga tao.
2: Dito ni
1: baho kay mo ang baboy, baho kay ni tay baboy ni imong kuan di.
0: Mamabitaw nga kanang aksa kong gingon nga panalitan.
1: Oh. Sa kutos kuan ba? Okay. Sa bitan na.
0: Ingon sila nga. Pwede ba kuno sila? Pwede ba sila makakiha kay pakawawan sila? Pwede, pwede ra. Pwede ra ipatawag sa barangay. Kay panalitan ug sila mo kiha, atong tagas litson maoy mo kiha. Aw, sa ko nang gingon boot size.
1: Sa say kiha to. Bam. Oral reading?
0: Oral defamation man siguro. Oh. Di kayo, abi ni mo, sa ako nangyong lagi, aron masuta po, o nagsunod ba sa mga lagda sa pagtukod o baboy sa usa ka barangay. Mas maayo nga mag-atubang ka mo dito. Kay pananglitan o magpadayon ka ng ingon ani.
1: Eh, nagatubang naman sila ato, bam. Na? Nagatubang na. Kigingnam siya. Kinsa may mukiyaan ni day. Ako nga, kuan, niya, o ikaw, maningiing na, nangatubag sila, kiha to, mawitaw ningo to, ang tagiya sina sila, ah, suga niyo, sige mo rin kamos, kuan, ako lagi ato, ba, it's sa atin bitana, baho, kinintay, baboy.
2: Gidunit naman, ay lumi, inasal,
1: walang kinamuhang style.
0: Gilungi, o, pahita yun lang, dung, asa mo din ka ng kagumkom na parte sinasal, ang buko-buko, ang sampot, ang tiyan, o ang dunggan.
1: Ang mayong loko, pareha sa inasal sa papas, Jenny, dong Jimbo, Jimbo, si dong Rixol, ng ating loto, lami kayo pagkaluto, tanan, puros kagumkomam. Makatilaw ka niya brato pag yung kahit 800 kilo anak.
0: Ang kanating, ang kanating na salong uban kasagaran unahon nila luglungi ang ikog lagi.
1: Oh, lami mang ikog. Ay, maon lang. Maikog masanta mo yung lungi dito dito ng unod nga lami kayo.
0: Sa
1: ang ikog lang tinawa
0: na. Sa ito pa, kanon mo kinasal mo kagumpom si kayo lumi kayong lungi o dahil ang panit kit-kita yun. No, sa'yo itong ako. Gilungi ako.
1: Ako saman.
0: Gitilapan naman ako.
3: Kau nak kau, I'm partial, tihan.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Ha, obitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
7: Joe, mabidaw ako. Ayaw na magdagan, Joe.
6: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
7: Joe, maluwi ka, Joe! Joe! Ow! Oh.
6: Ah! Mateo! Scammer?
8: Oh, muna akong pagtanaw ni mo sa una. O bisan gamay, huwag ko mangandoy nga ma-fall o sama ni mo.
6: Nga mas lalaki pa tanawin kay Nimo? Pero karon?
8: Aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak na itong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh. Oh. Lola?
10: Puso ko'y su, bigla makulat. Lulas boy, sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Gusto ba ni Mumukape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alivyo na.
4: Pag 1 month ka pa
3: naayo na ako.
2: DTX 500 pabalik sa mga butika.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahe daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan na akong kabuhi.
8: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
0: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Wakidag ana niya.
3: Lagi. Digid ko katingog.
2: Ang kuyaw ana, bro.
3: Usa man.
2: Ang kuyaw ana, kun mo ingon si Titala nga imo pangasaw og si Jo.
3: Oh.
2: Usa na lang. Di ba?
3: Nalingaw yung kasi mo joke.
2: Oh, interesting lang.
3: Interesting ng naong ni mo.
2: Taon sa taon ko eh. Hoy, kamaulan na gihapon ka ng Linggo?
3: Ganun di man.
2: Somebody ka na karun.
3: And then?
2: Dapat gani, disinti nagid ka sa imong mga pulong o mga linihukan o litukon. Kagalang-galang.
3: Kung kagalang-galang ang akong kaatubang, kagalang-galang sa ko. Pero kung ikaw...
2: Oh, ayay. Sa ato pag ako, dili kagalang-galang.
3: Dili.
2: Hey!

0: ha? Adto kanimo papaulion sa inyo?
1: Oh, unsa man di ay? Sangga nagunta. Badi-badi nagunta ka. Natural lang nga di na kita magkabuwag. Ug labaw sa tanan, lula na imong tawag nako. Nagpasabot ka na nga apo na teka.
0: Pero la, basta ako ganing apo, di gina mo supak.
1: Hmm?
0: La, di tumusugot ang tinuod ni mong apo eh.
1: Unsa koy dili? Sa dili, nga niya magandang siya sa ospital, nagbayad si mong bill. Musak ka na turun siyang taon-taon din hinagkahuman.
0: Ha? Na, patay.
1: Unsa'y patay?
0: Mauwaw kong matubang si mong apula, uy. Liman kas kadako kasi ang nagasto na yung pagka-ospital, no? Pangdato ko na yung gikuhang kwarto na ako. Sigurado ko yung paksit ko to yung mong apo.
1: Ay, so, skwartahan ang akong apo. Ug ulit tao, saom na niya yung daghang kwarta.
0: Napatay na gina nila. Samot na gina, wala gina ko ikatubang si mong apo. Karoon palang gani, umura na kong mahilis sa kauwawa ni.
1: Ay, di ka lagi ang ngayong mauwaw, uy. Ako biyay na kaingon ni mo. Kaya ang leader di ay sabanga ni Bunog ni mo. Sila di ka itong mga kanahan na to. Mauto'y nangilad na ako. Imo ba itong gilubagas bukton, mauna ni Maus. Sa atong pakun, pintahon yun na itong pag-ayo, ako'y nagkaingon ni mo. Ug akong obligasyon nga akohon ang pagka-ospital nimo.
0: Pero la, voluntaryo man to na ako la. Wa mong ko nimo suguan.
1: Ah. Samot nga angay takang tabangan. Basta kiti na tabaglalis, uy. Ay na tabaglalis. Maghuwat na lang tayong musakas matiyo din eh.

0: Pila na bayaran nimo?
1: Gano? Imong Irfan?
0: Naggawasan nimo eh.
1: Ano yung pangutana? Oh. Hello?
2: Matt, ayaw kalimut sa imong meeting at 10 o'clock.
1: Oh, okay.
0: Oh. Ganong tanaw man ka na ko?
1: Si Jess atong nanawag. Nag-remind sa kong meeting at 10 o'clock. Which is only 15 minutes away.
0: Jess, ha? So?
1: So it means nga ikaw ang muda nila ni Lola's bahay. Hmm? Ah, huh? Exchange ang yawe. Ikaw ay dasa kong sakinan. Ako ay dasa mong motor.
0: Husk!

0: Ay, kadugay bang Mateo, ay!
1: Tingalig, dako ra kayo ang bayro nun la. Tingalig, kuwang ang kwarta.
0: Ay, kuwang good taon. Be, akong tawagan, be, ano nalangan.
2: Hi, tita la.
0: Oh, oy! Anong ikaw man?
2: Ah, paita. O di ka malipay nga nakakita na ko, tita la?
0: Kulukoy ka man, oy. Ay, di, good. Hay man di ang pinanggada kong apo.
2: Bilakaw na.
0: Unsa? Uni ang bill!
2: Oh, nabayaran na tita la.
0: O lagi?
2: Pwede na tambo discharge. Mora ni inyong mga butang?
0: Ikay mo hatod na musbay?
2: O kayo? Oh, mora ba ka niyang dalhunon? Mora ni siya?
1: Sir, ako rin yung madahan na, sir.
0: Uy, unsa ikaw? Ayaw, ayaw, ayaw ha. Mabughar ka.
1: Ah, di, tingaw lila, uy.
2: Lula?
0: Oo, oh, lula na yung itawag nako. Ngano, may pagsupak ka?
2: Ha? Oh, wa, uy. Ngano kung musupak man ko?
0: Oh, oh, lagi.
2: Una na mo gawas. Musunod na ko ninyo.
0: Ha, lagi ha. Na, tanadyo, tanadyo. Hinay lang ha.
1: Okay na magugulagod. Ay, okay ka pala ka na ako. Okay rin ako.
2: Uy. Wow. Lula na itawag sa tumboy ni tita la. Murag. Mababaan man tingali na ako nga sunod ini, minyo o na niya ang duha.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Delivery! Maria Jose!
14: Is that box really mine?
13: Surprise!
14: Why are you inside the box?
13: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
14: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
15: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
8: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Lingawa na ako eh. Hala no, unsa na ako mahitabo. Bati arbag naong sa tumboy. Mas gwapa pa si Mateo.
4: Ah, sige, magandang siya niya.
3: Titala? Napanday mo?
4: Ang, naguhat mami ni mo.
3: Oh, unsa pa guli ay? Idiyo ni kong gihuat?

0: Di man gyud siya batignaon. Mura lang yung laki. Oh, siyempre, no? Tumboy ko. Ay, naunsam sa ko eh. Pero feeling na ko, kung taas pa siya buho, murag angayan siya o murag mugwapa-gwapa. Labi nagmuhamis ang iyang naong.
1: Sige, mangugag tanaw dyan sa amin. Si Jo, imong gitanaw.
0: Di siya, tita laoy. Nanami ragod ko.
1: Aw lagi. Okay ra ka diha, Jo. Okay ra lang.
0: Haitag yung mata niya ng tita laoy. Digid mo si Piat.
2: Kini mga folders, mao ni mga project proposals nga need nimo i-review.
3: Okay.
2: Duan taglan siya, akong treat.
3: Upauli ko. Kamira ni Lola magdungan.
2: Hala, Mateo, oy. Pila na may imong edad? Wapagyapon ka maluta sa lola nimo?
3: Wako ka yun na nang imong salutihan, ha?
2: Sorry.
3: I'll go ahead.
2: Kung sa maning tawahan na, oy. Laki ba yun na siya? Makapaduda naman.
0: So, tita la, humana ko sa komisyon. Pwede na tingali ko mula kao.
1: Ah, di ni nalampan ni Oddo, kay nagpanuto naman ko.
0: Next time na lang, tita la. Pasag ko yung meeting karong taon-taon.
1: Aw.
0: Oh, maulan eh. Uy, si Mateo man.
1: Si Mateo?
0: Hello, bro.
4: Naano mas bahay? Padaw na ako gawas. Buwan na ako.
0: Oh, mau ba? Sige. Kwarto na lang tika din eh. I-cancel lang na akong akong meeting. Anhigin ko makalans, tita la.
1: Oh, maayo. Aligri na itakaroon sa paniud to, kay daghanta. Jo, ale. Ihatong taon na kas imong kwarto. Dali. Hinay lang ha. Hinay lang di ay uy, kay mabughat niya ka. Hinay lang.
5: La, okay, ralagi ko la. Di ralagi ko mabughat.

0: Oh, mao ni ang imong kwarto. Saman, okay ra ka ani?
1: La, mauwaw mong yuko din nila, uy. At tulang ko tapit skrahian, labi. Oh, doon na magiging kwarto dito.
0: Hindi man to kwarto in town, uy. Butanganan matos mga tools o gubang mga gamit. Mataka ramang ka. Mao ni imong kwarto. Gipalimpyuhan ganin ako. Bago ning ilistanan, gikas kortina, punda, habol, bidshit.
1: La, sorry, yun kayo, la. Di, yun ko pwede din, he. Mabalik na lang ko sa kong gipuyan, la.
0: Jo, di ba gusto magkamakabayad sa among gasto ni mo?
1: Oh.
0: Oh, pwes puyo din, he. Mao na imong bayad.
1: Oh.
0: Nahibaw ka ba nga malipayon ka ayaw ko nga nagkailat, ha? Dugay na kaay kong gimingaw sa akong anak nga babae, ang inahan ni Mateo. Pero unsaon nga namatay man eh sa pagpanganak gud. Mao nga, pabilin lang din hiha. Maluoy taong ka na ako.
1: La.
0: Akong ipasalig ni mo, dili ka magbahay din he.
1: Pero la.
0: Na, ayaw na anang piro-piro. Oh, si Mateo na ron.
1: Oh.
0: Magkaila na gyud mo.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: My budget.

0: mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Taba! Lahat ka na ang gwata sa banggo! Patali! Ang gwantya! Kilip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sipoy!
4: Hey,
3: ma! Ayaw! Ma! Ayaw! Hinapyan ako ng anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Joy! Arto ang kalibutan. Kana!
3: Wow!
5: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
6: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsoy!
6: Huwag! Dagas ka na!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise.
9: Karon kahibaw nako,
8: Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
12: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Sulod sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to quadrilyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guwanta pa!
7: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol ni Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tukod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
11: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
11: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
12: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
12: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Bilang kilo sa karne?
14: 500.
13: Hulo!
14: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Balit na.
15: Sarap magkasama.
16: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap.
17: Mama mia, here I go again.
18: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
19: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life, with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
19: May buhay sa makabuhay!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Bugti sa iyong pag-uyon nga anhimupuyo na ako din si Abel din sa mansyon.
2: Oh, unsa sir?
1: Og kaywa kuman siya hatagi, nilayas. Nagpalayo, nanlood.
3: Nako sir. Di ka posibleng si Federico maura siya nakidnap ni Marga?
1: Entay.
3: Ay, sorry. Ako na itong kabubuton.
1: Dili ka na mahitabo, Enteng. Tungod kay si Marga, na ilan ni Federico nga daw mumurag iyang anak.
3: Mawaday, sir?
1: Yes. O si Federico, may tawad usap kang Marga. Gani, ang iyang tawag kang Marga, Mami.
3: Oh, nagmami na si Federico, Marga?
1: Oh, yes, Enteng. Pero yun na, ano bang nasuod sa mong nahuna nga si Federico maoy nag-kidnap ni Marga, ha?
3: Kuhaan mo ko, sir. Awa, ha? Ato ning sulbaron, ha? Ang ikuhaan ako ba si sir? Mao nga nilayas ang imong anak nga si Federico tungod kay nasuko ng loon nga wani mo hatagis iyang gipangayo, di ba?
1: Yes. Mao ka na ang tinuod.
3: Karon tungod siya kay obos. Basingita siyang paagi taon nga makuha niya yung gusto, matuman ba? Og iyang gikidnap si Marga.
1: Enteng?
3: Oh! Iyang gikidnap o iyang ipalukat ni mo. Aron matuman yung gusto ba? Makuha ang katidad ngayong ipangayo.
1: Enteng? Kuan?
3: Sir, kanit lang hamang utahan ako. Doonaan na mo yung communications kidnapper?
1: Yes, Enteng. Nanawag ko na ako ang kidnapper o may demanda kanyo 60 million pesos.
3: 60 million pesos?
1: Hmm.
3: Baya, ano? Di lang layo sa 50 million pesos? Bida, di ba? Sir Bail, di layo, no? Ikaw, Bail, o sa'yo na-una, di mo?
2: Tinood na.
3: Sir, sorry lang kayo, ha? Kining ako, pulos lang yung tao ni panaghap ba? Pwede matinood, pwede sa di matinood. Bunga lang sa masalay po nga huna-huna.
2: Unsa man, sir? Wa pa ba mo tawag pag-usab ang kidnapper ni mo?
1: Wa pa.
2: 60 million ang ipangayo. Ang sa'yo mo plano, sir? Unsa man, mohata ka?
1: Mauka na, nakaharsol ka na ako. Dako kayo, maungkan, tinad.
3: 60 million pesos, no? Hindi tayo, dako ato o danay. Pero sama ninyo, sir, pilar mong tao na. Suran ako sa kumulita, di ba?
1: Enteng.
3: Mong tao na lang ko, sir, ha? Kuhan, kining. Unsa ni mo kamalis, Marga?
1: Mahal na mahal ko si Marga.
3: Sumagay, sir. Hindi man sa naikalimod. Ikaw, I love yung Marga. May 60 kayo niyang patanoon pag kayo. Pero, dili po ikalimod nga. Kung babae lang, tulikan ang madading ni mo, sir, ay. Daghan kang wawart. Without sorry mong wawart. Pamalit ang mga babae.
1: Enteng. Kuan.
3: Di bang kaasitanan. Pero, para na ko, ah. Bisa si Kitamil, sir. Tandagana, magdagana na, sir. Dagan kay bistanbay sa mga sir. Bisa ko'y bisan to, nag-standby, pero tindagana. Ibon yata, sa bida. Apas, oy, bida.
1: Abi ni mo, Enteng, para na ako, si Marga na lang ang bugtong makalipay na ako. Og ingon man, kalipay nga na ako. Nakikuban na ka na ako si Abel, nga akong anak.
3: Sir, sing Kitamil, hikap-hikap lang ko subon. Okay na gila. O diyan, sa mga lokato ni Marga?
1: Magkagadusap ako sa tambang ni Abel. Angay ko bang lokator?
2: Ang panalitan, maingon kong lokator. Lokator ni mo, sir. Okay?
3: Si Hayas kidnapper, sir. 60 million pesos might be daw, eh.
1: Ako'y mahimo, Enteng. Mapugos yun ako sa paghatag.
2: Kung nakahukom ka na, sir. Sige, lokata. Para maluwas si Marga.
3: Watag ka? Pero kinalan mo patabang pugas sa mga polis? O di ba sa mga NBI? Di ba siya?
1: No, dili, Enteng. Dili kong ipasidanan nga dili yun kumusumbo sa mga polis. Kay mahibaw yun ko na sila kung musumbong ko sa mga kapulisan. Kung mahibaw ang kapulisan nining maong hitabo, ilang pat yun si Marga? Ilang yun?
2: Lison ba? Di ba binding?
3: Sige, ore. Lison kayo kayo, sir.
2: Wait. Pero, sir, 60 million pesos, muragwa matingali na ibili. Basta mabalik lang ni mo si Marga, di ba?
1: Dili ko gusto mahuhaar si Marga kanako, Abel. Mahal ko siya.
2: So, solba na problema. Solba na. Kung may kwarta kang ikahatag, gamita. Atagi ang kidnapper.
3: Gamita, sir.
2: Maruwa si Marga.
3: Sakto lang ka ba, Abel? Gamita ni mong sapi, oy. Sige, paslada na ni mong sapi. Magtipunong na si mong sulanan ni mong sapi. Porbida. Pero yung kabatay ni mo, ay, wag yung daanan ni mo, sir. Bisag 5 stabos, wa. Para malipay ka, samtang ikaw may kinabuhi pa. Correct. Di ba, oy?
2: Correct, correct.
1: Sakto ka, hindi.
3: Oy. Bagtigin mo silpo, sir,
1: oh? Mauro siguro kanya ang mga kidnapper.
2: Okay. Speakerphone, sir.
1: Yes, speakerphone.
2: Para makabatita ba?
1: Yes.
3: Bay, nagamit ito kasi mong cellphone, ha? Saan na naman?
2: Ako yung record, hindi lang parang sulti. Sige, sir. Tumbaga na, sir.
1: Oh, okay. Hello!
4: Don Rafael, nagahukom ka na ba? Kaya tagni mo ang akong gipangayo nga 60 million pesos!
1: Yes, buhatag ko!
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasima na ngawa ko kalibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman o kaon.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
4: Ang kainit sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Very good.
14: Asama na ko'y hatag ang kwarta, eh?
13: Okay, paminaw, maukini ang imong buhaton.
14: Usa ka na.
13: At tunimo yato ng kwarta sa usa ka minteryo.
14: Minteryo? Asa ka na ba o minteryo?
13: Minteryo sa mga bitirano. Oras, alasay sa buntag, ugma gadlawa.
14: Ugma?
13: Ugma. Pero timani, ayaw yung pagpagasayop. Ayaw yung pagsumbong sa kapulisan. Bisan sa NBI. Kaya automatic, mahibaw ako nana. O kung mahibaw ako, dili ka magmahay. Kay magkadawat ka gasagikan ako.
14: Gasa? Saan gasa ang buti mo ipasabot?
13: Ipadala ko ang gasa, nga mao ang uni marga.
14: Ursa! No!
13: Mao ka na'y may tabo, Don Rafael. Hugtumana ang akong instruction ka nimo. Ayaw yun pagpakasayo. O gusto ko, nga ikaw lang ang magdaniya na. Dili ka magdaglaing tao. Ikaw lang, Don Rafael. Hug ayaw yun pagpakasayo. Kahit kung magtinguha ka sa paglinglay ka na ako, mamatay si Marga.
14: Ayaw ninyo pasipanin si Marga.
13: Ayaw kalimot. Ugma sa'yo sa buntag. Alasay sang tagna. Adto sa minteryo, sa mga pitirado. Adto ni mo yato ng kwarta. Imong isod uksako. Aron dili alata, nga kwarta ang suod. Magtuo sila, nga basura ang suod.
14: Matuman.
13: Dili ka makalinglan ako, Don Rafael. Tungod kay, doon ako'y mga tao, nga nag-surveillance ka rin mo.
14: Usa,
13: La instruksyon, gamay labing importante. Kinahanglan nga, naagyod ang kwarta nga 60 million pesos sa suod sa sako. Ayaw yun pag-imo, nga mabudol kami. Ayaw yun. Imasin ug paibabuan lang nimo o kwarta. Pero ang ilawm, polos mga papel. Dili matuod ga kwarta.
14: Dili ko ka na buhaton.
13: Very good. Salamat. Bye-bye, Don Rafael. Ugma, naana sa imong kamot, si Marga.
14: Usaw na ko pang siguro nga iuli ninyo si Marga kanako, ha?
13: Ayaw ka balaga. Inigabot ni mo sa ganghaan sementeryo, dito sa tumoy gabahin. Imong makita si Marga.

0: Pero ako na ang ipasiguro yang soja sa ko. Tinod alain ka kwarta. Una, muduol ka ni mo si Marga. Claro?
1: Okay. Claro.
0: Bye.
2: Giuop na niya.
3: Tumana ang iyang mando kanimo, Sir Rafael.
2: Abel.
3: O garoon na yun. Musibat na kami. Mauli na kami.
2: Sa ato pa? Imo kong pasagdan? Mao ba, Abel? Dili ko ninyo tabangan.
4: That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
8: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaan lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa.
4: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Control on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni Bagmis?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dinis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dinis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Kag

0: Tubog Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na. Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
2: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm! Zap! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lub sa pangon ng Charm!
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: This newscast is brought to you by ang nailanimong alaksan. Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manaog na ko.
1: Ako na'y ablay sa imong pultahan. Please, let me.
0: Thank you.
1: Niya di ka din himagpuyo. Gamay rano og naalagi nagtungko tungod sa imong pultahan. Kisama na.
0: Ha?
1: Ako doon. Diha ka lang. Ako na'y bahala nining tawhana.
0: Ayaw.
1: Ayaw sa kabalaakan ako. Huwag daw ta mahitabo na ako. Dili sa pagpanghambog, no? Pero nakaeskwela ko sa una og judo karate. Walang ko magdugay, pero may nakatunan ko yun. Mesib, manggol ko kickboxing.
0: Ah, mao ba?
1: Yeah. Pero wasa ko magdugay. Kaya ginako sa kong amigo nga magpa-enroll sa Muay Thai.
0: Dagan di ka og background sa martial arts, sir?
1: Ay, dili kayo. Gamay ra. O sarawag ko na judo karate, kickboxing, Muay Thai. O niya, nag-arnis pag yun ko. Mauna nga, likon-likon galing akong pangamot din na pita. Mauna, diha ka lang. Ako na yung bahala ninitawa na. Patakala ni siya katuga na aspultahan. Hubogin eh, klaro kayo. Wala magkatulto sa ila. Mauna, ma'am, diha ka lang.
0: Pero, sir.
1: If you're worried, ma'am, worry not. I know you care. Pero, ay kabala ka. Kaya ko lang eh.
0: Sir.
1: Ayaw ko pong ni. Diha ka na. Pakitol ko ni Tawhana sa akong abilidad.
0: Sir! Sir, kadiyot lang. Balik ko na diri. Sir, nandi. Ay, buwan ako paminawa. Dali siya may dool sa maong tao. Kinuo ko. Sir, nandi.
1: Hoy, ikaw! Ngano niya ka din imatog tungo sa portahan sa akong uyab, ha?
0: Sir, nandi.
1: Diha ka lang, ma'am. Leave it to me, ma'am. Kung ikaw, pag mata, ay loko-loko niya. Mata! Samaga, di ka mo mata kay makatilaw ka sa akong si Karboanga ka.
0: Sir!
1: Ay lagpan all the day, ma'am. Ah, kay, basing magkagubot niron ba? Tagas magkayo kong sikat, grabe. Maigo niya ka sa mga saag ng mga tila ko. Ha? Dili ko gusto nga masakitan ka.
0: Pero sir...
1: O sa baga, dili ka mo balog niya. Ha? Yan sumo ko. May kinakamatan ka. Ako ang uyab sa tagiyan nining baya. Ngayon mo gikatulgan o gibabagan ang pultahan. Balog niya kung dili ka gusto ng akong sikaran. Ha? Magkabuang niya kagpamunit sa iyo mga ngipon. Busa, balog. Ayaw pagloko-loko niya. Kasi karoon na kay ko, natawa.
0: Sir,
1: Andy. Oh, shh, ma'am. Ako ra'y bahala lagi dire.
2: Tisra.
1: Wala. Oh.
2: Ikaw niya yung uyab, ha?
1: Uy, hala.
2: Mayo ka nakita, tanayo ka.
1: Ikaw, kataas ba din mong aming barog na? Taga-abagaraman ko ni mo. Abagaraman ko. Pero ako madlok ni mo. Busa, pahawa na di, ha? Ha? Basig mahinay kan, taga, ha? Basig mahinay... Aray!
0: Sir!
1: Aray!
0: Kinuko, nahayang si Sir nandiyan na ikot sa kumo sa kusilingan. Kinuko! Kuya! Kuya, ayaw siya pasakiti, kuya!
2: Kabinti sa akong asawa. Ingon siya, uyab siya sa tagihan ni Baya.
1: Ingon ko?
2: Ingon ka ganiya. Uyab ni Baya ang tagihan ni Baya. Na kung ikatulga ng gawas pultahan, but ipasabot, kabit ka sa akong asawa.
1: Bana? Dennis, usay ko ni. Minyo, nalay ka. Bati ako ni Mugbana.
2: Usay bati!
1: Ibu kong gelsa!
2: Magibatihan ka na ako niya, imong gikabit ang akong asawa nga pati masabto siya! Hapa!
0: Sir Andy!
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Usa ka si manang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
5: Pwede sa Actimed. Actimed man!
4: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako?
5: Actimed! Actifed!
4: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
5: Actimed! Actifed!
4: Unya ang quality.
5: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
15: Ang katingot sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: This newscast is brought to you by Semanticon. Rest time to the rescue.
1: Yakong gilabay kasakit sa akong boko-boko.
0: Sir! Sir Landy!
2: Patamo!
0: Gusto na, please!
2: Iyong gikabit ang akong asawa!
17: Ayun yuk! Gusto na, Noy!
2: Ayaw pang hilabot din eh, namo. Piyuno!
0: Piyuno!
17: Gano'n wala, Noy?
2: Patamo ko niyo na. Siya ang nagaingon. Naplano na kong biyaan nito niya.
1: Ipunit na sa kunimo. Mapagal, ipagtugpan ako.
0: Please na, gusto na. Ayaw nagpasakitin si Sir Landy.
2: Patiyon ko rin na wala.
0: Ayaw maluhoy ka. Ayaw taon.
17: Noy, basta makita na kumuto ang luha ni ma'am. Na, magkaunay kita ini. Huwag ka na ang dili na ko gusto mahitabo.
0: Piyolo.
1: Nagkabati ka. Buhiin ako, batig na akong!
0: Nilabay na sa libo si Sir Landy!
17: Sa mukas ba bantawhan na, eh?
2: Hinawayon ka. Samtang kabit ka lang sa kong asawa!
17: Noy, magsulti tagtarong. Magsulti tagtarong.
2: Iko, ayaw ko kunit eh.
17: Ay! Sakit to, Noy, ha?
2: Sakit.
17: Naigo akong naong sa imo pagwakli, ha? Daku araw na ibog kamot. Sakit to, ha? Gamay na lagid. Na, mupatol ako nimo. Saman, dili ka mag-insulti tarong nako. Ha? Saman, agiyo tali gubat.
0: Dinila ko na tasod sa imo sakyanan.
18: Samtang nagsulti pa sila si Piolo og ang amo silingan.
2: Kaya na mag-iluta to nako ba? Naunhan na niyo ko.
18: Gusto kang magawas og balik aning imong sakyanan? Og mo ato bang pagbalik sa among silingan?
2: Ayaw na. Sa amok na. Lisod na.
1: maestro bay ako. Dili ko gusto nga maguba ang ako pangan sa eskwelahan nga nagakulat akong tao.
18: Ito, Ana. Misold na sa ilang bayang akong silingan. Sige na. Mugawas na ko din isakyanan. Makabiya ka na.
1: Dennis, kadiot lang. Dennis! Ay, askang bansyata, oy! Naunahan lagi ko atong tawahan. Kaya naman ito na ako ba? Tinuod lang? Sapagka tinuod lang? Wala sa akin kong magdahom. Nga mas taas palik ito na ako. Ahak, oy! Ando na lang ko. Sakitas kong kalawasan, oy!

0: Mibiyaan si Hauman makiksulti sa kong silingan. Ah, Piolo! Piolo, kaniyot lang!
1: Ma'am?
0: Ma'am? Salamat.
1: Ah, huwag sa payan, mamoy. Sige, hadlo na ko.
0: Kaniyot lang.
1: Ma'am?
0: Natutura ba ang imong baba kanina? Tambalan na ako. Dali.

0: Ayay, ayay.
1: Sakit?
0: Masakit to ganina.
1: Ha? Naigo ka ba niya pag-usap sa iyong kamot?
0: Ay, wawa eh. Kalimtil na to akong gisulti, ma'am.
1: Humanan akong tambal. Butangi lang una ni Kais, aron dili mo lagom. Imong gikupta na nga akong kamot nga nagkupot sa ice.
0: Ma'am.
1: Piolo.
0: Ma'am.
1: Doon na kayo ang imong...
0: Mahimubang...
1: Oonsa?
0: Mahimubang makahangyo?
1: Sa onsa? Onsa imong ihangyo na ko, Piolo? Sultihi ko.
2: Bianca de Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by Anirvon Z Plus. All new best ever Anirvon. Anirvon Z Plus.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MX Extraordinary with MX3.

0: mahal. Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sudilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vence. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinigi batiko. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, kagabas na kayo sa Sugbo, mupadayon pagpatuman sa underground ordinance sa Sudan. Samtang ang kapulisan na kayo sa Sugbo, padayon nag-imbestiga sa posibleng motibo pagpusil patay na itong usaka babae sakay sa e-bike kaganina nga buntag. Samtang dito sa kauluhan, House Prosecutor ug Akbayan Representative Jel Jokno insister nga duray gahom ang impeachment court tubo sa balaod nga musabina sa Bank of Tax Records, Bank of Tax Records ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
12: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Kaguaytsurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
6: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
7: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
8: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo. Sulit ang inom, kasagamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
12: Thank you.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ato nga oras karon, alas 12:42 na sa kahaponon. Sa dili pas detalye sa atong mga balita. Taas ba ang presyon si Mundugoy Kabadunay hypertension? Basin taas imin sugar o basin may diabetes kanya wala kamay baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis mo arterial walls mo palapot si Mundugo nga sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadao si imong kidney o daghan pang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilubisan, gani ang impotence sa mga lalaki. Busay nagpabuta ka mo, grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dira kini quarantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bag imong BP. Apag inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot is imong katulog. Magkapagong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa Bangklinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang din sa Maydia Coslim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.

0: Unya ang taon-taon, doon sa lain na hugna ha para sa itong DYHP Answer to Win promo sa dilipata mo atos detalye sa itong mga balita. Tatag ninyo kay gayunan, makadaog og 200 pesos ng GCash kung imong matubag. O sakto ang atong simple kay nga question. Dato rin gikuha din sa atong mga balita. Correct nga answer sa atong pangutana, unya plus. Amo sa tanaw din ako, naka-follow bagin mo sa atong nga promo mechanics. Nanglan nga para mo qualify, naka-like, naka-follow, naka-share ka sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimen Cebu, o ang Facebook page ni Attorney Rufil, nga katong official gid ha? Attorney Rufil Fernandez Banyo. Nga mailana nimo siya nga maunay official nga FB page. Kay doon na kay makita din na nga blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangalan. So mauna ang i-like, i-follow o go-share. At ang programa karon nga Petro Ratsyada, huwag iyong kalimot, i-share po parang imo mga ubang Facebook friends makakita sa atong mga balita, makatanaw, unya maka-join po sa atong DYHP Answer to Win promo. Inana lang, share ang atong programa nga Metro Ratsyada, like and follow o share sa atong mga Facebook pages. Ari na ta sa atong nga question ha, muhatag-tag sa iyo sayo. Para namo enough nga panahon nga makatubag ni ini. Atong pagutana karong hapuna. Ato insidente bitaw kaganinang kadlaw no nga dunay usa ka babae nga gipusil patay riding in tandem maoy nagtira taon adto. Nagsakay to siya. Sama to iya gisakyan no dihang kini gipusil patay kaganinang kadlaw sa may B. Aranas extension. Okay, so unsa iyang gisakyan adtong mao nga babae nga victim. Kapulisan karon padayon pasal nga nag-imbestigar karon sa posible nga motibo sa pagkutlo sa kinabuhi atong usa ka babae. Nalaon sa matong yung gisakyan, ihang nahitabo ang maong insidente sa kadlaw. Pwede na mo mutubag, dayon. Comment lang din sa comment section sa nag-live na itong programa karon ng Metro Ratsyada, ha? Ngayon taon-taon, naman ako din kasama ng Gerald Albios. May uli-ili din na kinsay nakatubag o insakto plus nakafollow pa yun sa itong nga promo mechanics. At doon ang balikan karon taon-taon. At doon atas detalye na sa itong mga balita. Kagamaras na kapay sa Sugbo, mupadayon pagpatuman sa underground ordinance sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonon.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Iparayon sa kagamanan sa Tagbay Sugbo ang pagpatuman sa underground ordinance sa syudad. Ang maong ordinance sa nagmando, ngayibotang na ilawang sa yuta ang tanang overhead power, cable o telecommunication lines sa syudad. Kinig sugdan sa Visayang Electric Company kung Veco Weekend sa Fuente Osmeña paingon sa Kapitulyo, pipila katuig na ang nakalabay. Mato ni Mayor Nestor Archival ng Veco ni Basalig, ngayisunod din ang ruta sa sinulog. Kung hingpit ang mapatuman ang nisutang ordinance, huwag tangon niya ang mga spaghetti wires, gawas paghimo sa mga utility sa syudad na resistant sa natural calamities sama sa bagyo o uwan pa. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musul sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagan to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong teke ug delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resultang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin ni mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balon DYHP Tatak RMN.
1: Platyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 12:49 na. time check. Hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Taas pa ang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalik sa yung gut.
6: DTX 500.
8: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX
6: 500. DTX 500. Sa mga butika.
9: Ako si Lady Ninta Myra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
0: At oras karon alas 12:52 na. Sa dili pa sa duga ni Tali is mga balita, doon na tayo maayosan nga ibalita ha para sa mga Subuanon, Karwadlawa, kay apaborito o best grocery store dito sa Luzon. Finally, mulanding na gyud, umabot na din sa Subo. Itawag kinig Dali Everyday Grocery. O mag-open na sila sa ilang pinakauna nga tindahan sa Mandawi, ingon man sa Lapu-Lapu City, karong sunod simana. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials. O di kalidad pag yun. Plus, na sila'y mga exclusive nga mga items nga dili gyud nimo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ha, ang Dali Everyday Grocery, bumukas na karong Hulyo 25, dinis sa Mandawi, ingon man Lapu-Lapu City. Dali na sa Dali. Samtang sa pikas gabahin, mga timailan nga ikaw adunay, daghantoksin si Malawas mundi ka regular, nga makapagawa si mong hugaw, doon ka may lisan, mabuto ni mong tiyan, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kisang kalawasan o glutahan. Dili pa ginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingman ang pagkaluya si Mutimok Lawas. Busa, wag tagad ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pagino matagad law og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalit ang G Detox Plus Herbal Capsule sa lalain nga mga butika dinhi sa Subo, ingman usab. Uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Alas 12:54 na ato nga i-check karos radyo man na Paul Lauro kay lain-lain ni mga alarmang gidagan ni Paul dili pa lang gidugay. Una dunay alarma sa sunog ingon man ang disgrasya pud sa kadalanan nga iyang gi adtuan. Radyo man Paul, unsan detalye ani nga maong mga balita?
11: TYHP Tatak RMN Report.
7: Radyo man Ken, unang gidagan nato sa atong RMN Patrol, pilot nato si Dodong Marcial Umania, ang sunog na maigo sa sityo Tahas. Rin siya giyon sa may sityo Tarkom o kining dool sa Marco Polo, doon ay dandiya na pagdulhog, na pinitrita mo ang area niya, natungas ni nako dito, kining panimay sa pamilyang Jipoy o Jerlin Cabalias, maguning human nilang Dos Andanas nga konkretong panimay ang nasunog o niya si SFO3 Fulbert Navarro may butyag na to sa iyang ocular inspection dito sa naugdaw nga bahin sa ilang ubos nga bahin sa ilang balay ilang nakita nga doon ay mga extension wire na wa maibot nga mga hinungdan sa sunog wano ay naangol gawas ining jipoy nga na lamba lang sa iyang motor santo niyang dali-dali humaniya mahibawi nga nasunog ang ilang panimain sa mga silingan. Wala rin katapon ang kayo kay tungod kay konkrito ni ilang balay. So, confined fire at iya. Yara sa sunog, gumidura ang kayo niya. Ay na lang kay nakatungas dyan ang ato mga mini-engine sa kabarangayan o nakapadool dito o nakapasirit o maayo niya binubuhay sa mga silingan. So, wala na niya kadako alas 11:30. Ingpit, giniklara sa ato kabumiruhan ang fire out ini maong sunog sa sityo Tahas. Bukira na kayo ni nga bahin sa barangay Lahog kasamang keno niya. Pag pull out mo ni kasamang Dodong Marcial, lagi alam mo kinintinunan sa using sa bahin ni kasamang keno ni labang ni siya. Padoon na unta ni siya mag-exam kuno nila karong adlawa. Paglabang niya diya, unaanan ni gamay sa Marco Polo. Paglabang niya, naigo siya ni ining inmax nga motor nga naghaguros, sinungdan niya naigo ni siya unya nakapangus-pangus in town ing maon nga babae unya dunay samad sa agtang ay na lang kay naka-responde sa dayon ang atong barangay APAS emergency response team o first niya ni apply niya og first aid unya kining niya driver sa inmax sa kung saan nahinabi nga kalit kayo ang pagtabok sa maong tinunan hinungdan nga iya diyong napunggit o iya diyong naigo ngani pagkatumba niya napangus po kining maong batanong driver sa Inmax o kining iyang angkas nga waran sa noon sila magrabi sa itabo. So pagkatataw ni abot ang atong erop o dito na gikarga o gidas tambalanan kining maong nga tinon ang babae nga nadasmagan o motorsiklo diha doon sa Marco Polo sa kopanin siya sa barangay APAS ni nga ito Dakbayan Subo. Mauna yung kasamang kin ang ito mga alarma ay ipangdaga na ito kaganiya. Oban ni DODONG, Dodong Marcial Umania. Ako yung kasamang radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
11: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Radyo mo nationwide.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
14: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: Anlin. Karon available sa abot kaya pa para sa kalibon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: At oras karon untok ng alauna. Sa dilipas dugang ang mga balita, kinabay nato karato sa Vita D Plus Coffee Mix. Atong sugato na matagadlaw nga positibo yung taong panglantaw sa kinabuhi, ha? Kay, mao ka na ang mensahe nga hatod sa Vita D Plus Coffee Mix. Kani atong kauban, inigmata na tos buntag, unya kining arin na sa tas unto or hapon, nga gusto tang mga pe, pag-inumog Vita D Plus Coffee Mix. Kinimit pinakaunang kape, gadunay sa goal nga vitamin D3, kaya matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na 200 ayo nga vitamin D3 nga makatabang kaayo. O doon na usab kini sa goal nga Rishi Mushroom Extract. Nga pulos, abunda ni ining gitawag og polysaccharides og triterpene, mga anti-tumor og anti-cancer properties. Ginugangan pag ikinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kindali nga pagkadaos sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radical sa atong lawas. Mga na mga piganita, hinumdumi ha? Vita D Plus Coffee Mix yun. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain na mga butika din sa Sugbo. Kunya, mapalit usab ninyo din sa may... sa pharmacy nga nasulod sa Life Extension na Clinic. Unya ayaw kalimot ha, kay nay nangutan na dire unsay atong question. Ah, muragwa ni makasugod tingali kaganina. Okay, unsay gisakyan ni atong victim kaganina nga usa ka babae diyang kinigipusil lapatay. Dire sa may BR Ranas kaganina nga kadlawon. Unsa man to iyang gisakyan ha, sakyanan ang inyong ibutang. Samtang sa pikas gabayin, padayon ta sa itong mga balita, alauna, dos na sa kahaponon. Padayon ginsister ni House Prosecutor o Akbayan Representative at Shell Jokno nga dunay gahom ang impeachment court abo sa balaod gamot sa Bina sa Bank of Tax Records ni Vice Presidente Sara Duterte para ilakining appeal nga mapakita alias pagpadayon sa impeachment trial. Himong ehemplo ni Diokno ang impeachment trial kanito ni Kani Chief Justice Renato Corona nga gitugtan nga masumiti isip ebidensya ang bank records ni ini. Desisyonan sa Senate Impeachment Court karong Lunes ang hangyo sa prosecution pagsabina sa Bank of Tax Records sa BC Presidente. Samtang iyang abogado, pinagisad sa spokesperson sa iyahang depensa kasi Attorney Michael Pua nga kalapasan sa balaod ang giinsister sa prosecution. Sa pikas nga bahin gipasidan-an karon ang publiko galabot ni ining pagsiaw na sa dugbalik sa gitawag og love scam. Sa baong modus gamiton ang pangan sa usa sa mga ahensya sa gobyerno nga mao ang Bureau of Customs diin ang suspect kun makuha na nila ang pagsalig sa biktima nga babay ilaron dayon kini nga dunay ipadala nga package sa mahalon nga alahas ug mahalon nga butang nga moagi sa maong ahensya. Dahil mapasumangil na kinighirit nga mangayo og kwarta para ikabayad sa BOC para makuha ang ipadala nga package. Subay niini ang commissioner sa BOC nga si Ariel Nepomuceno, nibutiya nga sagad sa mga suspect mo gamit kinig social media platforms pagpakigilailan nga to sa babae nga biktima ho niini ug dayon magpakaron ingnon nga manguyab. Dunay dili mo menos sa gagatos ka mga misumbong sa ilang buhatan kay na biktima kini sa gitawag og love scam. Panahon na, bisag unsa na lang yung scam nga gamiton.
1: Ratcho mo nationwide.
2: Kinibahinaw sa patong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom mag 2-3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para pabaligon na ito ang atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, ang itong mga immune cells, maka-function na sa kini og maayo, maka-produce kini og mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa itong mga cell wall. Muna ang kanadawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended usab kini sa mga medical doctors. 100% gini mo sa America sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak ang vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. So, kung magkailangan ka nga magpakonsulta, pwede kag maka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay muhatag kini o galibre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok og Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, may ADM building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City. Nakinibibutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pin yung makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic na sa Indugang Pangutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga balay. Utaka lang ang 416-1655 ingon man ang 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni ko ba kanunay nga ma-constipated? Pagano man yung Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Kunya ang Super Fiber, sir po kayo ning andamon kaya sa manin siya kasasray nga powder ang sulod ni ini. Imulan ni siyang imix sa kabasog at tubig pagkahuman. Pwede na kaaning or pwede ni mo siyang imnon kunari sa buntag before ka mag-breakfast. Kunari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot pag yung epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dogani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic. Marayon ta sa itong mga balita, si Mariano Mimo Osmeña III. O sali siya ka nailangan negosyante, mentor, ingon man, chairman sa PROMDI, Provincia Muna Development Initiative, na political party, mitaliwa na nga ito sa laing kalibutan. Osmeña mo ang...

0: Iya. Ogingon man sa great grandson ustuhod na din ni kanhi presidente Sergio Osmeña. Wa pay nooy dugang detalye nga gigabawas ang iya nga pamilya labot sa hinungdan sa pagtaliwan ni Mimo Osmeña karong adlaw. Ingon man sab ang ubang detalye sa iyang haya og lubong.
1: Ratcho mo nationwide.
0: At oras karon alauna, sheti na.
1: TYHP, abroad, ngayon.
2: Kini nga balita, atod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nitala ang Toronto, Canada sa worst air quality sa bisan unsang dagkong syudad sa kalibutan. Tungod ni giawhag sa Canadian authorities ang katauhan sa mong nasod nga magpabilin lang indoor. Gigataho nga gilabuan pa sa Toronto ang kapital nga syudad sa Democratic Republic of Congo nga Kinshasa o New Delhi alang sa air pollution rate humanahimo ng hazy, yellowish gray ang wildfire smoke nga nasinati sa labing dako nga syudad sa Canada. Sa nasairan, ang Canadian wildfires ni katap na kini sa gibanaba na 1.9 kamilyon ka hektarya nga gidakon sa yuta karong tuiga ang dapit nga hapit na sama o gidakon sa Slovenia. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
3: Katong maong balita, hiatot ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna 9

0: amin sa kay makaruwat sa itong 200 pesos nga GCash. Kay nakahatang kini kong sakto nga tubag. Last, naka-follow pagin sa ito nga promo mechanic. Ito lili on the rebay. Kay doon na nai, napili is kasamang Gerald Albius. Siya may mo assist na ito. Kung kinsa diri ang nakatag sa iyang sakto nga tubag, plus naka-follow pagin sa ito nga promo mechanics. At balikon ha, like, follow, and share sa ito mga Facebook pages. DYHP Arlemin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo nga Facebook page. Nakatundunag yung blue nga mark check sa kilid sa iyang pangalan. Dita maglanga, naka-share po siya sa itong programa karon nga Metro Ratsyada. Busa, congratulations! Madawat nini ang 200 pesos nga premyo pinagi sa GCash. Congratulations nga to ni Serafine Celeste. Serafine Celeste, ikaw maoy makaruwat sa itong 200 pesos nga GCash kay... Saktong imong tubag plus naka-follow pagin ka sa atong promo mechanic. So, congratulations. Ma'am Serafine, palihog taog. Chatog balik diri sa itong Facebook page ha para imong ma-send dito ang imong full name or correct name plus ang GCash number para ato nato dito ma-send ang 200 pesos nga premyo. Congratulations! Inana lang ka sa iyo ng atong DYHP Answer to Win promo kay mausanis mga pamaagi nato ato mapalipayan. Makasalamatan ato mga suki nga mga tigpaminaw. Wala man taigo nga oras, subala ko din sa control kasamang Nestor Homicilio, Gerald Albius. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea, kunya tangi kay naroon taon-taon, musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras karon, alauna,

0: John Cena.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sanding sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatikapay. Wala naman kung iba't yan. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabrina Vista.
12: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 Series of 2026.
13: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
14: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
15: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
14: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
17: Hey!
0: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakadulo nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
17: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
18: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Dito ako believe.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
23: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
22: Lagi. Basiglas na ni.
23: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
23: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
24: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawan na to ang istorya ni Nang Maria.
25: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
24: Mas klaro na ba bisan gabi?
25: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suot ang sagol ini. Mong pas basang epekto suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to cover Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
30: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
31: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitaha. Tahag nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas sa aning Paragis Bila Bila kay pertigyong ninduta.
30: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Jigmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
6: ECS, Mama Mia, here I go again.
7: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
10: Mm-hmm.
9: Mura dark spots siya, anak.
10: Mm-hmm.
9: Tapos ninglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The wonderful supplement.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
14: Biotroph Herbal Capsule.
16: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
16: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Moon na kag-eskwela?
1: Wala gima. Lisan mo kahit agod. Mas mayon na makatabang ko ninyo ni Papa sa mga gastuhan din sa bahay.
0: Nya, unsa man sa trabaho ang imusudlan?
1: Ay, mangita ko ma. Makasugod naman ko trabaho kay Lisiutso na bay ako.
0: Ay, ano gong tinakoy. Mas mayon na lang unta to babi sa makahuman ka o senior high.
1: Lagi ma. Ano gong di kayo. Pero, dili pa mong to kaya. Mukhang dili na sa nato pugsun. Total, dili man bitaw na mudaga ng eskulahan.
0: Nala, sige nak. Pero, wabaya ka na mo obligahang papa ni mo ani ha?
1: Umaoy. Ako mo sige ng kagustuhan nga makatabang ko sa atong kalisod.
0: Salamat na kung mao.

0: Okay ra ka mag-construction worker? Kaya ako inginon ako amo.
1: Oo, bay. Way problema na ako. Kaya-kaya na ako, bay.
0: Lala, sige. Ako inginon ako amo, ha?
1: Sige, bay. Salamat kayo, ha?

0: Okay lah, kapay?
1: Oh, okay naman, bay. Kuwang pa lang siguro ko sa anad. Ang daming mag kayo ang abog.
0: Oo, tulad na nga. Kaya na, magina. Sa una bitaw, ana masago.
1: Oh.
0: Sige, sagog ubo. Kapag upa ko, oo. Oh. Madugay, maanad ka na, bay.
1: Lain.
0: Tun. Saman, nagay lighter ya.
1: Oh. Ha? Oh. Wa, bay. Sama ni mo.
0: Manigarilyo. Wala kumadang akong lighter, good. Kung gina akong buhatong basta break.
1: Aw. Tawa ko din, bay. Di mo nga kong manigarilyo.
0: Aw. Ano ba? Sige. Banghuam lang yung sa uban na itong kauban.
1: Sige, bay.
0: Ato tatapok nila na. Nga sila dito, manigarilyo. Tana.
1: Sige, bay.

0: Din mang kagikan. Kada alas 7 na malagi kang pirming mauli. Di ba alas 5 raman akutob imang trabaho?
1: Ay, nagpasingot ko mo eh. Ay, naghuman akong trabaho. Naritso ko duwa og basket para pasingot ba?
0: Maudi ay. Unya naugha na kagsingot niya sa imong buko-buko ron.
1: Ay, huwa mo eh. Iksa t-shirt ko niya akong isulob karon.
0: Lagi. Basimbeg, abusado na kay kasi mong lawas dong.
1: Ay, yun na. Unsa isudan man?
0: Nagluto kong utan diha. Sige na, kaon na.
1: Yes! Utan! Kinila!

0: kaya po ba?
1: Na, naparabay na ka mga sako nga alsahonon. Sako simento. Kaya pa?
2: Kaya pa rin ba? Sige, paspasan tayo para mahumanda yun.
1: Ah, sige.

0: Ano man eh? Ano ka man gusto nagigdar ako? Sa kakapura tingalin na sa mong trabaho ganiha sa construction site. Totoo lang na ako. Basin, mawaran eh.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Zed, Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital. Na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Amo itong nagpalit yung ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon, kalaw sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
7: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: DTX 500!
12: Mabalik sa mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
20: O gaano nagkapi, magkaanang ang tamis, wala, Sir Max?
19: Ah, lagi. Basiglas na ni.
20: Maunang taas imo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
19: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasang akong sugar.
20: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Gulyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit gyapo lang akong tuhod.
20: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Seed Liniment Oil.
19: Basin bayad mabatan lang kung balik, ana, ha?
20: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
19: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung pagdulong sa video kay. Aray, sakit no more.
20: Seed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
21: Kapoy kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid turuan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay.
22: Pwede lang makakas. Bila mo idan.
21: So anak ko, 90 na ko.
8: Sa paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
23: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
24: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod anin pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing. Kidney, atay, uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla na to ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
2: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karo umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho nimo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawalan lang. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o supplement kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa panta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilalab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
0: Physically active manot ako. Ugso sa taas nga panahon, huwag yung kigipamati sa kong lawas. Tagsargani kayo kong madutlan o hilanat. Pag-una, naka-experience ko og ubo-ubo lang. Ako lang ibaliwa kay sa kong pagtuo, walang pumaanad sa abog sa construction site. Gani, kadahapon pa kong magluwa og basketball human sa akong trabaho, aron lang magpasingot. Pero sa kadugayan, nahibong naman lang ko nga murag kapoy man ang akong lawas, bisan sakto ang akong pahuway. Unya, hangakon ko, bisan kong maghigda lang. Pero ako lang ning ibaliwa sa pagtuo nga mawaras kadugayan. Unya,
12: bay, nanasa tay laing alsahon. Mga kahoy nasab. Murag, maluya kita ni kalaki haronda. Ha? Magsaka ka na og matasagdanan.
0: Maulagi bay?
12: Ya, okay ra nimo. Asa mga, mura mo kagluya ron.
0: Wara ni bay eh. Kapil na akong lawas. Ah, pero madara man.
12: Pag-sure, dara, uy. May absent daw ka.
0: Ano ko ng labor ba eh? Sayang po.
12: Oo, mausad. Hala, sige. Na, ato nasugdan mentras nga. Wapamusaka ang kainit sa adlaw. Tara!

0: Oh, yeah, you do. Top of the fourth floor. Ngano man eh? Muro maglisod yung ginawa.
1: Bay!
0: Bay! Lisod. Lisod yung ginawa, bay.
2: Ha? Unsa? Sir! Sir! Si Carlo naglisod yung ginawa! Bay! Bay! Bay! Bay! Bay! Tabang mo dali, bay!
0: Oy, tama!
2: Dali, Migo! Dali! Dalugan na mo sa hospital!

0: Doon na kay Asma. Hinungdan nga nagisod ka o ginhawa ganina. May na lang kay dali kang nadasa imong mga kauban din eh.
1: Unsutok? Na ako'y asma?
0: Oo. O kung sayo pa lang nimong gitagad ang imong sintomas, mas makontrol unta na nimo.
1: Ang sugod taong ko magdahumdong ha, nabaday ko anong sakita. Laksik mo unta kay ko.
0: Ah, doon ako'y iresita ni mga tambal. O maokin ni palita.
1: Salamat, Dok.
0: Why, sa pa yan. Kung doon na mo'y kinahanglan, sangpit lang mo sa nurse, okay?
1: O, Dok.
2: Kulbaan ako na ko'y. Sabi na kong mawa na ka na mo.
1: Mama baya, kakusgan na ng imong anak?
2: Kusgan, lagi. Kunya abusado mangkot kausahay sa imong lawas. Imbis mo pahuway, magsiki ka man hinog duwag basket.
1: Pero, wabay ako'y bisyo, ma. Kung kasagara mangyang kanon, utan po.
2: Dili ka sa kaliwat na anak.
1: Unsa ma?
2: Kaya akong papagod, ang imong lulu ba? Pwera hisgot lang. Naamasabgod to'y asthma.
1: Unsa?
3: Hiligid kog utan matagkaon ako. Wasag ko'y bisyo o physically active sad ko. Ang ako mga pangutana maukining masunod. Unang pangutana, Dok, ganong nagka-asma man ko? Bisan wa ko'y bisyo. O healthy man na akong mga gipangtaon. Posible ka ha nga nasunod ni na ako sa among pamilya? Primato ni Mama, ang akong lulo kuno adunay asma. Ikadawang pangutana, permanente na ba ning sakita o mawa pa ni? Ang saan ako paglikay sa mga butang nga makagrabe sa akong kondisyon? Luwas ra ba gihapon kung muduwa og basketball og mag-ehersisyo? Ikatulong nga pangutana, aduna ba'y pagkaon na kinahanglan na akong likayan? Kinahanglan ba kong magpa-check up kanunay? Bisan pa man kung wara ko'y ipamati? Ikaupat og katapusan, posible sad kaha nga nakuha ni nako sa construction site? Dito man gunin nagsugod sa dihang nagtrabaho ko isip construction worker. Unya grabe ang abog og halos pirmi na akong malanghap ang mga sigarilyo sa akong mga kauban. Posible kaha nga maunahin ng dan? Unsa kay maayo? Muundang ko as construction worker? O mapadayon lang? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carlo.
4: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kay usama na ko ka, medical doctor, o saka psychiatrist, o saka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o kini sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usminya Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga it is okay to say no. When saying no is taking diligent ownership of your life. Namagoy uban nga ako digi ko kay bawo mingog no. No. Okay ra naman yung kagno. Kung ang imong pag-ingon sa no, na ay bugat nga meaning. No, it's not all the time yung mag-yes-yes lang ta, bisag below the belt na. Na ay panahon nga mo say no kita, kung di na ta makasabot. Okay? So, ang atong magtatampo ko na lawa, si Carlo, 18 panuigon, single, taga Cebu City. Mayong pagpaminaw sa mga taga Cebu City. Taga San Nicolas Paris, kini ako na yung basaho ni kay Cebu City. Mga kauban ni Father Edvintik, ha, sa Caritas Volunteers. Jose Lagapa, Floribic, Laurigao, Perla Baiza, Christine Padilla, Sherry Ibarzabal, Faye Abelia, Concordia Subing, Ninita Paradero, Michi Marija, Sherry May, Juwam Humawas. Huwag niya mga taga-Pilar Camotes, na mga Muabog family, Borja, no? Jace Borja, Paulino Paling, Prince o Nazareth, mayong pagpaminaw. Mga tinamungahan, sa itong mga kailantos pinamungahan? O mga Alcosiba family diya sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Mga yung pagpaminaw. Ha? Ninya o si Genevieve. No? You know, mga nanta mag-usap. Nindot kayo mga nanta. Regards sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Doon ni sa Green Hills, sila ni Pitoy o ni Jewel. Musta naman yung mga kanding o baka niya, Pitoy, dagko na. Ano ba tayo maihaw? Karong maabot mga adlaw. Naanak kong katubangan din yung taga-office of City Environment and Natural Resources sa City of Naga, Cebu. Nagpanguluhan sa atong city administrator niya, ng Engineer Arthur Bellamor, Sinro Designate. Nada si Samuel Lapot Jr., yung sa kanini Ben Lapot niya. Verdel Alinsonorin, Vicente Kunsi, Alpe Altornon, mayong pagpaminaw. Mga taga-inabangga Bohol, mga Intal family o Husoy family, good day. Okay, so going back to our sender, si Carlo, no? Mahitungod manig, lisod ginhawa, yung problema ni Carlo, no? Hinawat makatubag ko ng mga problema, Carl. Unang pangutana, Dok, nganong nagka-asma mang kubisan, wala ko'y bisyo, o guilty akong pagkaon. Posible ka ha nga naman ani nako sa among pamilya. Kay mato ni mama, nga kong lulu ko no kay asthmatic. Kaya yes, you're correct, kaya ang hinungdan magiging asma is both genetic and environmental. Genetic meaning it runs in the family. Pareha po niya sa gubang mga klaseng mga sakit, no? It runs in the family. Environmental is kung ma-expose ta sa mga irritants or magka-infection ta, viral infection ba, pwede ka ma-asma na. Irrita, allergens, smoke, lifestyle na to. Dietary, magkakaon ng mga hyper-allergenic ang pagkaon, mga seafoods or whatever. No? So, correct ang imong mama nga i-transit na family. But doesn't follow nga automatic sa kang ma-asmatic kung imong lulo, imong lula, bakun. Pero ang possibility is a little bit higher kumpara sa general population. So, mauna siya ang ako ika-istorya. Ikaduhang pangutana, pero maninti na ning sakita o mawala pa ni. Unsaon ako paglikay sa mga butang makagrabe sa akong kondisyon. Luwas ra ba gihapon kung muduwa og basketball o mag-ehersesyo? O keroy, di ko maulaw mo share ni mo, kwan, Carlo. Nga. Ako sa una, nginomdom niyo ko. Sa elementary pa ko, asthmatic ko. Asthmatic niyo ko. Kay naliwat po ko sa kumpapa nga, ubakon po to kumpapa. Asthmatic niyo ko. At pagka-college na ko, nawagtang man. O niya, bisag dili kay ko dako, di bang ko taas kayo. Di po kumubo. Sakto-sakto lang. Average height. Nga 5'6". Nga 5'6". Between 5'6", 5'7" akong height. Atletico. Kuha ko basketball, volleyball, tennis. Basta, grabe ko mo diba. So, pwede na yun. Mawaar man siguro po nang nagkadako-dako na ako. Pero ikaw, pila niyo mo dad? 18? Posible na yung magtang na niya, hamtong na ganyan mo, no? Pidya pa ka, ha? Ay, kung balikon, ha, mga pidya, patience, adult na ka. Kaya ang pidya patience, kay 17 years old and 364 days ko, no? Pag 18, adult na. Okay, sunod ka pangutana, ikatulo. Ano na ba'y pagkaon nga kinahanglan na kong likayan? Kinahanglan ba kong magpa-check up o kanunay, bisan pa man kung wala ray di pa mati? So, wanagay ko mo sa mudool kag usa ka pulmonologist, no? Ang mga pagkaon nga imong likayan, kanang maka-trigger, no? Kanang mga hyper-allergenic nga mga pagkaon. Uga maglikay ka sa mga sitwasyon nga naay mga pollutants or irritants. Unsa man, mga aso, abog, o karang mga naay mga infeksyon, maglikay ka niya na. Stay calm. Pwede na kag muduol o usa ka pulmonologist, adult lang mga adult pulmo, para masagaan kag something na makadilate sa imong mga muscles, respiratory passages. Na? Kaya kining asma manggod, inflammatory disease ni siya sa atong air passages. Nga mo-constrict, mo-gamay ang agianan sa hangin. So, ang tambala ni is something nga makadilate sa agianan sa hangin. Unsa man yung mga tambala. Ako may lumang itong mga Britannil, itong mga, unsa pa to? Salbutamol inhaler. Nakudaghan kayo na siya. Munti Lucas, muna yung mga tambal, no? Para sa hubak. Mo stay calm lang ka. Na expected na nga habit na kagihubak kung ikaw, lisod nag ginhawa, sige ng ubo-ubo, murag mong huot ang imong dughan, kanang daghang mucus production. Nya ang imong ginanawaan, wak mo minumduman sa una, murag wheezing, no? Murag nang iring bitaw nga kwan. So, makana siya. Mlikay lang ka sa mga makapa-allergy ng mga pagkaon. Nakaitambal ni siya. Ha? Nakaitambal. In worst scenario, ang pasyente dalhin sa ospital para makatagag oxygen kung nagyong makiginhawag yun, no? Pero, kato mga salbutamol inhaler effective ka ito. To o kanang na ay a certain amount of times of pop kunya kinalan mo tumano nimo ang imong doktor unsay kuanon unsay style sa paghanggap sa sud sa inhaler nya kinahanglan nga rich kaog vitamin D nga makuha nato sa silaw sa adlaw sa ubang mga pagkaon ug dili ka dehydrated nga sakto ang imong amount of water sa imong lawas nga maka-sustain ang imong vital organs functioning, na kaupat o katapos ang pangutana. Posible ka ha nga makuha kuni sa construction site? Yes. Construction site, yung siminto lang dahil, nagbuo-buo ng siminto, ulbid ang abuga na, inag-masag siminto, hasta ng balas, imasa siminto. Dito manggo ni nagsugo, tiyan yung nagtrabaho ko, isip construction worker. Dito yun, no? Unsa, unya, grabe ang abug. Ug halos pirmi na kong mahanggap ang mga sigarilyo sa akong mga kauban. Yes. Posible ka nga mauni hinungdan. Yes. Posible, good. Unsa kay maayong muundang ko sa construction or padayon lang. Depende na sa imong nibalaan nga pangwarta karlo, no? Kay kung dili po ka degree holder, hindi po ko mo recommend nga office work sa imong kanon, no? Hindi man ka mong qualify. So, kung I do not know on sa imong educational attainment, kung construction ang imong naibalaan, aring lang tingalikas mga carpentry work, dili nantong masa o siminto, kaya abog na kayo. At least, there is a kahoy na magandang gabas sa mga kahoy, ang iagi sa gabas, akong observahan lang ha, kay magsigim sa kugtanaw ang mga construction, dili man kayo pareha sa abog sa siminto. Ha? Abog mga niyang naggabas ni mo sa kahoy, po dili kayo siya irritant, dili kayo siya isug na kayo sa imong paginawa. So, hinaot na kasabot ka sa mga speaker ni mo, Carlo, sa akong balikon, hindi ko maulaw ni mo mo share nga ako sa una, hubakon ko, pero pagkakalis na ako, nawagtang man, na atletico. Grabe kayo kung tennis, basketball, or di kung maayo kayo sa basketball. Volleyball, no, arang-arang ko. Pero tennis, arang-arang ko. Pero uban nga mga ball games, why football? Kaya pickleball, ha? Pickleball, narara pickleball ka, nakaduwa na ko, wala. Video, minus-minus mga itong panahon, karong mga panahon, ha? Okay, so, nga ito ni Carlo, kung nga ito sa libuan millions yung namina sa itong programa, kini nga kong saliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Thank you very much sa makanunayan yung pagpaminaw sa itong mga RMN program. Tapos katagreeting din sa itong lugar. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakarman. Daghang salamat o maayo.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni Kunhod ang remittances gikan sa mga overseas Filipinos ngadto sa 12-month low ni itong Mayo ning tuiga, base sa datos nga gipagawa sa Central Bank. Gipakita sa BSP nga ang cash remittances o money transfers nga gipaagi sa mga bangko ug ubang formal channels niabot sa $2.713 billion nga niubos gikan sa $2.718 billion nitong Abril. Nasuta nga ang maong marka, mauna ang labing ubos nga natala sa usa ka tuig, sukad nahipos ang $2.658 billion niadtong Mayo sa miaging tuig. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasay yun ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ta Awe. Ano pa daw sa iyong kagigaroon? Mungkin yung sa kababay nga nagpuyo sa aming Lanelia Cebu. Agad matatampo rin dasingan nga Marianne.

0: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
0: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
1: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-Detex 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-Detex 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung ka.
7: Detex 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
10: Ikaw ba? Kapag ka, daigid ka kapag gusto mong kagwalingon. Kinahanglan gid ka nga magsikuyog-kuyog na ko, bisag nataswilahan. Ang sumtaon ka, eh. Pareha sa mga maestro o maestra. Unya, di magka-professional nga makadagihok.
11: Dili ba gano'y pwede nga bisag magdunga lang tag-lunch?
10: Marian, nagsabot na bigdan eh. Nga di unta ko gusto nga parehas tag-swilahan nga tudluan. Unya, kay ikaw, gahi makay ka. Gusto mo gid kang magsigig sunod-sunod na ko.
11: Kay kung wa pala unta ka nga bitog estudyante sa una, dili unta ako magingon ani.
10: So ni gawas tagin tinuod. Wa na gid kay salig na ko. Maggusto ka na kun asa ko pirmi na asa ka.
11: Wa koy salig nimo kay wa pa nimo gipakita na kung kasaligan ka. Duha ra ka buka tong mga anak andi. Ayaw da akong pasensya. Kay kung dili patungod sa atong mga anak, dili ko ni buhaton sa kong kaugalingon.
12: Sa iloa na lang labanan ni mo, oy, naunsa baya ka.
11: Dili, ma. Dili, ganyan mo hono ko mga pagduda niya kung dili ko makita ang iyong hingpit na pagbago.
12: Marian, ang mga lalaki magpakalalaki, gud na.
11: Mao ba, ma? Mao bang bisag kapila nakabinuangin ni Papa? Pasailoon gihapon ni mo?
12: Oh, Marian.
11: Ayaw ko'y parihas ni mo, ma. Nabisag ipanawang na ni Papa ni mo ang iyang pagluibihan ni mo, di dawat ragihapon ka. Nagpakamartir ka. Dili ko ingon anak, ma. Lahit ta.
12: Marian. Marian.

0: Girl, nakuit siya ni mo. Pero eksaba ha, feeling na ako nga kinahanglan siya ka mahibaw ani.
1: Ha? Huh? Ano sa na teacher Chona?
0: Si teacher Andy bangay mong pana. Namo kay mga chika sa tong college students din higod nga magsige na kuno na sila kuyog ni Cheska nga student din hi. I don't know if under basad na ni mo.
1: Cheska?
0: Mm.
1: Familiar iyang name na ko.
0: Pero ayog sabak nga gikan ako ha? Di pa sad ko sure about that, pero parit ilang sa... Wasan sa ti ay, nasayo plan sad ko.
1: Mao ba? Sige, teacher Chona. Thank you.

0: Okay, class. That's all for today. See you next week.
1: Si Chaska nang nasa inahan nga pa doon na wala ka. Morning game ni Teacher Chana na ako nga kuyo-kuyo ko nung auntie. Tila lang uta tinood ang tanan.
0: Chaska? Could you please come over?
2: Yes, miss?
0: I am going to handle Binibining Lakambini here in our school next month. Maybe you can present your class?
2: Huh? Ako, miss? Nganong ako man?
0: Why not? You're smart and you're beautiful. And sakto kayo mong pamarok for the sad competition. I can see your potential.
2: Miss, mauwaw man ta anak, miss, uy.
0: Ayaw ka uwaw. Win or lose, I will be giving extra points if ikaw ang mo-present sa mong class. And exempted ka on final exam. Ano gun po if you don't grab the opportunity? Ayun ang pagtuhado ha. You still have time to prepare. I'll expect from you.
2: Miss.
3: Onyonsa naman.
0: Mag-isod makugtuos yung istorya, day. Uy, tanaw na kong Cheska. Dili mo siya kung anak ng klase sa estudyante.
4: Ambot lang, sad. Gwapa sa daban ng bataa. Basin po, gihimu-himu ala nag-istorya sa abang mga estudyante din eh. Pero, anala na ko na ako na ako eh. Wamasag ka nagpakitaglihok imong ba nang makapaduda ni mo?
0: Uwa man sa dinuan.
4: Ay, anala to ko na ako na akong istorya, day. Kalimti na lang to.
5: Sorry. Gatagan siya, tikagkahasol ay.
0: Uway kaso, uy. Ikaw ba ya? Kaya ba umagod ko nga, amiga yun ta. Mamusulti ko ka na ako kung unsa may imong madunggan kay nahiba akong concerned ka na ako.
4: Maulag kaya. Pero, seriously no, gusto ko nga ma-happy na git ka. O kunta, hingpit na git na usab si Andy.
0: Uwa po na musulti si Andy siyang klase. Asam ka di siya. Tay, excuse me.
6: Ay.
0: Nakakita kang Teacher Andy?
6: Naato si Sir Andy sa gym, ma'am. Dito ko na rin piyugikan.
0: Mao ba? Sige, thank you. Nagunsa mo siya sa gym. Si Andy Gyoda. Og, kaysa mo na iyan yung kastorya ng estudyante? Oh, si Cheska? Oh.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amo isa sin tanakapin sa buhay na bista.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
7: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
9: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
10: Mga hayop, tinuod ko na dunggan. Akong duulon. Andy! Cheska!
11: Miss Marian?
12: Marian?
10: Sa ato pa, tinuod ko na yung chismis nga ako na dunggan, bahin ninyo? Kabit ka sa kumbana, Cheska?
11: Miss, nasayop ka!
10: Klaro kayo sa kumatang na itabok ka ron! Dili mo magtagotagog storya din eh kung wapang may relasyong duha!
11: Miss, kuan mong...
10: So, tingi ko sinungod, Andy!
12: Oh, sakto kasi mong duda, Marian. Doon na may relasyon.
11: Oh, sir...
12: Pero dili sama nang nakasimuna-huna.
10: Unsa?
12: Anak ko siya.
10: Unsa?
12: Tulo ka buwan ang milabay. Nagpakita yung mama nako. Ang kanhi kong ex... O, gipahiba ko nga na ako'y anak niya ngayong gitago sud sa 20 katuwik.
10: Kino ako. Nga nung makabasultin ako dahil ani?
12: Tungod kayo nangita kong saktong timing kung saan ako pagsultin mo. Nihangyo sa J.H.S. ka na ako nga di ka pasultihan. Kay basin masuko ka niya.
11: Sorry, Miss Marian. Pasaylo ako, Miss.
12: Huwa kayo sa Jessica. Di ka angay mag-sorry. Sige na. Sold na si mong klase.

0: Okay, class. That's all for today. Pwede na mo makauli.
1: Ma'am.
2: Miss Marianne?
0: Yes? Anything I can help?
2: Miss, nahibaw ko nga nalain ka na ako. Gusto lang kong mahibaw ka, Miss, nga dili ko mahimong kaagaw ni Teacher Andy nimo o sa imong pamilya. 20 years kong nabuhi nga way papa nga ni Barog na ako, Miss. Og naanad ko nga magpakabuhi bisag way amahan. Dili na ko ipugos akong kaugalingon nimo, Miss. O sa imong pamilya. Pero, doon na kay angay may bawaan.
0: Unsa?
2: Bahin sa tinuod nga kabiti, Papa Andy.
0: Kinsa?
2: Nakita na ko sila kausa, Miss. Pero, wa sila makabantay na ako nga nakakita ko nila. Naghawk sila ni Teacher Chona.
0: Unsa?
2: Panit ilang sila, Miss. Nisulti ko ni mo ani tungod kay dili ko gusto nga buangon kanila. Bisan tuod na ibaw ko nga bugat imong buot. Humani mo mahibaw iyang tinuod. Pero buotan ka nga maestra diri na ako, Miss.
0: Cheska.

0: Sorry, ha, Marian?
1: Sorry? Human sa tali mga storya nga imong gilahog na ako? Ano lang matabunan imong pagpakasa? Kauban akong bana? Sorry? Nagtaw ka gingon na ka sa yun? Habi pa matayo na ako nga tinuod ka nga higala? Bitin ka man di ay!
0: Marian, ha?
2: Ayaw digbuhatan ako.
1: Angay unta ka ni Adto pa nila kong gibuhat? Gusto na, Andy? Di ba mo i-gusto ni mo? Pusata dati kasi mo gusto. Paglipay sa imo mga babae. Dili na kumang hilabot pa si mong kinabuhi. Basta siguro alang ang suportas mga bata o layas din eh.
2: Marian.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mao kita mga ikalang tagi ni Marian nga taga ming Lanilla Cebu uban sa awit nga iyang ipanayo. Awit kareg alahan, love me for what I am.

Ang mong kaagi gibata na doa sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon ni Priscila Recadas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Iadres lang nining tulumanun, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sadori kayon, daghang salamat sa inyo. Pagpaminaw.

0: pa ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Namang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong si Panyawan Capsule, kay karon, dili na kay kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
7: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
6: DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month kape.
8: Naayo na ako.
6: DTX 500!
7: Mapali sa mga butika.
10: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gaano na kape, magkaanang ang tamis, wala Sir Max?
10: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maunang taas imo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid Panyawan Coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
11: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
13: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Anmiana ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat. Apil na. O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.

0: o karong sa live sumpay ni atong sugilaron. Esquadro!
1: Good job! Mission accomplished.
2: Salamat, Waisel. Please, clear the area for possible exit point na mo sa Esquadro.
1: Naay checkpoint sa Albares Highway. Divert your route to Plan B.
2: Thanks, Waisel. Musuot sa mga diversionary roads. Aron malikayan na to ang gimuntal na checkpoints.
3: Isali ko ni mo ng bahina, Glenna.
1: Glenna, do you hear me?
2: Yes, Waisel.

0: Naglagot ko. Kaya naguba ang akong pagka-opisyal. Huwag ko malipay ng akong pagka-wanted karon sa balaod.
1: Kanabaustahay ba? Kanabisan kita balay pa. Kalik na tahi mo bugo, no? No?
0: Madam Jane, giharian lang yun sa dimalas.
1: Oh, sige lang. Minkas buhi pa ta. Kana naman pilmi patlaong ba?
0: Gusto.
1: Kabaos palagi ka. Ikaw ya pataw sa ilaha pa. Ha?
0: Sugdan ko na ang pagpangita nila. Dili ka mahimo magsige lang kong tago.
1: Ikaw ka na pilmi amping pa. Ha? Mas mayo pa ikaw patay sa ila. Pero, tanay ka ulit kailang ikaw ila mapatay, ha?
0: Oh, darling palangga, Madam Jane. Pamatiyon ko sila. Huwag mamisik unya nila sa akong panimaus.
1: Ikaw ka nagamit sa ato dagan kwalita. O ka na ato tananing pluwensya ba? Para ikaw, lampos patay mga talaydol. Kauban ni mo silbisyo. O sa ka na pete eskwadlo.
2: Madam Jane, huwag kanyang respect. Doktor Balita.
0: Oh, boy bangat.
1: At saka naman yung daw, tagbalita ha. Boy bangat.
0: Sulti na dayon alias boy bangat sa ilong. Ayaw kami upahinawa si Madam Chen.
2: Di patay nili palang dugay si Sandro.
0: Usa?
1: Sandro? Patay? Kinsa ka na patay Sandro ha?
2: Ang nagpailang, Iskwadro.

0: patay sa nagpailang eskwadro si Sandro. Siya ang katapusang dragon nga gipatay. Kinsa magkaha ang nagbuhi ni maong eskwadro. Kinsa'y nagfinance sa vigilante killings batok sa mga drugista.
1: Sa karasay mo huna-huna. Kanalisod ba paglikidal sa kananang paila eskwadlo? Ha? Daling pa lang ka?
0: Depende, Madam Cheng.
1: Shhh! Hot! Ikaw ka na ito magtalong sa akong pangutana! Lisod pa ka na o dili?
0: Why lisod alang na ako?
1: Kanda! Kanda mo gusto imutob! Daling palangka.
0: Umano niya sa pipila ka adlaw na akong pagpalamig. Suhiron ko niya ang kadalanan sa syudad. Aron sila pangitaon ug akong risbakan.
1: Ikaw ka na relax ba? Relax.
0: Dili na ba na og relax ning kahimtanga? Daghang mga dimalas ang niabot. Gawa yuta makabaos.

0: Bar. Wong ti na manita?
1: Uy, gagoy! Kaliwat kag unggoy! Di na mo akong tuyo gatong isgutan. Pangyag sa ilong!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapuy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko liha. Niya, saan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ka kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang di ka sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Kay Montenola Nick, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Razor Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
8: Dili po, doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Mga idol, andam-dabam mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
13: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
14: Kalma lang, Bijor. It looks long good. Kailangan na ba ni Boom? Kaya big one tin karon.
15: Uban ay ko, by science. Kuyog na ko, kay magdato, tapinaag yung sindikato. Magpakadato ta, by science.
14: Major Gaspa.
15: Mamatay ka sa kahadlok ni Moni Misahil. Kung magpabilin ka diha sa imong nahimutangan karon.
14: Major.
15: Gipatay na niya si Bayjam. Gusto ka ba di ay nga sayon ra kayong mamatay sa iyang mga kabot?
14: Dila sa kong desisyon, Major. Basta no, masamutan mo niya ang problema kung musuod ko sa iyong dakong nga sindikato.
15: Pangag sa inong! Una-una, bayag yun sa makadagang higayon, by Sards. Ayaw, unya, unya! Kay bulawanon ang matag higayon!

Di na ako basta-basta nga musalig ka ni mo, Mitchell Gaspar. Kung kay mas hudas pa ka namo. Oh, mo ka na itinuon. Nakaila na kay kunin mo, Mitchell Gaspar.

0: tinanoy na balaka ko, Sarge, na tingali og sa sunod ninyong panag-atubang patio nagtut ka sa akong anak.
1: Andam na ko sa posibleng may tabo, Lanibi. Siyara yun akong giagat.
0: Sarge.
1: Wala si Bayjam. Nagbahaya na gusto sa dakong sa nga mong nahimu ni Bay Misael. Ako ani? Paabot ka po ko kung kanusa ko niya hukman sa kamatayon.
0: Palayo na lang lagi, Sarge. Uy, mauragin ka na ang maayong solusyon.
1: Di ninako dagana ng dibi. Atubangon ako ang iyang silot na rin ako. Ug akong gawatun kung may sama man ko sa iyang gibuhat ni Bayjam.
0: Pakiksultihan ko si Misael kung magkita miha. Ug akong hangyoon nga ihatag niya ni mo sa hingpit ang iyang pasaylo, Sarge.
1: Salamat.

0: Salamat kay nakaduaw ka ka na ko din hiling payag, Misael.
1: Gimingaw ko na yung Noy Magno. Ginadanti ka og mga groceries, Noy. Ano na kay makaon samtang maglakaw ang mga adlaw?
0: Ay, salamat yung kayo, Misael.
1: Pasensya ka na gina, Noy Magno. Taod-taod yun, una pa ko nakabalik na rin mo.
0: Nakasabot ko. Og nagpaminaw lang ko sa mga balita bahin sa maisog na eskwadro.
1: Salamat kung mao ka na, Noy. Usa ka sa akong mga idolo, Noy Magno. Alias Magno Bugto.
0: Ano kun lang, nganian ako ning akong pagidaron karon. Tiguwang na og muta pagyod.
1: May iayatang panahon, Noy. Mahimong na humala ang imong tahas sa kinabuhi. Og ako nasab karon.

dili pa karon ang hustong panahon aron magkasugat ang atong masigkadalan, Misael. Iko na nako nga nasundan ko si Aning Dapita. Mupali ko sa sunod adlaw aron pagsusi kung si Kinsa ang gipakikitaan niya diha sa unaan. Mubiya lang una ko rin eh. Ah. Kung si Kinsa gaman nga giyatagak importansya ni Bisael ni Adong Dapita, papason sa punya tika Aning Kalibutana aron mahagit ko ang iyang kasugo.

0: Permi na pa niyang kihimot ni Miss Al? Na magsigigla kao nga maurang o sa Miss Glenna?
1: Dili permi, Miss Alaya. Apo na ay manghay gayon nga mula kao siyang dili makakuyog. Og akong girespeto sab ang iyang privacy.
0: Mao ba di ay?
1: Nabalaka na sab kaniya, Miss?
0: Isip higala? Yes. Nabalaka ko.
1: Isip higala lang ka? O mas pa sa higala? Sorry ha. Personal lang kayo nga akong pangutana. Pasensya na ka, Miss Alaya.

0: Doon lang ko salimutan sa lubong ni Clina. Ako bangot. Ang naibabay ang pag-ulang ni Bia. Sumto Bia na. May pagkaparehas man upor maniglina ang nagtarikot. Sam ka to Bia na. Nung ramas siya o si Declina. Taas pa ang ginikutan ng Maganila. Huwag i-efres ko pa kayong mabuhag. Kinsam ka tumaya na. Pasok siya. Magaling ko. Huwag pagkato siya magkapalayo din sa simiteryo.
1: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa said marketing, ang tigamaog tiga purapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gilibkas na sa kagamhanan binagi sa Department of Agriculture kundi DA ang temporary ban nga gipatuman sa pag-angkat ng mga hayop ug dunay foot and mouth disease kon FMD o gubang related products gikan sa Hungary. Sigon sa DA, ang maong lakang subay kini sa desisyon sa World Organization for Animal Health aron mabalik ang FMD free status sa containment zone sa Hungary. Gikumpirmar sa maong organisasyon nga ang area recomply sa international animal health standards diin wala mahimong practice ang vaccination. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, ang ilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis yung hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: This time check is brought to you by Bounty Fresh. Our Bounty Fresh baon food favorites. All day, every day. Basta baon. This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluwensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan.

sa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gary. Audio editor Lloyd Gabbiara. Balik ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Utsuman ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banain yung minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kaya di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong ko ungo.

0: Dyan eh. Nga no kaso kaon, Malka?
1: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
2: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni Oji Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
3: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro.
4: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
5: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
6: Karon minus na.
5: So, wala na ngayon?
6: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
5: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
6: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa triad ko sa hospital. Papuliyong ko sa doktor kay putlon mo dito kong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga lang Life Extension D3 kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mong makaon. Dili na ko ka New Year ba? Dili na ko ka kaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Tumpayan na itong kinabuhi.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Nasa'yo ang panalo.
8: Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang Pabuhos Blowout. Karunting uwan, atangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngadto sa 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB 258020 Series of 2026.
9: Dito ka lang, always panalo.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
11: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, gapanehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
12: Sa pinakadulog ang patigis sa sugar.
11: DTX 500.
13: Kuday si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX.
11: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
14: Kuyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
15: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
14: Lagi. Basig glass na ni.
15: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
15: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa...

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Di ko ganahan nga, maapis mga pangutan na.
2: Ah, sige. Tabunan na nato ning rungon. Aron atong masud ug balik siyang pantyon.
1: Ah, ayaw na.
2: Ha? Huh? Ganun?
1: Unsa man ang naa sa kamot sa kalabira?
2: Oh, uy. Hala!
1: Mura man nagpanapton ang gikumkum sa kalabira ni Iskolastika.
2: Gusto. O, iya gyud ni gikumkum.
1: Ako na ni kuhauna.
2: Panyo man abay?
1: Nung gipadadaan manig panyo ang minatay.
2: Ba't lang ka?
1: Panapton nga ligunon man eh.
2: Linin man na.
1: Linin? Oh. Mura man og... Oh. Mura, naay marka kining maong panyo.
2: Unsa?
1: Abay, atong dadon kini panyo. Pero ato na nang ipahilo na og balik kining lungon sa ilawom sa Nitso.

0: ninyo na sampalig bote. Oh. May hawalan naman din ni Luis ilang bahay ni Tinto. Oh. Uy. Ah. Naigaming bahay. Ah, nito tanak ko. Cute kayo.
1: Talaga mahimong musot. Arang maong bahay, Milche.
0: Ay. Ikaw din na, Sir Darwin?
1: Oo. Oh. Ako. Sorry. Nagidid ante ka sa pagduo lang ang baya.
0: Okay na, sir, uy.
1: Doon ay nagpuyo niya. Huwag din lang siya gusto nga doon ay magsamok-samok niya.
0: Mauba?
1: Maul? Mahilig ka niya ay sa photography?
0: Yes, sir. Ganahin ko mga mag-picture sa mga mananap.
1: Mauba?
0: Sir, salamat kayo sa mong pagpasod na akong trabaho, ha? Pero, kano sa kita yung mag-open ang iyong ospital, sir?
1: Posible, nga karong tuwig. Magkasugod na sa pag-operate ang maong ospital.
0: Okay.
1: Lord, doon ay Dr. Onya nga mo ani sa bahay. Libre ang tanang check-up. May tingali nga imo ning pahibos lang.
0: Buwa mo ko'y sakit, sir.
1: Doon sa mali ay ang imong blood type?
0: A positive, sir.
1: Mau ba?
0: Sige, sir, ha. Mabalik na ko sa taas.
1: Okay.
0: Kuya, paano ko kanina, eh? Kalit mo lang tunga ang papa ni Tindo sa kunidyo. Binutbot raman ang totoong disulti nila ni Johnny. Nga doon ay kwarto din nga dalipasod lang. Doon na ang binipay sa liyo nga. Dili pasudlan. Pero, kinsa man ka ang nagpuyo sa gaming pay sa liyo?

0: pan nyo om renas minanteng sige hanem mo tayo ko po'y.
1: Oo. Oh. Ano ko nga magisi siya?
0: Linin man ang panyo, ah.
1: Linin?
0: Oo. Oh. Ligon ka ng panaptuna ka ng linin.
1: Mababay?
0: Oo. Oh.
1: Mura man og suwat yun yun.
0: May tingali nga imo ng bason, abay.
1: Ha? Pero, di ka rin mabungkag?
0: Oh, sablang gana na ibutang. Tayon, bubuag tubig. Aron mulutaw rasis tubig.
1: Ah, sige. Magkuha kong planggan.
0: Oh, ako na.
1: Ako na yung balihon. Oh, uy. Mabasa na? Oh. Nar-ra. Oh. Nara ang unang litra?
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka-normal.
3: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
11: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gudbisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Mama Mia,
20: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
21: Ach! Ilong Ranger?
22: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
21: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
22: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
21: Sipon dayon?
22: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
23: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
24: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
23: Maayo gani kay ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
25: Abay,
26: langgan nga doon ay tubig. Oh.
25: Abay, mabasa na nako ang unang litra. Nara.
26: Ha? Nara?
25: Seryoso ko, abay? Ano ba?
26: Oh, eh, pala ito lagi na ining tubig. Hinaya lang.
25: Ah, oh.
26: Oh. Nana, milutaw na ang suwat.
25: Nara.
26: Narasa.
25: Oh. Narasa. Oo niya sa ubus, na ay... Sabra.
26: Ber... Din?
25: Oh. Narasa Berdin?
26: No, nung na-appeal man ang Berdin ini?
25: Berdin. Eh, si Lula o si Indayina. Berdin nito sila, di ba?
26: Nara nga kahoy!
25: Tagko man ang kahoy, ha? Saan ko'y buti pa sa buta ng iyong isuwat, no?
26: Ang akong nasabtan ini abay nga dunay nara sa Berdin. Wala no. Maglabad lagi atong utok ini abay ay.
25: Bay, mamalig ta sa yuta sa mga Berdin.
26: Sa? Samanta dito?
27: Mayo! Mayo adlaw!
26: May adlaw!
28: Hello, ate, kuya, ni Aladi mo.
26: Ni Amiday kay nagdana sa biog bugas para ninyo ni Lula ni mo.
27: Muna, o niya, niya pag yung mga dilat ha? Noodles o uban ba?
26: O saman, madugay patos Lula ni mo.
28: Ni Ana naman to karan si Lula, ate.
27: Isolo na nang dana mong groceries, Inday. Ako na dahil ning bugas, o niya.
28: Oo, kuya.
27: Hmm.
26: Talawas palibot. Kundo na ba sila'y nara din hi?
25: Muna magwa, abay.
26: Bitaw, no?
27: Oh.
29: Lula Shab.
26: Ay.
27: May walaw niya, Lula.
29: Ganong namalik naman, Shab mo.
27: Nagdamig bugas o ano no ninyo, Lula?
26: Di ba, misaan man may si Abay Chani nga. At timanon mo niya, labi na sa inyong pagkaon.
27: Wala naman mo balik sa kumpayag si Inday, Ina, Lola. Mau nga kami na rin ibalik din, he.
29: Naninood ka na ay ang inyong diingon nga tabang.
27: Oo, oh, Lola, uy. Lola, mangutan na ko.
29: Saan siya man na?
27: May kahoy mong nara ining dapita?
29: Doon na.
27: Hayan mo na karoon, Lula.
29: To aray, saat bang siya siya pa?
27: Inyo po ba ng yuta din, ha?
29: Oo, oh, pero nabaligya na na. Lugay na.
27: Oo, mo ba?
26: Pero kanang mahimo rasab nga mo tuno ba ng dapita, Lula?
29: Oo, oh, mahimo kayo. Kipatay naman siya nagtag-iya ng yuta.
27: Kinsa na mali tag-iya ng yuta karoon, Lula?
29: Mga amador.
27: Amador?
26: Lola, may kaila ka bang amador?
29: Oh, may suod kong higala sa unang panahon. Si Tikang.
27: Tikang?
26: Nainasaganan. Oh, ay.
29: Buutan si Tikang.
26: Pero lain kay pangan, Tikang.
27: Ano sa tinood nga na ng Tikang, Lola?
29: Eskolastika.
27: Ha? Eskolastika Amador?
29: Hey, oh, Dugay na kaayo siyang namatay.
26: Mao ba?
27: Pero kamo nga mga birdin, mao gid ang tagiya ng yuta sa atbang sasapa sa una lola no.
29: Oh. O siya kami sa labing daghanong yuta sa unang panahon. Apan, tugod siya pagkasugarol sa akong insuon. Anam-anam nga nabaligya ang among yuta ngadto's mag-aabador.
27: Mao ba? Kinsa man ang sa imong isuon nila?
29: Si Manolo Berdet.
26: Manolo Berdet?
29: Oh.
27: Kun mao na, kamo day ang tag-iya sa musuliyo sa mga Berdet dito sa Minterio?
29: Oh, kami. Apansukan na matay ang akong apo nga si Melvin. Wa na ko'y ganang musod sa maong Minterio.
27: Kun mao na, dinuod yun day nga usam mo sa mga yutaan ni Nindapita?
29: Oh, apansalbahe siya nga kong itsuon. Humaniya mabaligya ang among ubang yuta. Bilaya siya, pero pagbalik niya, namatay siya.
27: O, saan mo na namatyan sa imong itsuon nga si Manolo Berdinola?
29: Gidunggab siya sa baylihan samtang nagsayaw.
27: Gipatay si Don Manolo Berdin?
26: Kisa may nagpatay sa mong igsuon, lola?
29: May gidudahan ang iyang mga barkada.
27: Kinsa man?
29: Usa sa mga pater.
26: Pater?
29: Si Darwin Pater.
27: Unsa?

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. Pagay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
3: Tofu sisig?
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
2: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
7: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. EQT Numo.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Newsbreak, Newsbreak.
2: Maing hapon, kinisig sa mga Eli Bolanos o ganyan itong balita ng orasa sa kapon nun. Ngayon nato sa Kui Herbal Capsule. Mas dali na karoon ang paghatag-usulan nga ito sa mga job order kung J.O. worker sa kagamhanan sa Kbay Sugbo. Kinilagot kayo ipaagi na usap sa automated teller machine kung ATM ang sweldo ni ini. Ang nagsigutang lakang mo itumag sa city government labot sa mga reklamo sa mga J.O. sa kalangay pag-release sa ilang sweldo. Mato ni City Treasurer Emma Villarete na pinagi sa ATM di na maagi sa disbursing officer ang suhulan ni ini. Ipaba usap ni Villarete nga naswilduhan na ang gatusad ka mga J.O. personnel sa syudad na huwag makanawat ni suka di adtong miaging tuig. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagayang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, ug uban pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gulong paliya, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa di pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's pathway to herbs that heal eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi niyo, ipaabot. Palit na!
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ito nga mag-akos o ka

0: pa sa ilo ako. Nakaamgon ako sa nahibo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagan ni kayon kin akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kun ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung may luna pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala tur sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: Usa kasi manang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
1: Pwede sa Actimed. Actipit man!
0: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
1: Actimed! Actipit!
0: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
1: Actimed! Actipit!
0: Unya ang quality.
1: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi manang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Mga pa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na ibukol man.
4: Wala na jud, wala na ipamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
3: The original Koy Herbal Capsule.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon. Bon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahong sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-said Celebrity Beauty Soap na.
11: Said Celebrity Beauty Soap, kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of said marketing.
15: Para bang pinatawag ako?
16: Kay Montenola Nick, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
17: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.

0: man kayo lang yung daily routine. Gikan sa inyo. Pengon dinis company. Unya, dinis company. Gato sa inyo. Wadi sa'y pagsalig hapon ni mo. Murag. Siya na ganyan problema na, bro ba? Murag siya na yun. Ug dili ikaw.
1: Ayaw ibasol sa lain, bro, ang problema nga imong gisugdan. Kay kung wa pa ni mo buhata ang dili unta angay, di ni maingon ini, di ba?
0: Sorry, bro.
1: Kay dili mahitabo nga maingon ini si Milan ni, kung wa pa to ni mo hatagig number sa aplikant, o kung wa pa siya manawag sa akong number, o gusa pa, nakaila ka na ni Milan ni, sa iyang kinaiya. Ngaingon siya ni ini kasensitive.
0: Mahayan dyan ako kung nabuhat, bro. Kung may nauna-unaan kang isilot ni mo na ako tungod sa akong nahimong sa'yo, buhata na. Aro makababi ka na ako.
1: Tanawa ka na? Mayo ka na? Sayop lang yung gihimo. Unya, tudluan pag-ikunin mo glaing sayop? Sa may mahimong lindog-dagan, anak? Ha?
0: O, unya, sa uman ako nga makabawi ko nimo. Ako nga makisulti ud akong Milani. Ninyo do. Aron mapasabot ko siya nga nakasa ko ninyo. O dili kaniya angay nga pagsadon. Kay ako mao na sayo.
1: Maayo ang imong intensyon. Pero ambot lang kung mamati ba sab ka si Milani nimo. Ug ang ako sab kay tingali. Magdugang lahi noon na sa problema.
0: Basta, sutihin lang nga ko ninyo, bro, ha? Kung unsay akong buhaton. Willing ako nga makabayad sa nga ako na himuli mo. Ni Milani. Usa akong kinugos. Ni Bet Chelsea.
1: Mayroon kadit. May mitawag.
0: Sige, bro. Basta, mauna to, ha? Inan ako niya ako. Mabalik ako sa mong department, bro.
1: Sige. Sige, bro. Oh. Si Chelsea, kini may tawag? Hello, Chelsea? Langga?
2: Daddy, kuha ako tiri sa school ba? Kuha ako tiri ba?
1: Naghila ka nga naman. Kasi manita po ni mo, ha? Unsa lang.

0: Hello. Turanting. Kanang minggawas man siya sa ilang klase. Nga sayo pa man. Kunya naghilak. Wap man musulti nga akong gipangutana.
1: No, Reza, masulti dong James. Kunaon sa siya mo. Nagsigil akong hilak.
0: Wala siya awaya sud sa ilang room?
1: Oh, wap man. Wap man kuno. Ingon sa ilang teacher. Nakalita naman ko na naghilak. Kung mingon nga magpakuha ni mo.
0: Umma ba?
1: Wow.
0: Ah, sige. Pahilumala na diha. Amami, sultihi nga nagpaingon ako ha. O few minutes from now, nanako na ko diha.
1: Oo. Odong, akong ingon.
0: Sige, turanding.
1: Ah, oh, ganyot sa.
0: Oo, oh, unsa man.
1: Kwan ba, karang, unsa ka dito ibong ingon dong? Ha? Karang, few minutes ba to? Nanaka diri?
0: Ay, pastilan mo turanding.
1: Ay.
0: Pila kami nautugikan karon ba, nanako ko diha. Historia es Chelsea.
1: Ah, iya, odong. Kagol seryahe.
0: Ah, pastilan yung uturan ding.

0: Pastilan. Mora din ay rason nga migawas kag sayo sa inyong klase bisan wapay oras sa dismissal. Kadi kamo ba ni mami ni mo Milan eh? O magpakuha ka na ko lang ga?
1: Kadili na lagi ko ni mami dati. Kagiaway ka niya. Dili na ko niya.
0: Julesi.
2: Turanding.
3: Ah, I'm just the Chelsea Dung Chems. I'm to.
0: To asa auto. Mauban gyud kuno siya na ako sa trabahoan kay dili siya gusto nga mauban sa iyang mami.
3: Gusto na ni noon sa mga mo dong. Ha? Kalo iba Chelsea. Oy.
0: Kasubo na ko to Randing. Nga apil ka. Lasol sabi no ni ning kamay gyud unta kay nga problema.
3: Ah, gamay pa rin nga. Happy tama na mahutig luhas day Chelsea sa sige kinilok. Misamot ko bag ang matataon. Gamay pa siyag mata sa magtagyod. Di na makita hapit sa kaubag.
0: Akong itaw ganun ta si Milani pero off ang iyong phone.
3: Oh, gitoyo.
0: Oh, ha? Huh?
3: Di naman si Milani dong. Nga, gi-off man ang iyong cellphone. Di na siya nagkigsulti ni mo. Makigbuwag na siya ni mo.
0: Turanding.
4: Idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karo umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o gas PR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
8: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500.
9: Hello?
10: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na!
11: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Bakit RitePoint ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan RiteMed since kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
18: Drink responsibly.
17: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
18: Drink responsibly.
11: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Haplas, haplas, alang sa panuhot. Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
21: Rest Time to the rescue.
18: Unilab quality yan.
22: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinagwandong nga, basin bag, kwandong, basin dong, kwan.
9: Pasabtalan siya to landing.
8: Oh, sige, sige dong, ako na bahala.
9: Dado nung tataka, pero... May tubag pa lang unta si Milan eh, aron nga mapibaw na ako. Nga sayo na kong gikuha si Chelsea. Kulong saon man lagi. Di man makontak. Baka nga, di nila saka ha. Magpaabot niya. Nagkuhan sa ko, nagbilin sa kong message. Pero kung dili ito niya mabasa, o ganig balik niya din he. Si Taon ka. Ikaw na lesulte. Mudiretso na may pauli si Chelsea sa bahay. Di ka nga magpalit sa drive-thru para sa among lunch. Ah, dawatan niyo.
8: Saman.
9: Para panood to o pamliti.
8: Ah, ala, ala, what the? Tibok 500. Oh, di man ni makaundang.
9: May babag, husto na ni mga pangapasiaw ni mo to landing?
8: Ah, ala, ala, sorry, dong. Ang ako lang ko doon tato nga, mupahiyom sab ka ba kay parehas kang gilmos day Chelsea, nga marag. Malang adlaw kayong hitsura.
9: Masama na to landing. Mga to na Miss Chelsea. Halo nga mahilom na to sa pagsihilak to sa sao to.
8: Oh. Oh, sige, sige dong. Sige dong. Ay. Pastilan. Pagalo ito na dong James. Kabutan ini niyo. Doon sa Miss Melania. Dong James. Panalimtad ko. Blank kiss. Nge. Nge. Huwag nang umansin. Bisag mulingi na lang unta. Huhay! Ay, pasti lang diri ka pa nang nakodong, James. Diyo ka magmahay-ay. Matagbaw dyan ka. Kidili tamang yung kabuhian hangtod, gati ka mo lagom. Ay! Ay, charot! Charlot!

0: funding. Nakuha on ni James si Chelsea din sa iyang school. Nga gipasabot man ako sa Chelsea nimo, nga ako nga pito din kay mag-lunch mi sa gawas.
1: Kalma lang ko dahil ni Lance. Uy, kalma! Hinayon lang natungo ko itong tingog. Kimuwatas mong kabatiin, no? Abi na lang nag-away ito. Wala ba yun? Uyabahin po sa pagpugong ni Day Chelsea na muban ni Don James. Wala bang way? Ako katungod sa pagpugong sa inyong anak ko. Ay nga, at tugil mo ba ni Don James? Nga, iyaman sa itong amahan. Sa kaba.
0: Pero giingat to naman kandaan. Nga mubalik ko aron kuhaon sa Chelsea. Wa ni mo sulti si James, ana?
1: Ang gisultihan, huy? Nga nagong wa...
0: Nga anong gidaman niya sa Chelsea?
1: Kwan ba, karang si Chelsea lagi mo ay namugos ni Don James. Nga, kuhaon siya din, he.
0: Kung ingon unta, ana, nagpahibaw unta mo na ako. Aron dili ko mabaw sa pagbalik din, he. Makalagot.
1: Kwan ka nang, huwag yung problema sa Don James, Day Melanie. Kaya, isugot ko siyang ikaw ang mukha ni Day Chelsea. Pero ang nakaapan lang kay si Day Chelsea, may ingon mga, ato siya mauban siyang amahan o dili ni mo.
0: Unsa?
1: Ano? Ingon ano? O, usap pa. Ha, usap pa. Gitawagan kang Sir James sa imang cellphone. At natibawan kang ato mauban si Day Chelsea niya. Pero off man ko no ang imang cellphone, o niyo, nag-message sa sabsiya ni mo. Ha? Wala ka makareceive sa yung message.
2: Oh, wala. Off man dahil ang imang cellphone, no? Saan rin ito at pagkawasa ni mo?
0: Hilong taranding?
1: Oh, kanang, kwan ba? Kanang, mutubag rin ko sa imang pangutahan na dahil. Kwan ba, ingawin ka, muhilom ko, aw, muhilom rapod yun ko. Ano?
0: Makalagot. Makalagot.
1: Ano di ka maglagot, Damilan nino? Pag-istorya mo sa Dung James. Uy, mura lang ibang nag-iya-iyahay lang, nag-iya-iya. Unya, ang loo ay ano nino, the Chelsea. Mga istoryahan ninyo, talong ko noon sa inyo problema. Hinay-hinay lang yun, hinay-hinay. O, kanag-dili mo magpataas, ha? Di mo magpataas. Mamati mo sa usag-usa, heart to heart. O, kanang inyo istorya mag-heart to heart mo. Kaya kung mag-inengon mo, pirmi ini, no? O, guway mo ayong pagsinabdanay. Na! Paingon, gin mo nga doon sa panagbuwag. Ingin ako makakuin!

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaro.
1: Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa kong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungong tibisa nung saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ah! Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw armusidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
9: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstry 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstry 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayo na hapon ako sa Radyo Bandes. Yung sa post, JQ Cabros na Medios. Marigara po na katulad ito sa Gatayag sa 5-3. Bili mo matanon. Ang naanang edad, mag-Gatayag sa 5-3 ka. Ang Gatayag sa 5-3 na superior, ang Pestams, kama ko'y gratuti sa Basiliola. Ako'y naman si Kansaus, batok sa Donato sa Freer de Gaos, may marami sa posyon. Yung na rin sa Babisyo sa mga stabilang sa alkohol o ang pagparabako. Sa itong na balita na nagpan sa gilog at ang preparation sa mga sakop sa Minnesota Enforcement ayun, ay kinusaka Junior High School na ginaan na drug poser itong ginagpan sa may barangay Abukayang lungsod sa Balamban, mga raspatang tanggal sa Kamaud. Ang nagpan nilang sa pangalang Binjo Madrama, Midaan alias Sierot o lumulupyo sa mga sityo saksak sa mga barangay na nagpan siya sa gilog by preparation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Balamban Precision o mga gigipinansyon sa pila kandaw ang pagmulig illegal ga drugas dili ang mga ginakwa na kuang gilig ang mga pagkita ginahag sa mga bugaran ka pinyo sa 500 mil 500 kong ga 7,500 sa peso sa ang baog na suspect itanggong na karoon sa Balamban Police Station. Batong news break ang karo sa pura hatog ako sa Dota X 5-3 ang Dota X 5-3 campaign niya proyeksyon ang 1.3 million out of units sa Antexan sa mitibo ganyan pangontra sa mga free radicals sa Gaussian Nation sa Dota X 5-3 atong panit papatong internal organ ayuhon ang Dota X 5-3 ninyo dudang sa Dota sa fatal liver disease glaucoma cataract cardiovascular disease fatal liver disease kidney disease gas formation of ACDT insomnia aking pagkakas GERD ang Dota X 5-3 ang sekreto sa pagkakuwapo.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
16: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Ipod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural, at original.
21: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
22: Mama Mia, here I go again.
23: Cebu, get ready.
0: Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
21: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
11: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
22: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
21: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
11: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
21: This newscast is brought to you by Presto Creams.
24: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
25: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
24: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag guwanta pa.
21: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
11: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
26: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
27: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
26: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
27: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
26: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
27: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
28: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly.
31: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
32: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
33: Same nutrition, half the price.
32: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
34: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
33: Same nutrition, half the price.
32: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
35: Kung moingon si mama nga,
36: sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
37: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
36: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
35: Ang iyang buot ipasabot.
36: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
38: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
39: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting buhupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa aglaw.
1: Shit, yung tabuya.
2: Hello, Dong Kep?
1: Nangimang, limpuhin akong kwarto diha. Anak ko mo pa uli.
2: Ah, oo, Dong.
1: Nangimang, nahibaw ka ba? Kunahain ka rin si Kuya Hans?
2: Kuan, tuabat si Kali sa bahis inyong apuan, Dong.
1: Ha?
2: Nadawag man to na ko gabiin. Gutan ako na hain ang yawi sa kwartos inyong papa. Kaya wag ko numakit is caretaker.
1: Mo ba?
2: Ay, Dong, congrats na isa bagong kasal. Abi na ko kung di yun ka magpakasal ni Claire.
1: Ayoko pahilipayin na.
2: Ay naunsa pagkamura ka magnag-uulboy.
1: Nang, ako na ang labing dimalas na tao karungi kayo na.
2: Ha? Ay, abi ba na kong nalipay kas inyong kasal?
1: Huwag ko malipay ato lang. Napugos lang ko.
2: Uy, hala pagkada ko ang nagproblema, ha, Dong?
1: Tang, mura kong gito ka ron.
2: Ha? Silan, uy, naunsan akot ni. Ikaw manuntay happy ninyong duha ni Hans. Unya karon, ikaw na siya'y nag-uul.
1: Hangtod sa hangtod, ayod ko nga mag-antos inim lang.
2: Ay, naunsa naman ni Oy. Pero doon kasal ka na ni Claire. Tunin ang imong pagpati o pagmahal niya pag-usap. Sama ko sa unang panahon, God.
1: Ambot ba lang, Oy? Wala ko makasabot ako.
2: Ay ka nang usahay doon na makita yung mga sayop na desisyon na kinahanglang ato na lang dawaton nga sayop. Apan atong trabaho on nga mahimong hosto.
1: Nang... Ngano ingon ini man akong kinabuhi. Ngano tanang gusto na ko si Kuya Hans mang makaangkon. Bati na yung kayo ni kinabuhi anang bati yun.
2: Mas pa itingaling mo ari kaunas na kong bahay. Ari magsulti.

0: imuhang gilabay, ma'am!
1: Labad akong uro ng aswin.
0: Mama, ayaw pa da sa imuhang o, oh, ma'am. Kay Mabdos baya ka.
1: Anya?
0: Ay pa da ng kalabad sa muo.
1: Ipausa man ni mo nga maglagot magkikulikin. Tanawag hain si Ron. Tuwas yung studio. Angay untang nga nagbiyahe na mi Ron.
0: Ma'am, usahay ang atong gi-expect. Dili gyud mao'y mo abot. Labi na kung wa mauyun ni sa duha.
1: Ha? Sa ibot may ipasabot ng aswin?
0: Ay, wala. Wamamoy. Manlipyo una ko sa iyo.
1: Ayaw, paglakaw ng aswin.
0: May isugo pa ka, ma'am.
1: Gusto ko lang klarohon ang imong gisulti. Ang wa mauyunis duha. Unsa ba ko na ibot ipasabot ini? Ha?
0: Kuan ba, ma'am? Kanang...
1: Klaro kayo, gipadungog-dungog ko ni mo.
0: Wala! Wa arabag yun, ma'am. Wa, ma'am, oy! Unsa ba'y padungog-dungog ba, ma'am? Oy, wa taon.
1: Sulti ikos tinuod nang. May relasyon si Ayesa o Kent, no?
0: Aha? Oy! Wa, yun, ma'am. BFF na sila. Suod lang ba? Suod?
1: Aleche!
0: Oy. Wa, ma'am, sa kadinisa dihang nagkasuod sila, ma'am. Claire!
1: May lang, Asun. Tabagi ko ng imong anak, ha? Nga dili makig BFF sa kumbana. May mapusilan gina ko siya.
0: Wala! Uy, kakuyagod ni mo, ma'am. Mamusil di ay ka, ma'am.
1: Oo, oh, mamusil. Kung ako'y maglagot.
0: Uy.
1: Ako na nang bara si Kent. O dili ko gusto nga so uro na siya glain.

0: Ay, gali kayo ni sila si Hans o Kent. Kaya doon naman sila mga sa opa.
1: Eh, mamayesha. Eh, niyagang sagbay luwag mo. Asun siya maga. Butangan tayo datas, ma'am.
0: Ayaw na. Onsi nga ni Molo?
1: Eh, ikaw na rin kong lulo, Sam.
0: Ako rin si Ayasa, Lolo Sam.
1: Maayaw man yung mamilig, uy, si Dung Hans, uy.
0: Ha? Lolo Sam, nakailan ka sa unang uyab ni Hans? Si Kara?
1: Oo, uy. Nakaila. Eh, tagad din, heiman ko.
0: Onsa?
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
4: same nutrition, half the price,
3: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price,
3: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bang pinatawag ako ng daga.
7: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
8: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
9: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
10: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
9: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
11: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
12: Strong for the Filipino.
13: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
14: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga-roon, taga-rito, taga-saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
15: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
16: Pag may kapote, kampante. Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
17: The Original Koi Herbal Capsule.
19: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
20: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
21: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
22: Lady's Choice Ham Spread.
21: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
22: Patikim!
21: Mmm!
22: Wow!
21: Omega siglaw sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
22: 66 omega 3 and 6.
21: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
23: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usaka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
9: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
10: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
12: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
13: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
16: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
19: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
20: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
23: Tagadini day sila si Tara?
24: Oh, just meet sila ni Dong Kent. Naging himan mag high school si Dong Kent. Samtang si Dong Hans, dito sa syudad.
23: Mao ba?
24: Naaraman sa ubos ang ilang bahay ni Tara.
23: Mao ba?
24: Daghang man ni silang yuta. Kaya mahilig man mamalit ang yuta ang amahan ni Dong Hans. Ay, dahil pa ato ba? Kumusta naman dahil si Dong Kent? Ay, sukad man doon namatay ang inahan ni Kent. Wat na siya mutunob din eh.
23: Di man din mamatay ang inahan nila.
24: Tingin ko mamatay ang inahan ni Kent o ni Hans.
23: Ma'am.
24: Ano pagsabahan na may shorty ko ni mong anak? Dili ka pala gusto si Dong Hans na mag-istot may siya laging kanan.
23: Nga naman.
25: Ayos ha?
23: Oh. Ah, Lolo Sam, excuse una ha. Ato na lang ako si Hans.
24: Eh, sige, basta ayaw siya ba sa itong gisgutan, mama?
23: Ayasa na lang, Lo. Ayaw pag ma'am na ako kay pobre ka ayaw ko.
26: Sir? Mahal? May tuyo ka?
25: Sa magpanulti ni Lolo Sam ni mo?
26: Wak man. Nakigila-ila lang. Nangutana ko ang taga-diin ko.
25: Unsa may mong gitubag?
26: Akong giingnan nga taga-syudad ko.
25: Maayo. Ayaw ko buking nga. Kung dili ka gusto, masuko ko rin.
26: Di na mahitabo, uy.
25: Kung doon na kayo kinahanglanon din, eh. Si Lolo Sam ang ina. Kasi ang nagatiman ining baya.
26: Okay.
25: May buhatong kustaas. Ayaw paglakaw o layo, ha? I-enjoy ang imong sagbay luwag. Pero ayaw paghiskot sa naitabo sa siyudad.
23: Yes, sir.
25: Usa?
23: Yes, mahal.
25: Good.
23: Ay. Pero sa manintahan ko makakita ang mapahiyom sa Sir Hans, uy. Oh. Karaan naman di kinilang bahay. Kadagan ako sa mga nahita po inimpayan, no? O balik na ko sa akong sagbay luwag, uy.

0: Hala, hala, hala, hala, no. Mura man og mamatay sa konsumisyon tingali ni Ma'am Claire iniihang kami niyoon.
1: Ay, nakasal!
0: Ay, ay, nakita mo ko. Ako magkay papahungawan sa sapot ini babayhan.
1: Nakasal!
0: Ay, ngano, Ma'am Claire?
1: Ikaw ka? Kunain si Hansog ay yasa, right?
0: Ay, wa ko mahibaw kung asa to sila mag-honeymoon, ma'am.
1: Ipasuya ko ni mo?
0: Wa, ma'am, oy. Kuan, mura magun hinoon bitaw maugka ng sila na hinoy nag-honeymoon sa, kay sila may nanglangyaw human sa inyong kasal.
1: Mantayon sa kanu?
0: Ay, wa man ko mamantay, ma'am. Nakita man na sa akong mga mata nako. Pero, ma'am, ayaw palabis kalagot, ma'am, kay ma'am dusbiya ka.
1: Pero makalagot si Kent. Ah. Angay unta nga happy na may karoon sa mga honeymoon, pero nagpabisi-bisi ang tonto.
0: O ba sin tinuod sabi nga, busy din siya, oy.
1: Makalagot!
0: Tatrabaho una ko, ma'am, ha?
1: Katawi ko gatas, B.
0: Yes, ma'am. Bastilan, mura man ug ako gikulbaan ini nga kamirang duha din his bay. Ako magibapiksan sa kasuko ini bayhana, ba? Oo, sige. Hala, ma'am, antos, ma'am, kay nabugos man ka. Pero, kumustan man ka si Ayisa sa ilang bakasyon?

0: Maugiling tayo sa mga bayi sa unang panahon na nag-iberanda. Klaro man ikayo gikan din yung mga bayi sa ubos. Lungsod ito ditong dapita. Ay. Laayas, aning hilong muna nga itong kaupan, eh. Konsekent pa nga kung kauban ka nun. Sadya on tak ni. Oh! Uy! Ano sa mga? May lago po? Mula man kikan sa luyo ng bumbong?
1: Nano man!
0: Oh! Si Sir Hansman, Ron! Nasuko na sad!

0: Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos sa SRP Rack. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. AC.

0: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
1: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, Extra Maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
14: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
15: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
16: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
15: TTX 500! Mabali ang mga butika.
17: Hi! GM here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh, and focused. Stress Tabs.
18: Uti Vitamins Plus Iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
21: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green.

0: ang Kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RMN.
5: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahapunon.
4: Headlines.
5: Ulohan sa ato mga balita, magpasaka og kaso batok sa mga driver nga nakahimo og traffic violation sa syudad sa Sugbo, gipaspasan karoon sa kagamhanan sa Dakbayan. Tourist rest area sa lungsod sa Balamban gibuksan samtang sa Central Highway kauran og dugang pang street lights aron makalikay sa disgrasya ang mga turista o gabisita sa mga dapit ingon man ang mga lumalabay. Dayo sa kababay gipusil patay sa riding in tandem. Samtang magkapina sa 112 million ang populasyon sa Pilipinas base sa PSA 2024 Census of Population. Magkato mga headline.
4: Headlines.
5: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Ini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Huwebes mga kasama? July 16, 2026, kumusta man? Ang ato mga kaigsuunan karong mga kasama nga nagdigamo na karong orasa. Nagandam na alang sa panihapon. Ako ba? Nangawat pas ulo sa maisudan sa karong gabi una. Sa panihapon na usap. Kapag importante ha, ang kanunay naka-tune in sa DYHP, ikan pa sa iyong kabuntago, naghatag o mga pahalipay, mga papremyo, o bisan galihang tungkarong orasa, nga ito na sa ito public affairs program sa kagabihon, pinapot tayo mga online na mga promo, nakalaog mo o 200 pesos pinagi sa GCash. Kung inyong matubag atong sayon kayong pangutana, o gatong mechanics inyong masunod, like o follow DYHP Remensibo Facebook page o Attorney Rofil Fernandez Banyok Facebook. Nag-monitor ka ron sa ito ang digital platform sa Facebook, ingon man sa YouTube channel o sa DYHP app. Mayong adlaw ninyong tanan at mga OFWs na nagkugi hantod. Matag higayon nga tanan aron pagsuporta usab sa ilang pamilya. Maayong adlaw kaninyong tanan asa man kamo nahimutan nga kanasuran karon. O karon sa detalye na sa atong mga balita. Sa mga balitang lokal, pagpasakag kaso batok sa mga driver nga nakahimo mga traffic violations sa syudad sa Sugbo, gipaspasan sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Bakabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gipasmasar karon sa kagamanan sa Sugbo ang pagpasako kaso batok sa mga driver na nakahimog traffic violation sa syudad. Kini, pinag-usap sa Cebu City Transportation Office kung si CTO. Partikular na nini sa mga driver na isuhan o citation ticket na nibalewa lang sa ilang bayranan ng multa. Awhag sa labaw sa CCTO gisarakan RC ganito sa mga motorista o ubang road user nga musunod lang sa traffic rules and regulations. Kini, aron dilim katumang o problema o karon sigurong luwas ang pagpauli nini sa ilang Pinoyanan.
7: Awag na ko sa mga motorista, sa mga naisakyanan, mag-follow ta sa ato ang balaod trapiko. Kay karon ato nagyong gipaspasan ang pag-file o kaso. Ingnon na badayong ko nga nang hulga ko, wala ko nang hulga, gipahinumduman ta mo o gipahibaw ta mo. Nga, kung kanay ato, wak mo ma-file o kaso, basin karon gifile na ang kaso. Gusto mang kahatang mo uli sa tag-sa-tag sa nato kapamilya.

0: Malay nga safe. So, mo-follow ta untay balaod traffic ko.
1: Si Raquel Arce, ang CCTO ni Hatay lang tulok adlaw galugway sa mga driver pagbayad sa multa sa traffic violations na ini sa syudad sa dili papasakaan ang tukmang kaso. Mga kasama, samtang naminaw mo og DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ka active nga sa goal ni mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga nakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RM.
2: Radyo mo, nationwide.
3: At oras alas 5:17 sa kahaponon, samtang deo sa kababay nga nalambigit matod pa sa illegal nga drogas gipusil patay sa riding in tandem samtang nagsakay sa usa ka e-bike nga gimaneho sa usa-usab kababay sa dalan Biaranas, Barangay San Nicolas proper. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report.
4: Patay ang usa ka sibitan news kababay humanidulitis sa pagpusil sa una pamilya lalaki aras 2:20 sa kadlawon sa dalan Biaranas, Barangay San Nicolas proper sa sulod sa Sugbo. Ang biktima gilang si Lilani Cabasa del Claro, 50 anyos, taga Block 5, Magsaysay Street, Barangay Suba sa Dakbay sa Sugbo. Sa initial investigation sa Sawang Kaliro Police Station 6 nga ang biktima uban sa usa ka 32 anyos kababay nga nagpuyo sa Magsaysay Street sa Barangay Suba ug nagsakay sila og usa ka e-bike paingon sa Biaranas. Samtang nadagan ang e-bike na narunggan sa driver nga doon ay ikastorya sa cellular phone ang babae na kauban sa biktima. Pag-abot sa lugar, may kanawag ang babae o gibiyaan ang biktima nga si Declaro na naghigda sa luyong nga bahin sa e-bike o miabot usab o kalitang usa ka lalaki na naka sky blue long sleeve t-shirt, khaki nga short pants o naka helmet. Gilili pa rin ang biktima nga naghigda sa luyong nga bahin sa e-bike o gipusil galayon kinisa makadaghang higayon. Human sa pagpamusil, daling kami sibat ang suspitsado sa kaysa nagpaabot ng motorsiklo o daing sibat. Gidala galayon ang biktima sa Cebu City Medical Center sa kaysa laing e-bike samtang ang kauban ni nga babae ang misunod usab nga mao'y gitumbok nga person of interest. Nakakuwag tulog ka mga basiyo sa bala sa kaliber 45 nga pistola ang mga sakop sa scene of the crime operation nga naana sa kustodiya sa mga investigador sa Sawang Kaliro Police Station. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga ilang gitumbok nga person of interest mao katong usa ka babae nga gikauban sa biktima sa pagsakay sa e-bike base sa pamahayag sa saksi.
5: Pero sa gihapon sa nahitabo niya, naanatay gisubay karon na mga ligo na mga lead or ebidensya nga to ang investigador. Usa sa mga naanato karon ang giconsider na to no ang katong communication sa maong biktima, sawa pa siya gipusil. Naanatay person of interest sa pagkaroon na ato pang gibuild up sa to ang mga investigador kung sa kalambigitan yun niya specifically sa kamatayon sa biktima. Unya adakong tabang pagkaroon na putay nakuha nga witness na nakakita gyud sa pagpamusil.
4: Druga sa kung sa sakitano ang motibo sa krimen, sanglit ang biktima, dalang bigit ni sa pagpamarigyag Cebu, ligip na ang person of interest na nagpanakanihan to sa mga pulis ni Claro sa kaso si illegal nga drugas o nabilanggo sa Cebu City Jail. Apag ni Claro ni Oriol, nga wala nila wadang o bang posibilidad nga anggulo sa pagpusil patay sa biktima.
5: Nang indikasyon karon na nadawat ato ang mga investigador base sa mga ebidensya nga nakuha, nga nanay siya kalambigitan siya legal na drogas. As a background po sa to ang biktima, nalambigit po din siya sa legal na drogas, gani na nakuha na ni siya. Nanay siya kaso kanya ito na Section 5 and 11 po na kaso.
4: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, nag-backtracking na ang kapulisan sa sulit sa Sugbo sa mga kuha sa CCTV camera para makakuha pa sila og dugang ebidensya batok sa mga sospitsado. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyo man, Arlo Samante, DYHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo, nationwide. DYHP, una sa lahat. Traffic update.
3: At oras alas 5:20 sa kahaponon. At i-check na himutangan ni radyo man Joseph Osquijano karong orasa. Yes, kasama ang JQ.
2: DYHP, Tatak RMN Report.
6: Yes, salamat mga sabang radyo malahida sa itong kapag-anilan rin sa gawas kabahid na kurbang rasa sa kahapon ni Nandong Huibes na malahan rin sa may South Gabayan sa Cebu City. At una din sa mga inbound cars, yung karabagurasa din sa may South Pass Terminal, padong sa flyover, mamalik mo dito, heavy traffic, karabagurasa, kaya doon ay nagkadumbul ng duwag kaputurugo sa kasibilyan ang involved in eh. Nagmugda ni o graphic traffic, karabagurasa, padong sa South Gabayan sa may inbound cars, pasaka Parto Highway, o sa Bulacaw, Cebu City, Bulacaw, Talisay, ang kilagabay sa flyover, moderate to heavy traffic sa Romorasa Palawin sa may SMC side o sa may SRP. Samtang ang Grama Avenue, Romorasa, kikita sa may Grama Guadalupe, habig, moderate ra ang dagas sa masakanan, Palawin sa may Inbacas, o sa may San Nicolas proper. Samtang ang Mango Avenue, kikita rin sa may Pino Rosario, padong sa may New Amos Road, slow moving ang mga sakyan, padong sa may New Amos Road, nilihapit sa may eskina, dyan ang Avenue, karabaga orasa, samtang MG Kingo Avenue, higa sa may Plaza de Benicia, padong sa may Tinago, Gatihero, mudulit na karabaga orasa, samtang East Osmania, higa sa may Sam Tunnel, padong sa Mandawi, mudulit to heavy traffic ang mga rasa, padong sa may hapig na sa Mandawi, sa may Swilig, Guano Avenue, Claridel, nini mga orasa, padong sa may hapig na sa may paknaan sa Bag-Ungdan sa Tayud na Consolacion. Samtang ang MG Kingo Avenue Hipodromo, panuloy sa may Mabulo Church, sa may Barangay Mabulo, moderate na andaga sa mga sakyanang karumbaga orasa. Ang Dila Montanya, panuloy sa may IT Park Right Lane, panuloy sa may IT Park, moderate to heavy traffic karumbaga orasa. Samtang ang Picas Lane, kung ikan rin sa may SP Kabahog, sa may Barangay, panuloy sa may Soriano Street, sa habi niya sa may SM Cebu, moderate na andaga sa mga sakyanang karumbaga orasa. Samtang ang Governor Quinco, ang Bantal Road, moderate to heavy traffic karumbaga orasa, panuloy sa may Foodland, sa may Esportona, ugli habi niya sa may Kalubihan na Talamban. Samtang ang Gorordo, ikan rin sa nakumpulihi o magyan ini ang CCPO, nakasinata sa mga sinaga sa mga sakanan, panong sa mga iskina, Mango Avenue, gris sa mga Itchavis din sa barangay sa Patira, habig niya. Samtang Mango Avenue sa mga Fente, slow moving ang mga sakanan, panong sa mga General Masulom Avenue, ang Gabi Rodriguez, Kamorasa, nakasinata sa mga sinaga sa mga sakanan, panong sa mga Virama Avenue, napikon ini ang Waling-Waling, o gangos niya Boulevard, panong sa mga downtown area. Ang downtown area, Kamorasa, Waray Cuidao, mga daan rin, habig sa doon sa may Colon o galeri sa may Basilica Binali Santo Niño waray ang ikablaka ng mga daan karamarasa sa kahaponon. May pila kasitwasyon karos ka lang ng kahaponon sa Dog Gawin Bells. Kikanilis kawa sa lang sa traffic update o nyo Rancho Ma. Joseph Musgano, DYF, Speed Attack.
2: Rancho Mo, Nationwide.
3: At oras sa 5.23 sa kahaponon kini nga portion nalit ka nato sa DTX sa 500. Ikaw nagkambin bag mga sakit ka no panahon na mag DTX sa 500 na matag adlaw. Doon na kanit siya rin tinikin sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Kung iyong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang paginom sa DTX sa 500 matag adlaw magkatabang na magkapanindot si matulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. At oras alas 5.24 sa kahaponon, niabot na sa sobra 112 million ang populasyon sa Pilipinas base sa gipagawas nga resulta sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa 2024 Census of Population. Inanataka na ganun ng mga Pinoy. 112 million kapin. To be exact, 112,729,484. So almost 113 million na ang population sa Pilipinas. At oras sa 5.25 sa kahaponon, ito nga i-greet, nagpaminaw ka ron ng taga Getafe Bohol. Always listening. Salamat sa pagpaminaw sila si Vic o Sir Boy Torigosa. Diya sa Getafe Bohol, mga Torigosa family. Sila si Sir Boy Torigosa and family and Vic. Diya sa Getafe Bohol, salamat sa inyong pagpaminaw kanunay. DYHP Answer to Win Promo una ta karong hapuna mga kasama. Pag-test ko naminaw bagid mo diha. Active listening. At abang tanang karong hapuna, pila man ka milyon. Sa katulang rough. Bisa na huwag katulang tibuok. Ay, kapin man eh. Tila man kamilyon ang populasyon na karon sa Pilipinas base sa 2024 Census of Population. Kapag na magkasama ha, pilanggi sa pag-comment sa inyo ang mga tubag sa live program na to karon sa DYHP News Update. So, i-share ang atong live program. Tingnan man i-follow DYHP Arimen Cebu Facebook o Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page. At oras alas 5.26 sa kahaponon, samtang sa dugang pang balita. ₱20 matag kilo sa bugas humay. Gilusad sa DA 7 sa Bukirang Barangay di sa Adlaon. Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remark Pugoy.
2: DYHP RMN Report.
7: Yes, kasamang AIDA gilusad sa Department of Agriculture kung DA 7 Central Visayas ang ₱20 matag kilo nga bugas humay sa labing unang kadiwa store sa Barangay Adlaon, Cebu City karong adlawa. Nagmalampuson ang maong inisiyatiba pinaagi sa paningkamot sa DA 7 Agribusiness and Marketing Assistance Division kun AMAD, Kubkawa Multipurpose Cooperative ug sa Food Terminal Incorporated kun FTI. Gilauman nga makabenepisyo kini sa mga vulnerable nga sektor o grupo nga naglangkob sa mga senior citizen, persons with abilities, mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps, solo parents o mga habal-habal driver o tricycle driver sa naisgutang Bukirang Barangay. Kasama mo sa Day 7 Central Visayas, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen.
8: Kadto nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, nagpahimang no nato ha, sa pagpalit lang yun sa authentic nga Life Extension Vitamin D3 katong dunay LE nga tatak sa mga soft gel ni ini. Available na sa mabutika dool kanyo mapalit sab sa mga clinic sa Life Extension Vitamin D3 di sa ADM Building sa Kansaga, Consolacion o diya sa may Osminia Boulevard, Cebu City, Boyan sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5.29, fire hose mapping ipahigayon sa kabumbirohan sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
2: DYHP RMN Report.
9: Gipahigayon sa kabombirohan sa Rakbayan sa Mandawi ang fire hose mapping sa Barangay Giso sa Baong Siyudad. Ang usa sa mga barangay sa Rakbayan nga dunay komunidad nga baga ang mga residente ingon man ang kabalayan, labi na ginama sa light materials nga delikado kun dunay sunog. Ang kalihukan gipanguluhan sa City Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection Mandawi nga si Fire Chief Inspector Alvin Torion. Ang fire hose mapping kabahin sa handang pamayanan program ubos sa obligasyon sa Bayan Ligtas na Pamayanan Initiative. Mututo kini sa pag-identify kun asa maplastada ang labing epektibo nga rota kung nasa ibutang ang mga fire hose strategic katinubdan sa tubig o access point sa matag barangay para mapalambo ang pagresponde sa sunog o uban pang emergency nga sitwasyon. Pinaagi niini maplano ang mas epektibong deployment sa kabombirohan, mapaubsan ang gidugayon sa pagresponde sa sunog o paspas nga malukup dayon sa firefighting ang dapit nga nego sa sunog o ang fire scene. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ini Radio Man Ken Galenea, Tatak Arlimen.
3: At oras sa 5:30 sa kahaponon, mga kasama. Balita sa dugang pang balita gikan sa kauluhan. Gitahod karon sa Department of Justice kon DOJ ang ipamahayag sa mga managsuon nga sila si Senador Alan Peter Cayetano o ga Senador Pia Cayetano kalabot sa investigasyon sa NBI sa giingong irregularity ni atong 2019 Southeast Asian Games. Particular na niini ang giingong mga anomalia kalabot sa pagpatukod sa New Clark City Sports Complex diin si Senador Alan Peter Cayetano ang chairman kaniato sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. So sa statement, nagkanayon si DOJ spokesperson attorney Polo Martinez nagibuhat lang sa NBI ang ilang mandato nga nakabase sa rule of law. Samtang sa bigasbahin, giangkon karon sa Malacañang nga way igong pondo ang gobyerno aron makahatag og direktang ayuda sa mga middle class taliwa sa pagsaka karon sa presyo sa lana. Mato ni Palace Press Officer Claire Castro nga limitado ang budget sa gobyerno. Mao nga giuna lang sa pagtabang sa mga sa gobyerno sa pagkakaroon ng mga naglisod ng mga sektor na labing apektado sa krisis sa Middle East. Lugang pa ni Castro nga nakabirpicho sab ang middle class sa mga lakang sa gobyerno sama sa subsidy sa transportation aron dili una musaka ang pritihan o libreng toll sa mga delivery truck aron mapugnan ang pagtaas sa presyo sa mga palalito. Samtang nagpalayon paghihapon ang case build-up sa reklamong obstruction of justice ang giduso sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, PNPC-IDG, bato kang Senador Robin Padilla. So may kinis sa giingong pagtabang ni Padilla sa pag-iskapo at pagawas sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa kinsa adunay kasamtang ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Bato ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez ongoing paghihapon ang evaluation of case build up kalabot ni ini. At oras sa 5:33 sa balikan atong pangutana karong hapuna. Bilaman ka milyon ang populasyon na karon sa Pilipinas base sa 2024 Census of Population. Tubag na makasama pilagi sa pag-comment sa inyohang tubag sa live program karon sa DYHP News Updates. Huwag na mo'y chance nga makadaog i-share ang atong live program karon o niya i-follow DYHP Arimensi mo Facebook o Atty. Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Kanay doon ay blue check sa kilid sa apelyedo Atty. Rufil Fernandez Banyog. At oras sa 5:34 na sa kahapunon. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:35 sa kahaponon, sa mga balita ka nahipo sa tuang mga com interns. Ang DepEd giklaro karon na asam ang mga guidelines na paggamit sa mga electronic devices sa mga eskwelahan. Kasama mo sa balita ito, UP Cebucom intern Franz Abirilia.
2: DYHP Tatak RMN Report.
10: Giklaro sa Department of Education Central Visayas kun DepEd 7 ang mga gipatuman nga guidelines sa paggamit sa mga cellphone ug uban pang electronic devices sa mga tunghaan human sa nahitabong kalibog mahitungod sa gituohang total ban sa mga gadget. Matod ni Attorney Leslie Babatuan, legal officer sa DepEd 7, nga ang pulisiya wala magpasabot sa hingpit nga pagdili sa paggamit ug pagdala sa cellphone basta gamiton kini sa hustong paagi uban sa pagmonitor sa mga magtutudlo sulod sa eskwelahan. Gipasabot sa ahensya nga ang paggamit sa mga cellphone o guban pang electronic devices gidili lamang atol sa oras sa tingklase o sa uban pang mga aktibidad sa eskwelahan nga nagkinahanglan og focus sa mga tinunan. Dugang pa sa DepEd, padayon sa nila nga paligunon ang pagtudlo sa Media and Information Literacy kon MIL aron mahimo nga responsable og maalamo ng mga estudyante sa paggamit sa social media ug mapungan ang posibleng mga hulga og risgo nga mahitabo sulod niini. Kasama mo sa balita, Franz Eberelia, UP Cebu Communication Intern, TYHP, Tatak.
3: At oras, alas 5.36 sa kahaponon participation sa katauhan, ipaligon sa Tudela LGU. Kasama mo sa balita ito ang UVCOM Intern, Gabriel Masan.
2: TYHP, Tatak. RMN Report.
8: Gipalig-on sa Tudela LGU ang partisipasyon sa katawhan sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa paglapad sa konseho o komunidad. Sama sa People's Organizations kon POS, Civil Society Organizations kon CSOs, mga student leaders o mga opisyal sa PTA sa paghimo og mahinungdanong mga desisyon sa munisipyo. Matud ni Tudela Mayor Graham Anzulante, ang People's Participation usa sa pinakamaayong sangkap kauban sa transparency o accountability nga mao'y nagpalig-on sa epektibong pagdumala sa gobyerno. Ang aktibong partisipasyon sa nagkalapad lain-lain sektor makatabang sa mas maayong pagpatuman sa mga programa sa lokalidad, isip mga kaabag sa nation building ubos sa local government code. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
3: Samtang usa ka governance summit sa Sugbo, gipahigayon karon. Diin ang usa sa mga partisipante, Mayor gikan sa Naval, nanihimo og mga pasundayan. Kasama mo sa balita, UVCOM intern Angel Rosana.
2: TYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Gibahin ni Naval Mayor Gretchen Stephanie Espina ang 23 kadasig program atol sa People's Participation in Governance and Development Summit nga gipahigayon sa Dakbayan sa Sugbo isip pananglitan sa participatory governance. Atol sa iyang presentasyon isip resource speaker, gipailaila ni Espina ang resiklo program nga programa alang sa waste management. Kini pinaagi sa aktibong partisipasyon sa komunidad, pagpalig-on sa pagpanilipod sa kinaiyahan o gusto nga pagdumala sa basura. Gipadayag sa Agni Espina nga maong programa ang nagtinguhang mupakita sa kamahinungdanon sa kolaborasyon, inobasyon o partisipasyon sa katauhan sa pagsulbad sa mga hagit nga giatubang sa komunidad. Subay niini, gihagit ni Espina ang publiko nga magpadayon sa aktibong pag-apil o pagtinabangay aron mapalig-on ang maayong pagdumala sa kagamhanan nga muresulta sa kalambuan sa komunidad. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP, Tatak RMN.
3: At oras alas 5.37 na sa kahaponon.
11: Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan na atong panglawas nga kanunang healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batuon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya. Para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad ug abot kaya basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab, quality yan!
12: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
18: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipda ng atong panglawas. Nga kanunay healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw. Labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Kansa sa iyong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di yun malikayan nga, bati yung tagkakapoy, og aron sa ingon, makabatunta, og maayong nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta, og vitamina, nga makahatag ka na to, og maayong nga immune system, maghatag ka na to, og ligon nga resistance siya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
0: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
22: Pirmi ka pangihi,
23: hanap ka paranaw,
22: ug pagpamilod sa mga tiin.
23: Basin aduna kay diabetes.
22: Mag-DTX 500.
23: Epektibo sa pagpamubo
22: sa blood sugar level.
23: Di kaya ang diabetes.
22: Mag-DTX 500.
23: Karun dayon.
24: Babalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
22: DTX 500. Woo! DTX 500.
25: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
24: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: hapon mga kasama, kini yung Rajuman, RV Veloso. Kanone ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Oras sa DYHP, alas 5.50 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita, tourist rest area sa lungsod sa Balamban. Gibuksa na samtang ang Transcendental Highway, tauran og dugang street lights aron makalikay sa mga disgrasya. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
2: DYHP RMN Report.
0: Formal nang giturnover ang hapitanan sa Sugbu Tourist Rest Area sa Barangay Gaas, lungsod sa Balamban karong hapon. Si Cebu Governor Pamela Barikuatro nga nangulo sa inauguration og turnover sa maong pasilidad, nagkadayon nga dako kini og abag sa mga turista, bisita og mga pasahero nga gustong mo-relax sa makadiyot ug mopalit usab sa mga produkto nga gibaligya sa mga konstituwente sa lugar. Ang maong pasilidad mukantidad og moabot sa 6 milyones ka pesos nga gipunduhan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbu ug Department of Tourism. Kiniisip one-stop stopover alang sa mga gustong mobisita sa mga tourism site sa Balamban o ang mga kasikbit nga lugar ni ini. Subay sa gipaygayon usab nga ribbon cutting o blessing sa edipisyo, gilagdaan sab sa gobernador o Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog ang Memorandum of Agreement alang sa formal nga pagduma sa lungsod sa maong edipisyo. Subay ni ini gilauman sab ang pagmuntar ug moabot sa 1200 ka mga solar street lights sa Transcentral Highway aron nga masiguro ang kahapsay sa pagbiyahe ingon man malikay sa disgrasya ang mga residente ug turista sa lugar. Nasairan nga gawas sa nabantong agianan sa mga riders ug mahiligon sa rides, ilado sab ang lungsod sa Suryanan sama sa Buakan ni Alejandra alang sa mga mahiligon sa trek adventure ang Mount Manunggal ug ang nagkadaiyang cafe sa maong lugar. Ta sa mamosa lalawigan sa Sugbu, Rajuman, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN.
3: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: YHP, una sa lahat, weather update.
1: At sa kalagari naon, o sa may sitwasyon sa atong panahon sa musunod pang 24 oras, atong ikaoban weather specialist Mark Gale sa Pag-asa mag-Cancer. Mark, maayong hapon.
4: May hapon, Ma'am Aida. O sa atong mga sugindig kami naon, itong latest weather update para karong hapon na natunog ng mga adlawa. Sa pagkakaroon, doon na tayo gina-monitor sa low pressure area. Gawas sa ato ang Philippine area responsibility. Nangyutang kini around 2,915 kilometers silangan sa may southeastern Mindanao. Sa pagkakaroon, ang maong LPA doon ay taas ka chance ang mahimong bagyo sa masunod na 24 oras. So sa pagkakaroon, layo pa ni mong LPA and ubus pa ang chance ng masunod kini sa ato ang Philippine area of responsibility. Okay, para rin na mag-monitor ang itong nasibutang dautang panahon. Sa laing bahin, outlet monsoon o habagat, nag-apekto paghihapon sa may tumuing bahin sa Northern Luzon. And para karong hapon na, matunod mga adlawan akong bahin sa Kabisayaan, nakasinati pihabot na aming panagsang panganurong na nasa usahay, matag-uuman na kalangitan. Mukusarabi ang adlaw, panaalang gaya po yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patak-patak sa mga pag-uwan. Pagpanudog kilat, bumikan ang mga localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin, o sa kadagatan, diri sa Kabisaya, Arab, sa kapagamunday mga sinati nga hinay nga doon na sa kasarangan ng pagurus sa hangin. Dira to ang kadagatan, magkabiling magmalinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Diri sa Cebu to ang kadagatan, doon na hunas kalong alas 7:21 sa gabi o mutaob ugmang alauna 20 sa kaadlaw. Temperatura anaa magasukod gikan 27 ato na sa 33 degrees sentigrado. Haring adlaw musilang ugmang masalo karong alas 6 sa gabi musilang ugmang alas 5:30 sa buntag. Philippine Standard Time alas 5:33 na sa kahaponon ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Ni si Mark Gales, maayong hapon ug daghang salamat.
1: Maayong hapon ug salamat Sir Mark.
2: YHP, una sa lahat, weather update.
1: Mark Gales sa Pag-asa Mactan. Padayon sa itong mga balita, mga kasama, naglaom karon ang Malacanang nga malinawon og mosentro sa kamatuoran ang musunod nga hugna sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte, particular na ang pagtukoy sa isyu sa confidential fund. Matod ni Palas Press Officer Claire Castro nga ilang gilauman nga way mahitabong drama, matod pa pagtagos kamatuoran og magpabilin ang pagtukoy sa tinuod nga hisgutanan sa maong trial. Ato balik na ito, DYHP Answer to Win Promo. Karong hapon na magkasama, pila naman ang populasyon, population sa Pilipinas base sa 2024 Census of Population. Kagali na sa pagsugod sa atong mga balita. Ato itong na misgutan. Ato na balita diha kaninyo ang population sa Pilipinas as of 2024 Census of Population. Posible ba kahang ni taas kay 2026 naman tarun? Panpila man base sa 2024 Census of Population sa PSA. Ibag na mga kasama, itay pa inyo hatubag sa itong live program karon. I-share o sam. Kini nga itong live program karon o follow DYHP RMN Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Oras sa 5:56 na sa kahaponon. Sa aton DYHP sumbonganan mga kasama sa update diha kaninyo sa tunatabangan kagabi katong usa ka amahan nga si June Rick nangayo og tabang para sa iyang anak nga ma acquire na to nilang machine. Kinahanglan nga ma-rent aron mapahigayon na ang operation nga to siyang anak nga si Mikayla Jane. Ang amahan nga si John Rick, lumad sila nga taga Buangan o Duangon, Balamban, Cebu. Panawagan ni ini nga mapunuan ang ilahang pinansyal aron ilahan na tong mabatunan katong parintahan nga machine para gamiton sa pagpa-opera sa iyang anak. Kadunay lang problem. Duha ka buwan kapin na sila nga nakaroon sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Nangin dahin taon sila nga mapahigayon ang procedure aron makauli na unya ang bata in taon karon makarecover na po gikan sa iyahang balatian. Ug tuod man sa inyong kaayo diha mga kasama kagabi na sa aton GCash nga pamaagi sa inyong pagtabang nakatigom ta og 8,300 pesos sa GCash. Unya mapasalamaton kayo ta gumikan kay paghuman sa atong program adunay usa ka anonymous donor nga taga Banawa Cebu City. Yano ra kaayo si Sir oy nga nianhi diri sa atong broadcast center kasama ni Store unya ni Tunol kasama ang Aida sa nanawagan kaganina balik kagabi ito nga istorya 10,000 pesos. Ingon ko nga sir ang pangalan ani para atong ma-acknowledge. Ingon siya nga anonymous lang. Unya, asa may address? Ah, Banawa. Wala ingon. So, sir, o sa imang pamilya, daghan kaing salamat gumikan kay dili matukib ang kalipay, dili matukib ang pagpasalamat ni John Rick sa diyang iyahang i-claim o katong i-turn over kagaling ng buntag ang tabang 18,300 pesos. gabi. Initially, ito itong gitagaag 300 pesos para doon na po ito siya ay kapanihapon in town. Niya kagaling na buntag, sa iyang pagbalik, mauna ang pag-turnover na ito sa lugang pang 18,000 pesos. O kapasalamatan kayo sa John Rick Tanilon sa Tabang, ato na turnover. O ato na paminawon, ang pasalamat na ato ng gilive kagarina sa pag-turnover, pinag-isad sa via Facebook sa DYHP Sumbunganan. No? Natan natin Facebook po sa DYHP Sumbunganan. Din mga updates ato pong ipahibaw o atong i-post para po sa inyohang kasayuran nga well accounted for ang inyohang gipaabot diri nga Tabang. Siguro katong uban nga late nga maka padala. Apan ka natanan sa ato ang pag-generate. Ato lang natunol nga to sa manawagan din sa DYHP. O kato na yung paminawon, ang kinasing-kasing nga pasalamat ni John Rick.
5: Mayong buntag sa itong mga sukitig paminaw, live din sa DYHP na IFR Broadcast Center. Din ka ng buntag, ato ay turnover, kini ato na generate nga Tabang, almost 20,000 pesos, alam sa usa kaamahan nga nanawagan o Tabang para sa iyang anak, 3 years old, Mikayla Jane nga, nakasinatip o lung problem, so sa Vicente Soto Memorial Medical Center, duha ka buwan na kapin. Ang panginahanglan ini nga ilahang ma-secure ang machine para gamiton sa pag-opera sa iyang anak nga nakaroon sa ospital. So karong buntaga, gikan sa atong panawagan kagabi sa DYHP Subunganan, nakatigong ta og 18,300 pesos. Dunay usa ka anonymous donor nga taga Banawa sa Cebu City. Kaghapon ni hatod og 10,000 pesos dugang sa atong 8,300 pesos nga na-generate pinaagi sa GCash mga kasama. So, ang papa nga si John Rick, matod pa ni John Rick kagabi sa atong interview sa DYHP Sumbunganan nga doon ka buwan na po silang kapin o siya isip mo ibantay sa iyang anak nga napakaroon sa ospital. So, kita sa DYHP Sumbunganan, malipayon ta nga bisan pa man sa mga kawad-ed ng panahuna, lain-lain mga panginahanglan sa atong mga kaisunan, mga listeners, apan dagang paghihapon ang mas mipili nga mo Tabang, labi na katong atong donor kagabi nga ni hatod good personal, John Rick, o 10,000 pesos mo niya, 18,300 pesos atong na-generate. John Rick, mayong buntag, kumusta pa ni mong anak ron?
6: Mawala siya siya, okay lang siya to. Wala lang, ito ba natin na sabihin mo sa doktor na upirahan daw siya niya. Kailangan siya kung upirahan. Namo lang sabihin niya nga, pangitaan mo pa, di niya makadaon kami sa mga abot na mga 30, bayan siya kapapil. Kailangan na ang doktor na okay na daw, pasanay daw. Ang importante nga, makadaon siya ko na mo, mulapas pa ko na mas nindot ko na mulapas sa bayan siya, ang daon na mo.
5: Sa ato pa, matubag no, ang maong sitwasyon, gumikan kay sila ni John Rick na naman sila'y natigong na 10,000. So kung mapunan na ito, 18,000, mahimo na 28,000. So kaya na nagpasabot nga nilapas sa katunga.
6: Nga na, daon mo na nungi yung 20, minutes ko na sa sobraan o gamay, pa-daon. Bala na lang kung anak ko nung sobra. Ang iyo na sa kong nila, ang katong tag-iabit sa masin. Kasi kung matrenta lang ko, kung lang may gamay ko. Bayan, tiba ka, pinukunan siya, ilain na mo, bayad yun.
5: Oo. So, karoon nga buntaga, makaigong kita good news. O, pinaot nga, sign na po good news, no, na, ang kaayuhan, ihatag sa imong anak, gumikan kay nai mga instrumento na gihatag at wala ba makagagahong generic para sa imong anak nga inyo na itong batunan, katong machine nga abanganan nga panginahanglan para sa operation sa imong anak. So, generic, kami sa DYHP, kagahapon, pasalamat kita, gumikan kay nakatigong tanin imong kantidad. So, kini ako yung turnover karo din mo, 18,000 pesos kay kagabi initially nagtulog ko ni mo 300 pesos o niya karon magbalik ka para sa 18,000 pesos so ako yung ipo no so 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 pesos generate. So unsa may imuhang ikasulti karon nga grasya mani og usa ka dakong tabang para sa imong panginahanglan.
6: Salamat kayo nga. Sige, kadaon lang ibang nga mabutit karon karon siguro na mabutumasay ka na nang gibay ka daw. Salamat kayo sa ning donor ning kwarta kay aron mabutit mo sa mikrahari ta kung bata.
5: So, ako appeal ko sa mura bang nakaimunta nga. Sus, amazing kayo. Kay, ako may expect na gabi nga makabutan ni mong katigan.
6: Salamat sa kayo yung mga wala sa makulang gabi bago pabalik sa pinuka ko. May anak sa ako nga makabalikan sa nga ito. Kasi hindi makadaon dito. Makadaon dito. Mahali ang ingon.
5: Oo. So, unsa imong mensahe sa tanang mga nitabang kagabi ni paabot, mapiso man, masingko, ni naay personal nga nitunog na 10,000 pesos.
6: Salamat kay kayo nilang tanang. Salamat kay ato kaya kitabang sa kong bata.
5: Okay, mga kasama, so si John Rick Tanilon nga taga Dungan, Duwangan, Balamban, Cebu. Pag-usap pa din nga kayo, salamat, dinikas kayo sa interesting nga tabang kabi sa DYHP, labi na sa mga tulungan nun, kagabi sa DYHP sa Bunganan, mga instrumento lang lamang nga mga paabot, o may panawagan sa ato mga suki di Paminaw, kaninyo nga natanaw, kaninyo nga naminaw, o sa kadagong grasya nga makatabang tasi.
1: Kasama mo itipik sa ato ang pag-turnover kagarinang buntag sa kandidat nga 18,300 pesos nga to kam Jenrick Tanilon nga taga Balamban, Cebu. Inaot no nga karong mga gutlo a karong tungura nakapag na good in town to sila or na down na to kay giinan man sila nga maka down na mo katunga or more than katunga aron ma secure na to nila ang maong machine maghinauta mga kasama nga pinagi sa inyohang tabang diha tiaw muna nga dako kayo ang instrumento ang atong gihimo para sa kinabuhi sa usa ka 3-year-old nga bata na kapin pila ka buwan na nag-antos gumikan siyang lung problem na ICU pa unya karon na tangtangan na katong tubo nga gibutang sa iyahang baga apan kinahanglan gapon nga mo undergo operation apan sa ato ang tabang o sa inyong tabang pilagi sa tong tuluman nun naghatag kini og dako gyud kaayo no nga paglaom nga to sa pamilya o katong padayon nga iampo ang bata alang sa iyang kaayuhan nga si Mikayla Jane kaninyong tanan mga kasama. Daghan kayong salamat, klaseng kasing nga pasalamat. Gikan na mo din sa DYHP.

para sa size na sa kagabihon. Isa di ba kabalimot ang atoon ng DYHP Answer to Win promo karong hapuna sa atong pangutana. Ila naman ang populasyon karon sa Pilipinas base sa PSA Census 2024. Ang ato ang tubag magkasama. Kung walay labot ang katong kapin, so 112 million population. So congratulations sa atong winner karon, 200 pesos ginagmay lang apan kinasing-kasing. Kasi swerteng mananaog karon di ara ang swerteng mananaog. Congratulations, winner ka sa 200 pesos, Ronnie Telior Liqueron Araneta. Congratulations, Ronnie Telior Liqueron Araneta, 200 pesos. Naka-like, naka-follow DYHP, RMN Cebu Facebook, at Rufil Fernandez Facebook page. Ni-share sa atong program karon o sakto ang tubag. Congratulations, 200 pesos. I-comment or i-message ang imuhang kompletong pangalan o ang GCash number alang sa imong premium at mapadala ugma.

At oras sa size 8 na sa kagabihon, mga kasama. Karong panahon na importante kayong protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue mga ani-ana. EXL All-in-One Skincare Oil sa iyong pagkatulog. Labi na karong kagabihon kung gusto kang manghaplas. Kini magsilbi usab nga skincare, massage oil, apan gawas pa niya na makapanalipod batok sa dengue. Labi na sa itong kabataan, labi na kaya ang dengue wag ipili ba ya? Ano pa na huna? Pagbaton ta, muhaplas ta, umot ka ayo. Doon na kini lemongrass essential oil nga, maghatag ka na ito o comfort, ingon man, relaxing effect. EXL, all-in-one skincare oil, so yung good inyo, di ba inyo ang mamatudan nga, yung all gini ay to, di kay pagpanghaplas, humot, o makapakalma usab, labi na kung gusto ni mong matulog. Labi na ka to, nag-antos, nagkasinati, di ha, o mga sleeping disorder, ala, panghaplas na ni ini. EXL, all-in-one skincare oil, napalita sa mabuti ka doon, kaninyo ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopping, Lazada. EXL, all-in-one skincare oil. Samtang sa itong pagpangape, lami kang ihigop o kape karon mga oras sa labi na kung kamo, nasa bugnaw-bugnaw karon nga palibot. Ay, sa mga mountain barangays, o bisan galing kita na adiri sa Dakbayan. Pero galing di ba kompleto ang adlaw ko, dili makakape EXL All-in-One or EXL Coffee Mix 17-in-1 nakakutaw, nakakasama nisto. May kayo ipangape o niya isuwa na yun sa cake kanina kasamang remark. Pastilan. Kompleto ng atong kagabi or kompleto ng adlaw sa atong snacks kaganina EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 doon na kini ginseng sagana sa antioxidant napatunan usab nga may kini benepisyo lang sa brain health, immune function, blood sugar control o gawan pa. O ang pinaka-importante baga sa maka-increase sa energy level. Pero gali ikaw nagluya bago pa gali pa sa imong pagmata. Samutay na aron mga orasa o dira pa kay trabaho karong kagabihon. Importante nga dili ka magluya kay batig hapon sa trabaho. EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa mabotika. Ang pangitaon nila mong ingon EXL Coffee Mix 17-in-1 katinuod gudbaya. Ang pagtimpla, ang pagkutaw ni ini. Makita gini mo sa iyong pagkutaw ay naabaya gini ha. Ang mga halamang gamot na naghatag na itong nutrients sa pag-inom. Balansi kang lasa, labi na katong naglikay sa sugar. Switch na mo. Inom na mo ani. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order sa sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopping, Lazada. Ngayon mong i-type lang o i-add to cart EXL Coffee Mix 17-in-1. Oras na pupus na atong partner sa Master Control kasama Mr. Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones, Gerard Albios, Transmiller Side, Shift Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Ya si Melita Barago Eliseo, mayong hapon, may gabi kasama ng Ida, yes, may gabi. O...

naminaw sa DYHP. Dagan kay salamat ninyong tanan. Nga shout out sa dila ni Laura Roman o Joy Rhino sa Galarima, Barangay Mambaling. Silingan siguro ning kasamang cases men niya. Diya sa Larima, Barangay Mambaling. Laura Roman o Joy Rhino. Kaya mga kaminaw ninyo, pinagi sa na ni Ma'am Narcisa Amistad. Alasayos 11 na. Dini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
2: Asuwi na ni Kuya Bulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Unsa man ang hatag na kumigo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nagamigo ang agtang o sari mata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy, kinsa man itong nangablit sa akong likod?
3: Mumbo!
1: Ah! Agba!

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay ng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumaayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2, sumaayong panglawas.
0: Secret 2, sumaayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
13: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
12: DTX 500!
14: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
15: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
16: 2 weeks pa lang,
15: may alibyo na.
16: Pag 1 month kape
15: na ayon na ako.
12: DTX 500
13: mabalik sa mga butika.
17: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo. Ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Alam mo ba na kumusta ako muntara? O, hindi na alam kita muna kagsulti. Salamat kayo sa inyong pagbalik kong overall number one sa Harim and Diwa Invisible, ha? Thank you kayo nyo. Salamat. Ay! Oh, si Mami Wilma. Mami Wilma, Yayoy, Bagyo.
1: Ay, kabawa lagi ka, kuya.
0: Oh, mauna ay permintig yun, mamati yun na to. Thank you kayo sa tanang mga tao nga nagsunod sa programa dari sa RMNDY HP. Unang radyo, unang balita, ug sa straight to the point. At Rir Wilma nyo, klabi na yun sa ilang mga pagtapang dito sa Jinsan. Thank you kayo, sila Ma'am Aida. Sila si Sir Boyke, Sir Arnold Bustamante. At naghanto, basta murag tanan nga news man siguro to. Dito, sila si Sir Paul Lauro nya si JC Sumambong Sumambong og si Bro Roy Kirante mura dito kuyog sila. Thank you kayo adaga pa sila si Inday Jane sila si Tweety og daghan pagyo kayo sila nangadto dito. Thank you kayo sa dalan taga Jinjan nga may suporta pod og may alayon pod sa ato ang taga RMNDY HP. Salamat kayo sa DXMD taga Jinsan si Ma'am Marjer Ma'am Ina Dabon. Salamat kayo. Thank you kayo niyong tanan ha. Okay mga bata, salamat kayo sa tanang mga tao nga mibalik mitabang sa ato ang mga programa diri labi na gyud sa programa ni Atty. Rufil Banyo ka straight to the point nga didto gihatag ang ato ang mga amot-amot para sa mga naigo sa linog didto sa Jinsan. O nya salamat kayo og sa tanang mga tao pod sa programa ni Ma'am Aida nga sumbunganan. Salamat kay ninyong tanan. O nya kay di na natambro resulti. Unya kariot ha ugma lang ko to siguro i-plugging to amon drama nga adaghan mi drama umaabot September Augusto daghan pero biyag salamat kay ako niya to i-plugging ipaibawon nito ninyo layo-layo man July pa man taron. Thank you kayo nahalaan niya kita sumpay sa kung aso ninyo ning simnaon nga nagulungan si Mateo gang multo nga amang
2: mas musugot pa akong kuhaon mo na lang kaysa mukuyog unya ko niya dito sa karaang bahay nila sa probinsya. Oh, di na ko ma-imagine ang kasalanan ngayang nahimo sa unong kapamilya sa sityo ngayang ipang masakir. Kapina sa 20 katuig ang nakalapay. Daghang mga kalagdi ay unya ang manuliso kaniya sa hilom kung tua na unya siya dito. Kriminal siya. Kriminal! Dili ka na yun hitop nga sa imong kadautan, Ondo Arguelles. Di ko yanap na yun sa kinatibukan mong pagkatao ang pagkayawan on. Mamatay ka na lang sa kadautan.

0: Pero no, isa ito na kayo kung makataak sinapit nga may gibiling kang usak ka makalilisan kayo trahedyas kagabon.
1: Ingon ko niya na kabrutala sa ako mga desisyon niya itong bata-bata pa ko. Kana tungod kay, wa ako'y kikadlukan.
0: Kung karon nga niya ako sa imong makamot, musamot nga wakay angay yung nakadlukan. Kaya ako si Sibrino, ang imong tigpanalipod.
1: Oo, kung sama niya eh. Ikaw ang ilang level 1 assassin in siyudad. O high-paid killer bodyguard. Busa labanig yun ang kwarta. Kagiusikan ko sa pagkuha sa imong serbisyo.

0: Mga tiles na sab ang karga ni atong dakong truck na nilabay paingon sa karaang bahay sa mga Arguelles.
1: Nga sa ato pa, apit na ginmahuman ang pag-renovate ini.
0: Naangko na nila ang tibuo kayutaan sa karaang sityo ang tuwang. Nabalakan na sab karon ang kadagahanan nga tingalig ang kayutaan na yun mismo sa tibuok baryo mo ay gusto nilang panag-iyahon.
1: Unsa? Hakpo na lang nila ang tanan, bisan og dili ila.
0: Nahitabo na kana kaniadto. Busa dako ang posibilidad nga mahitabo sab unya kana karong panahon, Mateo.
1: Kana kunway musukol nila, naipilang.
0: Mateo.
1: Sa pagbalik unya na nang tawhana dinhi sa tong dapit nahi. Bayran niya ang mga bako og dangoy-ngoy sa mga nahimo niyang biktima. 20 katuig na ang naklabay sa karaang sityo ang tuwanga.

0: Hapit na gira ko na mahibalik din ni ang bangis ng Arguelles Manoy.
1: Bitaw? Kay nahuman-human naman ang pag-renovate sa karang bahay. Nindot na kita na ako, Nay.
0: Gilis ang pag-yod og bagong mga design.
1: Maagyod, din yun ah.
0: Ni ana unyang higayon na, Manoy Doni. Dili ka na gid unya magadlok-hadlok ha.
1: Di paabot naman ako nga matilok ang katapusan kong katalaw, din yun ah.
0: Jesus! Kotob lakas istorya, oy. Pwede na itong talawa na.
1: Nina!
0: Kung dili ka gusto mahitabo pag-usab din hi sa ato ang trahedya ka ni Adto sa karaang sityo ang tuwa nga Manoy, kinahalan magbaton ka na gugigong kaisog aron may mahimo ka sa pagpanalipod namo ni Mama Andring.
2: Sa dili ba kung padayon mga bata pa hinumdum sa ta?
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihit. Tapos sakit na ako kaihit yan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
9: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Askoff. Anumang ubod due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: o karon ang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ako noon, mamahimo niya kong isog, dinina. Kung kamuna mo'y ilagoy niya tuyuan, ipanumpa ko na!
2: Manidun eh.

0: Uy, kung mao ka na, tana atong pangitaon.
1: Ako na lang, nay. Dinikan lang sa bahay.
0: Unya, uy, hapit na raba mong ngit-ngit. Di ra ka mahadlok.
1: Di na uso nga maghadlok-hadlok karong panahon na, nay Pilang.
0: Ah, oh, okay, sige. Pero patabang kahat ni Donnie.
1: Na, ayaw na lang. Kay unang mukaratil og dagan tong tawhana. Kung makakita og multo, nay.

Me. Asan magkaning kandinga pa ingon? Di kong punuan sa lumboy man ang naasunahan. Aha. Ni anam di ko sa may buka na sa karaang sityo ang tuwa nga. Bahala na. Mapadayon pagid ko. Gantos unahan. Pero, arilin ko si kilid mabidpid. Buya kong rumbuhon ang karaang kapilya. Ining dapita. Nagibukuta na sa labong kayong mga bagon o mga sagbot. Agpapay! Nagpakita na sabsyan ako. Kamakaluluoy niyang papinaw. Oh! Andam ako nga mutabang ganimo. Aron makabuti mo ang ustisya. Isaad ko ka na. Daghan siya o gustong ipaabot ng mga mensahe. Apan dili ko masabtan ang tanan niyang mga sinyas.

0: niyan ko sa ibabaw nga bahin. Wala ko sundi sa multo nga ama.
1: Me! Pakita na taon ako!
0: Uy, may nabati kong tingog sa kanding dito na pita. At tuon din ako. Maghinay lang yun ko. Medyo basa raba ang yuta ni napita. Ug umog-umog sab ang kasagbutan. Kinuo ko. Ang multo sa babae nga amang kanang nasunuhan. Naguyod siya sa akong kanding ganawa.
2: Salamat, Sabrina. Kayo mo kong gitabangan. Ug pagita sa kong kanding ganawa.

0: pasti na na. Gitabangan di ikasabultong ang mga si Sabrina dong Mateo.
1: Oo, nanay Pilang. Og nabalik kitaon sa iyang mga kauban nga gitasan. Ang wa na makauli nga kanding.
0: Intaon sa pagkalag ni Sabrina.
1: Kunya na unya din si Sir Ondo. Mulihok sab unya dayon ko. Aron tabangan siya, nay.
0: Mateo!

0: pastilan. Imo unta kung kiani sa bahay aron matabangan ti kas pagpangita bay Mateo.
1: Wala ti kasumuka bay Donnie. Ilabi na kay siguro gyud ko. Yung magpakita na sab ang multo nga amang.
0: Oh. Ha? Nagpakita sa nimo ang multo sa among tiya Sabrina?
1: Oh, tiya Sabrina? Imo siyang tiya? Bay Donnie?

0: mo ka na tinuod, Matt. Misalig ko ni mo. O ginaot nga, magpabilin unta kini sikreto.
1: Makalaam ka nga wala yung masayod bahin ini, Nina.
0: Salamat.
1: Nakasabot ko sa sitwasyon.
0: Nalipay mi nga andam ka di ay sa pagtabang.
1: Pabuto na lang na to. Nga mahibalik na din ang bangis. Nga undo Arguelles.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Mama mia,
7: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nila intinado, puro 4 Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Umagtuwa kong ingon nga, ginuutunduhi ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: At ang inyong mga bata ang sumpay sa kung aso inyo ning simunauna nga naguluhan. Si Mateo ugang bulto nga mga dinilang sa mga aso ni kay Gulyat kinitanan. Dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni tatay mo tuman!
2: Ang puta! RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita atog kanato sa said marketing ang tigamaw tiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, tinguha sa Poland ang pagpalapad sa kooperasyon uban ang Pilipinas gawa sa depensa ug seguridad pinaagi sa pagpalig-on pa sa bilateral relations sa food security, agrikultura ug patigayon. Ang Poland nasuta nga kasamtang ikatulo sa labing dako nga supplier sa karneng manok sa Pilipinas, partikular na ang mga mechanically deboned meat o MDM. Neto 2023 ang Poland nakakuha og approval gikan sa DA aron mo supply og poultry products sa nasod. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kaniadto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Napagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagdiri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo'y tinigong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng
5: bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Prefix ni Gundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ano baon bukas ng chicken ko?
3: Ay, este ng chikiting ko!
2: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo natuon!
4: Basta baon! Bounty Fresh!
5: This Time Check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face, hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili ang halat. Fresh and focused. Wapa ka. Stress Tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: What is this?
1: Doi, that's for you.
0: Don't like this.
1: Dili di siya hilig og sa kinanatuhaan.
0: I will throw this away.
1: Tas ipagad mo pasansya, Lisa. Makuha ra lagi unya nimo ang buta ng bata. Pasansya hilang una. Unsa mo kay angay na kung buhaton aning bata? Murag dili naman sa malipay nga tagag duwaan kay daghan naman kayo sa duwaan. Ay, unsa man kay buhaton ako para makuha na ko ang respeto aning bata.

Da kan mag-miss call kika ni Kuya Louie? Milagro-oroy kinanawag ni siya. Sakit tuyo, ani niya. Dili ko minawag ka. Huwata na akong manawag siya balik.

0: Nanawag lagi ka.
1: May wow ko nga niubos ka na ako. O, nakonsensya ko nga. Ako mo'y magkuhang pero ipasag lang tiga nga mular gaslay nasod. Wa man lang damag ka-istorya.
0: O, sa may tuyo ni mo?
1: Day, silo ako. Initang yung kayo nga kung o, ito higayo na. Mga nakasulti ko patid di animo. Kita na lang ganin doon ang pwedeng magtinabangay kay si Arlo to aspresuhan. Yeah, mag-away-away pa kita.
0: Sakto ka, kuya. Masa ilo asad ko. O gunta, dili ni mo lang inon pagsabot ang akong concern diha ni mo.
1: Dili na, day. Kasabot ko ni mo. Nibaw ko nga pinanggalingin mo ni mong pamilya ni mo.
0: Tinood.
1: So, okay na ta?
0: Okay, ha. Okay na ta.

0: May lapro lang kayong awa din isasala si John Lahulwen. Ang hirap mo na ito na siya magsigig duwa. Magsigig dagandagan. Ako liliwan siyang kwarto. Milagro mo naghigda rin siya. Natuog siguro. Ako na ulan eh. Uy! Wala! Ano nagkulog pa ni siya? Oh! Kinuo ko! Kainit niya!
1: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Ah, daghang kong ipamati sa lawas, eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung iswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
1: Original Koi Herbal Capsule. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas o sed liniment oil.
4: Basin bayad mabatan noon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi! I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 Capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: How is Caesar?
1: Oh, it's just a simple fever. You're overreacting. Next time, don't call it unless it's urgent or an emergency. You're distracting me from my work.
0: Dili po to emergency para niya. Huwa siya magtanaw siyang anak. Itakigan man gani o niya init pagit kaayo. Di alas ako manglimpyo. Ako lang wala niyang apungan si Junao. Bantayan ako siya.

pila naman kaadlong ah. Wa naman magparamdam kit si papa niya ko. Dili sa batubag tuwagan. Ngayon naman ka ah.

0: bisi magud ko na.
1: Unsa may gikapisihan ni mo pa?
0: Nabasahero ko balik.
1: Ha? Anya, di magka-tricycle pa nga. Gibalikya mo to ni mong ato, ah?
0: Nangabang ko na. Di magud ko mahimutan. Mingawon yun ko sa pagpamasahero.
1: Ay, mao ba pa? Sige lang pa. Kung makatigom-tigom ko, magpadalang unya ako para makapalita o tricycle. Tuod, unsa na may balita sa kaso ni Kuya Arlo pa?
0: Ko anak, mo-update ra ko no ang abogado. Wa pa may balita ang tudron.
1: Mao ba? Ato may na lang gyud niyo kung sa isultis abogado pa, ha? Ako ni balik pangita o kwarta diri. Ang importante nga makagawas na sa prisuhan si Kuya Arlo.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Naibaman ko nga dili-dali ang kaso sa kumagoang presela. Pero andam kong mahatag sa tanan akong sakripisyo o andam kong maningkamot makagawas lang siya. Mga kasama, atong sundarong mapagpaminaw ang lagisumpay ni Suwatampo ni Lisa dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamoy sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo. Pagpaminaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Asam ta ani oi. Murag sigin bentak balik-balik sitong gagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog inan giminot ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Siguro ang Jesucristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kap manel!
4: Nakatungo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergwensa!
4: Amen! O amen!
5: Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuhudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na ka ni anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga ka pumubo sa Goku. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
3: Pabalik sabi na bulong ipatigil sa yung gan.
2: DTX 500!
4: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX.
2: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
8: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantong. Karon ang minitin ako. Antong karon. Ayon ako. Huni kang sa kogo ng panyawan. Tablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.

0: sa imong iko nga tampalasan, ikaw unta maglikon gayud ka na mo. Gang nga baas nguli, sabat.
1: Gagang baas nguli.
0: Ongolokoka.
1: Ongolokoka.
0: Arilokoka.
1: Arilokoka.
0: Nunga obuyak.
1: Nunga obuyak.
0: Rakutin dasan kap mane.
1: Rakutin dasan kap mane.

0: un puntag ka rin mo, Chumari Pilipinas.
1: May yung buntag saan, Padre Ferde. Unsay update sa mga nanghitabo kagabi?
0: Kaluoy sa Ginoo, epektibo ang akong gihimong kampanya uban sa mga tinugyanan sa palaod ning lungsod sa La Tierra.
1: Salamat sa Diyos kung mao ka na, Padre.
0: Daghan ang nangandam o pag-alkunta sa mga daot ng linalang. Inungdan nga sagad sa mga biktima, kantulang mga patrongon na gusto din pulaag sa panahon sa gabi.
1: Mao ba?
0: Ipila niini mga batanon na mga patrongon sa ilang mga gilikanan. Gilapa sa mga mangtas o gihuptan o pugo.
1: Ginoo ko.
0: Magsulti o yata kung makigayor ka, Chubari.
1: Oh, sigurado, Padre Ferte.
0: Karong adlawa, ipahigayon ang dakong panagtapok sa mga sakop sa kultong kapatiran sa espiritual. Apan, narestro kini upo sa business summit.
1: Oh, Padre Ferte.
2: Ah, unsari ay. Bawa kanay reklamo sa atong mga hinanib kagabi.
3: Oh, Senyor Supremo.
2: Simbergwensa gayod ka ng pariya. Naging alkontra na gayod siya kang Senyor Supremo, Minard Buenavides.
3: Dakog na himong kadaot sa atong mga hinanib ang mga holy water nga ilang ipang-apot-apot.
2: Sagdi lang. Kay dili na magdugay ka ng pariya.
3: Ha? Usay mo buhato niya?
2: Sinvergwensa! Kano sa matika kitagaan? Huwag katungod aron magsusi niya ng bahina.
3: Sorry. Pasensya na kayo sa akong gipangutana, Senyor Supremo Minard Benavides.
2: Ayaw yun upsa ang akong pailob ni mo, Tarsila. Makat-on kang mulugar, kung asa kang hiangay.

0: kalma lang, Good Maynard. Kainit pa sabi mong uuoy.
1: Kanunay kong saputo na naitar sila.
0: Kay nga no. Hangtod ba da ay karun? Padayon pagihapon niyang gidot-dot ang iyang kaugalingon ni mo, Maynard?
1: Oo. Oh. Og numero uno ka ng hinungdan. Kung ganong init ang buot ko na diya.
0: Samtalang good, naunsa ka ba? Di baya lalim ng mahigug mata, Maynard? Unya, di tapansinon sa atong gipahinungdan ini.
1: Oh, Rolaida, langga.
0: Swerte kit kaayo ko. Kay ako mo ay napili ni mong higugmaon, Maynard.
1: Espesyal ka alang kanako.
0: Oh.
1: Rolaida, palangga. Dini, suod sa kong duga. Ay,
0: salamat.
1: Ikaw ayo. Hangad gamay.
0: Oh,
1: ang imong ubol-ubol.
0: Maynard.
1: Rolaida. Palangga.
0: Oh.

ang bigat la nga bugada. Naasi sa sud sa lawak ni Sir Minard. Nagkunsa nag-aroon sila din sa sud. Minard, nasabot kong bugat niya kayong imubuot nga rin ako. Gainit kayong imundugo kung ako na imo ikaatubang. Pero kung si Rolaida na gani, mura kang permigipayaw sa kapunaw-punawan. Huwag ka lang gut. Buisit!

0: Mudalikid lang muna ta sa kumbento. Makisulti na ko si Padre Ferde.
1: Okay, Chong. Agaragyot ko ni mo permi.
0: Salamat, Krish.
1: Nindot kayo na ako naon, no? Nga human sa unang pagsubang sa takdol nga buwan, jutay rang nahimong biktima sa mga daotang linalang sa kangit-ngit.
0: Tinood ka na. Pero, mas nindot yun kung way bisan usah ang mabiktima, di ba?
1: Maugit unta ka na ang mas nindot.
0: Kung buhian lang ni Papa Minad ang iyong pagpangamahan sa kulto, wanaon niya yung mga daotang linalang sa kagabion ang manghasi.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako believe.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Mama mia,
4: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, sakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!

0: Hello, Padre Ferde. Timing kayo nga, nanawag ka. May pag-park na ko sa kotse din sa gawa sa kumbento.
1: Mau ba, Jumari?
0: Nara ka diha sa kumbento, Father? Huwag ka mula kao?
1: Niara ko, Jumari Pidavides. Paabot ko ikaw.
0: Paabotan mi diha, Father. Kauban ako si Krisha. Pamin ako, Padre Perde.
1: Kaloyan ka sa Diyos, Jumari Pidapidis.
2: Pamin asap ko, Father.
1: Kaloyan ka sa Diyos, Miss Crisia. Lingkod, lingkod ka mo.
0: Salamat, Father.
2: Salamat, Padre.
1: Dili pang sabdugay nga nanawag na ako ang Chief of Police sa Lachera.
0: Mau ba, Father?
1: Gipasalamatan ko niya sa kalampusan sa akong gisugyot na akong kampanya nga pagpang-apod-apod o mga binutili ang holy water.
2: Epektibo gyud tinuod kayo, Father.
1: Pipila ra gyud kabuok ang nahimong biktima gabi. Lahi sa nangagi nga mga higayon.
0: Kun maminaw lang gyud ay mga tao ug mutuman og mga pahimangno, di gyud ay makahuygo ang mga dautang linalang.
1: Uban sa hugot ng pag-ampo ngadto sa Dios nga labing gamanan. Dalay gyud kayo ang atong amahan nga langit.

0: a 5-star hotel di Desa La Tira. Su primo mino al Pinapitis.
1: Welcome to La Tira, the gateway to the most glamorous and supernatural Tierra del Sol.
0: Isaitin na ako makita ang palaiso sa ibabaw sa Takupukin, Senyor Supremo.
1: Ato karang maung dapit, Professor Swami Sandibar. Gasa gana, alang sa matinud-anon nga magtutuos kapatiran sa espiritual, nga gustong angkunon sa ambisyoso ra kayong siyamahang barsero.

Claro que hay un monitor sa CCTV. Ito ang nadali kayong nakapalayo sa gate. Dili kasarangan ang yalihok. Murag. Si Darwin nga ang kasing-kasing iya na sa demonyo. Kinahanglan nga masayo nini si Amahang Barsino. Gusto, susihon ko na ang gate kay murag si Erwin kanang nagbuyod. Sila kining tibuok pamilya ni Erwin ang nangligdas nga pulos wa na'y kinabuhi. Nang lagom, mausab ang iyang asawa o duha ka mga anak. Gipamatay sila ni Darwin nga usa na kadimonyo.

Tuanan, duha ka mga ambulansya na gisakyan sa upat ka mga biktima. Duha-duha sa matag ambulansya. Ang mga pulis na lang mo ay nagpabilin aron mag-imbestigar.

0: Silaruin, asa na siya?
1: Naasa, gibot nga ni mo kaniyang lawak.
0: Kalmado na kayo siya. Sayon ra kayong suguon. Ugutukan siyang pagkademonyo.
1: Nasayop na kusuna kong pag-ila kaniya, Senyor Supremo Bernard Benavides.
0: Kasado na ang paghukom sa kulto ni Barsiro. Og si Darwin, daku siya og ikatabang. Aron mahugno na ang tabagak ng mga antagonista.
1: Kinsay isunod sa paglapa ni Darwin, Senyor Supremo? Kinsa?
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: kamurang duha ni Bino sa bahay ha, Tinoy.
1: Asa ba di ay ka?
0: Manimpaad ko sa Mindanao.
1: Ha? Manghimad ka?
0: Manimpaad?
1: Himad?
0: Ay, karaan, bungol! Manghimad gani! Manghimalad! Ngitag makwartahan sa laing dapit!
1: Ah, panit?
0: Ah. Uy, Ginoo ko.
1: Mindanao giday, bida sa nimo.
0: Ay, tuwa man ditong akong makaliwat. Daghan sila og mga yuta dito. Mga yutaan sila. Daghag tanom. Basin pag masortihan ko dito. Adto na ta mamuyo sa Mindanao. Ikay mo hatod kuha ni Bino kung mo eskwela.
1: Ha? Muturila? Ah, nala. Oh. Maoma ka.

0: Ash, pasok na ka na kahiapit na ba-plug.
1: Una lang, day.
0: Oh, nahon ko ni mo nga. Ako na edik eskwela. Pabida sa di mo.
1: Dali man ka.
0: Sos, dagang sulti, dagang sayob na mo bida. Pabida. Ano, linya ni mo mga classmate. Oh, linya na sa diya.
2: Na, mga
0: unggoy. Uy. Hiya, unggoy. Hiya, unggoy.
2: Kamu to ha, unggoy.
0: Hiya, ikaw. Ikaw sa mong nanik. Agaw, Pedro. Sulti yung sinuon mga bata na. Unggoy ko na. Sulti na.

0: Hoy, Unggoy. Ako ti kog tubig, be. Uy, aga sa amo.
1: Ah, Binu, ma'am. Ako nga, dili Unggoy.
0: Ay, sus, pabino-bino ka pa. Unggoy naman ang imo nga ni atong dapit, goy.
1: Mga pila mga kabaldi man akong sa kubon.

0: kita, Sanay.
1: Punay pa ng lima kabaldi, Unggoy. Papamapuno ang baril, oh. Sige na, Goy.
0: Pila-pila kabaldi. Pila kabaldi? Lima?
1: Lima gani. Sige. Bungol, bungol, bungol.
2: Ayaw na tawag, Unggoy, si Bino at Iuy.
1: Ngano ka, Dek Christy?
2: Namay nga ang tawagod. Ganong tawagod man inimog Unggoy?
1: Ganahan mo kumusangpit niyang Unggoy. Kay mama si Dagway niya.
2: Bino, sakto na imong gihakot, ha?
0: 50 lang, Christy.
2: 100, oh. Kalayo sa puso nga imong gisag-uban, ana.
0: Salamat, salamat.
2: Salamat sa Bino.
3: Tuna ko, salamat.
2: Sige.
1: Ikaw ba? Ganahan po kas Unggoy sa?
4: Di, alagig palabi-lagi. Tao si Bino, dili Unggoy.
1: Nayabag na ka, Christy?
4: Basig ikay nayabag, ati.
1: Ansa?
2: Shhh!

0: Bino, ato sa amoy kasabado ha.
1: Huwag ihapoy agas sa inyo, Kristi?
0: Agas naman.
1: Oh, nga nung patuon mong kunin mo?
0: Akong birthday. Ato ha.

0: Ha? Gimbitar ka, Christy?
1: Oh, good.
0: Ay, bino ang diha bagoy.
1: Sa ba dumang haron?
0: Oh.
1: Aw, karong gabi eh. Adto ko sa inyo kay gimbitar man.
0: Oh.

0: Salamat! Sige na, pangaon na mo!
1: Kauta,
2: kauta! Tatalayog!
0: Nianas, Bino ay... Bin, dali na! Nangaon na sila!
3: Happy birthday, Christy! Wa ko'y regalo na!
0: Sus, way uso ang regalo, uy! Dali na, kaon na, diri!
2: Ay! Kadyot lang! Uy lang ng unggoy! Ayot isagol sa mga tao!
0: Ate! Ano mong ka-uy? Ako sa bisita. Ako'y nag-birthday, ug dili ikaw!
4: This Time Check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
5: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
7: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
8: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya unta mo, inom na pod ko. 3 times ini, kapi jud ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Luya ka ba?
13: Aduna ko'y gibati.
12: Way gana ug masakiton?
13: Kalisod na ko.
12: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
13: Maraming salamat po.
12: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: said celebrity beauty soap.
15: Said celebrity beauty soap.
16: Ayo, good guy, regimen ni sa no, ma-recommended na ko ni sa nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang inyong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sorry ha, Binu. Huwag ko makauyo ni ate kay sige lang panginsulto ni mo.
24: Nag-away na hinuon mo.
0: Angay lang nga badlungon ako siya kay pati nang manaway sa hitsura sa tao. Ay, ikaw unsa man, nabusog ka?
24: Ay, nabusog kay Christy eh. Salamat ha.
0: O, isa pa yan. Ay, kadiyot sa di ay ha. Padala ti kang pagkaon para sa imong tatay.
25: Day!
26: Hey, Dano.
25: Day, pagkaon para nimo. Ito ang gandang Christy.
26: Siya'y atay.
25: Tay?
26: Siya'y atay. Siya'y pagtawa naman ako, ongo. Ha?
25: Tay?
26: Atay?
25: Ano mga tay? Hilak man ka.
26: Nanay ni mo. Kitaglain.
25: Unsa? Uy! Nanakod!
26: Hangol itong bayhan na yun. Sa idara na yung ita pa maghihigay. Nang nawagi yung soon, may bawa nga, huwag sila magkauyon sa ibuhat yung soon. Madali ko na kayo, muli din ni sa, kay magitipon sa iyang laki, mauli ni uli din sa napropita.
25: Atay.
26: Atay na sad, atay na sad.
25: Eh, na nagpalabig hilak tayo eh.
26: Salig siya kay, kuko naman lang ako, gitang sa kahi.
25: Ano nagbalag-balag hilak lagi?
26: Ganduan, ganduan.
25: Musamot ka gusbot eh, mong naong.
26: Eh, ba, kita sa di ay, bida ka una, saka. Ano oh. Kaon, bi, gotom kayo. Ano ni? Oy, matiil mo lang gini sa manok ni nanik. Kaon ko, bi, lamina.
25: Ay, kanay, tatay. Dali na ba ka move on?

0: Ikaw ay na, Kristi.
1: May reaction, ha? Wala lagi ka kuyaw, eh.
2: Kuyawan din ko nga. Guwapang may nagpakurat.
1: Kaugyan. Nga na doon ka, oy. Sad lagi ka.
2: Malipay og masad. Maura maning naw nga.
1: Nga na bitaw ka.
2: Ay, looy kong tatay, eh. Dili na siya balik kong nanay, kay doon na nilang laki nga gikatipon dito sa Mindanao.
1: Wala, kaluoy ko di ay.
2: Nga naman mo mga babae, no? Bubiya man sa laki, ilabi nagbatig naong sama ni namo ni tatay.
1: Ambot lang. Basta ako, dili ko ingon ana. Naluoy man gani ko sa imong tatay, og naluoy sa kunimo, Bino.

0: grabe yung mga reactions. Wagas man. Oh! Magpakasal mi ni Christy.
1: Sure.
2: Sure.
1: Sure. Sure na sure, mga silingan. Sure.

0: Sino kaya walangay nauna ko?
1: Diretso mag-dive.
0: Uma naman ang kasal. Dear journalist!
1: Ay!
0: Wapas kong asawa. Talagsaon.
1: Malukoy! Basta na ba?
0: Christy.
1: Oh, Bino. Ay, Bino, ang maningin mo pa.
0: Morning. Kinikiti pasas. Kini?
1: Isa sad na, uy. Brrrr. Brutsa na ba?
0: Brutsa di motor. Brrrr.
1: Brrrr. Bien. Oh. Oh. Ah, kinilukan.

0: Isang bata nga na gina?
1: Anak ni Christy.
0: O sa? Minyo na si Christy?
1: Minyo na taga Lasang.
0: Tagalog yung nabana?
1: Taga Lasang ra. Meaning, nakabana siya onggoy.
0: O sa? No!
1: Yes! Larga-larga bitaw kaslaing nasod pilo. Nalupik nun kang Bino.
0: Ha? Si Bino ang nabana ni Christy?
1: Oh, di ba? Nakurat ka. Kitang tanant yun, nakurat na si Bino ang nabana ni Christy. Batid nang versus kwapa. Wak gabae.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
2: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.

0: nakurat ang tanan nga nakikminyo na ko si Kristi. Ngano di ay? Dili mahimo?
1: Mao kato mga kasama ang kagin ni Bino, dinhining tulumanon. What's the style? Batik now versus guapa e style. Kinaimaw ang sugilaron, gisuwat ni Cecil Danusos Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og gidong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
1: TTX 500. Mabali
3: sa mga butika. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy.

0: Ala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
8: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
11: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
12: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
11: Oo.
12: Uh-huh.
11: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
12: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan gibati ni mo?
11: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
12: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
13: Oo.
12: Aha.
11: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
12: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
11: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
8: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Pila-Pila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
14: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago kan trabaho niya, kapoy kaayo.

0: Mereka nggak, ini sulai kok ini beragis lagi. Kalau ini sejus, mereka nggak emang kok. Kau nak menindak kau lihat ni asal sebukat nak tak peringki. Oh, mari kita kau lihat.
1: Mana peringki ada mulai?
0: Mais.
1: Kol. Yang tu bawa kau jumpa apa naik sana mina kau naik sana disebutnya sebelum batin lah. Mewan lah ibu kapi sapa nawar di satu doktor.
0: Katung apa maka sulai ane sulai muri bam mewan lah muka kapoi aku betul bata karena nak aku nangumah. Ini pun dia yang minum. Mau gambit ni yang kanan kita sesabahu, padahal kita sesabahu minum si aneh. Saya mau kawal maju ni ke kapoi mah. Mungkin ini pilih pemilik kepelitan. Sulidad Rodriguez. Madaum Tagum. Sibintipon.
2: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
4: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
5: Panayasa kini bata! Panayasa ni Karol Yudayon!
6: Christian anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
5: Ah! Wako'y anak ka, Durbal!
6: Unsa?
5: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
4: Hindi lang ko layas, tay! Love man tango, nanay!
6: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
7: Kumusta ka na, aking mahal?
6: Kinsa ka?
7: Ako kini, si Chico Salvador!
8: Kaloy po asawa ko.
6: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
8: Mar.
6: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
5: Nagunsa ka din eh.
8: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
5: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na! Layas na yung panimay!
8: Pasaylo ako, anak.
6: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
8: Mara.
6: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang taon?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick there na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kape jud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili nga ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga higala, kumusta? May ngadlaw ka na itong tanan? Niya na sa din yung higalas kanginan, Ray Arellano, bahan sa kong partner, while ang guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule, ugang Avocado Coffee Mix with Guava. Di tana kalimtan.
0: O, gingoman ang Paragis, Bilabila Herbal Coffee, no? Gawas ng pampalagsig na pampagana pa. Okay, shoutout time. Shoutout nga ni Jewel Damayo, Roy Tumanda Urug, Joey Pitagara, Jeffrey Lumindas, si Manager Nilo Tadio, Joshua Gaway, si Jonalyn Bailon Cabanyug, Haji Karim Nataraski, o si Susan Katindoy. Gikan sa atong Bisay Founder Bangag sa ilong walaan ko rin atong writer director Oji Kumpok Rakasa. One a lying shout out to sab nga to ni Junior Albarasin diya sa Purok 5 Poblasyon Nabanturan Davao de Oro, si Lucia Buloy, Lita Gripo Bilina Lisna, gika ni Ricky Bangis Garing. O gingoman diya sa Toledo City, si Hilin Balyuri, Nanding Lusco Alasco, si Jocelyn Alido, Carlos Acabardo, Raul Tolentino, Rico Balyore, gika ni Pedro Pungasi. Okay? Bueno, padaya ito mga igalan, nialay sumpay ni Bagotang Sugilanon. Dito si Mara sa iyang kumpare Jigo nga usa ka mahuyang manghuwa mo kwarta aron ipalito gatas. Why hinoon mo balibad ang nawahi? Muna samtang si Christian ibalitaan sa iyang kumpare nga kauban sa trabaho bahin sa kalampuan sa ilang kumpanya. Din plano sa mini nga manira una ang kumpanya kay delikado o mapagan sa gubat tali sa Iran o Amerika. Nasag muyo kayo si Christian. Pero sa lain bahin, malipayon o excited sa siya kay kung mauli siya sa Pilipinas, magkita man sila sa iyang kachatmate nga si Clara. Nahigalan niya alay sumpay ng bagot ang sugilanon, himayang nahunla.

Sa so, ako naman lang niya ang akong paginapuhi ini. Asa naman ko og inkampuhon kung may tabo na. Bito na. Aksyon ko kabala ka inida.

0: Ay, ay, mao ni Gatasa Marie.
1: O, Marie, mauna.
0: Sus, di damalon masading Gatasa Marie, oy.
1: Mahalon, Gyod. Maubitawang si Pare Christiani mo may akong gisaligan, ana.
0: Mao ba?
1: Pero karon naman sa napalta o padaha para panggata si Christian, Gyod.
0: Ala?
1: Nga nung magka, no?
0: Malik, may lain lang padatang siya pagka OFW, Marie.
1: Ah, dili sa tingali, Marie Jega, oy. Tarong manggo na kakumbana. Gani, nakadungog yun ka. Abubuhan ka ayo.
0: Kabantay ko, anak. Pero anarabang abubuhan usahay, no? Doon ay panultion, anak Marie, nga, nagkanayon.
1: Nga, unsa man, Marie?
0: Nga, atik-atik upang abubuh, pero siya ay doon ay binuhatan.
1: Uunsa?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuing ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yun, gisiwayan ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghan natin nga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga naghintin ko ato. Uy, hello. Yung naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay.
4: Abutid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Abutid sa...
5: Ganing. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: to. Baka ka sa bukid, di ko ka saka?
5: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
4: na
5: ihaya.
4: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
5: Katkat to ba?
4: Tanong mo niyo sa
5: mga nga. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
4: Sige pa ka na nimo na.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tuloy mo ito.
5: Ay, ko anak ko, 90 na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
7: So, o ingon ana paragis bila-bila.
6: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty dun ko, ay dili pwede man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: bantay ka, anak Marie?
1: Marie Jeka.
0: Mau na kitawa kong trapo-trapo style. Trapo kunuhay, siyang pinuhatan. Pangabubo-pangabubo na yun, kunuhay. Pero, mau na siya na doon ay pinuhatan sa gawas.
1: Ayaw ragot na ng komedya, ha, Marie? Dili na maayo, ha?
0: Huwag man kong komedya, Marie. Uy, nagsulti lang ko sa tinuod, uy. Sa mga posibilidad ba? Di ba? Dili imposible, eh?
1: Dili ko gusto makadungog ka ng istorya, ha?
0: Audi good, Akiver!

pamuhi na. Huwag galing ng gawas sa mga classmate na ko sa gawas ng eskwelahan. Ana, makita ko kayo din sa bintana ng klase ang gawas. Indot kasi lang tanahon. Nakompleto ang ilang pamilya. Ana, gisugat sila sa ilang mama o papa. Huwag nagdunan sila o pamauli. Oh, kanusaka ko makasuway, ana, no? Nga si mama, busy kayo sa mga buluhaton sa bahay. Halos iyatan ang trabaho sa bahay. Hindi man siya gusto nga mong tabangan ni Ate Gian Angel. Kay maingon man dahil yun siya. Nga focus lang mo's pagtuon o pag-eskwila. Unya si Papa, tuataon sa gawas sa nasod magtrabaho. Ay.

0: Di ana gitas bay.
1: Hay. Tamoy po ina kung bagta kong nilakaw oi. Ingnan bitaw tikang manakay tag trasiko. Di no ka gusto ni mo maglakaw. Ngawaray puting kapuyan ini. Dama ta tay kabaya, dati ka pretty kanu man ka.
0: Dama nang exercise good. Nakabantay ka na.
1: Tikyo ka. Atik-atik pang exercise nga kalayo aning inyogi kan sa highway ah nga atong ginaogan sa jeep no layo kay stadan.
0: Jego. Mas maayo nang magtipid ta kaysa magweldas tag kwarta. Naibaw ka gid na ako tulo na bining akong anak.
1: Aw. May hinuon.
0: Ogo sa pa. Ubay-ubay na ning akong buhi unon uy. Maong kinahalang magtipid gud ko.
1: Ha husto ka marimara.
0: Nakautang manggani ko nimo bisan pag nagtipid ko.
1: Ao lagi. Gits ako ana. Imong puwin nakagits na ko. Mura kag programa sa akong idol Rafael Fernandez Banyok straight to the point.

0: hombre. Pergi sedap.
1: Nganu pula?
0: Kuan, namun barasa pangeran. Og, na target yun ang wish ng bayan ni ato kumpanya. May magabungkang kung nasurog ka na ikaw sa misail.
1: Unsa?
0: Ano, pre? Nasap! Tigal, pre! Tigal!
1: Oo, pre!
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong lipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo ako maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang hingang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya partig yung ninduta, 100% yun.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudyo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Mga adlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang ginon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
8: Correct. Medyo sensitibo do Kramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
7: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract og ilang bina ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
8: Correct.
7: Labi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
8: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
7: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. Og kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag na almoranas.
8: Almoranas.
7: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmurhanas.
8: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
7: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili mayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo ang minimum frequencies pagpupo kay 3 ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imo nga hugaw ug ang color sa imo nga hugaw makahatag ni og mga timailhan kung naakay problema sa imo nga digestive tract.
8: Correct.
9: DTX 500.
10: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active wujud kayong DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
7: Adunay pito ka type sa imo nga hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
8: Oy.
7: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
8: Mao
7: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
8: Brown.
7: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
8: Muna'y kuyaw.
7: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
9: DTX 500!
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon giba natan o pinom duwa sa dunta duwa sa gabi 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month ka pinaayo na ako
9: DTX 500
11: mamali sa mga butika
9: MyTC ang alkaline nga vitamin C
13: ako si PC taga Valencia ako insomnia dili ko makatulog inog kagabi ignan ko sa akong anak ma tumar good aning MyTC ma simana lang balik sa normal akong tulog salamat kay MyTC epektibo jud kaayo
9: MyTC
11: mamali sa mga butika
6: kasayuran sa maayong panglawas
9: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy DTX 500
14: ako si Alex may kayuti ay jud so sakit ipangihi og ako pud yo kuson sakit ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag tulo pud ka capsules sa gabi simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi epektibo jud kayo ang DTX 500
9: DTX 500
11: mabalik sa mga butika
15: sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa ako si Jean Paul Generoso
7: hinaut nga na inom nyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og MyTC ang alkaline nga vitamin C pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
15: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Moingon tag pula nga karne Sir GP pasabot nga karne uunod yun is baboy. Baka, kabaw, kabayo, bayo. Kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
15: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
8: Correct.
7: O, aron nga, mabalansin balance nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og MyTC.
8: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
15: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat aduna adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Kung naman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian, mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og Detox 500 ug Mighty C kung sige man gyud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning Detox 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize ug mobalanse sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
15: Correct.
9: Detox 500.
16: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang Detox 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabali sa mga butika.
15: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
7: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha ni mo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon og other sources.
15: Pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
15: Correct jud, Doc. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
15: Pwede rin di ay utan, ano?
7: Og mga nuts, naanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghana saging, og vitamin B12. Unya, og inong pugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag-B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inong po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 o mag Mighty C, Sir GP.
4: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag hanggang sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
18: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud na malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
7: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
15: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
7: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Mm. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga na ay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
15: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jod, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
7: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
15: Ay, perfect!
7: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuwaska, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
15: Mm.
7: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
7: Hello? Tay, pwede ka na.
15: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
7: Mm.
15: Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister.
7: Mm-hmm.
15: Makaingo dyan gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
7: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
15: Aha.
7: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganaan dyan ko, Ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala nas, misis.
7: Sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na Jud, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi, isip o sa kapinoy, lahira Jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
7: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
7: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
15: Mm.
7: Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio, Jud, kaysa mag-plain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa, Jud, sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP.
15: Oh.
7: From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP.
15: Mm.
7: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
15: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
7: Tungod sa monolaurin, naa sa D3 Bio.
15: Mm.
7: Unsa may trabaho ni Keaton sa imong lawas?
15: Dagan kayo, uy!
7: Gipanindot niya ang imong metabolism.
15: Correct.
7: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mojutay ang imong tambok.
15: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, tabang nimo.
7: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
9: D3 Bio.
20: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
7: Grabe sa. Ang ketone sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
9: D3 Bio.
15: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
7: Dire jud nako nakita Sir GP nga mo inom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3 magditribayo na lang jud ko, Sir GP.
15: Husto, mao kini ang advantage sa ditribayo over ordinary D3. Mm. Pareha nimo.
9: D3 Bio.
15: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mm. Mao nang D3 Bio.
7: Naipangutan na, Sir GP. Oh. Kung may Alzheimer's na ka, mm, may dementia ka na.
15: Mm.
7: Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no?
15: Mm.
7: Ang tsuri, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naana di ay insulin resistance.
15: Oh, mo di ay na. Mm.
9: D3 Bio.
15: Ang brain.
7: Mm. Oh. Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose.
15: Mm.
7: O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang ketones sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
15: Siyempre, Doc. 100% oh, makatabang.
7: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
15: Wala.
7: Wala. Naara jud na sa D3 Bio. Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
9: D3 Bio.
7: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Bewise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
15: Correct.
9: Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
17: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
18: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463. 0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
15: Mm.
7: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
15: Kayang-kaya,
7: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Unya, all natural ba dyan, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Klinika Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
15: Mm.
7: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na nada, Sir GP, sa added benefit.
15: Oh,
7: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay Okay na ang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
7: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
15: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ang nakanindot sa DTX Coffee dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: DTX Coffee Mix.
7: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds. Nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka
15: of
7: pa.
15: Of course.
9: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ang pag-

0: Coffee Beans.
1: Mapasaga butika.
2: Pero dok, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
3: Mm.
2: May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
2: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience.
2: Mm-hmm.
3: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Mm-hmm.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
2: Mm.
3: Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
2: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
3: Naapay monolaurin.
2: Mga medium chain triglycerides.
3: Check. Plain D3 ikis.
2: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides. Nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
3: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
2: Kung kainong kag D3 Bio.
3: Check. Ordinary D3, walay MCT.
2: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa itong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
3: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon.
2: Mm-hmm.
3: Katulo, kalima, o niya, imugmog ni mo, mamatay dyan ang tarang kagaw sa imong baba.
2: Mm.
3: Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
2: Ah, wala.
3: Wala na.
2: Ikis.
3: Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
2: O niya, ang D3 Bio, makapromote mode og ketones. Nga mo'y gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
3: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon.
2: Hmm.
3: Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugang isar, JP.
2: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
3: Magkataas ang imong metabolism.
2: Correct.
3: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
2: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala, Jod. Ikis na po.
0: D3 Bio!
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na Jod na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
3: Check D3 Bio for ketones. Metabolism og pagpagamay.
2: Mm-hmm.
3: Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
2: Gusto.
3: Usapan Jod gipromote ni Ini ang gut bacteria.
2: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
3: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
2: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan rin na sila kung ang ato ang lawas mupagawa sa mga kugaw.
3: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
2: wala.
3: Wala na pod.
2: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
3: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
2: Correct.
3: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
2: So,
3: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
2: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan nato ni Ditribayo. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
3: Yes.
2: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
3: So ingon na kanindot ang Ditribayo, Sir GP. Kung gainom ka og Ditribayo, relax ang imong immune system.
1: Correct.
3: Pero complain Ditrira, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa Ditribayo, guardya og pulis.
2: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade

0: time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
1: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa to ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
12: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: This time check is brought to you by Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanya.

ang ililigtas sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

July 16, 2026. Lais sa watapon na usap ang itong paghatag at pagtagad. And this time, ang itong letter sender o sa kanagngalan o Ruth. When you stand by Ruth, alang sa mga sumot. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kaniadto hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko yung standby route alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene.

Pagabot sa babae, 50 anyos, ate. Dako na kaayo ang issue. Kung mahigugma pa ba kini pagbalik. Kasagaran maingon nga kini naglandi na lang. Akip ang mga balo, daghan mo ingon nga dili na kuno sincere nga gugma ang ilahang pagabation. Apan ate din hiko nasuta nga ang gugma way gipili nga edad. Tawagan na lamang ko sa pangalang Ruth. 50 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Mandawi City, Cebu. 4th-year high school ang akong bugtong anak lalaki. Sadyang mipanaw sa laing kalibutan ng akong bana. Og tungod kay dako ang claim nga among nadawat sa iyang pagpanaw. Og doon na pod ko'y trabaho, doon na po igsuon sa gawas nga sa tanang higayon mo tabang ka nako. Waragid ko naglisod sa pagpaeskwela sa akong anak. Hangtod na nakatapos kini sa kolehiyo. Apan sa dihang nakahuman ang akong anak, dito kini makatrabaho sa Manila. Sa laktod, nag-inusara na lamang ko sa akong panimalay ate. Ang akong routine, buntag pagmata nako, manglimpyo sa akong palibot. Pagkataod-taod ni Ana, manglabakadyot sa akong mga sinina. Aya pa mag-atiman sa akong kaugalingon para moadto sa trabaho. Doon ay mga higayon, magluto kong daan. Apan ang sagad, ilabi na akong paniudto o panihapon sa gawas na kumukaon. Aron sa pagpauli ko sa balay, matulog na lamang ko ate. Sa akong itrabahuan, adun ay usa kabuutan nga empleyado, doon na siya hinigugma nga siya si Martin. Usa kay gayon ni Ana, miduol siya nako. Masulubon, nagpatambag, kung unsay angay buhaton. 32 anyos si Martin. Matod niya ang iya kunong hinigugma na ipagka Belmoco ate. O kung di niya mahatag mangluod, mag-away sila. Gani maingon lang ang mama ni Martin nga taasa na lang niya ang ihang pasensya ngadto sa iyang hinigugma. Kay lagi na ipagka-social kini. Apan matod niya, kanunay na kuno silang managlalis. Hangtod sa kay gayon ni Ana, kanunay siyang mangayo sa ko opinyon. Giglan ko siya. Isip magulang kanimo. Piliin mo ang usa ka babae nga dunay maayong hiyas. Di pareho siya mahinigugma. Nga Belmoco. Kay basin, huwag magmahay kas kaulahian. Huwag ko magdahom nga tumano ni Martin ang akong gi-advise nga to kaniya. Di ko malimot. Alas 2 sa kadlawon, ning ring ang akong cellphone. Si Martin ang nasa pikas linya. Matod niya, nag-break na sila sa iyang hinigugma. Gingnan ko siya nga, kung decided na bagid siya, dugay-dugay na usab ang relasyon nila sa iyang hinigugma. Apan matod pa niya, di na kuno mausab ang iyang desisyon o final na kini. Makatay sunugdanan ate, wa ko ibantay. Naging komportable kami sa usag-usa. Gamayon ko nga pagkababay, may pagka-sexy. Daghan na miingon nga, maalaan ko nga naa sa mga 30s pa lang. Mahinungdan nga dili law ay tanawon kung mag-uban mi ni Martin. Feeling na ako ate, nga best of friends ming duha. Hangtod sa kahigayon ni Ana, mura baog, natakdan ko pagkabagets. Nanuroy mi, nananaog banda, wala ko nabantay o sa kabuntag. Ana-ana day kami sulod sa usa ka motel. Ugwa na'y sapot. Nahubog di ay kami sa party nga among giapilan ate. Ug dito kami midiretsyo sa usa ka hotel. Daw na ulaw ko sa kong kaugalingon, tiguwang nako ate, 50 anyos nako. Namurabag, hapit ko na nahimong anak si Martin. Apan matod niya kanako sa tinuod lang, adun na siya pagbati. Gani siya mismo, wa makasabot sa iyang kaugalingon. Iya ko na ko ginarespeto. Apan wa niya na pugni, ma-develop nga rin kanako. Wa ko makasabot ate, pinasahi ang akong gibati ni Adpo Higayuna. Naghari sa kong dughan ang akong pagbati nga to kang Martin.
Apanahon-ahon ako law ay kaayo, unsay kasulti sa mga kaubas trabaho. 50 anyos o 32 anyos. May hinungdan nga nakigsabot ko nga to kaniya nga kung pwede, kami rang duha ang masayod. Di kami magpahalata sa mga kauban. Tungod kay maulaw ko ate, maulaw ko sa kong kaugalingon. May saad si Martin, nga andam siya nga mga tubang. Ugon sa man galing ang mahitabo. Gikan niya to, nagmalipayon kami ni Martin. Hangtod may abot ang higayon, birthday sa iyang mama. Gihagad ko ni Martin sa ilahang panimalay. Ninahigayon na may uban ko ati isip o sa katinuod nga higala. Apa na sense ko ati R nga nagduda iyang mama. Iyang mga ginikanan mismo. Maayo lang mo dala ang iyang mama. Tingali, iya kaming nasabtan. Mahinungdan nga kanunay na kong mag-aduan sa ilang panimalay. Usahay, sabay na kami mukhaon sa iyang maginikanan. O kung di na ilang outing, na ako ate. Kay may gusto ni Martin nga magkasuod mi sa iyang pamilya. Apan naman ni Ana, moderecho mig hotel ate. O dito kami magpalabay sa kagabion. Sa laktod, sa makadagang higayon, adunay nahitabo ka namo. Daw espesyal ka namo ang matag-usa. Hangtod, usa kay gayon ni Ana, Ate R. Samtang naa kami sa ilang panimalay, miduol ka na ko iyang papa. Ni ato higayon na miprang ka siya kanako. Dugay na ko na siyang gusto musulti ni ini. Dili siya gusto nga mag-adtuan ko sa ilang panimalay. Og labaw sa tanan matud niya. Dili ko na niya madawat nga ang mamahimong hinigugma sa ilang anak. Ang susama ka nako. Naulaw ko sa kong kaugalingon. Wa ko makatingog. Gipaningot kog bugnaw ate. Sa lakto danaog ko sa ilang panimalay nga wa baka pananghid kang Martin. Nati gayon na misunod si Martin nga di kanako, mi-explain. Apan giignan ko siya nga dili kumusugot. Nga mamahimong babag sa kagustuhan sa iyang amahan. Kay matod pa sa iyang papa, gusto ko nun niya nga dalaga ang pangasawon sa iyang anak. Do dili na ko makaya ate, ang sakit nga pulong sa iyang amahan. Sala ko usab. Nasayod ko nga dili para sa usag-usa ni Martin. Balo ko ate. Wanay kabilinggan. Apan dapat mupili kong parihon na kong edad na 50 anyos na pod. Nag-indefinite leave ko sa kong itrabahuan o bibakasyon ko sa kong anak o mga igagaw dito sa Manila. Dito ko nagstay og pila kabulan ate. Kanunay ko nasayran na nagsubo si Martin o kanunayng absence sa trabaho. Dako ang epekto kaniya sa among sitwasyon. Nakahuna-huna ko nga muundang nalanggit sa trabaho ate para di na kami magkita. Pag-uli na ako sa Cebu, ug babalik ko sa Manila para dito na magsugod ug bagong chapter sa kong kinabuhi. Apan sa diyang nasayran ni Martin nga nakauli ko, nakikita o nakikistorya gid siya nako. Matud niya dili ko niya kaya nga mawala ko sa iyang kinabuhi. Gingnan ako siya nga kinahanglan namong dawaton ang tanan nga dili gid mi para sa usag-usa. Dili ko gusto mamahimong babag sa kagustuhan sa imong ginikanan. Apan dili mo sugot si Martin ate nga magbulag mi. Apan sukad adto wa nako nakipagkita pag-usab kang Martin. Paglabay sa mga bulan ate nasayran nako. Nagsige naghubog-hubog si Martin. Musukol na siya sa iyang papa. Giblame niya ang ginikanan sa among panagbulag. Ate, naluoy ko kang Martin. Sakit usab alang ka na ko ang nahitabo ka na mo. Apan ginahon ako nga, naging unfair ba ko sa kong kaugalingon para kang Martin? O dapat ko ba ipaglaban ang among relasyon? O pasagdan ko na lang. Hangtod nga makamove on siya sa hingpit. Palihog, tambagi ko sa angay kong pagkabuhaton. Sensually yours, Ruth.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya, sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagin siya alibyo. Kuha nyo dyan proven and tested yun na mo ang magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa it, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat, Ruth, sa imo nga pagpadangat imo swatang po ni ato tulumanon sa sensor li ate Erling. Grabe niyang kasinatian. Si Ruth, 50 anyos na, ang iyang hinigugma, 32 years old. Grabe, no? Pero sakto ba naghihimo ni Martin? Kaingon sila. Tigo lang, pero ang mga edad-edarad ako, no, ang wisdom ni Ana, ang wisdom.
1: Wala man gud na sa edad. Ang pagutana lang diya kung musukol gid kag batan-on yun.
0: Sukol, uy.
1: Yeah, yeah, worse than you. Grabe, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
0: Time's up. Ingon sila, ang 50 daw is the new 30. Okay, sige. Atong, of course, atong mga tanon, ato sa i-welcome. Medyo yung Nova Aban, yes.
2: Yes, mayong ano, Ate Arlene Capjurus na ato mga suking tig subaybay.
0: Ikaw, Capjur, musulay kang 50 anyos?
1: Yes, paswerte ka lang ni Gino pa, ano, Ate Arlene. Wala man good sa edad na ate. Wala na sa edad, kung na igugma ka. Pero ang pangutana lang yun niya, dapat chansa dahil ni mga batanon, nagpangandoy kang di Genova. Kaya masukul mo kundi sa...
0: Temsa. Ayaw sa 30 pa po kapin si Genova.
2: Bata ba ko ka?
0: Layo pa.
1: This is size
2: niya. Nasa baby boy and true love.
1: Yan!
0: Okay. Ikaw, Kap. Ikaw mo tan. Asa ka sa baby girl o sa medyo lahing na?
1: Kitsa ragod ba kantigot? Kitsa available?
2: Asa mo ka?
1: Wala mong guna sa...
0: Okay. Ingon sila, sa lubi kuno dito sa lahing nagagluga.
1: Duga na eh.
2: Mabukayo.
1: May maning...
0: Mabukayo pa.
1: Kanang 50 mga bukayoon pa ba na? Labi kayo na ikuan ba? Kanang kagurun, bitaw ni mo ang...
0: Ay. Pastilan. Bitaw. Sorry, Ruth, ha? Dejinovs, ikaw akong pagkutan ko. Ikaw si Ruth, angay bang ipaglaban ang gugma ninyo ni Martin or nakabiya naman kapasagdan na lang nimo?
2: Kung ako si Ruth, ipaglaban.
1: Yati, ay paglaban ninyo.
2: Yes!
1: Batang nang itirada ni Didi.
2: Ay, saba. Bitaw.
0: Ikaw rin niingon nga, wasa edad.
2: Oo, oh, wasa edad. Para magun ako, ma'am, again, nakita magun na ito nga si Martin. Gumaan yun kay siya.
0: Actually, yeah. Maturity sa tao, man sa edad.
2: Yeah, wasa edad. That's why. Nga, murang nag-click sila ni Ruth.
0: Yes.
2: So, muna siyang...
1: Hilig ha, puppy love lang.
2: Hi, puppy love. 32? Puppy love?
0: Oh, masa 16?
2: Dili na puppy love ang 32. Yes. So, nanagin siya sa saktong kuwan ba?
0: Absent sa trabaho. Naghubog-hubog. Kaya wala ang 50 anyos.
2: Oh,
1: masing mayor, ginimu ka rin yun si kuwan.
2: Digit kumpiyansaan ni mga older women, no?
1: Yeah.
2: Naapay man, naapay kuan, maghilak-hilak nga lalaki di ay.
1: Dili ko older siguro ang term, bukayoon.
2: Ay, bukayoon. Sige, darat.
0: Honestly, ha? Honestly? Purag, mga, kinsi katulog naman ako ni pitik niya akong dugan. Pero nakabasa ko sa sulat ni Ruth, purag, magsugod na po sa pitik-pitik ba?
1: Boba?
2: Masagat pa nila. This is your sign, ma'am.
0: Kay, ako una-una na 50 anyos naman, takis na pabiganahan na ito, ano yung magsulot o relasyon. Wala naman siguro. Di ba? Pero, ang atong gusto, murag, jamming-jamming na lang man, katakanta, surisuroy, and laglaag. Pero kunong inani nga,
2: di ba? Talagsaon.
0: 32 years old, ha?
2: Talagsaon ra kay ni, talagsaon ra kay ni ingani sitwasyon ni Ruth. So kung ako si Ruth, ako ay paglaban. Oy, kay basin di ay nga mag-workout yun ilang relasyon kay naigong magugmayo si Martin. No, kanang dili na lang ginunta magunaho na sa... Though, atong ikwan ang ginikanan ba nga? Normal sa ginikanan nga. Nagi ka ng gusto nga may tabo pas lang anak. At syempre, di na tunay ka dinay. 50 years old din niya. Ilang grabe anak? 32. So gusto silang makaminyo pa, magpamilya pa si Martin.
0: Yes, nga makaapo sila, yes, kang Martin. Nasabta na to ang side,
2: yes,
0: ng ginikanan.
2: Masabtan,
0: pero...
2: Masabtan ra yun na.
0: Asa man ilang gusto makita ilang anak na inspired,
2: true,
0: nga gwapo, kay na ikauban uyag ba 50 anyos? Or nagsigubog-gubog,
2: yes,
0: wala nagtrabaho tarong kay na...
2: Diba? So, nakita na nato nga murang na kuan yun, murang naguba yun ang kalibutan ni Martin tungod sa pag kuan ni Ruth, no? Paglakaw ni Ruth. So,
0: imagine ako ni si Ruth, so ay barug ani ni Ruth. No?
2: Sexy hon mang gidaw siya. Sexy, so dili halata siya, dili siya halata nga 50. Mura pa daw siya nasa 30s, diba? So nadaghan na ni sila yung ani gyud sa tinuod
0: lang. Sabagay.
2: Oh, yeah. Muna siya, kung ako si Ruth, di na ko magpa kuan yun nga, mabalaka pa sa unsay ingon sa uban. As long as mas na itaw nga willing mo igugma mo fight sa imo ha halagaw.
0: Ngano ba si cap kay kung kinsay available ba niya ha?
2: Oh, di ba lahi man pura kang cap. Atoa kay kung kinsay willing mo laban para sa atong adto ta.
1: Available and lovable.
0: Aha. Pero sa tinuod lang, ako mo tuogid ko nga sa relasyon, ang maturity yun dapat ang magtagbo.
2: True.
0: Kaya kung dili mo mature sa isang isa simog away.
2: True.
0: Pero both nag-mature na mo pag-abot sa love, taas na kayo magpasensya o pagsabot. Mm. So diha naman good. Muna nga, siguro, ang reason nila, wala sila nagbinyo, kuman sila nabalo, tungod kay dili nila ma-met ang tao nga kanang ilang ipangita nga mature na po.
2: Wala sila nakita nga mag-click or mag-align na ilang mga tumong sa kinabuhi. So, kanimang good nga, si Ruth o si Martin, align kay sila, no? Vibes kay ba? Compatible kaayo? Ilang mga kinaiya, ilang mga gusto nga buhaton. So,
1: basig dili ka ha, nakagusto ang papa ano ni Kwan si Iya.
0: Mong ni-kontra. Mong ni-kontra siya. Pastilan.
2: Ay nako, masabtan biya gyud ang ginikanan. Pero mo lagi, para na ako, no, si Martin, tinud-anay gyud ang iyang pagigugma kang Ruth. So, ayaw na pungi. Kaya samtang dapat ay chance nga mahigugma. Yes. Hala, pagigugma diha. Uy, dili na mapugong-pugong pa.
0: Correct.
2: Yung dili ka ng 50 years old na yung makagusto nga 32 years old.
0: Diba?
2: Diba?
0: Kaya kasi ka naging sa 50, mangita pa siya kapalihan yung edad.
2: Yes.
0: Kaya parang pareha sila level sa ilahang
2: sa ilahang
1: diba? Level-level?
2: Aha.
0: Sige. Ato pa minahon ang opinion. Ni Cap Junjun, ikaw. Unsa man, papiliun ka. Sa baby girl o sa lahing?
1: Dili, ang pakutana ni Rothman, kung ipaglaban ba niya, wala man siya pilian.
0: Ah, okay, sige. Ikaw, say mo ikaw.
1: Ipaglaban ba niya yung gugma kang Martin, isan pa nga ang ginikanan ni Sopak ni Babag.
0: Okay. So since si De Genova, ipaglaban magid niya, barugi ang imuhang, di gini mo ipaglaban.
1: Oh, dili, gid. Dili gid dapat ipaglaban kay gikumprunta naman ka sa ginikanan ni Martin.
0: Gibiyaan na gani siya.
1: Remember, dili biya ikaw nagpadako kang Martin.
0: Ay, aha.
1: Dili biya ka...
0: Dili ikaw nagpadako sa bukog.
1: Oh, sa kuhan dili biya ikaw nagbilar-bilar. Dili biya ikaw naghubo-hubo pag buhat, ana. Niya...
0: Gipadako lang mo mong anak. Namin niya lang 50 anyos nga lamion.
1: Respeto sa nag respeto sa nagginikana ni Martin. Ayun eh, kuha ng imong kaugalingon diya.
0: Ay, pugos imong kaugalingon.
1: Ay, pugos. Kabalo mong gid ko nga kanang naigugma si Martin ni mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero karon palang gani, nanay gababag, samok ra imong kinabuhi palangga.
2: Pero nga nung sayangon man mo ang tao nga naigugma ni mong tinuod.
0: Yes.
1: Osa, Makoy?
0: Osa may tinuod nga gugma. Kana makita ni mo ang tao nga wala na yung kapaingnan, murang nagsigin na lang siya hubog-hubog. Is that love?
1: Nagana yung tao, gusto mong paligis na lang para... Kadang mga ingana mga godro, tayo, i-block na sila tanan, wala na kay communication dito para di na ka makonsensya.
0: Para mo tagami ang papa.
1: Yeah, ikaw, dagan maman. Pareha na yun, ang tara si Makoy. Kung kwa, interesado kay si Muha.
0: Agay.
2: Dami.
0: Agay.
1: Dagan pa kayo nag-interes si Muha kay... Kwan ba ya? Bukayoon pa ka. Anyway, salamat ko na siyang papa po kay...
0: Di, ipatagam ni Ruth yun. Oh. Ipa-feel niya, pero dili mangod si... Deserve si Martin.
2: Dili deserve ni Martin nga mapasakitan sa ingana nga paagi.
0: Actually...
1: Basta ko na ko si Marot, ayaw, habol-habol Ruth. Pa, uli tiri, kuhan, bukid nun. Ano itiri? Hey, kung gusto nila ang papa niya, manguyab si Moa.
0: Pero dapat ipaglaban yun niya.
2: Okay.
0: Kung ako, ipaglaban ako. 32 years old yan, higugma sa iba, ipaglaban ako.
2: True, eh.
0: Niya. Diba?
1: Dili kung nahigugma gin maayo si Martin, una niya isito liyang ginikanan. After niya masito lang ginikanan, ubanon niya ang ginikanan, mato kang Roth. Ayaw Roth nga, ipaglaban ni mo, ipakita, nga balikon ni mo ang lalaki. May mo namang kuan diya.
0: Siya ang mahimong cause to mag-away. Pero, doon taghang paagi na.
1: Ayaw ipaglaban.
0: Ipaglaban yun.
1: Ipakipot po niya. Sila ipaluhod-luhod si Muha.
0: Ipaglaban yun.
1: Ayaw.
2: Ipaglaban, oy, kay nakita ba na to si Martin nga, wala na.
0: Pero actually,
1: problema na sa inginikanan.
0: Ako bitaw nakita, ani, na in love na niya siya daan before katuyang gisumbong kang iya naman tong style nga yes. Maduol siya.
2: No, napa-comfort.
0: Napa-comfort siya kay...
2: No, actually, nasa interest.
0: Actually, nga nung kang root pag siya ni Sumbong?
2: No, sa kadaghan niya katrabaho.
1: Di na naman ko tadiya. In love na gimas ba? Di naman na question.
2: Naka-interest yes. Gid siya. So, pasabot, nagid siya ka ng... Kuan ba? Interest na kang Ruth King. Anong kang Ruth man siya ni Duol?
0: Kaya tinood ha, based on studies, mm-hmm. Ang babae, ang lalaki ko no, nga wa nakagusto sa saka babae, during sa ilang kanabang
2: conversation, interaction.
0: Oh, dili sila happy.
1: Dili, during sa ilang sa to?
0: Sa ilang nga panag-uban.
1: Sa panag-uban sa
0: dili siya masatisfied.
1: Ah, nga panag-uban?
0: Sa kama.
1: Ah, kama. Sa kama.
0: Okay. Kung dili ko no satisfied ang isa kalalaki, meaning wa siya nahigugma.
2: Mm-hmm.
0: Kay, puro pag kanabang,
1: Ate, usahon yung pagkabalo nga wala na satisfied ang lalaki.
0: Dili man gid mag... diba? Sorry ah, may mga batanon ka na minaw. Dili man gid mahuman.
2: Yes.
0: Diba?
2: Dili gid siya mahuman.
0: Unlike sa babae, pwede niya i-fake.
2: Yes. Ang lalaki, hindi na ma-fake.
0: Yes.
2: Tinood.
0: Anyway, back to the main pagutan na question ni Ruth. Angay pa ba niya ipaglaban bisan nasakitan na siya? Para na insulto sa ginikanan?
1: Para na ko, dili gid angay niya ipaglaban.
2: Normal manguni nga reaction sa mga yes. Tao sa palibot, ma'am. Yes. Kay, syempre, realidad, 50 years old siya and 32 si Kwan. Layo kasi nag-age gap.
1: Gusto na magunat na ron?
2: Dani sa Pilipinas, grabe man ginamaki istorya ni mga Marites sa palibot. Ganing mga... Diba?
0: Si, like Hayden Co and
2: yes, si grabe nga kanang discrimination. Bello.
0: 20 plus years, ilang gap ha? 20 plus years.
2: Grabe nga mga istorya sa palibot ang
0: pero,
2: nanggawas.
0: Pero, si Hayden, no?
2: Mo na siya yung resulta sa ka na nakasala na gito si Hayden, ma'am, no? Pagidawat niya po siya ni Ruth. So, mo na siya nga, kanabang, kung dili lang gin mo maminaw sa mga istorya sa
0: gawas.
2: Palibot, oh. Nga ka nang nakafocus mo sa, unsayri, tinuod ninyong duha, hindi gin mo maguba, no?
0: Okay. Ipaglaban yun.
1: Dili, manggod. Kaya ginikanan naman ko ni Martin na kikistorya kang Rose.
2: Nga, ano, si, ang ginikanan na mo ipon kang Martin, nga di man.
0: Ginikanan na makimalipayon.
2: Malipayon sila. O, di ba, dili? Si, importante gihapon.
1: Si Rose, di nagpadako kang Martin.
0: Di, ang pangutan naman ko din, basin, di, yes. Na, valid po ng gibate siyang papa. Basin, gusto siyang papa nga makaapo siya kang Martin. And makita niya, this is...
1: Dili, iparealize ni Rose sa ginikanan nga magpasol sila kasi sila mugukod kang Rose. Dili nga siya kay ipaglaban lugar niya, balikon niya nga si Martin. Ayaw.
0: Maluoy mangutan ni Martin,
2: di ba? Di na niya maanto si Kuan Martin.
0: Luoy si Martin.
2: Luoy kayo siya. Kaya siya'y nag-suffer nga. Wala siya'y sala. Nagugmaraman siya.
0: Kaya ang problema mangod ni Ruth, libiya mangod siya dayon. Wala niya, wala ba niya gitagaan po doon ang chance si Martin. Nga paminawan po niyang side niya.
1: Basi nakakita na po siguro lain si Martin. Ay. Basig pa, bugubog na siguro na.
2: Bugubog na gani, wala na nagtrabaho.
0: Wala na nagtrabaho.
1: Basig na yung sideline po na.
0: Butangan na lang natong basig.
1: Ayaw, rot ko piyan sa rot. Basig, wala nang...
0: Beto, ang pangutana ani karon ang ngayon ba nga ipaglaban ni Ruth ang yang gugma kang Martin? Or, kalimta na lang sa dahil, problema na ni Martin maunsa siya, problema na siyang ginikanan, ang importante nga, wala na siya. Base sa hangin yung sige ni kanan. Stand by! Balik tawaman labang sa PKS Lawang.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Pina.
5: Ang akong pulik akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UAD og kape niya ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghipo po na ako ng gamay na po siya ana na po siya thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit magpasalamat po ako
6: po si Luisa Mercado de la Pina taga Nasipit
4: kini si Doc John Paul de Assis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo'y akong gamitin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingkito, taga Marti Lola Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
9: Nandula ko sa hospital, kaya bilik ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay-sing ko ang kwas. Kaya natultrasahan mo ko sa medical, na iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong isaka niyo ko dito, dinanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, kung ni pangayuan ko niya kutsin pa, kaunom na po katawari ka Peter, niya kuha na ko mga, na kuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuan kung itong 2019, nagamit ko Hunyo 20, kayong gitauran ko katitir, kaya dito ko sa doktor, higayawan ko katitir, 18. Sige na kong tumarog, yung ed, salamat po ko sa ginawa mga kay. Sa usan ako kakinsin ang tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay, wala naman ko kabalikig taon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: By the balik tapos, syempre, ato sa diba yun ato mga Facebook and YouTube viewers, Ate Arlene, may hapon. Did you know and Cap June watching all the way from Saudi Arabia? Bisag pwerteng na yua, ug mag-apas sa rotation sa duty, tagog itong tagsulod sa earphone sa site para lang makadungog sa iyong mga tambag from Lando Villaespin.
2: Hi to Brenda Bayan Amor watching here in Omod by Yawan City.
0: Hi to Melky Giorgio from Alegria, Cebu.
2: Hi, shout out to Steve Gonzalez from Anda, Bohol.
0: Shout out to Arlene sa tanan nga taga Ramon Magsaysay sa Muanga del Sur from Janice Barroso Dizon.
2: Maayong hapon, Ate Arlene. Pakigreet ko sa akong mga kauban nga sila Marites, Jollibeth, o Karina diri sa Prok 5, Karingilan, Bukinon. Kada alas 12 pa lang, mangutana na dayon kung nagsugod na ba ang programa from Leonora Bantayan.
0: Hello po, Ate R. Watching here from Barangay Labangon, Cebu City. Bisik ayo migluto og puto maya og mangga para merienda diri sa balay. Gipakusgan gid ang Bluetooth speaker para dungog sa mga kasilinganan from Fe Marie Sumbilon.
2: Hello Ate R, watching live weekend sa Dipolog City ang akong papa nga dili hilig sa social media, inyong programa ra gyud ang iyang ginapangita kada uto sa YouTube from Neil Villafuerte.
0: Shout out sa mga taga ihap og mga sako sa mais og copras diri sa bodega pahuway una og Dutay samtang maniudto. Naminaw pag-ayo sa Lawanong mga pulong from Wilfredo Katubig.
2: Hi, shout out to Bang Tabanod Kuyos watching from Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur.
0: Hello, Ma'am Arlene, watching all the way from Tubod, Lanao del Norte. Naara ko sa balkonahe, nag-atiman sa akong mga apo. Pero sigo kong paminaw ninyo kay makapagaan sa unahon ang inyong mga tambag from Nene Anyosa.
2: Good afternoon, Ate Arlene, watching from General Santa City. Makalingaw kayo mo kay ang akong bana kunuhay dili mo tanaw. Pero Shara di ay ang una mangutana unsa na ang update sa history. From Sharon Valdemiano.
0: Shout out sa akong inahan nga si Mama Gina nga sigig asikaso sa iyang mga binuhi nga hayop nakabit-bit permis sa cellphone bisan asa dapit padulong sa farm from Mercy Jane Tangunan.
2: Hi to Jara Flor Pasco Alimpos Pacaro from EPS Zamboanga Sibugay. Ingon man kang Aba Mission watching from Riyadh. Eto pa maayong hapon Ate Arlene, DJ Nova Captain na ako sa Qatar karon og ang inyong programa mo ay usa sa mga butang nga makapahinumdum nako sa balay ug sa akong pamilya from Rogelio Pacana. And hi to Angeline Baladsikan watching from Tantangan South Cotabato.
0: Okay. Back to Ruth. Unsa imong final na ika-advise nga to kaniya?
2: Again, Ruth, para na ako kinahanglan ni mong ipaglaban ang imuhang pagigugma kang Martin. Mm-hmm. Dili ta pwede mo yung maghulat ka nga mugukod pa si Martin sa imuha or mga ipasay, yes, or mga ipasaylo yung ginikanan sa imuha mm-hmm. para mubalik kang kwan. Dili ingana, no? Kaya tinuot ka na higugma kang Martin, dili na nimo paabuton pa ang panahon nga ikaw ang gukuron. Kay, again, sayang kaayo ang panahon, no? Sayang kaayo ang panahon nga nagsipaghilak-hilak si Martin dato niya ikaw nasakitan po kag-appeal, dili lang si Martin. So, ayaw na antusa. Kaya again, no, talagsa ra gid kaayo ning mahatagan kag second chance at love. Mm. Talagsa ra kaayo ning naay makagusto sa imuha nga. Let's say nga, naman gitay maingon ba nga, siguro naakay insecurity sa imong kaugalingon tungod lagi kay tiguang ka o tungod sa iyong age. Age. Uh-huh. So, again, para nako, no, sa ngalan nga, ingana bitaw, gilakan ka, gusa ka 32 years old, talagsara ka,
0: ayun ako, hubog-hubogan
2: ka, no, wa siya nagtrabaho, nagtarong tungod nimo, mm-hmm. Pasabot, anak, dili imong edad ang iyang nakita, kundi ang imong kasing-kasing, o imong pagkatao. So, kana palandaan, ganang lami na kina sa pamati, no, nga, ang tao wala naglantaw sa kanang imong edad kundi naglantaw sa imong personalidad. So again Ruth, ayaw sayang yang pa ang panahon, no. Ayaw na mughuna-huna sa unsay ingon sa uban. Tuod man kana mga ginikanan normal nga lagi sila maingon tungod lagi kinapot sila lahi nga division para silang anak. Pero lagi di man na sila kabuot kay dili man sila ang nakabati ana nga pagigugma kamo mang duha. So more gyud na importante ay maskin gali, dili taas og age ka, maskin sa normal nga kanang relasyon nga dapat tigi maghuna-huna unsay mga istorya sa uban. Yes. Kaya kamo ra mga duha ang importante. Yes. Kamo ang nasayod sa unsay tinuod ninyong gipangbati duha. And kamo ra gi makapalahutay ana ang relasyon. So mo ra ginay aangay ninyong lantawon. Ay nasiguna-huna anang basin kuan, basin ingani, basin ingato kay. Mo ginay kano kanang masayang ra ang panahon. Sa so, sige ni mo guna-huna sa mga butanga dili unta angay ninyong pansinon. Sa kanunay kinahanglan inyong DJ Nova Damarites ang Maringnang Bayan.
0: Of course, ang atong URP professor ato paminaw niyang tambag.
1: Yes, ate. Kung sa mga lalaki, 40s day ang tirador. Sa mga babae day, 50s.
0: Tirador.
2: Sumukas tirador.
0: Saan ang tirador?
2: Saan ang hindi ay? Si Martin, si Martin may ni-approach nila.
1: Si Martin ang gagukod sa...
0: Imagine... Gipangulitawhan siya.
2: True.
0: Wala man siya mo yung
2: naguna-una. Dili man siya ang naguna-una.
1: Oh, lagi. Si Martin pa, naguna. Tanan pa, still ano.

0: ma-appeal ka sa dating apps.
1: Dating apps?
2: Ma-affirm naman no name.
0: Para malimtan na ni mo si Martin. Kay nga naman, komplikado magod ang relasyon ninyo pohon.
2: Ano makomplikado?
0: Samok ra kayo na. Karang relasyon gyud nga nagsugod og samok, ayo nagsuludan na. Kay paingon na ginasaway hinungdan nga relasyon. Karang magsigig sabok ang ginikanan.
1: What if lugar?
0: Magsigig.
1: What if lugar to ana sa Manila si Ruth? Kay ni transfer na magid siya. Muabot si Martin og muipon sa iya balibaran niya.
0: Di ka na, walay problema kay si Martin manigukod. Pero kadang si Rose ang mo mangita kang Martin, kinakabalita siya nga nagubog-ubog, nakabalita sa kuan, ayo pakipot po, Drot. Kung tagdapon siguro ni mo.
2: Uso pa rin na sa 50 years old mapakipot?
0: Siguro, kadang lang yun mga ayaw pa sa ilo po ning ginikanan ni Martin si mo. Kaya ang garbo ba yan ni mo? Naulawan ba yan ka? Sakit ba yan to? Kinang bawion yun nila. Kay kung ako, kung kita ang magtagbo lugar, tibuok pamilya na ako. Gikan sa...
1: Gikan sa kong asawa?
0: Ikaagaw. May mong huyap sa impuan.
2: Sa mukay.
0: Ano sa magkangan naman ko yung kuan?
2: Sinumar. Sinumar. Sinumar, ma'am.
0: Gikan sa...
1: Sorry, good.
0: Dada nga kung sinumar naman to. I-post ka rin ni Mudiri ha kay dagan nga gadudaan ang istorya nila nga binuang. Moni bitaw nga wagiga at team sa tua kay... Pingunta nga natin sinumar inyo man ko anong good.
2: Alam, unsa katutuiga nga sinumar.
1: 19 forgotten.
0: Updated taon to, oy, certified true copy. Ang naghimo ato, itong amigo pa na ako dito sa kuan.
1: Taga kuan, taga register of deeds.
0: Taga liko dito sa Quiapo. Anyway, mawara ginaros. Ayaw nasayangi ang...
1: Ito ang nakabutang saya, dili, sinumar.
0: Ayaw nasayangi ang panahon. Tanaw na ko kung diya kang Martin... Kanang mag-uulagid ka, kay samo kayo ang kinabuhi ni Mudia. Ah, diri sa ako ah. Diri kang makoy. Kanang tibuok pamilya, dawaton ka. Way pagkalinlangan. Sa gihapon, kini si Kuya Kap. Mingon, diri ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga, ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugin ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Kung gigamit kaning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.

0: Nakong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayog yun ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos nawala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat, De Genova. Thank you, Cap June. And thank you, Ruth, sa imong pagpadangat imo sa tampo. Well, kinila ako masultingan ang kanimo. Life is too short para nga sakito ni imong kaugalingon. Abi mo, dapat unta kay naging kamo ni Martin, wa ka ni-resign sa trabaho, wa siya ni hawa sa trabaho. Padayon ninyo yung relasyon. Gipa-decide lang unta ni mo si Martin sa gisulti sa iyang papa. Though, sakit alang kanimo, dabi tay garbo babae, pero dapat, imo sa gikonsulta si Martin, wa sa kanibiya, o diha-diha dayon ni palayo niya. Unfair para sa iya, ha? Again, life is too short para magpuyo ka nga masulubon, magpuyo ka nga masakitan. Once and for all, pakigsulti kang Martin, istoryahe yung problema, makonvince ba niya iyang ganikanan, mapasabot ba niya? O nga, unsay na sa iyong una-una, dapat kamong duha kay para nako sa gugma, dapat kamong duha ang magsabot. Dili laing tao. Kay matag-usa, adunay day kaugalingong pagpitik sa kasing-kasing o guway makabuot. Kinsay gipitik sa imong kasing-kasing. Ikaw ang tag-iya niini, ikaw ang dapat nga responsable sa tao nga imong gimahal. So para nako, wa ko'y nakitang rason. Ang importante lang, nga wa ka nakaapak sa imong isig ka tao. Ulit tao si Martin, balo ka, wa ko'y nakitang diferensya, wa ko'y nakitang rason para magbulag mo kay gusto lang sa iyang ginikanan. Salamat, Ruth, sa imong pagpanangati mo sa tampo ni atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene, ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Nang akong gibati gud nang usahay ang akong BP mo sakta gud ginto gusto nga maghintin ko kay mga para sa blood nga gapaliton sa botika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na sa capsule og UAID akong gitari so mula kini ang gimintin og dagan gi salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina Adelia no set at kuyo ko dili sa pulok do yes poblasyon kidawi ibukid non.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa nga binairan. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Gigutom na ba?

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: oras sa DYHP Remensibo, alas 10:28 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barong sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maying gabi-i, kanaton tanan. Musa kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang atong abuhay nga doon sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw, nasab nga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay o sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Hello kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Pizza 16 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggandig paminaw, to mga sukindig paminaw na minaw karong mga orasa? Ha, o nga nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa to YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: At tuang magkisunan to mga pinanggandig paminaw usab ha. Ang naminaw sila nagtatagsa ka mga radio kasamang Nestor nga bisan o ga ahinay na yung taong bateries radio naminaw gihapon. Salamat ninyo ha. Ato ang mga pinanggantig paminaw ban solar naman ron kasamang Nestor. Sa gihapon ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpostanghian ang makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan mga pinanggantig paminaw ang naminaw sa karong mga orasa diri sa Dakbayas, Sugbo, na probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental, ato makiksunan sa Negros Occidental sa Sikihon, o kato mga Bulanon diya sa Buhol, sa Leyte, sa Marugbang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan to mga pinanggantig paminaw sad, ha? Diha sa Luzon da area, ama yung pagpaminaw to makiksunan sa Luzon area, yung lusab dito sa Gawasan Nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan diya sa Gawasan Nasod, nga naminaw na to. Ha, kanunay nga nag-atang sa programa. Mayong gabi inyo di ato ang mga overseas sa Filipino workers. Eh, san asa mo nga dapit niya sa Gawasan Nasod? Ang naminaw sa itong programa, may gabi inyo di hantana.
2: Straight to the point.
1: Ani, ato asab di ay nga mga senior citizen, ha, nga naminaw karon. Ato mga nanay, mga tatay, ha, samtang nagharay-haray, nagigda-higda, nagkasamang nistor, nagpiyong-piyong, ha, naminaw sa programa o gato mga nanikay-sikay, ha, panahos kagabi o nanikay-sikay, mayong pagpaminaw nyo diya, ha, ato may sunang mga nanikay-sikay, panahos kagabi o, ato nanay, tatay, ha, uban nga mga senior, di naman na mag-usas katri kasamang nistor, ha, di naman na mag-usag dolog, iya-iya naman ang kwarto, ha. Bana di asa kusina ang asawa kasamang Nestor to asa kwarto ana ha iya nalagligid okay arita sa tuang mga programa mga hisgutanan sa karon ha arita sa mga hisgutanan karon gabi una mga sukindig paminaw ha ato ang hisgutan kaning ni ang lagluga mga hisgutanan nato sab karong gabi una. At tungod kay matod pa, nadakpa na ang tulo sa upat ka mga suspek sa pagpusil patay sa usa ka American Marine biologist dito sa Negros Oriental nga si Dr. Kent Carpenter sa dito sa Sibulan, Negros Oriental.
2: Straight to the point.
1: Agikumpirmar ni makasamas tigpamaba sa kapulisan dito sa Negros Oriental nga si Police Colonel Allen Ray Co. Ah, unya kaganiha mga kasama nga matod pa tulo na kabuok ang ilahang nadakpan nga mga suspek sa upat ka mga suspek tanan ang nikutlo sa kinabuhi sa usa ka Amerikano nga Marine mga sukindig paminaw nga usa ka professor dito sa usa sa mga tunghaan sa Dumaguete. Nga ang ilang balay gisud sila sa ilang balay gikawatan o gipatay siya. Ha, gikawat ang mga alahas o kwarta dayon girape ang asawa. Agiray pangasawa matod pa kasamang listo dayong ikya sa upat ka mga suspek. Sus na unsa bisag asa naman tao ning kuan ron oi. Ha kaning ni ang hitabo mga sukindig paminaw kawa tulis ha. Sag asa na taon kasamang listo. Ha so kanini adito ni sa sibulan na hitabo ni adtong Domingos gabi eh. Ha pizza 12 mga sukindig paminaw. Onya nga tong kapulisan at least pasalamat sa tong kapulisan sa Dumaguete City, Labinas Negros Oriental or sa Sibulan kay na may police station Sibulan. Ang police station sa Sibulan, Labinas sa ilahang hipi diha. Og sa kanang provincial police office nga kani dali kinadakpan ang mga suspek. Ha? Atua silang i-comment ka sa mga nistor nga wa gyud sila magtulog-tulog sa pansitan. Dili parehos uban nga mga pulis nga dugay na kayo makrimen wa pag yun na dakpen nga mga suspek. Oriya lang sa mga pulis nga tarong ha. Oriya lang sa pulis mga sukindig paminaw nga grabe ka paspas, grabe ka aktibo og mga tarong nga mga pulis. Nagsagi mga pulis ang uban nga nagbugat ng itlog. Oriya lang sa mga pulis nga mga tarong, pulis nga mga abtik. Ha, kananaan nga mga pulis, daghan man nga mga pulis na to nga makaigsuunan nga mga tarong, mga abtik, mga kanang naang tinud-anay gid sa serbisyo. Lakip na natong gipasalamatan o gidaig ang efforts mga sukindig paminaw sa Sibulan Police Station o ingon man usab sa duma sa Negros Oriental Provincial Police Office kasamang nistor ni Ining. Dali kayo, no? Pilar kaadlaw makasama, dakpan dayon ang tulo ka mga suspek. Unya, kagahapong adlawa, gipahibalos ka pulisan dito sa Negros nga apil unta sa persons of interest ang asawas Amerikano kang igsuo ni ini. Apan karon giwagtang na ang maong duda nga dunay kalambigitang asawa human duna nay ni surrender o gadunay na dakpan nga mga tinuod yod matod pang mga suspek. Pero kani mga suspek pa lang ni kasamang listora inguntang makumbikto ni sila adto nas korte ang judge na may muhukom. Niini basis mga ebidensyang ipresentar makasama sa kanang naang kani mga complainant o sa prosecution. So muna nga tulo ka mga lucky town kasagaran ani batanon dunay usapang nakaikyas. Sunan ka gisuds balay pagkahuman gipusil gipatay ang Amerikano o girape ang asawa pastang pagka hudas kay mga sukindig paminaw tao ni makinayaha ni mga tawhana.
2: Straight to the point.
1: Asa man ni mga kwan tingali ni basi mga adik tingali ni ang mga tawhana mga sukindig paminaw. Mga adik tingali ni kay sa nang kang girape ang asawa o niya kanang na ang gitulis pa sila dito sa ilahang panimalay sa Sibulan.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte ni saka na usab og 31% sa bulan sa Hunyo. Kini ang laing survey result nga gipagawa sa SWS samtang gikan sa negative 15 si Presidente Marcos negative ang yang score kasamang listo. Gikan sa negative 15 ni saka-saka taon. Ni saka-saka si Presidente Marcos, negative 15 man to, karon negative 7 na lang. pero negative gyapon kasamang listo. Negative gyapon so ang total nga net satisfactory kanang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sobra katunga sa mga Pilipino kasamang listo. 58% ang nakuha nga score ni Vice President Sara Duterte ayon ana kadaghan so panang sa 100% nga mga Pilipino 58 yaha kasamang nisor nga nakuha. So muna nga daghan gyapon kaayo ang mga katawhan dinis Pilipinas nga nisalig ni Vice President Sara Duterte og wala makapatarog niya, wala makapa ingnunta makapaapikto no sa iyahang kaning impeachment na karon ni Vice President Sara Duterte atuan ning tagagpagtagad makasama kay sunod buwan atuan tan-aon og ibagyapon maapiktuhan no ang rating ni Vice President Sara Duterte ang niining gadagan ng iyang impeachment karon panahona.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin di ay low pressure area na sigpatan gawa sa Pilipinas o gibantayan kini karon sa pag-asa kon ugaling makasulod kini dinhi sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Kaso di ana po'y LPA kasamang listo. Halo pressure area apan layo pa layo pa hinoon kaayo. Layo pa hinoon kaayo makasama kining ni ang maonga low pressure area.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin mga four piece or kanin pantawid Pilipinong sani pantawid sana siya ikuha na ng 4-piece kasamang nisto. Kanang na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mamantingalin eh. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kung lakip na usab ang mga walang gutom program ng mga binipisaryo. Makadawat o one time nga dugang ayuda nga nagkantidad o hangtod sa 2,000 pesos. Gikan karong bulan na hangtod sa bulan sa Disyembre.
2: Straight to the point.
1: Ay, ay, ang atuang nga mga kaigsuunan nga mga membro sa 4-piece o sa kanang na ang walang gutom program kasamang ni Store Paldo na po. Kini makasama ang gipahibalo ani Presidente Marcos nga matod pa kaluyon gyud nato ang mga gigutom nga mga katawhan. Og tungod kuno ni ini kasamang nisto, tungod kuno ni ini matabangan na ang mga pobre, matabangan na ang gigutom nga dili na sila gutomon. Samot nagdili maglungag kasamang nisto. Sumuna ang ato ning hisgutag dugang ha kare karon ato ning hisgutag dugang kaning ang 2,000 pesos nga ihatag no nga ayuda sa mga 4-piece og ingon man usab kaning niang sa mga walang gutom program kasamang ni sir kadaghan mga mangutana ani niya kaming wala maapil sa 4-piece kaming wa maapil sa walang gutom program ha kaming mga senior citizen nga wa maapil sa senior nga di na gani mi maka kanang naang makakamoy manarbaho unsa may gihatag sa presidente ato ni hatag pagtagad ron diri sa tuang nga pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin si Mayor Nestor Archival diri sa Dakbaya Sugbo og si Mayor Samsam Gulya sa Talisay City nitingog na sila karon sa mga dagkong krimen nga naitabo sila dagatagsa ka mga sudat og nimando sa kapulisan nga si Kupon gyud ang mga suspek no diri sa Cebu City katong suspek katong tuang ni ani rape mga sukindig paminaw sa usa ka tindera sa Restobar ang agi-rape o niya agi-kwan in town kasamang ni Sir gi-rape ang tindera ani atong usa ka adik nga kinahanglan madakpan atong suspek adito po sa Talisay katong nagpunggo taon sa ulo sa usa ka na missing ato naman hinuon ang anak sa na missing caregiver usab ang kasamang nagpatabang manghinauta ang kanang atuang mga mayor mutabang po sa ilang pagpressure no ngadto sa kapulisan kani ang atuang kapulisan sa sayod ta nga kanang nang naning kamot sa sila arong masulbad ni kasamang nisto o niya dako kay ikatabang ang komunidad nga boko pirar sa imbestigasyon sa kapulisan.
2: Straight to the point.
1: Kana mga atuang kuan kasamang nisto kay sus in town kinahanglan kaning ni ang mga ingon ani bang mga tao bitaw nga dili unta angay buhion sa katilingban ini nga mga kani maklasis mga tao dili ta angay bang buhios kalibutan kay mga kuan man ni mga kuan kayo mga tawhana kanang naang mga panuway kay mga dagko nakuan man ni sila kay

0: Okay, arita dire makasama bes ato ang kuan usab karon. Arita dire sa ato ang mga arita sa ato ang mga greetings sad karon ha. Ania si Lisa Liam pausal gabi kasamang Benzi. Ha, untag matinuod oh. Si Jane Abilia. Ha, may naminaw sa dato karon og may gabi kasamang Benzi. Gikan ni Jefferson de Gamos og Raquel Montijas. Naminaw dog Lisa Pausal. Naminaw sa dato karong gabi ona. Sige, sayaw sa ginagbay, ha? Ayag kaulaw sa pagtuyok, nay. Ano si kasamang Lucy Elevera? May gabi kasama, may gabi sa... Ay, kinimbahin na magkasama, hatod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, magkasama, maayo kayo niya. Alang sa mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ay niusab kay Suna na dunay mga gihambin mga balatian sa masa cancer, sad kasamang niso, o uban ng mga sakit ha, nga gipamatis kalawasan. So, layo ni pag-inom atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang kinisang Paragis, no, nga daghan kayo ni og sakit nga kaya kayo niyang tabangan nga maayo, ha, naghan kay mga sakit magkasama nga ayuhon ni ining Paragis kasamang nistor. Ang uban ana maglaga ng uban ana, pero muna nga dunay gi-advise ang mga doktor nga kinahanglan gyud nga asa man imo na gikuha, kinahang limpyo ang imong gikuhaan niya nang maong sagbot or kanang maong herbal kasamang nistor. So muna niya dili po ka kada adlaw, laga ra po ka kaduha katulo, may pula na puga, no. So muna nga mas maayo nga kani gihimo ini sang kapsula na lang para nga dili na mo mahasol, dili na mo mangita og asa mo mangita. Muna nga kanang naa nga ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na to, maayo kayo muna. Diretso na lang mag-inom ana ha. Mapalit na lang yunos mga butika. Maayo sab ni siya sa makigsunar tong adunay hubak, dali makutasan, anya dali nga kapuyon. Ang ato makigsunan sad nga kana bitaw ganahan mo nga dali mo makatulog o kanang sak nindot kay ang tulog og ni saktos kaon o kanang ganas pagkaon, nindot kay ang gamiton o nindot kay ang imnon ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Puno ni sabnis mga bitamina, minerales ug nutrients ang amoy kinahanglan sa tuang lawas makasama unya kun ligon ganing atong panglawas. Makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit og balatia. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit makasama sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ang utana lang mo diha, Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Kasamang Benzi, may gabi i-greet ko ni Danilo Dawa. Ang naminaw karon na dili matulog kung dili mahuman ng imong programa. Salamat ay ni kasamang Fajardo Jesa. Okay, balik ta karon tataod makasama human sa importante kayo sa itong pagbalik at tagag pagtagad uban ninyo ang mga greetings o ingon manusab at ang mga hisgotanan karong gabi on. Alas 10:46 na sa gabi. Standby!
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack, pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by Right Med.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Simeticone, Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Kundura, Strong for the Filipino, Strong pang bahay, Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes, Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes, 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
5: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
6: Kinimahina mga kasama hatong ganado sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi, nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, dunay kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix karon makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
8: Wala kayo sa baba ang sandwich ni Mommy! Yummy na egg! Wala kayo sa sandwich ko! Yummy na chicken!
9: Wala kayo sa baon ko! Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread!
8: Lady's Choice Chicken Spread!
9: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise!
8: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread! 66 Omega 3 and 6! Made with real chicken and farm fresh eggs pa! Starts at 13.50 pesos SRP!
3: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tofu sisig?
5: With mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Bilang kilos kani?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bakit RiteMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan, right medicines. Kailangan, right med.
17: At first, I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
5: Rest Time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
6: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
8: Pwede sa Actimed. Actipit man.
7: Dimples. Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako.
8: Actimed. Actipit.
7: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
8: Actimed. Actipit.
7: Unya ang quality.
8: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa at to na sa Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
9: Ubo!

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: At first, I was afraid. If

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
1: Ato ang attack na alas 11:05 na sa kagabion. Balik ta makasama dere sa to ang pagkulo kabildo karong gabion na. Ala sige, sayaw-sayaw lang usaha. Ay, ayaw lang sa mog katulog diha ato mga naminaw sad garon. Ayaw mog katulog sa onya doka-doka lang mo diha kay tong padidit ron kasamang niston. Ha? Ah, basta pa yung ganing padidit kinis kasamang niston. Abtika yung guys. Ata niya tagag pagtagad doon sa bakasama ha kay nakuha ag video karon nga di amay nag mga estudyante ni makasama grabiha ani oy diha sa kusod sa classroom mga estudyante tanawan niya kani mga estudyante nga nag-away kasamang niso nagpinuspusay man taon ng mga lingkuranan oy ha kani ilahang mga bangko taon sa main taon ni oy nga kanang na ang nagatubag-tubag manikaron o niya mura magnigara ni mga panghitabo nga sud sa classrooms na hinuon ni ang uban nas gawas ang uban nas sud kani nagkuha na na ini kanang pinuspusa may kinakuha ag video gani ato ning tagan rog pagtagad ato sang i-check si Radyo Man Josephus Gano kay nagasanbay sa Picas linya para si hang report. Yes, Radyo Man Zekyo, kumusta?
2: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
3: Yes, hala mga sabag Radyo Man BG sa toga pagaling nito isgawas kabahid na kabarasa sa naglaw na gabi o nagpabilin nga malinaw ng dakbay sa Subong Metro Cebu area para magarasa sa kagabi o sa kagalaga sa iyo sa kagabi ng hantong darabaga o rasa sa report gato nga nakuha para ipagin sa Subong Kabisan sa Karkar City Position sa pagpusil patay sa Saka Iskonwig gabi dito sa May Sityo Katugasa ang Barangay Berinos sa Baoga, Sidanda, ang kabilisan pala pang himog maguting imunisasyon kung si Kinsa ang responsable sa Baoga pagpusil patay ni Limat Arcasa, 37 anyo sa Poligon, o nga nagpuyos sa naskutat niya lugar sa isang kilimang biktima nga si Arcasa, gipusil kini sa duwa ka lugar para lagi ng isang kayong motorsiklo o nga gipusil kini maka nagayon kayo naging unang kadagal pinang biktima pag i-gukod sa duwa o sa duwa o gitiwasan pagpusil kini nga biktima sa ebisisyon gipo sa kabulisan nga sa irang kini mga biktima gingong ipasinan kini nangawat o manok kini naskutat niya lugar o gingong usan ika iskon o nga na presyon na tumiagig tuwig. Samtang sa Picas nga bahin sa junior high school sa aga nadakpan sa Gibuga bypass operation sa mga sakop sa Municipal Reinforcement Unit sa Malabon Police Station na kinilusang ka tabay nito sa anyo sa na si Binjo Valde Rama nga taga-sityo saksak dito sa barangay Bukayan. Nadakpan siya sa Gibuga bypass operation na kukin kaniya mga pinakiting nidrahang Shabu na mubaro kapin sa kinintos ako si Kumil, 500 pesos ang maoga suspek itanggong na karon sa Balamban na police station. On board sa patrol ang inyong radyo man, Josephus Gano, DYHP, Tatak, RMN.
1: Okay, salamat radyo man, Josephus Gano, simuhang report. Anyarita sa dugang detalye sa itong mga balita, makasama ID ay matod pa woman involved in the usaman ni sa Osaka pahakay murag na English man yung pagkasultia kasamang ni matod pa makasama di ay Osaka babae nga usaman ni sa na involved makasama sa illegal nga drugas. Ah, onya do na po sa sani riding in tandem ni. Nga kuana to lang kuanon sa ni hakay medyo na English ni babae nga matod pa na lang bigit sa illegal nga drugas ang gipusil patay. Sa riding in tandem, ha? Ato ning kuha ang kompletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. Yes, kasamang Arnold.
2: DYHP. Aha. RMN Report.
4: Patay ang usa ka 50 anyos ka babae humanidol iti sa pagpusil sa una pamilya lalaki alas 2:20 sa kadlaon sa Dalan Biaranas, Barangay San Nicolas Proper sa sulod sa Sugbo. Ang biktima gilang si Lilani Cabasa del Claro, 50 anyos taga Block 5, Magsaysay Street, Barangay Suba sa Dakbay sa Sugbo. Sa inisiyal ng investigasyon sa Sawang Kaliro Police Station 6 nga ang biktima uban sa usa ka 32 anyos ka babae nga nagpuyo sa Magsaysay Street sa Barangay Suba ug nagsakay sila og usa ka e-bike paingon sa Biaranas. Samtang nadagan ang e-bike na narunggan sa driver nga dunay gikaistorya sa cellular phone ang babae nga kauban sa biktima. Pagabot sa lugar, mikanaog ang babae og gibiyaan ang biktima nga si Declaro nga naghigda sa luyo nga bahin sa e-bike og miabot usab og kalit ang usa ka lalaki nga naka sky blue long sleeve t-shirt, kaki nga short pants o gana ka helmet. Gilili pa rin ang biktima nga nagahigda sa luyo nga bahin sa e-bike o gipusil galayon kini sa makadaghang higayon. Human sa pagpamusil, daling kami sibat ang suspitsado sa kaysa nagpaabot ng motorsiklo o daing sibat. Gidala galayon ang biktima sa Cebu City Medical Center sa kaysa laing e-bike samtang ang kauman nini nga babae ang misunod usab nga mao'y gitumbok na person of interest. Nakakwagtulog ka mga basiyo sa bala sa kalibre 45 nga pistola ang mga sakop sa scene of the crime operation na naana sa kustodiya sa mga investigador sa Sawang Liro Police Station. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga ilang gitumbok na person of interest mao katong usa ka babae nga gikauban sa biktima sa pagsakay sa e-bike base sa pamahayag sa saksi.
5: Pero sa gihapon, sa nahitabo niya, naanatay gisubay karon na mga ligo na mga lead or ebidensya nga to ang investigador. Usa sa mga naanato karon ang gi-consider na to no ang katong communication sa maong biktima, sawa pa siya gipusil. Hanana tay person of interest sa pagkaron na ato pang gi-build up sa ato ang mga investigador kung sa kalambigitan yun niya, specifically sa kamatayon sa biktima, unya ada kong tabang pagkaron na putay nakuha nga witness na nakakita gyud sa pagpamusil.
4: Druga sa kung sa sakitano ang motibo sa krimen, sanglit ang biktima dalang bigit ni sa pagpamarigyag Cebu, ligip na ang person of interest na nagpanakaniadto sa mga pulis ni Claro sa kaso sa illegal nga drugas ug nabilanggo sa Cebu City Jail. Apan ni Claro ni Oriol nga wala nila wad ang ubang posibilidad nga angulo sa pagpusil patay sa biktima.
5: Naay indikasyon karon na nadawat ato ang mga investigador base sa mga ebidensya nga nakuha nga nanay siya kalambigitan sa illegal na drogas. As a background po sa to ang biktima, nalambigit po din siya sa illegal na drogas, gani na nakuha na ni siya. Nanay siya kaso kanya ito na Section 5 and 11 po na kaso.
4: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, nag-backtracking na ang kapulisan sa sunod sa Sugbo sa mga kuha sa CCTV camera para makakuha pa sila og dugang ebidensya batok sa mga suspitsado. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyoman, Arlo Samante, DYHP, Tata Carmen.

0: communication intern. Atong gibatod pa climate group na nawagan batok sa padayon nga pagsaka sa Bayronon sa kurinte. Rabiha betang kurinte kasamang ni Storoy. Ato ang kuhaon ng kumpletong detalye sa report sa ato ang UVCOM intern Angel Rosiana.
1: DYHP. Aramel Report.
2: Nanawagan ang Philippine Movement for Climate Justice kon PMCJ nga patubagon sa Department of Energy o DOE ang mga power generation companies o GenCos nga napakyas sa pagsunod sa mandatoryong reportorial requirements nga ilang giingong usa sa mga hinungdan sa pagbalik-balik nga power outages o pagsaka sa presyo sa kuryente sa Sugbo. Matud ni Teodorico Navia, convener sa PMCJ Cebu Chapter, dugay na nag-anto sa mga Sugboanon sa taas nga bayranan sa kuryente o angay nga adunay manubag sa pagsaka sa generation charge gikan sa 11 pesos ngadto sa kapin 30 pesos matag kilowatt per hour. Sumala sa suwat nga giduso sa PMCJ ngadto sa DOE, misaka ang generation rate human giingong napugos ang Visayan Electric sa pagpalit og kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa dihang nawad-an og serbisyo ang pipila ka planta sa Visayas ni adtong Mayo 12, 2026 nga maoy nakaingon sa sunod-sunod nga yellow og red alert sa power grid. Subay niini, gihangyo sa PMCJ ang DOE nga ipakita ang listahan sa mga GenCos nga angay imbestigahan ug ipatuman ang angayang silot batok sa mga nakalapas sa regulasyon ug maghatag og klarong timetable sa mga lakang aron mapanalipdan ang mga konsumidor gikan sa padayong pagsaka sa bayranan sa kuryente samtang nagatubang og crisis ang nasod. Kasama mo sa balita Angel Rosiana, UV Communication Intern, DYHP Tatak RMN.
0: Samtang adugan tudling sa tuang nga mga balita, kapulisan ni pasalig ilang palapdan ang active shooter drill sa mga tunghaan. Kasama mo sa balita ang atuang UP Cebucom intern Franz Abirilia.
1: DYHP. Aramel Report.
3: Gipahibalo sa Philippine National Police Regional Office 7 nga anaana sila'y mga giyaog programa alang sa pagpatuman sa active shooter drill sa mga tunghaan aron maandam ang mga estudyante, mga magtutudlo, ug uban pang kawani kung nadunay mahitabong incident sa active shooting. Matod pa ni Police Lieutenant Richel Teroso, padayon ang PNP sa pagpalig-on sa kaluwasan sa mga eskwelahan, pinaagi sa police visibility, crime prevention lectures, ug uban pang mga programa nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga estudyante ug mga personnel sa tunghaan. Dugang ni Teroso, so ang active shooter drill magtudlo sa mga estudyante, mga magtutudlo ug mga kawani sa husto ug angayang buhaton kun adunay hulga sa pagpamusil sulod sa eskwelahan. Sa kasamtangan usa pa lamang katunghaan sa Toledo City ang nakapatuman sa mahong drill apan gilauman sa PNP nga mudaghan pa ang mga tunghaan nga mopahigayon niini ilabi na kun muhangyo ang mga school heads sa tabang sa ahensya. Kasama mo sa balita Franz Abrelia, UP Cebu Communication Intern, DYHP Tatak RMN.
0: Samtang laing hugna sa ayuda, ipahigayon sa nasudnong kagamhanan alang sa mga kabus. Kasama mo sa balita ato ang UVCOM intern Gabriel Masa.
1: DYHP. RMN Report.
4: Giaprubahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang laing hugna sa expanded cash assistance ubos sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport kon Uplift Program alang sa 7.5 million ka panimalay o kapin 37.5 million ka mga Pilipino. Makadawat og dugang ayuda ang mga benepisyaryo sa Pilipino Pantawid Pamilya Program o 4PIS. Madawat sab ang tag 2,000 nga one-time cash assistance sa mga benepisyaryo sa Walang Gutom Program lakip ang mga low-income workers o mga pamilya nga labing nanginahanglan subay sa Community-Based Monitoring System o CBMS. Matod ni Marcos, gipalapdan ang maong programa aron mapanalipdan ang mga pamilya nga labing tabangunon ning panahon sa krisis. Dumalaon ang maong programa sa Department of Social Welfare and Development kauban ng uban pang hingtungdang ahensya sa gobyerno. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat sa tuang mga COM intern or communication da intern gikan sa UV og sa UP. Alahi ng UV og UP kasamang nistor ha. Ang UV, University of the Visayas. Ang UP, University of the Philippines. Cebu Campus. No? Okay, onya, kinibahin na sad magkasamahatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama 17 in 1.

0: pasabot si Siti ka mga prutas sa gutano na gisagol sa tuang nga kape. O yan, nakarindot na ni kadunan ni sa Rose Hip kasamang ni Store. Ang Rose Hip nga nasa tuang kape makasama. Makatabang ni anong alibihan ang sakit sa arthritis do kay doon na sa nisyay. Pain relieving, relieving properties o nga makatabang no sa so, makaigsuunan nga doon na yung mga arthritis. Katong doon na yung mga arthritis niya, mahiligon, mainog kape. Kaning niyang kapiha mo imna ha. EXL Makabuhay Coffee Mix. Panya lakip nga sagol ang Luya. Doon na nisyay Luya, doon ay Dula or kanin Tormere. Doon ay Mangustin, doon ay Kamungay, doon ay Bisaya ang tapol nga mais. Doon ay Bayabas, kanindota ni kasamang Nestor, no? Panya, doon na pag-Arabica, doon ay Barley, doon ay Insulin Plant, og doon ay Ginseng. Ang ginseng makasama nga naasa tuang kape. Indot ni siya ha, kay makakuha ni siya kasamang Nestor, ha? Ang kaning ni ang ginseng mga kasama. Makapa-abtik sa tuang panglawas mo sa kon abtik ang tuang panglawas makasiguro tang makalahutay ta matag-adlawng panikay-sikay kon ang tuang makasama nga giinom nga kape ang EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya katunang itag haplas ang wana tayo lang haplas makasama nga gamito na EXL Makabuhay OL. Ang atong haplas makasama all-in-one kini. O niya pasabot na dalatanan skincare oil pag yun. Ang nakanindot anay kay minus mga panuhot. Katong magisuna na to nga daling supos panuhot. Adali nga panuhoton mag EXL Makabuhay OL na ta. Ito nga doon ay panuhot, doon ay nang naang pamaol, panakit sa kalawasan, panglaylay sa mga lutahan, mga pangulngol sa kaunuran, haplasin na makasama sa EXL Makabuhay OL. Anakanindot sa tuang haplas, makasama mang haplas ka ni dili ka paakon og lamok. Kaya di man ka paakon og lamok kasamang ni Store, makasiguro ka ang kanang naang dili ka paakon og dinggi. Wen nakanindot ani ha, atua makasama ng haplas, ha? O niya, nakarindo ni Humot Pagyod, ha? Humot ni siya, nga pagkahaplas ka sa Mangnistor, manghaplas ka, ni dili ka ilhan nga nang haplas ka. O niya, nakarindo, taning, ha? Di ka ilhan nga nang haplas, bitaw. Kay Humot ba, o niya, muna, kumpiyansa ka, kampanti ka, sa asa ka mo ato, asa ka mula ka, o na, dili ka mahibawaan ng haplas, dili ka hibawaan nga tiguang na diay. Parka nang idara na. No man, hasta nindot kayo. No? Nindot kayo sa pamati. Bitang uban bito, simut-simutan ni nila. Magbutang sila silang kamot, dayong matulog kay. Nindot man kayo ka ng doda. Ray-haray ka na, tulog ka na. Simut ka ginagmay sa kanang naang haplas ni mo. Katulog ka dayon. Ayaw lang po, dag, susay ko. Ha? Ayaw po nang naang simut ka dool sa kuan. Muna na kanindot sa haplas. Muna nga. Muna'y atua makasama nga gamiton ang EXL Makabuhay Oil kun haplas, ha? Mapalit ang atua nga EXL nga kape o EXL Makabuhay nga haplas diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Ever Cebu Ever Drug o guban pa nga mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. So muna, pangutana lang mo ha, diya sa inyong mga lugar, naman ay mga butikag farmasya, pangutana lang mo diya makasama kay na mapalit na ang atuang produkto sa EXL. Okay? Ani ako si Lito Efren Suazo. That's the time, that's the ground that we can impeach. Bangag na. Matod pa niyo si Lito Efren Suazo. Ikuhan kayo niya ka ng English paka. Kaya ni kasamang ni Sor si kasamang Jose Lito. Pero salamat is kanuna yung pagpaminaw kasamang Jose Lito Efren Suazo. Ha? Anya Nelson Cabatino. Naminaw sad nato karon. Okay. Okay, arita makasama sa ito sang isgutan o gamay kay kanang na ang survey di ay bagong kwandon makasama kanang na ang di ay bagong survey pero ato sang kuano ni kay di amay kani mga estudyante taon kasamang ni Store na di mga estudyante na unsa man ning hitabo ang makasama nga nakuan man. Ha? Kaning mga estudyante nga nagabugno man diha sulod sila nga classrooms in town, ha, pastilan ato nga tanawon kuno ni Bikay nagbugno kaning mga estudyante unya o tanaw sus grabe ra bagyon nga magkapanubag na ay mga puro laki ni apan ang kaning gikulata nila wala mo balos kasamang listo Ah, kaning gikulataw niya naaman untay mga lalaki sad nga ubang classmates nganong wa man pud uwangan ilang taro. Medyo gihawid-hawiran ana pero kanaban dili kayo kuan nga pagkahawid ba? Ha, dili kay pagka amor dili taro nga pagkahawid kay nakakulata ra man gyud. Nganong wa man sad mo gawas ning ni ang gisumbag oy, dagan unta ni pagawas. Sa kanang paminawon bi grabe hala to gib. Adios gibunalan gid bang. Hala. Sus pa kay sugar ni mga tanong. Na tanawa oh. Adios. Sus rabiha ani oy. Ah, mga estudyante ni. Oh, tanaw, oh, oh, sus, uy, kena. Krabi ang pagkakulata, yun ka sa mga mistoro. Oh. Pero magkitabangan, oh. Kanina ka ito, uy, grabe. Grabe makasumbag, nina ka ito. Biha ka sa mga mistoro, anik. Ah, unsa man nina may mga... na mga classmate nila mga babae oh basig nag-ilog po ni sa ah, basig nag-ilog po ni sa litrang B ni mga bata ah, grabe gitabangan oy ikaw inahan magtanaw ka na imong anak magitabangan no tanawag sa manisor beto itong ikuan og balik sa manjiral be atoy pa dungog balik grabe ha ni oh tanaw oh susuro sus, lalala oh oh bisa gibitag na siya oh gibira siya gibira. Pagkaisuga ni nakaito mo ha kaluoy taos usa nga kulata magtaman naniso la sus gibalikan pag yun pag yun mo sukol namurag napay ni tabang oh sus gibunalan pag yung bangko. Unsa man ning kuana taw? Nagbunalan pagyog bangko kasamang nisto. Ang ano man sa mo dagan in taw pagawas? Ha, o tanaw oh. Susubiha ani kuana oh. Na mga estudyante, mga classmate sa niya oh. Organisa nagpabilibra ni siyang mga namay mga classmate niyang babae diha. Or basi og kanang naang gasilos ni tungod ni silos kasamang nisto. Akin ni mga inani no, kuan man ni high school no man ni sila oh. Grabiha aning kuana no may gani kay wa ni kadalag hunting ni nakadala pa ni hunting kur kutsilyo man lang sus grabiha o tanaw oh oh oh oh oh oh ah kanaw tanaw sus hala o ba puspusan pag yun sa bangko pagka isuga kanaw wa man mo gawas po ni kuan ha wa man sa mo gawas nga gipuspusan man sa bangko unta. Oh. Na may babae nga ni ulang, basig mo ni ang giilugan. Ha? Mo ni giilugan ni ang biba, B, letter B, babae, ha? Kamo ba? Ha? No. Kay dona tanaw tanaw kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana. At tanawa oh, ang kaning mayra pagitsura ng kuanasan, ha? Mayra gitsura po ni ang bayhana kasamang nisto. Mamaurasan nilag taas, kining bata ang babae, ha? O niya, gibira na untas ang kauban ang laki. Purti bang di kuan pamangyot, ni das-das pamangyot. Ha? At tanawa, tanawa ang babae, ha? Ni ulang ang babae, na kana ito i-play kasamang Giralbe. O, tanawa oh, o, o. Gihawira na siya mga classmate, o. Oh. Gihawira na siya nga, ayaw na. Ah, oh, ato do, gilayog na gani siya kay pa, kung ano na. Ha, pabatsiho na, o. Oh. Puti isugan ni tawhan na nga nakaitom na. Pagkahambugiro na lang yung kayo, o. Oh. Oh, tanawa, gikwa na siya, ayaw na, o. Oh. O, oh, dibalik pag yun, o. Oh. Wala, gidritso. Nga naman po nga, wala man po ni mo, lakaw ning ni ang gisumbag. Gikulata na siya, di giulang pag-ulang, wa man ni dagan o pagawa sa classroom. Nagpatara raman pod. Na pod dagway katoks uto kamay ni. Ah, tanawa ra guna ka sa mang nistor nga. Wa man nagpatara raman pod hinuon. Ha? Ato ni balikan kung tataod magkasama. Standby lang sa gandiyot ha. Alas 11:27 na sa gabi. Standby.
1: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That portion was brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
1: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
3: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible. gaming@pagcore.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
16: Birch Tree.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay, suot sa walang koras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabognaw nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
8: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
9: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
10: Lady's Choice Ham Spread.
9: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
8: Patikim! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
9: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang katinig sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tofu sisig?
5: With mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Ato ang atak na alas 11:40 na sa kagabion. Alikta makasama dere sa tong pagkulo kabildo karong gabion na.
0: Straight to the point.
7: Now ato sa ngatag pagtagad do kaning ato ang hisgotanan sa dipata mo adto sa uban na to nga mga hisgotanan labi na sa padidit kay uban na dag atang magyugmaayo go. Ato sa ngatag pagtagad kay ang SWS no ang ang social weather station nga survey no ni pa gawas makasama og lain na usab nga resulta sa ilang nga survey kasamang nisto na unya may gani si Presidente Marcos kay naka kuan in town di ay naka murag na nadugang-dugagan ang iyahang pagka-negative aun sa ba na dakdidakan ba. So doon na karoy survey nga nigawas usa sa mga kasaligan nga mga service station ha kaning yang SWS unya nagpakita din he nga si Vice President Sara Duterte nakakuha makasama og mas taas nga porsyento ha sa bulan sa Hunyo. So pagkat March 2026 plus 29 ang iyang kuha. Ha? Plus 29, positive 29, karong bulana ni Saka pagyod og plus 31. Kesa mang nistor. Ha? Ang ka presidente Marcos ni Saka tuod ni Saka og 7%. Ha? Ang ni Saka sag 7 pero negative, negative 7. Agikan sa negative 15. Agikan sa negative 15. Ah. Gikan sa negative 15 kani mo man ni ang kwan ato lang i-credit ani ang TV5 ba kasmang ni store nga kanang naang network no aning ilaha nga gihimo nga kwan sad no. So na din nakita oh. Net satisfaction rating of President Marcos Jr. Source SWS. Kanus aga gihimo ang survey June 20 June 20 to 2029. Mo ni ang gikan sa News 5. Sa News 5 kasamang ni Store sila nga kwani. So diha negative 7 ang kapresidente Marcos karon ato nga Hunyo gikan sa negative 15 at least ni kwan-kwan taon kanang naang at least katunga na lang kasamang nistor ang kwaunon ba. Pero ang ka Vice President Sara Duterte taasa oy ha positive 31 ang ka Vice President Sara Duterte unya dunay katon data analytics kasamang Nestor asamang to kasamang Adiral katubig tang na ay kwan katong na ay pino kayo dito ng mga result na katong February, March, April, May, June ada. Pero mo ni ang resulta ni kwan. Presidente Marcos kwan kayo kasamang Nestor kanang naa nga pero si Castro pangutan-on ni Mos Claire Castro ani di sa mo tuo. Mengos Claire Castro kasamang Nestor nga ay di na ay. Na timing lang ang inyong gipangutana, na timing lang ang inyong gipangutana, wala na nahatagig ayuda. Ang tubag makasama ni Claire Castro ra ba? Og imong pangutan-on si kanang naang Claire Castro? Ha? Imuhang pangutan-on si Claire Castro mga sukindig paminaw? Mingon ra ba siya kasamang Nestor nga kanang naang kuan? Ha? Mingon ra ba siya nga aw? Ang inyuhang gipangutana god kato mangwa man ang wala man na tagaig ayuda mo na nga ni mo na nga di sila ganahan presidente. So mo na nga nakaroon na kanina pwede ba na ipadako kasamang Gerald na kana makita kana tanawa tanawa kasamang Nestor ha so kani siya kanang naang kuani mauni ang makita man ato diha Vice President Sara Sara Duterte Vice President onia satisfied sato pa kanang mga naganahan or giganahan nakauyon satisfied na gikan sa bulan sa Pebrero karong tuiga aw sa last year nga tuig ha gikan sa miagin tuig Pebrero Abril Hunyo September nga resulta survey si Vice President Sara Duterte sobra katunga ang nakuha niya ha pagka February 2025 51% o niya pagka April 2025 56% ang iyang nakuha sobra katunga sobra 50% pagka June 2025 55% pagka September 2025 niubos og tulo 52% na lang dayong pagka November 2025 nisaka og duha 54% pagka March 2026 54% so pakuan ra kanang wa na dungag gi wa sad nakwa karon nga June karon tuiga 58% ang nakuha makasama ni Vice President Sara Duterte hapit 60% onya undecided katong mga wa pa maka desisyon kasamang Nestor. Doon na may mga kananaang wa pa naka desisyon o asa. Ganahan ba sila or dili? Ang wala maka desisyon naa sa 15%. 15% sa mga tao ang kuno wala pa sila maka desisyon. Napa sila sa kuan ba? Kanang medyo swing vote pa sila kasamang Nestor ba? Onya ang dissatisfied kanang wa makauyon wa ganahi ni Vice President Sara Duterte naa sa 26% 26% appeal na ani kanang mga trolls kanang mga suko kay sa mga Duterte amo ni 26% kanang mga nasuko sa mga Duterte kanang mga suko sa mga Duterte kay ilang mga pamilya nga mga adik ipatay or namatay atong panahon sa war on drugs ang uban sad ba kasama naligsan ilang mga negosyo kanang uban mga trolls apil na sila dire sa 26% nga katumangwa makauyon onya dunay ang net na pila may kanang ginansa niya kasamang Nestor ang net makasama 31% sa tupataas kayo. O nakakangwin gatsalian, ha, kangwin gatsalian makasama ang nakauyon niya 45%, matod pa survey, undecided 22%, ang dissatisfied, ang waganahi 27%, o nangyahang net 18 plus positive 18. Ha? Positive 18 ka Win Gatsalian. Dako pagod ang porsinto ni Win Gatsalian kay ni Presidente Marcos. Ha? Tanawa ang data, o. O niya kang Pausto Budzide, ha? Ang House Speaker. Pila man, satisfied 33%. 33%. Onya ang wa pa makadesisyon 29%. Ang dissatisfied 26% kadtonto ang mga wa makauyon. Ha? Onya positive 8 ang iyahang net. So may pay ka budjide. May pay ka budjide kay dako pa kumpara sa Presidente Marcos. kaning House Speaker bakaron. Pero wala gyoy lain, no? Sa mga dagkong opisyal sa ato ang nasod, si Vice President Sara Duterte ra ang nagbinugto nga nakakuha og 58%. Wa nay laing nilabaw pas 58. Mo nay pinakadako nga porsyento nga nakuha. Presidente Marcos negative 7 man. Ha? Si Win Gatsalian 45% ang nang mga nakauyon. Ang kang Budzide maba gani. Maba ka Budzide kay ka Win Gatsalian. Ha? Ka Alexander kaning sa ato ang Chief Justice 35%. Ka BP Sara. Ha, maoy putin taasa. Muna ang nga hadlok mga sukin dig paminaw ang mga congressman, ang mga senador nga kontrapartido ug ang presidente labi nang Malacañang. Nahadlok sila nga kun dili gyud nila i-impeach si Vice President Sara Duterte, magsaligra sila sa ilahang mga plataporma, magsaligra sila sa ilang kwarta panaw sa eleksyon, dili kana mo ipikto. Ha? Daog mangyot si BP Sara. Og imong, og ang eleksyon, gipahigayon atong, ha? Ipahigayon ang eleksyon karon. Di gyud ma, ha? Di gyud sila manimaho. Ha? Tanawa, oh. Purti layo agyod. Ha? Si Presidente Marcos puting layuan. Noon, si Presidente Marcos dili naman na siya makadagan sa 2028 nga eleksyon. No, di naman siya makadagan. So, ang posible nga mo dagan diha, mo atbang, mamo to, Risa Hontiveros, mo dagan man kuno siya, pero kung tambag day Risa, ayan lang kuan day, ay, ayan lang pakaulaw sa mga imuhang mga nag-idolize ni mo day Risa. Pero iyan ang katungod, ha? Iyan ang katungod kasi mga nistor. Mudagan. Pero kung ako'y pa, panalitan ako'y pa, pangutanon ba? Kinsa may padoganon? Si Risa, si Bam Aquino, or si Lini? Ha? Pananglitan og ma, inyong makumbinser si Lini Robredo ang mudagan, mas may pa si Lini. Ha? Pero kung makumbinser niyo nga si Bam Aquino may mudagan, mas pa si Bam Aquino. Ikumpara na Risa Hontiveros. Ha? Pero si Risa Hontiveros man lang, ha? Besag si, ha? Aminaw na to, kasamang Nestor si, bisan dagoy si Kitty, gani, dagoy ray mo bangga niya? O si Risa Hontiveros ba? Bisag si Kitty, nga kinamang hurang anak ni Duterte mo ibangga, urag mo daog pa. Kani, dili man ni atong survey. Ha, dito ni Manila. Kasamang Nestor. Pero doon na sila mga tao dere sa Luzon, Visayas, Mindanao, kaning ni ang social weather station nga survey firm. Naaman na o second quarter. 2026 social na sinaskinaubsan na yun nakabutang niya. Ila man ang survey. Dili na ato. So muna makita na to dere nga muna karon nga ang mga Duterte makasama, labi na katong mga mudapig sa mga Duterte, ilag yung pit-on yun nila. Kaya si Vice President sa Duterte og mudaog makasama, disgrasya ang ilahang nga mga pagpangaw kao di as gobyerno. tanaw aron ma congressman. Ma congressman diri Sugbo. Ha, niludhan pa, maninay pa, maupay gakasal sa si Bipi Sara pa mo ay nagkasal dito sa Davao. Ang uban niya tig pamaba pa sa una pero ni pirmas impeachment. Ngano man? Basta arikas politiko sunan ka, kanin ba congressman na to diri Sugbong uban? Ilang gibugti ang ilahang relasyon kay Squarta? Ha? Ay, kay balong mabukin sa may, ha? Ang asawa sa ang banas ni pamaba niya sa una diri Sugbo, ha? Kinsa man, Cristina Prasco. Ay, nga na ito pangunay, liko-liko. Kita, ha? Kana, sana ka, ha? Tigpamaba na ni VP Sara Diris Visayas, Cristina Prasco, anak ni Gwen Garcia. Suod na sila. Kayo. Pero iyang bana ni Pirmas impeachment. Kaya nga naman, na ako no'y ayuda. O na, nga karon ang Malacanang, naa sila sa in denial stage ang Malacanang. Dili sila mo angkon nga si Presidente Marcos, lubong kayo sa survey.
0: Straight to the point.
7: Ha? Og interviewon sila, mayon, ah, dili, oy, namay ubang mga survey nga, ah, labaw si Presidente Marcos. Na? Pero kung tinuod pa nga, pananglitan og aminado mo nga, labaw si Presidente Marcos sa survey, aminado mo nga si Presidente Marcos, giganahan ang majority sa mga tao, ganahan Presidente Marcos. Nga naman nga magsigi mong panghatag og ayuda, imbis magpanday balaod, ha? Tanawang ayuda karon ay maghatag sila 2,000 pesos sa mga four-piece beneficiaries. Dungagan ko no, hasta ang mga walang gutom program. Ha? Dungagan nila. Ngano man? Padugang na sa rating si Presidente Marco. Abi ko nagod, ato ang paminawon kasaman si Ralbe. Ito paminawon si Presidente Marco. Sa tanawa, minawa ha? Minawa kasaman ni Store. Ah, ito pinawon kay... Ah, kano ba? Ah. Ah, kanay. Dalawa.
2: 110. Inilunsad natin ay, ang Unified Package.
7: Ikaw, ipaliwag balik doon. Saan na 110?
2: Ah. Patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutong Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng UPLIFT Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
7: Okay, moto makasama si ngatuang presidente, no? Si Presidente Marcos, nagpahibalo siya nga ayaw kabalaka kay kamong mga kabos, dili nagyo bumagot man. Onya, dili nagyod mo maglisod. Di na mo maglisod, dili na mo moingon nga pobre mo, dili na mo maglisod, kay di ana. 2,000 pesos kasamang nistor. Gikan karong bulan na abot sa Disyembre. Pagkapalduha, guyon. Ang gobyerno sa dunay 7.5 million ka mga panimalay ko, no? So, i-times ni muna, kanang na ang 7.5 million ka mga panimalay, imunang i-times ka sa mga nistor, muna'y makadawat sa tag 2,000 pesos. So, anaa sa 15 billion. Ha? 15 bilyones nga kwarta. Butog, asa nila na kuhaan ang kwarta, ha? pero, kanina pasalamat ha, katong mga existing nga mga 4-piece beneficiaries. Ang makadawat ko, no? Ayuda, wak, di ko musupak anang ayuda. Basta ang matagaan sa ayuda, katong unahon na to, katong ato ang tabanganan kayo. Ha? Akong suggestion unta, kung namay na minaw ro nga taga DSW, pero mo lagi na nga, ang taga DSW dire, nasunod naman sana sila dito sa kauluhan god. Ha? Naamay mga naasa waiting list. Ha? Naamay mga kabos nga wa na appeal sa 4-piece. Naay mga senior citizen nga wa na appeal sa 4-piece. Naay mga kabos nga wala na appeal sa walang gutom program. Mas may pay kanay atong atagaan. Ha? Wa dagway kahibalos Presidente Marcos nga duna pay daghang kabos nga wa ma-appeal sa 4-piece. Ako dili ko supak sa 4-piece ha, kay akong mama member sa 4-piece sa una. Katong 4-piece nga first batch sa 4-piece, naka-appeal mi ato. Appeal ko ato. Ha? Ka-appeal ako mama nagsama nisto sa 4-piece. Ako mga iyaan, appeal sa 4-piece. Di ko supak na kay nakatabang na basta giinsakto lang gamit. Gawas las uban nga kanang naa nga isugal ra, iprendang iti e. So nang kag 2,000 unya magsugod ro nga bulana. Paldo kayo eh. Ato lang ninyo anong tiwaso ni Gisgut og ma ha, pero akong suggestion manghinaota nga na may mga taga-DSW din na to nga maminaw. Pero mo lagi na, wa naman sila eh, ang taga-DSW din sad na to nga mao yung pahigayon ani, dili ni nila control, dili sila mo yung nagbuot ani. Kung dili, di ka nis kauluhan, na wa, mahimo, gikan man dito na presidente na may nag-ingon. Pero ako wa unta nga, naamay mga 4-piece nga, aw naay mga kabos nga wa napil sa 4-piece, naay mga kabos nga wala napil sa walang gutom, naay mga senior citizen nga wa pagyod makadawat hantod karon ang uban nagkuoy-kuoy na in town. Una tong tagaan ana abot sa Disyembre, di ba malipay? Ha, di ba patas? Ang uban nagdawat sa 4-piece. So ang uban wa pakadawat sa 4-piece. Nya naaman ditay kwarta diha. Kana ato sa ihatag sa nila. Oh, naasay mga PWD nga wa pa na-appeal, ha? Pastilan town. Okay, nya wa naman tay igong oras magkasama sa gadayon sa tuan tulumanon. Ayaw kalimot ha, katong dunay mga diabetes o mga diabetikon nga mga naminaw na to. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Inan yung mga silingan, basta diabetes gani, diabetikon gani, why lain tang dangpan? Life Extension Vitamin D3 yun. At wala na mo yung diabetes mo, tulo ka softgel kada adlaw, usa sa humagpamahaw o duha sumagpanihapon. Kapalit na sila ha, nga mga Life Extension Clinic, Dresdakbay, Sugbo, na si Budok Building, Boyens, Minya Boulevard, dito sa Konsolasyon at pang Jollibee's Konsolasyon padung kasod sa merkado diri sa Negros Oriental na sa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Okay, wala naman tayong oras sa ugma pohon na lang sad ha, magkuanta. Kana na ang magadungog na santa ugma pohon makasama. Si Mia Talga Margaret Ivan Isi Umbosa, bot-bot kasama ni BBM ha. Og si kasamang Linda Masong Lagos og si Joy Rian. Alamat kayo! Ang kaubandres, master kontrol si kasamang Nisor Mesilio, kasamang Kisos Minia, Nespikas Lawa, kasamang Gerald Albiosa, Alan Tado, Oliver Atis, og Rubel Boiser, aton chief technician. Wala niyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benje Olpos Tanghian. Ang manamilit kay Pranggis Pag-ingon, ang Diyos magauban ka na itong tanan sa tanan dapit og sa tanang panahon. Tata, RMN.
0: Straight to the point.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
9: Bilang kilos karne?
10: 500.
9: Hulo.
10: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
12: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede so

0: akong kamot ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Monkey Magic sarap. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na sa all in one Monkey Magic sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds.

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipilang ito.
1: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
2: Then, by that being, at that time, since na-approve na siya, na-approve na siya ang proposal, so niya, dayon mo na to nga mo, na na to ang funds, di, kuanan mi nga, dapat ma-connect me with AMAD. Oh, di AMAD. Dapat ma-connect.
3: Ano years siya, ma'am?
2: At datos to still 2020, nga ma-connecta sa AMAD para nga ang products nga ma-consolidate nga products there sa market. Yeah. Ma-link na to sa market. So, naghimo ta og letter of intent submitted to AMAD through director. Nagpadami og letter of intent and luckily, na-approve ra pod siya and we partnered with AMAD. And by 2021, gipackage na po na mo ang proposal for the consolidation hub. Then, ang tanan ng mga products ato ang mga farmers, based atong 5 commodities, ato nang gi-consolidate dito sa consolidation hub. So, and na-approve siya by 2022.
3: Katong atuig, ma'am, ganang bago pa man mo na-venture sa agriculture, pila pa man to ka mga farmers?
2: Actually, ang farmers na to, ato tutay pa lang na sa mga 150, but we were targeting at 500 because sa proposal we were targeting 525 farmers. So sa pagkakaroon we have now more than 3,000 farmers.
3: So mga ka-agri, kanideng AMAD is, which is the Agribusiness and Marketing Assistance Division, mga ang marketing arm sa DA, diin sila ang itabang sa ato ang mga farmers nga makakitag market sa ilahang mga abot, diin dilipod sila. Then, we are gearing towards entrepreneurship sa itong mga farmers.
2: Yes.
3: So, sila ma'am, naka-avail gid sila sa mga assistance nga gihatag sa itong Agribusiness and Marketing Assistance Division. Sige ma'am.
2: Okay, so, moto, pagka 2022 na kuan gid siya ang katong consolidation ng hub na to. And it's operating right now.
4: Yeah, up until now, ma'am.
2: Until now, it's operating. It's operating.
4: Ma'am, curious lang po ko kay, among sa 5 commodities nga gi-mention, na-mention po dito ang livestock.
2: Yes.
4: Nga, since ako ug akong kauban are really aside ako meat lovers, kanang kauban hilig man mo kay og ma'am kayupan ma'am. So giun sa pag come in ni DA ma'am nga asta pod ang live particular sa livestock sector ni asa dapita ni assist pod si DA ana ma'am.
2: Okay. So at that time since we had already a backyard nga mga baboy plus we connect pod with Virginia for the market. It so happened nga in 2023 I think or 2022 nag-unset sa ASF. Oo. So atong panahon na daghantag na nga daghantag.
4: So were you affected as well, ma'am?
2: Yes. We were affected at that time. And there was a forum. So daghan kayta mga farmers ato nga na apektado. So there was a forum.

0: once nga FCCT was invited. Mm-hmm. So mo to nag-attend ta, and it so happened nga Dr. Volter. Dr. Sim, Dr. Sim
1: of livestock.
0: Of livestock. So he presented about the swine production initiative for recovery and expansion. So that was inspired, inspired project. Then ang concept lang at that time, because it is owned by an organization, owned and run, owned, managed and run by the organization. So I ning kuan po ta sa ato ang view nga kung sa organization siya, kung kita mo'y ma-manage, kita mo'y muran, kita mo'y mukuan, ang mahitabo, kita rin po si FCCT ra mo income. Pero if the concept ato i-twist gamay na instead na si FCCT, FCCT is the recipient, but it will be handed down to the farmers. So si farmers mismo mo'y una nga kuan mo makarecover sa ilang ang losses instead of si FCCT. So mo to si Dr. Sem, siya sige-sige ato nang i-kuan nga to sa head office. Gana siya nga concern.
1: And, so, ma'am, sorry to cut you off. In other words, ma'am, kamo ang maka-receive sa government nga government assistance o through you, kamo na mo identify or mo cascade nga to sa mga...
0: No, the concept first was kami may mo receive, kami may mo buhi, kami may mo baligya, amo ang income. So, mo na to, atong gi-twist, if ever, kung mapwede, sa FCCT mo recipient, then amo receive, tapos it will be handed down to the members, if ever there's a concept for that. So, it so happened nga, gi-relay ni Doc, and by the next 3 months after, ning tawag si Doc, ma'am, naatay kuan sa pagkakaron nga pwede na nga si member mo'y directly nga recipient or beneficiaries. And we were so happy at that time because FCCT was able to receive 225 heads of young girls. Young girls na mga baboy, which is a good maayos siyang breed, which is coming from reputable nga kuan ka ng farm. So mo to natay 75 ka farmers at itong panahuna nga naka-receive sa 225 ka mga baboy, mga young girls for breeding.
2: Aside sa mga baboy, ma'am, naman good to sa Inspire nga, dala po ang infrastructure, di ba? Sa Inspire nga.
0: Kuan siya, sir, katong owned and managed by the cooperative, nga siya ay infrastructure. So, muntay atong gikuan nga, di ba pwede nga kung sa member na lang? So, that's why wala na ang structure. Wala na ang structure, but we're so very happy even without the structure, but naadto siya sa mga farmers directly, which is sila ang may income. Sila ang income, sila ang na-empowered.
1: Atong i-mention mo nga, with the twist, murag farmer-centered na ang approach ron sa Inspire.
0: Yes.
1: Which is very good ang outcome, ma'am.
0: Yes. Okay. At that time, so, kaso lang, pag na-receive na, pagka next nga mga months po daw, nimbalik ang ESF. Nimbalik ang ESF and 50% of the 225 or more than because sa 225 nabinlan naman lang tao 108 ka young girls. But despite wala ragi hapon ma-discourage ang ato mga farmers ning padayon ragi hapon, and until now we're so very happy nga ang ato ang from the 108 sa pagkakaroon na nai repayments nga more than 200 po kapuok nga naka from 75 ka farmers na increase siya into 178 nga mga Inspire.
3: Kung dinhi natapos kining tulumanon malungtarong pagpaguma hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
4: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu.
5: the official overall number one. Number one.
6: Rasha Boy Nationwide.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Center Time, alas 4.42 na.
2: Headlines
1: sa mga balita sa balitang nasyonal. Net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte mas nisaka pa og jutay sa uhing survey sa SWS.
3: Malakanyang walang ipirmang otorisasyon alas pagbukas sa tax records ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa balitang lokal, paghataog suhuran ngadto sa mga job order kon na GO worker sa kagamanan sa Defense Ugbo, gingong mas dali na karon.
3: Governor Pamela Maricuatro nangos magbukas sa mammography service sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban o gunang misuway o gamit sa maong machine.
1: Sa balitang gawas sa nasod, mga barko nga magi sa Strait of Hormuz sa nagkagamay nanot sa nabitamang nausab nga tensyon tali sa Iran o Amerika.
3: Sa negosyo, digital fund transfer transactions bilambo base sa data sa Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Kung kayo ng mga mahinong danon, ginawa na radyo.
3: Unang Balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hator bang impormasyon nga ginumasairan?
3: Ang ayani mo madunggan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
5: Number one.
4: Yan ang DYHP, Tatak RMN. Radyo mo, nationwide.
2: DYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
6: Gising na!
2: Bango na!
4: Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: At naramay ka lang ang Biyernes, pizza 17 na sa buwan sa Hulyo, tuwing 2026. Sa ngaan sa kanitabukang paro sa DYHP, RMN, Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinaay ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. Anton tabi ka na sa Rasay, Santak na sa Buntag. Pagkatulog ka rin sa mga labas. Nagkisi-kisi pa ang mga balita. Big Buntag, Sugbo, Kabisaya, Nagvindraw. Nainapod ka na may kala sa itong kapapanaguman sa tulungan ng unang radyo ng balita. Friday edition. Kumusta inyong kabuntagon? Kato na sige pariag bukot sa habol ala bangon kay Biyernes ba? Yan kanina bang Biyernes mga higala. Kapan kay ni? Kanang sa kaunon kay ni? Kapoy! Kanang bang labi pa mga higala i... Kuan bitaw? Ha? Labi pa i... Ligid-ligid? Di ka ganahan may galang ang mubangon tungod sa kalapoy. Pero ang una-una-una mo nga katapusang adlaw ron sa simana sa trabaho ninyo ha. Nabinato nga nagtrabaho may galang Lunes hantod sa Biyernes. Una-una-una niya, una-una-una ninyo niya sa Sabado Domingo inyo ng rest day. Wala na kanindot niya. Pero kami may galang hantod mi Sabado. Domingo pa ang rest day. May buntag sa itong mga kagsunan dari sa itong sunan. Sa itong mga siringan ng mga Dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. Og sa Dakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikmit ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental. Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Dipilang kamayan magkala sa Western and Eastern Visayas. Kaling sa oraar sa amin ka na nagpaminaw, nagpanamati na sa itong talumanon unang radyo ng balita. Kumusta? Nanginat kami may galang anakamos kapis kayo kabayan ng adlaw ka na may galang ang Biyernes. Ang uban na panung na may galas merkado. aron mamalit megalag konsumo karong adlaw. Ang uban pud megala dada silang tastag sa mga kusina kay usa ka semana ang ilahang konsumusan. Ilahang gi budget ang ilahang konsumo. Mao na ra kanindot megala labi na ang donated budgets banay. Mao na ang atong mga mama og mga asawa. Mao na tig budget megala sa usa ka semana ang konsumo. O niya mo na itig hatagsan sa ilahang mga bounce sa ilang mga anak. Magbutang sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Talan nga mga drivers, may galang ang nasakay na sa ilang mga sakinan. Dining oras sa karon sa kabuntagon. Good morning! Nanoktugaok na may galang mga manok. Tibailhan kini may galang ang managbanag na. Karong tataon na. Musilang na ang atong Hari Adlaw. Murag ang sidlakan mga higala. Murag ni Kwana ni gitib na mga higala ang kahayag. Imo na ang makita megala sa atong silangan ang padung na musubang ang atong Haring Adlaw. Mga gala 5 kapini. Musilang ang atong Haring Adlaw mga kasama. Samtang sa atong mga maestro, mga maestra na atong mga kaisunan ng ating paminawasan. Matang buntang. May buntang.
6: No. Ecstasy.
1: O niya karungurasa ko noon, naminaw ang taxi driver nga si Dennis Adobo Obeda. Taga-Banawa, Gunalope, Cebu City. Para siya sa Rock Breaker Taxi. Askang Ilngiga. Aminaw sa itong programa, karong buntag ang mga kasama. Aron nga masayod siya sa mga balita. Mga dagko nga mga impormasyon. Nga ayan, masayran sa itong pagpanaguman. May gala sa unang radyo ng balita. Pag-usab, ang ato ang Answer to Win promo. Kung ako na siya, buutan o honest nga taxi driver. Kasi may nakasakay, ano na yung nakasakay na ikaw? Ikaw na yung nakasakay, ano yung kasamang Kenny nakasakay, ano ha? Buutan o honest nga driver. Si Mr. Dennis Adobo Obida. At taga-Banawa, Guadalupe, Cebu City. Pakpakan na ito ng mga driver ng mga honest. Uy, parang sa... No, daghan pa ni sila. No? Daghan na sila. Dari sa syudad sa Sugbo. Pakpakan na ito. Pakpak! Si Kisos Minyan, pakpak yun. O, mo kakita, may gala kay Anaasa ko at tubangan. Pero nipakpak yun siya kay si... Dennis Obeda. Adobo Obeda. Obeda. Iyagin nang iuli ang ihang mahabilin ng mga butang siyang taxi. Naiuban ng mga taxi driver may galang makakita ganing nabilin ng butang. Awa na, itago na. Gracia na. Pero daghan pa din sila ng mga buutan saan. Mga honest o mga buutan. So, pakpakan na ito ng mga buutan, ha? Ito ng mga salbahis. Kabaan niya mo. Pailan man mo ng mga buutan kay kuan ka ng sa naong palandaan na, buutan na. Ayaw ba na may gala, sa naong palang, suspect na. Ay, ano tayo gala sa tong Answer to Win na promo? Kinsa nga net satisfaction rating ang mas disaka og jutay gikan sa 29 ngadto na sa plus 31 kinsa mga higala nga net satisfaction rating sa usa ka official sa gobyerno bisag nga to bagong impeachment disaka gihapon no? Wa katarog. Bahalang jutay, basta saka. Mauna yung nakakuan, nakakuyaw ka sa mangken, gibalibag, gitamakan, gihilamusan, uglapog, gitamparos, gipatid-patiran, basta tanan na, yatak-yatakan, gimud-mud, gibagnos, gibagnos, gibitan-bitan, gidaro. Pero risaka nga po nang ihang net satisfaction rating. Gidaog-daog pag yun. Tanang negative. gihatang na tanan. Pero pagawas may gala sa ihang net satisfaction rating from plus 29 to plus 31. Isaka siya may galang duha ka puntos.
6: Ecstasy.
1: Ah, ang usan, negative man. From ni no ni saka sa gamay kan saka sa siya kasamang kay no from negative 15 to negative negative 7 pero still negative. neutral pero negative gapon negative. Wala, layo na siya, layo lang gapon. Wala, ha?
6: Ecstasy.
1: Tumag, hantod sa alas 5. Ito na ang hatagan o pantagan. Magaling yung mga tumag sa itong unang radyo, unang balita. Sometimes sa Bikasmahin, at check may gala sa kasamang Jane Gallardo sa Gawas. Labot may gala sa Pagulagmay. Nalingwala sa karon sa Kabuntagon. Lakat sa panahon. Wabay pagtutaligsik. Wabay pag 101. Karong nga mga orasa. Kasamang Jane Gallardo. Good morning, Jane.
7: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Ani ata na yung mutang sa Mayos na niya Boulevard. Kasamang Arnold, so far, wala man hinoon tayo na sinati nga pag-uwan-uwan o baka pagpanaligsik din yun sa ato ang mutangan kasamang Arnold, no? Pareha gahapon na sa ato ang na-update po na medyo maayog gid ang ato ang panahon sa mga niagi nga adlaw gid kay sa mga Arnold. So wala po tayo nakita kay mga inarong oras sa murag makaklaro naman tas kalangitan ka sa mga Arnold nga duna bay pagpanag-om lagi nagka nang kabudda ko na gid ang uwan pero inoon karon atong gisubay din sa Mayos Manila Boulevard kay sa mga Arnold no medyo mogaway kayo ang ato ang kalangitan na murag walay kuan sa pag-uwan kay sa hulga sa pag-uwan kay sa mga Arnold pero mao ra gihapon dili gihapon ta maga kumpiyansa ang ato ang kadalanan po din noon ron kasi mga Arnold no bay-ubay na po tayo nakita nga ato ang mga nagkadaiyang sakyan na nga nagsubay din nga sa mga Arnold kasi daran mga trabahante din nga ato ang mga nakita po din silid-silid sa mga Arnold na nagatang po o mga sakyan na paingon na ni sa ilahang mga trabahuan siguro pareha sa mong giingon nga ganiha nga dunay uban ani mga ginikanan nga padung pud siguro ni sa merkado baka ha para mamalit pangonsumo labi nag Biyernes pag gidron ka sa mga Arnold no kasagaran po sa mga manindangay sudan na ngumpra po ka sa mga Arnold para po dibaligya sa ilang mga tindahan kana mga sudan tihalin mga gay na sa ato ang mga trabahante mga estudyante ko sa mga Arnold so karong mga orasa bisan pa man o ngit pa ka sa mga Arnold. Naani ni, nakita na sa itong video din ha, sa ito ang paghulagway na rin, ubay-ubay na gina, nga ito ang nakita ng mga nagbiyahe karong mga oras sa hinoon. Wala tayo na dunggan pa kasi mga Arnold, no? Nga doon ay mga kasikas o baka disgrasya sa atong kadalanan. Hopefully, wala lang po doon sa tayo makuha kay Maraguso, Rabagin Kaayo, basta ginarong mga orasa ka sa mga Arnold kay minyaw-minyaw pa ang dalan. Sumutuyok po na ka sa mga Arnold din sa ato ang syudad sa Subo para po makahatag kagdugang update sa mga pangitabo din o mga update po sa mga balita ang atong makuha ka sa mga Arnold. So muna ang atong itagalog pagtagalog update din sa pagulagway sa atong nahimutangan din sa Mayos Manila Boulevard sa mga Arnold. Nagdikan na lang din sa mga dapit. Ako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYHP. Tatak, Arnold.
1: Yan sa napakasama ang Jane Gallardo at ang oras alas 4.56 na sa itong pagpanaguman may gala sa tulungan ng unang radyo unang balita o niya samtang sa Bikasmahin. Nakahinom doon mo atong gingon ni Kwan ni Matibag ba? Nga katubit ang 2019 SEA Games na ako anomalia atong kwan eh, katong ilahang katabi taong sa venue matigal itong kasamang ken no? Sa Southeast Asian Games itong 2019 Bill 10 billion pero may gala ang kwan na to ang anomalia ato Panto sa Southeast Asian Games na itong 2009. O niya, ang katong uman dito may galang ang mga gasto ato, labi na ang katong event sa tanan nga nako nga pagkatanaw sa SEA Games dito kasamang kin mo ito yung pinakanindot nga production number, ang lugar, o niya katong kaldero, sa patan. Mote pinaka bunga nga si Games oi kaldero 50 million karon nakit ani mga gala ni kwan ni Matibag kini si Director Melvin Matibag mga gala iyang giingon nga na ako noy anomalia ato. Kay pinti ko nung pagpaburot, may gana sa budget. At tanawa ko, no? Kaning atong nakita sa Facebook ko, tanawa, sus, kaskang yung dota. Oh? Tanawa. Kaya yung dota ang opening salvo, may gana sa Southeast Asian Games. Niya itong 2019. O niya, kisa may, kwa na to, kisa may secretary ato, kisa may nangulo ato, may gana sa kwan, sa SEA Games. Di ba si kwan, si Vince Dizon? Siya may gana ang kwa na to? BCDA. O niya ang chairman sa SEA Games may gana si Cayetano. Na si Dizon may gana ang nag-oversee sa kinini ang pagtukod may gala sa mga pasilidad ba? Sa pasilidad. Siya dito nag-budget. Siyempre, muagi gina niya. Kasi siya may nag-facilitate sa facilities mga higala. Nag-oversee sa pagtukod may gala sa facilities. Muagi gina ang budget. Karon. Tama. Istorya si Matibag, na ako nung ikwari ito, kanang anomalia yun. Sus, nako kayo, 10 billion eh, 10 billion. Kaila, kinahanglan ni nga imbestigayon, kay mandato na mo ni sa National Bureau of Investigation, na mo investigate, aning kwan, ining kinawate sa pundo, may gala diha sa Southeast Asian Games. Karon, pagkaibaw niya may galang appeal menis di zone diha, uy, kasi, iyan na lang gingon nga si di si Kwanra, si Alan Cayetano raw. Si Vince Dizon na supalpal siya kay ngumbos man ingon man nga na investigate na o niya si Dizon na absuelto na clear. Karon sa man na clear. Ang mga tanan karon sa man na clear si Dizon 2025. Karon sa man. Na clear ko no si Dizon. Actually na clear gyud si Dizon. Sa investigasyon may gala sa ombudsman. Unya karon. Hindi ma-clear si Alan Cayetano nga nagda sa facility may gala sa nag-oversee sa facilities may gala si Dizon man. Wato gihagit ni Cayetano may gala sige. Sige. Ang gi-dare may gala ang gihagit ang kwansan ang NBI investigate. Unya investigate sa nato ang flood control ug mayo. Atong i-investigate pag mayo ang flood control. O niya, sugda na to sa Senado. Ha? Blue Ribbon. Kaya dari sa Blue Ribbon, wak may technicalities. Dari ko. Gisalbar na yun may gala sa ombudsman si kwan, si Vince Dizon. Si Dizon, na-clear na si Dizon. Niya, kung na-clear si Dizon, wak di ma-clear may gala si Cayetano. Lala, inyo asa na Astilan, mga igala. Ay, atong winner may gala sa atong answer to win na promo. O ni Dota na ba sa kwa na? Facilidad sa kwa na? Southeast Asian Games. Makapabinaw ba taan yung kwa na? Kanjot lang ha? Kanjot lang sa kwa na sa atong answer to win promo. Tara. Haskang yung giga. Si Kuwa Manis, si Apple the Up. Ah. Oh? Sus, nindota sa kuan may pasilidad na galing. Pakyaw ni, Pakyaw! Mani Pakyaw, oh! Oh, klaro kay Walhon. Oh, di ara. Di ara si Mani Pakyaw, oh. Oh, boxing legend. Oh. 2019 eh, ha? Masa na ron? 2026 na. Ara. Ah. Pak! Pak! Oh, mani ang Caldero. Mani Caldero. Ah. Mahal-mahal, 50 million ba yan eh? 50 million, oy. Dara, dara. Pak! Anindota pagkasinga. Oy, oh. Oh, pagka... Sus! Grabiha sa fireworks. Sa mga fireworks, kung ano eh? Kanang AI ng fireworks? Dili na AI. Oy, anindota, ano? Oh, napay mga sayo-sayaw, oh. Pilipin nga na. Kinsa man eh? Oh. Ah, kisa rin ng mga singer ni. Mas kagilingigan ni Dota. Pag nanagal, bakit ako balhibo ani, oy? Kini nga opening, may gana, nang limbat ang balhibo. Ano nga, kini ang pinaka-best nga, fan, kanang Southeast Asian Games nga opening. Ah, nakatanaw naman ta sa uban ng mga naso. Dito Indonesia, Malaysia, China, Southeast bang China? Japan. Pero kini mo ay pinaka the best mga higala sa tarang the best. Dili proud si Matiba gani. Oh, grabe ka nice. Very nice. Oh, hala kanin dot mura mag tubig gani ko ano? Ang gold mga higala mura tubig gani pani. Di bundak. Murag balis bisan. Kini may gala may ipa-imbisigar, ha? Okay? Arita may gala sa itong answer to win promo. Okay, kasi kita tundughan, ha? Ay! Ang itong winner kasamang Ken, kasi ni? Si... Minya Ros. Ah, dala, dala. Ah, dala, naklaro na ako. Di maklaro ganina kasi mga hindi ko kakita. Si Minya Ros Giaco Gioca Ilikot. Muna yung apelido? Dili ni Gikon? Dili ni Gibali-bali? Ma'am, Minya Ros Gioca Ilikot. Ang iyang tumag mega na si Vice President Sara Duterte. Ay, niya naka-follow siya, may gala, sa DYHP Aramin Cebu. Niya naka-like po siya, may gala, o kang Atty. Rofil Fernandez Manyog. Naka-share po siya, may gala, sa itong program sa unang radyo ng balita. Siya ang palaran nga atong mananaog sa itong answer to win promo, mga kasama. Ma'am Ninya, Rose Gioca Ilikot. Saan niya apelyido? Apo Mero Lidia Gioca. Okay. Ma'am, congratulations. Ma'am, i-chat lang ang ato ang Facebook page, ma'am, para sa imuhang number o ang tinuod ni mong pangalan. Oras, mga kasama, alas 5:05 na.
8: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
12: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, kaligalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa Original Koi Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
10: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay,
15: pwede
14: na yung hawa. Pwede na ako.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: This newscast is brought to you by Presto Creams.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
22: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
23: Said Health Testimonies. Health Testimonies.
24: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
25: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin ko firme kay gitulog na ko mo hupong mo sig maayo. Dinaim naman po na ko Said Panyawan with Bagusin. Dantan og mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato na ka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur. 40.
18: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
26: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
27: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
28: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
18: Life extension, vitamin D3. For longer life.
29: Igala, nakakape na ka? Kaybo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
30: Welcome to our reunion.
31: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated imong naon.
32: Tungod na sa Super Fiber.
31: Usa?
32: Super Fiber.
18: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
33: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
34: No one ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
35: Mag DTX 500 na!
34: Ang DTX 500
35: adunay powerful extracts,
34: nga phytochemicals
35: ug antioxidants,
34: nga gigan sa palaya
35: ug desugared sugar cane,
34: mga organic compounds
35: nga effective
34: batok sa sakit nga diabetes.
35: DTX 500
34: sa mga butika.
35: DTX 500
34: ang tubag
35: kontra sa sakit nga diabetes.
34: DGX 500
35: epektibo
34: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
35: DGX 500
34: imo sa desugard sugar cane extract
35: ang anti-diabetic property
34: gikan sa palaya.
35: DGX 500
34: garantisado,
35: highly recommended
34: sa mga eksperto,
35: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
36: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad?
0: mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
33: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
1: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
1: Lagi. Basiglas na ni.
2: Maon ang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
33: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Dr. Liberal Estedang, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga review. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong gitry. Gentle lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mga kagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
33: May buhay sa makabuhay!
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 serbisang kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnos ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako nang idang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamay tinibre ang akong kalipay.

0: Life extension vitamin D3, balik na mo kay makaayo sa dawas tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, maaasa karon na mayroon ang dawas ko. Salamat po, Ginoo.
1: Life extension vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life extension vitamin D3 for longer life.
2: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya, pag kumang kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkawaman kay... Ya, niagto ko sa doktor, ya, ningon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ra magyapog wala. Narot na gid akong kwarta. Tapos, akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga life extension vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya, kung mangi ko, okay na. Ya, makatog na kog maayo, epektibo, good. Grabe gid ang life extension vitamin D3. Kay gi, ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhay, akong asma na wagtang, hasta po akong hubak, wala na. Grabe gid ang life extension vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa life extension vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og life extension vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to ni.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone. Life extension. Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Ora sa mga kasama na 5:18 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Nisakaw jutay ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sa buwan sa Hunyo, karong tuiga, sa wala pa magsugod ang impeachment trial bato kaniya. Sa uhing social media station survey, naghihimog ikan sa Hunyo 20 at sa 29, nakita nga 58% sa mga hingkod nga Pilipino natagbaw sa performance ni Duterte, 26% ang wala matagbaw. The result kini sa PAL plus 31% nga rating og nisaka og 2% sa plus 29 nito ga Marso karong tuiga. Nisaka ang iyang rating sa Balance Luzon. Apil na ang pagtaso sab sa Mindanao, Yobos og Jutay sa Metro Manila. Apan steady ang rating sa Visayas og nakuha niya ang labing taas nga porsyento dito sa Mindanao.
5: Samtang sa laing balita, gipanaligdan sa Malacanang ang investigasyon nga himuon sa National Bureau of Investigation sa NBI alas sa pagtukod og mga pasilidad aton sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Mato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro mandato sa NBI ang paghimog investigasyon kung adunay makita nga kakulian sa mga proyekto sa gobyerno. Gisalukway usab ni Castro ang mga akusasyon na paagi kini sa pag-intimidate sa administrasyon ngadto sa mga sakop sa minority di asasinado sumay sa nagpadayong impeachment trial bato ni Vice Presidente Sara Duterte. Matun sa Malacanang una na-cleared. Kung una nang na-cleared si DPWH Secretary Vince Dizon because ingon nga irregularity atol sa SEA Games, isip siya maoy nagduma sa pagtukod sa New Clark City Phase 1A nga maoy mihaw sa main facilities alas sa SEA Games isi Presidente o CEO sa Bases Conversion and Development Authority kung BCDA.
4: Wa ba kagastog dugang pundo ang Senado subay sa gipaygayan ng impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Senate President Sherwin Gatchalian nga ang prosekusyon o nagdepensa ni abaga sa kaugalingon nila ang galastuhan. Apil ang ilahang pagkaon, internet o bisan ang pagprinta sa mga materyales. Ipasabot ni Gatchalian, kailang gitratar ang impeachment trial, nasusama lang nga aduna sila plenary session. Sa sunod simana, mauna ang ikatulong simana, sukad gisugdan ang impeachment trial, batok ni Duterte.
5: Samtang, duga pa balita, walang gipirmahan si Presidente Ferdinand

0: Marcos Jr. nga bisan unsang authorization para kabuksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Among issue gipakutan ngadto sa Marikanya kung sa kadlaw human gisugdan sa Senate Impeachment Court ang oral arguments kun mo issue bag sa pina aron maproduce ang bank og tax records sa Vice President subay sa nagpadayong ni impeachment trial bakit niini. Pati ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang labing importante nga mapatigbabaw kulong sa kabatuuran sa investigasyon ubos sa Section 71 sa National Internal Revenue Code gi-require ang approval sa presidente sa lili pa ma-examine ang bisan unsa nga documents may labot-labot sa buluhisan o tax. Gipasabot kini ni Attorney Kim Linares isip mo ay BIR Commissioner at sa impeachment trial ni kanhi Supreme Court Chief Justice Renato Corona.
1: Alas 5.22 na hilugwayan sa Energy Regulatory Commission pagsuspenso rin sa disconnection sa residential o non-residential power consumers subay sa deklarasyon sa State of National Energy Emergency sa nasod. Ang ERC ni Paibawaw labot sa paglugway sa implementasyon sa pagsuspenso sa disconnection para maghatag usab kini og proteksyon sa mga konsumidor. Neto gabuan sa Mayo, ang ERC ni suspenso sa disconnection sa mga power consumers na mapakya sa pagbayad sa laga bills gikan sa Mayo hangtod sa Hulyo. Og nitugot usab kini og 3 ka buwan nga pagdata-data sa bayranan sa kuryente. Sumerin ni ang ERC ni mando sa mga distribution utilities sa Luzon, Visayas ug Mindanao sa pagsuspenso sa electricity service disconnection sa ilahag at tagsa-tagsa ka mga power consumers nga malangan pagbayad alang sa period gikan sa Agosto hangtod sa Oktubre karong tuiga.
0: Tapos ang balita gikan sa kauluhan, mabutag 3,000 ka mga Filipino nga mga seafarers ang padayon nga natanggo sa Strait of Hormuz. Mato ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, padayon silang mag-monitor sa mga Filipino sugi paniguro nga duna sila igo nga supply sa ilang paginahanglan sa matag adlaw. 24 oras nga gi-monitor sa DMW ang maong nga mga Filipino pinagi sa ilang lisensyado nga manning agencies og tag-iya sa barko nga ilang gitrabahoan. Iklaro hinon ni Kakdak nga dili mga hostage ang maong nga mga Filipino kun dili nagserbisyo sila sa lugar o padayon nagduwatan sa ilang sweldo guban pang benepisyo pinaagi sa ilang mga pamilya.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya ito nga pamanaguman, giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original ko ay herbal capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamu'y mga tagbikal, kaligong salamat, kaligong sa atong immune system. Arong nga dita, naling ka masakit. Pusa ikaw nga nagpabinaw ka ng matasana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga balatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagkumag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nabigala pagpatok sa bisan o sa kamatang sa virus. Pupaligun sa atong immune system. Arong ka rin tadali, may galang matakbuyan sa bisan o sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyuring mapanit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapanit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, San Francisco Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimo sa Jamaica kala mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, San Francisco, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, San Francisco, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabote sa Island, Hero Pharmacy sa Olango, ug Zare Pharmacy sa Guadalupe, ug sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas bomb presyon si Budugoy Kabadunay hypertension. Basin taas yung sugar o basin may diabetes ka diwara kamay baw. At taas yung level sa blood sugar. Magkapagay kinis yung arterial hole so mapalapot si Mundugo o sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas yung imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagdaon si Mukidi o daghan pa mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilubisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Bisa nagpaabuta ka mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag adlaw. Ang GTX 500 dura kini quarantine gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar kutulado sa bag imong BP, ang pag-inom sa GTX 500 matagadlaw makarindot ni imong katog. Baka pugo pag hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. GTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa bag klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer na akin imutang din sa Baydia Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Mga kasama, di ka na ito mapunggan nga atong edad mo taas, good. Mailhan na ito may galang idara na ta, kinanatay masinati ang mga sakit sa lawas, nga kanento sa batanon pata, wa na ito rin mabatsyagi. Musakit na may galang itong hawak, sakit ang atong likod, dili na ligon ang atong panuhod, sakit po na may galang itong tangkugo, kitaas na di ay ang atong blood pressure o blood sugar. Hanap na nga itong pananaw, usahay, maglipong-lipong na ta. Usahay po, sakit ang atong mga lutahan. Unya mapiktuhan, dramagid, may galang atong mga buluhaton. Kay naa naman tay gipamati sa lawas. Di palang dugay, masagan ako makasinati may galang pangurog o pagpaminhon. Bisan sa mga simpleng buhaton, nako kada adlaw. Ingon gyud siguro kung nagkaedad na. Labi na kung doon nagipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mang inubanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko, o vanular. Tuwag kay doon na kini 5B vitamins sa taas nga level. B1, B6 o B12, tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3, aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inubanan sa saktong diet o exercise, aron padayo na paglihok, di ba? Maong nga pangutan ang inyong doktor kabahin sa Vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkatabang kayo para mapalingon natong atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells magka-function sa kining maayo magka-produce kini og mga panagang mupatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo na kadalaw gid pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa mga medical doctors og 100% gani mo sa America sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makilalan ka nga magpakonsulta, pwede pud ka mag- visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay muhatag kini og libre og quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na animay butang diri sa may Usmania Boulevard, buyon kada sa may Cebu Dok og Cebu Gospel Church. Di Asponsolacion, duro pa yung Life Extension Clinic kada may butang sa may ADM Building sa Barangay Kansag at Tubagan sa Jollibee na Baguete City na animay butang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, dol kada sa may Kamanhak Terminal. Alas yung duga pagutana or kato gusto mapadeliver ng Life Extension Vitamin D3 di sa inyong balay. Kunta ka lang 4161655 o 0917-3181161. O yan, para makasigurado yung kahanga, authentic o genuine ka ng imong mapalit ng Life Extension Vitamin D3, tanawag yung nagmataga soft gel kung doon ba'y tatak nga LE. O na nagpasabot nga kana, tinuod yun ang Life Extension Vitamin D3. Kaya kung wagan nina, pwede yun na nimog didawaton or imong pailisan. So, ako balikon ha, tanawag yung nagmataga soft gel kung doon ba'y tatak nga LE, nagpasabot ang Life Extension. Sa pikas gabay ni ko makadunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangunta sa constipation. Sa inyo kay nga damo ng Super Fiber, kay usap ni siya kasasay nga powder ang sunod. Kuala ka kung si kabasog at tubig, unya imong imix dito ang Super Fiber. Pwede kang mainom mani kung sa buntag, aris sa before ka mag-breakfast. Kung aris sa gabi, kanang before sa oras nga imong ting katulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, lugani ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero subdin na sa Life Extension Clinic.
1: Hoy, lami ipangapi ka ng buntag, oh. Lami ipangapi ba'y gala ba sa bagong mata? O niya, samtang panung na marigo o man naligo ba kaha? Kinalan ta may gala nga magkapi aron nga di takatulgon. Apan, gamita ang kape, may gala nga makapaligon sa ibang lawas. Makakuha ka ng benepisyo. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ang imong ikape. Kay ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon ang kini spirulina, nga doon ay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang kolesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties, makareduce kini magala sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon ay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, bayabas o gross heap. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Maparit may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1 sa inyong mga sa mga butika sa inyong lugar. Og ay mo sang ma-order may gala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
0: Samtang sa pikas nga bahin, duratay, nindot kay gabalita para sa mga Subuanon karong buntaga. Ang paborito og best grocery store nga dito sa Luzon, maabot na gid unya dinhi sa Sugbo. Gitawag kini Dali Everyday Grocery. Mag-open na sila sa ilang pinakaunang tindahan sa Mandawi ug Lapu-Lapu City karong sunod semana. Sila gid may pinakabarato para sa inyo mga paborito nga everyday essentials og di kalidad pagyod. Plus, do na sila mga exclusive items nga dili gid nimo makit-an sa bisan unsang tindahan. Ayon ni kalimti ha? Ang Dali Everyday Grocery pabukas na karong Hulyo 25 dinhi sa Sugbo. Dali na sa Dali.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Ay! Atong laing pangunta na may ka na sa atong Answer to Win na promo. Pila pa ka o pila ka mga Pinoy seafarers mga higala ang natanggong dito sa Strait of Hormuz. Kaman gipanahin may gala ang laing hugna sa pagpangatake may gala sa Amerika sa nasod sa Iran. Ha? Pila ni may gala pa ka mga Pinoy ang natanggong may gala dito sa Strait of Hormuz. Kaman giatake sa Amerika ang kinini ang Iran na po mga kasama. Ha? Pila ni ka mga seafarers? Mga di ni ka abot kuan? Di ni ka abot 4,000 matigali na kini mga tawahan. Ah, mana, mana, ha? Pila ka? Dali, anak at tumbag nila. Naminaw, giday, naminaw, giday. Pato, pato, ito pagkutana, ha? Lama, kamano na mo sa pagkutana, kamano na po mo sa sundala, sundala lang ilang ibang tubag, ha? Ito mga wag mamaya, sundala. Guguyan yun. Guguyan yung mga tawahan. Ha? Basta nakapalo mo may galang, nakashare lang sa ito ang program. O niya nakapalo mo may galang sa diba HP Aramin Cebu. Amo na ng mechanics, matik na na. Unsa pa'y answer? Matik. Para kay FM dito sa Mindanao. Unsa'y answer? Matik. Ay, FM, right? Sandbay! Sa mga balita, may galang manamang sa pipila ka mga bulwanong pahinomdom. Alas 5.34 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Ikaw'y umagap, primitibo o barato.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
5: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This newscast is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Bayat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
1: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Mac?
0: Ah, lagi basiglas na ni.
1: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Set Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Set Kogon Herbal Capsule o Shade Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kahit lang yun sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kog, mawat kung nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan, ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, na wala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman ko ibatid. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko, hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin, sabay na biska.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
8: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Nagharaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing,
2: kidney,
1: at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
2: Sukla nato ang diabetes.
1: Mag Life Extension Vitamin D3 namo.
2: Rekomendado sa mga medical doctors.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
6: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oras sa mga kasama na 5:50 na. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para papaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function sa bugmayo ang atong mga cells, maka-produce kini panagang, makapatay sa viruses, sa di pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw duha nga tuna sa tulukas of gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors. 100% ka ginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nanay ni Motang sa Sumene Boulevard, dole sa Cebu Dock, ug sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, nasa ni Miguel sa EDM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Dito sa Dakbayan, sa Dumaguete, may mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building, sa Top Street sa Barangay Utsunool sa Kamanhak Terminal. Unya pahimang noon ato sa mga mamalitay may galaw mga suki na itong sigpalit sa Life Extension Vitamin D3. Kinahanglan kung mapalit mo may galaw, kinahanglan susiho ninyo kung legit or authentic ba inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Kinahanglan nga rin ay tatak may galaw o marka ang matag soft gels. Na itatak ni may galaw nga LE na nagpasabot nga Life Extension. Kung wala tatak ng LE, ayaw dawata may gala kay posibleng peke o delikado na sa inyong panglawas. Mupalit lang sa mga Life Extension Vitamin D3 sa o mupalit lang may gala Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension na clinic, medical clinic ha. Ayaw og dawata may gala kung ang inyong tanaw nga walay marka may gala ng LE ang matag soft gel. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
11: Atong sugatan, atong kabuntagon, peregis pag-inom sa lamian, Vita D Plus Coffee Mix. Muna yung pinakaunang kape, ganda rin sa gold, ng vitamin D3. Sa matag sa Shrey, sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kanay 200 na ayo, nga pure o dekalidad, ng vitamin D3. At doon na sa kini, Rishi Mushroom Extra, ka bunda sa polysaccharides, yung dried terpenes, nga pulis doon ay powerful, ng mga anti-tumor, ng anti-cancer properties. At matag sa Shrey, sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na sa'y mangosteen, fruit extract, makahatag o dugang protection, batok sa oxidative stress o paspas, ng pagkaguba sa itong cellula, gumana DNA nga gumikan sa daghang free radical sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato matagmata sa buntag. sugatan kabuntagon ka positibong paglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanan nga mga pharmacy sa Cebu City, Cebu Province, ingon man sa Central Visayas. Mapalit sa mag Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Medical Clinic.
10: May buta din ni Nichelle Dacanos, ganamin ang kanong rasa sa Laguna, Bulacan, samtang nag-atiman ko sa mga bata nga miskwila. Onya, na miss po rin may galang tanong. May kini mo topi, may gala. Si Mr. Nichelle Dacanos.
0: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
11: Ngay tulo na dakpan ni sa sugal sa nga hantak des Lawis Mambaling ning syudad kasama po sa balita di man po Lauro.
0: DYHP Tatak RMN Report.
12: Radyo man, Ken, nakabungkag sa at kinisugal hantak kumang gihamag sa ato mga sakop sa kapulisan sa nagpalayo nilang anti-illegal gambling operation. Diri na sa may sityo Lawis sa barangay Mambaling sa alas 6 at takda sa kagabiyon. Sa mga nagsugal, tutulang ang na-corner sa atong kapulisan. Sila si Algin Monsanto, 29 anyos, nakahabal-habal driver, niya taga Purok Lumboy, Mandawi City. Nelson Siso, 35 anos, minyo nga taga Mambaling, o kining usahang si Ginganlan o Carson Amabul, 41 anos, natanggong naroon sila sa Mambaling Police. Kasama mo sa Mambaling Police, ako yung Radyo Man, Paul Lauro. DYHB, Tatak, RNN.
0: Radyo mo, nationwide.
10: Samtang nga paghataw gasuhulan nga to sa mga job order kung JA workers sa kagamanan sa nagpain sa Sugbo. Ngayong mas dali na karon, kasama mo sa balita na Radyo Man, Eli Borona.
0: DYHB, Tatak, RMN. Report.
13: Mas dali na karon ang paghatag og suhulan ngadto sa mga job order kon JO workers sa kagamhanan sa Paysugbo. Kini dako kay gipaagi na usab sa automated teller machine kon ATM ang sweldo niini. Ang nasutang lakang magtumag sa city government labot sa mga reklamo sa mga JO sa kalangay pagribis sa ilang sweldo. Matod ni City Treasurer Emma Villarete nga pinaagi sa ATM di na moagi sa disbursing officer ang suhulan niini.
14: Ibalik man gud ko ang mga JO nga i-paid through ATM na ba dinaagi og diri sa disbursing officer para ang sweldo. O di sudayan kayo sa ilang account, dili na bitaw madugay.
13: Si City Treasurer Emma Villarete, gipebao sa mga Villarete, nga nasilduhan na ang gatusan ka mga JO personnel sa syudad, na huwag makanawat nini suka di adtong aging tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balonos, DYHP, Tatak RMN.
0: Radyo mo, nationwide.
11: Samtang ang buying price sa humay patasan sa Department of Agriculture og 21 pesos sa matang kilo. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymart Fugol.
0: DYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Kininga balita, hatod ko nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, patasan sa National Food Authority kon NFA ang minimum buying price sa humay samtang temporaryong hunungon ang pag-abot sa mga imported nga bugas sa Iloilo sa panahon sa ting-ani. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr., sugod sa sunod nga ting-ani sa Setyembre, patasan sa NFA ang minimum buying price sa humay sa 21 pesos matag kilo gikan sa 17 pesos matag kilo. Kini aron matod pa matabangan ang mga mag-uuma nga maminusan ang pagtaas sa ilang gastuhan sa abono o guban pang mga farm inputs. Kasama mo sa Department of Agriculture. Radyo Man, Remart Pugoy, DYHP, Tatak, RMN. Gantong nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o dekalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer property. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Radyo mo nationwide.
16: DYHP abroad ngayon. Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, mas ni jutay pa mga barko nga nilawig ug muagi sa Strait of Hormuz sa tuwa sa unang adlaw human ni pahamtang ang Estados Unidos sa naval blockade ini sa mga pantalan sa Iran. Ang maong kalambuan ang pakita na sa pagsamot na usab sa tensyon tali sa duha ka mga nasod ingon man ang nagparayo nilang strike sa Gulf region. Base sa datos, pito na lang ka mga barko ang niagi sa strait na sagad misubay sa rota sa Iran nga niubos gikan sa 13 ang ginaganon nga natala sa nang labay ng mga adlaw. Subling mitumaw ang tensyon sa Strait of Hormuz uman gisira kini sa Iran sukad nagbinayloay na usab kini og pagpangatake tali sa Amerika. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies DYHP tataka Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawon Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero 1 ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawon Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawon with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
17: Radyo mo nationwide.
10: At oras may ganara sa 5:59 na sa itong pagpapanaguman sa unang radyo unang balita mga kasama. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan kaya importante na kasama ng healthy food at exercise. Ay minum din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang diet o pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gabay, kumusta ka itong mga listeners nga kugihan kayo silang trabaho. Labi na giyod, kantong nigamit yung kusog ha sa ilahang pagtrabaho. Yung mumatog, mutag sa iyo ka na buntag. Usahay, di nyo ka malikayan. Makapapati ka nini pamanhod sa imuhang kamot. Maglisod ka pangusog. Labi na giyod, dagan na rin si Muntiil. Nga dunay pagpanusok-tusok nga pain o ka kining gitawag nato og muscle pain. Kini ka mga sintoma. Apektado kayong atong paglihok-lihok ni ini. Pero say, ato lang agwantahon. Kaya di kita maangay nga mo nungpod sa atong pagtrabaho para sa atong tagsatag sa kamaga pamilya. Busa doon ako'y advice kanini o ha, nga mga naminaw karon, mag-Farix, big complex adlaw-adlaw. Kay doon na kiniigo nga B vitamins base sa DOSTFRI PDRS-115 nga tabang para makalikay ka ni anang pagpakawoy, tusok o papaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos ang SRP lang. Maong kayang-kaya. So mga listeners na to ha, para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi, mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang balita kagabara sa kwesta subo nimo na kausaban pagkutuman ng mga proyekto din sa syudad. Kasama mo sa balita ang liman Eli Bolono.
17: DYHP Tatak RMN Report.
13: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nihimo na ako kausapan ang kagamhanan sa Kaisugbo pagpatuman o proyekto sa syudad. Partikular na nini sa mga infrastructure project na gipunduhan sa Local Development Fund kung LDF. Kinitukod kay giingong way na human yung proyekto sa syudad. Gamit ang LDF sukad din itong 2023. Matod ni City Engineer June na din season. Kasi na din ang dawat o mga proposal gikan sa kabarangayan nga kuwang sa mga rekisito.
18: Usang sa reform is dili nagidawaton ang mga project proposal ng mga kuwang sa papeles. Diha gid mag-start.
13: Si City Engineer June Nadine Season, ang no complete requirements, no acceptance policy, una na gibando sa Konseho sa Siyudad Gay Patuman, sa City Planning and Development Office kun CPDO Plans and Programs Division. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo nimong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tata RMN.
17: Radyo mo nationwide.
10: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ko na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
17: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. YHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
16: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gi-anonsyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga nilambo ang digital fund transfer transactions, tali sa JES o 50% sukat gilaslasan sa mga barko o e-wallet providers ang ilang mga transfer fees. Nagkanayon si BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan nga ang Central Bank posibleng muhimog mas komprehensibong assessment sa gidaganon sa mga transaksyon ng ginapusabuan. Gawas sa kalambuan sa digital transfers, nitugano sab si Tangunan nga nitala ang mga bangko o baglambo usab sa gidaganon sa mga new accounts o new customers o manirequire ang BSP sa mga gisupervise ni financial institutions pagdawat og national ID isip igo na nga proof of identity kung mo-open og bank account o deposit o transaction accounts ang usa ka customer. Kasama mo sa negosyo ngayon, Ginio Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mga umalita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo o kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwa
19: at mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Zed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Zed Marketing. Zed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
17: Ratcho mo nationwide.
10: Samta kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, muparayo na pagpatuman sa underground ordinance sa Suran. Kasama mo sa baligtaran si Manila Bulon.
17: CYHP Tatak RMN Report.
13: Iparayon sa kagamhanan sa Pagsugbo ang pagpatuman sa underground ordinance sa syudad. Ang ordinance sa nagmando ngayon butang na ilawang sa yuta ang tanang overhead power, cable o telecommunication lines sa syudad. Kinigisugdan sa Visayan Electric Company kung Veco weekend sa Fuente Osmuña paingon sa Kapitulyo, pipila katuig na ang nakalabay. Mato ni Mayor Nestor Archival ng Veco ni Basalig, kay sunod din ang ruta sa sinulog.
20: Nagsugod ni diri sa Fuente and going to the Capitol. It's already completed. It's working well, and then I requested Veco to pursue it. Ningon sila, we will start as early as possible na ilang humanon ang sinulog route. So ilan ang underground ang sinulog route.
13: Si Mayor Nestor Archival, kung hingpit ang mapatuman ang nisgutang ordinansa, huwag tangon niya ang mga spaghetti wires, gawas paghimo sa mga utility sa syudad, yung resistance sa natural calamity sama sa pagyo o guwan pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYA HP Tatak RMN.
17: Radyo mo nationwide.
10: Karunay ka bang magluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Kapag dili na kinanglan, nga mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins nga imong nga kinahanglan. Ana kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Bangkong, nakatumar ka rin eh. Mahimo gyud kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
17: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
10: Oy, nanatay winner ka na buntaga. Congratulations ni Wina Gomez sa Binisaraw, Iran. Wina Gomez Binisaraw, Iran. Ikaw ang atong napanaran ng mananaw ka na buntaga. Sakto yung tumag, 3,000 ka mga seafarers. Ang natanggong ni Dumigala sa Strait of Hormuz. Congratulations sa nimo, ma'am, ha? Alihog lang kong chat sa Facebook page sa nimo HP Aramin Cebu. Aron nga imong masend po ng imong pangalan, tinuod nga pangalan, cellphone number, para paghatag sa atong GCash. O niya, naka-follow ni siya Megalas sa nimo HP. O naka-like Megalas sa nimo HP Aramin Cebu. O naka-share po sa atong program, ma'am Wina. Salamat kay ma'am Wina, ha? Para yun na lang na yung pag-share, ma'am, sa atong program na tagbuntag. Kaya itong kapag panaguman, may kalagay panantaw sa naman itong herbal capsule sa Kabisayan na Mindanao, ang original Koi herbal capsule. Suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mahatang, may kalagay kaligong sa lawas, kaligong sa itong immune system. Koi herbal capsule, barato na, efektibo pa.
11: Mga tibaylhan, ngayon ka doon ay daghatong sing sa malawas, mundili ka regular, magpagawas imong hugaw, hindi ka may lisa, mabuto ni muntian, magkasinasi ka insomnia, kanun ay magsakit ng imong ulo para hit sa kalawasan ng lutahan, dili pagidhaming sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, higwa na pagkaluya sa imong lawas. Musa, huwag taga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko nagmaing nga panlawas, pag-inamatagadlaw OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
10: Oy, mga naman tayo oras, may galas sa kanan lang sa kanito mga kampanos. Sa Dewey HP, aramin sa buka kami inyong mga tigbalita.
11: Kinangin ni Radio Man, Ken Galinea.
10: Ako sabi ni Radio Man, Arnold Musamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtunog ba sa samang taknag sa samang sibianan? At ang iming galas kasama Atty. Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang talaan, day gang Diyos, praise the Lord. Hallelujah!
17: Sabakadari. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
21: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplantabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
1: Ang nailanimong Alaxan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
25: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
23: Life Extension Vitamin D3.
26: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
27: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
26: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
27: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve?
26: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines.
27: Sigurado nga epektibo.
26: Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
28: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
29: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
31: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
32: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
33: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay.

0: alon sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi alon sa pagdapig sa kamatuoran.
1: Straight to the point.
0: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan, kutob sa mabot sa Tunsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Inilagay po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padaya makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamihiga lang nga Biyernes, pitsa 17 na. Buwan sa Hulyo, tuig 2026.
1: Straight to the point.
0: Sa gihapon, natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagkaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mahigala kadtong asawa nga nasakpan sa iyang bana nga dunay kauban nga laing lalaki dito sa lodging house sa lungsod sa Asturias.
1: Straight to the point.
0: Pating gubutan ni mga sukitig paminaw, gumikan ka na abdan yun mahigala sa bana nga ang iyang asawa mahigala dunay laing kulo kadida. Agay talagang katawa-katawa mahigala pero subong pamalandungon sa bana mga kagalaan. Nangadakpan ni og napriso gyud ang iyang asawa og ang kulo kadidang nga didto mga higala nasakpan atol mga higala sa pagbuhat ni ining mga law-ay nga mga butang.
1: Straight to the point.
0: Ang bana mga higala perting sukua pero ambot unsa bang pagkaunsa ang mga kagalaan nga iya mga higalang gipasaylo kay naluoy kuno siya kay sa iyang asawa.
1: Straight to the point.
0: So may hinungdan mga kagalaan nga matod pa gawas no na ang maong nga asawa karon og ang iyang kulo kadidang humanaluoy ang bana og wa na modayon pagpasaka og kaso sa iyang asawa.
1: Straight to the point.
0: Katarik pagtagad dubutaga mga higala sa atong pagbanoban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin drugas ang usas gitan-aw sa kapulisan nga posibleng motibo pagpusil patay sa usa ka babaye nga nagsakay og e-bike sa may barangay Pahinas San Nicolas proper kagahapon sa Kadaon.
1: Straight to the point.
0: Kani ang report may kailang gisundan ni Radio Man Paul Lauro nga dunay gipusil patay nga usa ka babaye mahigala diha sa e-bike. Ano man ang gipusil man nga babaye man atang buhat. Yung tanaw may galang angulo matod pa sa drugas.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archibal nitataw nga dili atol sa iyang administrasyon ang na-discovery nga mga depekto matod pa. Doon ay mga depekto na-discovery sa pipila kabahin sa nagpadayong trabaho sa Cebu City Medical Center kung CCMC.
1: Straight to the point.
0: Na malibad si Archibal nga kanang mao mga depekto dili na atol sa iyang administrasyon.
1: Straight to the point.
0: Rabiha sa bitan ng CCMC mahigala dagtukod og hospital dako na kay gastuhan tunon wa pagi mahuman.
1: Straight to the point.
0: Makaingon ka dahil kanyang magkaning mga proyektos gobyerno dugaya ba mahuman? Mismo ganit kanyang BRT mga kagalaan. Bus rapid transit. Oh, kumusta man? Nahuman na bagod na.
1: Straight to the point.
0: Sa ato yung tagag-pagtagad mahigala, no? Ang, human man isa linog sa buhol. Katotoang CCMC, no? Kapinsa na po, katuig na ang nakalabay. Pero hangto doon, wapag yung taon mahuman mga sukitig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Una'y nakaparat niya, may gala. Proyektos gobyerno, bida. Sa hospital, hasta ning BRT, mga sukintig paminaw. Nakafunction na bagong hantod karon, kadugay na ng BRT, may gala. Panahon pang before pa kanin Noynoy Aquino na day. Hantod nun, wag yun.
1: Straight to the point.
0: Katari pagtagan ng butaga sa manuman o sa amin ning atong tulumanon o ginyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa dugang mga balita, Senador Alan Peter Cayetano anda mo suporta sa investigasyon sa National Bureau of Investigation may labot sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 SEA Games nga iyang gipanguluhan apan dunay kondisyon. Kinahanglan nga ang mga sakop sa minorya sa Senado tugtansab nga mo imbestigar sa gingong anomalya sa flood control projects.
1: Straight to the point.
0: Ang flood control may garamog nabutang naman lang is kalimot mga sukitig paminaw. Katarik pagtagad dubutaga sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Atong padayonon sa paghisgot mahigala ang atong mga hisgutanan labot sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dato milabay Miyerkules dunay mga arguments may labot na ni mahigala sa AMLAC record, the bank record of BII record nga gusto nilang paablihan mga sukitig paminaw.
1: Straight to the point.
0: In fairness mahigala sa duha ka mga abogado nga may ni-argue si Congressman Attorney Chil Jokno o gigon man mahigala si Attorney Pua sa totong observation mahigala ni Chief Escudero nga mga maayo kalma kalma nga mihatag sa ilang mga argumento.
1: Straight to the point.
0: Klaro, kalma nga nanghatag sa ilang mga argumento, mga sukit ng paminaw. Sports lang, paghuman laman uhay lang indekin.
1: Straight to the point.
0: Mayo, no? Okay ang arguments ni Congressman Party List Representative Chil Juk, no? Nindot sa paminawon tong mga arguments. Ang kang puwasan, nindot sa niya paminawon, mahigala. Ang substance argument si Juk, no? Mahigala, paablihan yun ang tanang record ni Sara Duterte. Alam mahibawaan sa publiko, mga sukit ng paminaw. Money ang kang Chil Juk, no? Mga kagalaan, bangko, tanan niya mga amlak, BIR records, mga kagalaan. Ang kang puwasan, mahigala, nga pagbabag niya ni ini, dili pagbabag sa tanan, kundi katong portion nga si Sara Duterte impeachable official na. Kaya ang ila mahigalang pag-ukbon, gikan pa mas pagka-vice mayor, wa may labot mga sukit ng paminaw sa impeachment. Gikan pas pagka-vice mayor ni Sara, hantod na mayor, hantod mahigala, no? So ang pagka-impeachable official niya, pagka-vice presidente mo, ay subject for impeachment. So mauray alang-angay nilang uting kayon.
1: Straight to the point.
0: Tatagantan lang ikpagtagan, mahigala, kay Lunes pa pohon mga kaigsunan mo decide ang mga senator judges. Pero akong forecast aniday, maablihan gani. Nga naman, tungod kay mas daghan ang mga senator judges, nga medyo, lahi man ang majority, minority, di man namali kayaan, mahigala, bisapag inaanak ng sitwasyon naroon. May bawaan mga inimo sa mga line of questionings sa mga senator judges. So, ang ato lang ang mahigala ang tanaon, atol mga higala sa impeachment trial nga atong susihon mahigala. Kaya lahi man ang voting, kung doon na mahigala yung mga motions, lahi ang voting sa motion, lahi ang voting sa conviction.
1: Straight to the point.
0: Kahit mag-voting na ganit, mahigala labot conviction, kinalag 2/3 votes. Meaning 16 ka mga senators ang mubuto to convict. But ang pagbuto mahigala sa mga motions, kinalag simple majority. Mauro na higi kinalag. Tagantaring pagtagad robotaga sa atong pabanuban usap nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, uy, duga mga balita, mga higala sa social media stations. Parihan ni Saka ang ilang mga ratings. Kay si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., in fairness niya, ang iyang rating mahigala ni Saka karon. Gikan sa negative 15, karon mahigala 7 na ang iyang rating. Pero negative gihapon. Bintaha lang kay Misaka naman. Bala o negative, pero gikan sa negative 15 to negative 7, medyo naku-naku na ng pagkasakaha. Pero negative lagi gihapon. Si Sara Duterte mahigala sa latest net satisfaction rating sa SWS survey. Kini SWS niya. Dili ni akong survey mga higala. Sa social weather station survey, matod pa ni Saka pa mga kagalag samot ang net satisfaction rating ni Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Dawak man matandog Sara hinon ining padayon may galang impeachment trial day. Wa matandog mga sukit ng paminaw. Naganta lang ng pagtagad sa karong nga buntaga. Kiniguman pang mga isgutanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Anirvon Z Plus. All new best ever Anirvon. Anirvon Z Plus.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nasa'yo ang panalo.
4: Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang Pabuhos Blowout. Karunting uwan, atangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngantos 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw, always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB 258020 Series of 2026.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Delivery! Maria Jose!
9: Is that box really mine?
8: Surprise!
9: Why are you inside the box?
8: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
9: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
1: Atong attack na la 6:37 na sa atong babanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
1: Ato sa nga kuhaon ang report, may galaban sa atong kauban on board sa patrol, kay doon na mahigalay kuryente ang nakitang hinungdan sa sunog sa kabalay sa Bukilang Bahin sa Lahog. Kini may gala, doon ay kurinting hinungdan rin. Dito po may pinamungahan, kurinti sa... Doon na po yung nakurintihan. At ukaon ang report, ano niyang tagtaod, may gala. Pero unahon ito sa akining report ni Radyo Man Po Lauro, kurinti ang nakita ang hinungdan sa sunog sa kabalay, no, sa Bukilang Bahin sa Lahog. Paminaw ito sa Po Lauro sa detalye. Yes, Paul?
13: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
14: Radyo Man, Atty. Rufiel, maunay nakita sa ito mga investigador sa Cebu City Fire Office nga may tungas ni Ning Sityo Tahat. Bukit ni siya nga porsyon diya sa Barangay Lahog, Arena Agion sa may tupangan sa GY Square. Karang doon ay si Chuk Tarkom. O niya, diha na sa ibabaw, balay ni Jipoy Cavalier ang wa maibot nga extension wire na nakasaksak sa ilang outlet diha sa pag-ulan nilang lahuman nga konkreto nga Dos Andanas nga panimay. Si SFO3 Fulbert Navarro sa Cebu City Fire Office ang investigador nakakuha dito og mga wire nga nakasunog o niya ang usa diha pagyud sa outlet nga mao ilang nakita nga naka-overheat ni nga mao hinungdan sa mao nga sunog o ano inaangol ato sa mao sunog nga ilang gitubag mga pasado alas 11 o niya alas 11:30 ila dayong hingpit nga na fire out ang mao nga sunog mga mini engine sa kabarangayan mao ilang ka-penetrate dito sa lugar tungod kay sudlonon kayo o hagipot kayo ang agyanan padong sa dapit ang mga nagko nga fire truck i-advise na lang dili na mulahos dito si Babao tungod kay delikado pod kayo sa pagtungas ini ang mga gagmay lang ang mga fire truck o nakasuod dito nga dapita mao ni atong report kasama mo sa kabumbiruhan sa Subo ako inyong radyo man Po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
15: Rush Boy!
12: nationwide.
1: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Nagato sa oras, Miguel Alasayas, 40 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
1: Unya atong hatagan pagtagad, unya nga taon-taon, Miguel, kaya na yung babae nga padung untang manginhas. Ha? Aron na ikasudan na sabod mahinoon ni Miguel Alas 40 dito sa iyang giagian. O nakabsan yun is kinabuhi, Miguel. Standby sa dugang report karong atong taon, mga sukintig paminaw. Pas dili pa, ang latest nga SWS survey, na kini mahigala survey gyapon sa social weather stations ha. Dili ni atong survey, in fact na reported ni sa tanan nga mga media outlets. Ako lang basihan mahigala na atay report sa RMN, sa television, do na report sa mga newspapers. Karon ang akong gitan-aw mahigala kining report sa Philippine Daily Inquirer nga matod pa dinhi. The net satisfaction rating of Vice President Sara Duterte was classified as good, as it rose to 31 points, according to the latest survey by the social weather stations. Matod pa. So, kining rating, mahigala, net satisfaction rating ni Vice Presidente Sara Duterte sa Binisaya pa, gi-classify kining maayo, tungod kay Misaka kini, ngadto sa 31 points. Matod pa sa SWS survey. Nga nung sige manigsaka ning rating ni Sara nga sige mo untang impeachment mga sukit ng paminaw, ha? Ato lang iagi katong katawa, wa di madutli ni sa sunod-sunod mahigalang impeachment. Kani ato pa gani, manay kong giingon ba? Tanaunon gani, himuon doon tanan, o kanos ang madutlan ni si Sara, wata kasabot ha? Kaya yung Article 1 ronday, di ini kadot, katong Article 4, di kadot ni Sara ni. Ambot ka ang katong sa confidential funds o guban pang mga articles. Kaya ato naman yung evaluate. Atong tiwasog evaluate unya ha. Kining Article 4, may labot mahigalas betrayal of public trust. Gisuksok nila mahigala ang kinini ang grave threats o inciting to sedition. Ang ilang mga witnesses, God, pila kabok ilang gi-withdraw, mga napu ka witnesses day. Karon ang ilang i-present mahigala, ang na-present duha na lang, aduhara, nasalaylaing i-present karong Martes, si Matibag na lang. Ang NBI region, NBI director sa Matibag. Ang uban ng mga witnesses, mga pito, or walo, apil pa sulay ka, Lopez, withdraw, dili na nila idayon, o present.
15: Straight to the point.
1: Ha? Basin doon ay nagkasulti ng biyain na ninyo ng Article 4, ha? Ay namuglangan lang, handi ha, kay Vidya, balkansita na napita. Huwag imo kung i-evaluate mahigala ang Article 4 at iba na i-evaluate unya. Pwede yun, wag yun kay di pag-unsa ba lang ba? I-evaluate pa na ito, klaro-klaro ba? Unsa may nakuha ko no sa Article 4 na ba'y napulibahan? Nga si Sara Duterte mahigala iyang ipapatay ang presidente, mga kagilanan ngayon siya, kung mamatay ko may kinausap na akong tao, patayin mo silang tatlo, si BBM, si Lisa, o si Romaldes. Ha? So far, sa mga witnesses nga gi-present, purbida. Nahimo pang katawanan ang nag-cross-examination mga sukit ng paminaw.
15: Straight to the point.
1: So, malagmit doon ay nagkatambag ano nila nga proceed na lang mo sa laing articles of impeachment. Kay basing nga to sa ubang articles of impeachment, basig makatandog na dito. Kay so far, wa man matandog. Gikan bago ni sa Quadcom. 2024 pa na nga, kwan na no? 2024 pa nga gitira si Sara. Muna'y kalainan mga sukit ng paminaw ni Sara Duterte o katong kaniadtong Vice President Gigi Marbinay nga ilang gitira. Wa na makaabot og impeachment Binay oi. Wa naman di na kinang impeach ko, wa naman ang iyang rating ni Tibug Sukman. So katong kang Binay ila po to Miguel ang gioperasyonan kay delikado man sa to Miguel ang mahimong presidente tos Binay. Te kusugat og ratings Binay mahigala at the time. Nakaingon ko ta sunod presidente ni Pinoy si Binay na. Pero ila tong gioperasyonan tagak ang rating ni Binay. Tagak. Kung hinong dumuduha ka mga presidential balls nga, gitirahan, may galag, investigation sa kinini ang legislative investigation, igo yun. Pero kung sana wa may igo dahi. Duha ka investigation na, gikan sa Quadcom, nga ito mahigala sa House Committee on Justice, unya karon sa impeachment, I don't know, kung sa may tabo ni sa impeachment, kasi so far, insaka may noon niyang rating.
15: Straight to the point.
1: Patak hibaw og basin sa sunod ng mga kuan. Article so patama hibaw, no? Sige, ato isigutan nagtiwas ka ng totoon. Standby sa ato si padangat ang pipila ka mga mahinundan ng pahinomdo. Alas 6:45 na.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
5: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
6: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
7: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
11: Atong taknala size 49 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to the Point.
11: Now, atong balikan mahigala. Para nga, maklaro ni akong presentation ba? Why bias ba? Kining akong gisulti karon report ni sa SWS survey, social weather stations. Parihas si Sarah o si Marcos, parihas lang ni Saka. In fairness ba? Para nga, maklaro-klaro ba? Ha? Parihas lang ni Saka mga kaigalaan. Ay, alam mo kay kasakitan din ha, katong uban niya kuhan, sakitan sa akong komentaryo. Dili man, pariha man ni Saka. Asa may bias, anak nga pariha man. Ah, okay, pakita ninyo ha. Tama. Ikuan ko na ito sa itong names. Nanabas itong social media names. Akin na, ang kang Sarah ni Saka, gikan sa positive 29 ni Saka to 31. Ni Saka, pagyod. Ang kang BBM ni Saka, masad. O, negative 15. Ni Saka to negative 7. Negative gihapon. Ha? Pero ni Saka... may na lang. So, kini ito, kamatulan man ito gisulti. Dili man ay mahigala ingon nga unsa wa man pagkog survey ani kay kining ato mga kagalandi natam silbi ang survey ako mahisgot na lang ko ining survey akong i-quote mahigala ang social weather stations kay ila man ing result may na lang nakuhaan ang pagka negative kay gikan sa negative 15 dako bay na pagka kuan na dako bay na pagkaambaka ha negative 15 unya at least kalon angay ikalipay niya sa mga Marcos loyalist nga bitah ni Saka na gitaon na negative 7 na gyud. Ya kana dili na ako, no? Survey kana sa SWS nya kung gikutron ang report mahigala sa Philippine Daily Inquirer nga matod pa the net satisfaction rating of Vice President Sara Duterte was classified as good as it rose to 31 points according to the latest survey by the social weather stations SWS. Okay na. Dili man ko mungkuan nga ako ning survey, i-acknowledge ko nimo. Pareba na mga video ba sa atong i-post mga kagalaan sa kuan, na namag akong FB page, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, na ako akong video nga ako, yun. Na yung video nga dili ato, atong i-acknowledge nga, salamat yan, video ni kuan, na at acknowledge ato. Kini SWS man, dili man ni ako, so atong butangan sa logo dili sa SWS, oh. Pasalamat po ta nila kay ato mga gikot ang ilang mga higalang result sa survey. So, bita-bita na lang. Gagikan sa negative 15, poor gudo, ang pag-describe sa kuan, SWS karon negative 7, bita-bita na lang. Bahala og negative gihapon, basta at least ni saka-saka. Ato itapad ko nung ni si Marcos o si Sara. Ang atong duha ka mga tagaas nga mga leaders. Nga kana, sa manan ni mong manay, result sa survey, scientific man na. Di po na ako, no, result na survey, mahigala. Kanisla dong, pwede ba na siyang matapat? Kana, oh, ina na. Para ba nga, kon ba? Equal space lang na silang duha. Para nga, kana na ang papatas ning atong presentation mga sukid ti paminaw. Oh, okay. So mo kini mga higala ang result, no? Unya matod pa kining nagpadayon ang pagdugang saka mga higala ni Sara Duterte, matod pa ining report sa Inquirer. Philippine Daily Inquirer. Cebu Daily News, matod pa mga higala. Vice President Duterte's net satisfaction rating from March to June was due to an increase in balance Luzon. Kinigod mahigal lang atong ang survey magod. Ilan ang gibahin-bahin? Luzon, Visayas, Mindanao, tulo, unta na. Pero ang Luzon tungo sa kadako, gibahin lang rin. Doon ay gitawag balance Luzon o ang National Capital Region o gitawag nila manghigala o Metro Manila. Gilahi ang Metro Manila. Lahi ang balance Luzon. Ang balance Luzon, mao na to, outside Metro Manila, balance Luzon ang nga, na. So, og ngadto kag Manila, tinuod ng ngadto kag Manila, dahil daghan sa wa kauyon ni, doon ay daghan na kauyon Sara dito. Pero magkabati sa kamahigala nga doon na sa di ganahang Sara. Mureflect ba sa survey? Kaysa survey ba yung mahigala sa kinini ang Metro Manila, ang rating ni Sara ni decrease day. Ni decrease. So, doon na kayo magkabati ka sa Metro Manila, may ganahan, may Duterte. Magkabati sa kami, hindi may ganahan. Sa balance Luzon, magkabati sa kang inana. Pero ni-increase ang rating ni Sara. Ni-increase ang rating ni Sara. Pag-abot ni mo sa Visayas, maintain ang iyang rating. Pag-abot sa Mindanao, ni-increase. Pag-yon. Munang, mato ka ganang Mindanao, murag ang mga tao dito na yung mabatian. Bisag kung sa religion, ha? Magkatuliko, maburn again, magkuan man. Mayayog ni Duterte din eh. Pulos gyud mahigala kamantay ka sa tong gipangsak-an dito rin kisa mato mga nang invite na to nganong katod lahi to sa religion ha mga born again to sila day pero ingon sa nga kami ginahan ming Duterte dire attorney malinawon among lugar inana okay among lugar so ug mosuloy kag Mindanao expected na nga ang kanay mga taga Mindanao kuan sila kana na ang ganahan sila og kan Duterte gyud pero abot ni mag Visayas bahin ta sa Visayas ang sa Visayas mahigala nga rating ni Sara dire maintain man. Pag-abot sa Luzon, ang iya mahigala, taas niya po rating Sara, pero balance Luzon ni increase siya, Metro Manila ni decrease siya. Sa ito pa, kung adto kag Manila ang area, mag-expect nito nga naay mga mabati ni mo nga ganahan sa mga Duterte, na pwede. Pero adto kag Mindanao, dahil wa kay kamakabatian nga, kapitanan, silingan nito niya, Duterte, gano'n. Ha? Lahi ang Mindanao nga area, lahi ang sakwan. Hasta ganito ang classmate ni Aida day. Kani, nani maguni? Ani maguni mga higala ba? Kana bang, lain-lain ko tayo experience ko. Ani ha, pwede ba kang ako ikuto day? Ako yung istorya, no? Kay ko naman, tinuod masad. Nako yung pangutana dito mga kagalaan, nga kinini ang, inani maguni, ang mga ginikanan ba? Lahilahi yun ha, doon ay wang di ganahan Duterte. Okay po, namas na ilang rason. Pero katuban ganahan yung Duterte, usas akong na, kano bago na mong lakaw? Kinis kasama ang Aida Tampos, doon na siya classmate nga to dito sa Bukidnon. Doon ay businesswoman man to. Ang bana po, businessman. So, inana, ang iyang anak, eskwila mahigala dito sa Ateneo di Davao. Tulo kabuk niya anak, dito sa Davao, eskwila. Kaya ilang pili na either Davao or Cagayan. Istorya gina ko nga, ang samay ko na ito. Pasagdala na yung istorya ma. Sa kami, ito ni, isip ginikana niya, busy mga negosyo dahi. Tungkol sa kabisi si Gusto, sa dili mo mga closely monitor yung mga naklabi na mo college na. Ingon sila nga, mupili ang tami between Cagayan. I'm sorry sa taga Cagayan ha, pero mo ni kamatuoran nga iyang gisulti. O Cagayan manggod, mupili may Cagayan, paeskwilahon ng mga anak or Davao, mas safety sa Davao.
12: Kulas ni Do.
11: Uy, kulas mo yung gawas, no? Muna nga, ingon sa Davao na mo gipeskwila kay damo kasi curfew dai kanabang nag-abot ni mog mga kwan mga bata to mga kwan na so ikaw ginikanan magod wa na kay daghang hunahunaon nga kung anak ron na kauli na sa boarding house katug na gidron dili ba sila kwan ba grabe ang disiplina dito so kung ikaw may ginikanan gusto ka nga imong anak imong ibutang dito sa usa ka lugar nga safety siya kini tinuod ni hanga akong istorya mga kaigalaan so mo na nga daw na yung mga nakauyon sa mga Duterte tapos sila ilang rason nga nung uyon sila gyud. Doon na po iban nga nasuko, no? Di ba na ma, di ba na paliha mahigalagod ang kuan sa mga tao lain-lain magyudgod. Pero kani ako ning istorya itong pagsuroy na mo dito sa Mindanao, nang hatag na dito, bago punta ning balik dire, kay kinini ang usap si Mana Matanawa, mga higalas kahanginan, kay naghatag ta sa mga nalinugan dito. Pero morning, no? Ang akong nakuhang istorya sa classmate mismo ni kasamang Aida Tampos. Nga sila, nga mayaman man sa tos lagoday, tulo niya ka mga anak, tuwa sa Ateneo di Davao, pwede man tagunog Ateneo di Cagayan. Pero ingon siya nga, amok yung ginahuna, umayo, asa man na to ipada atong anak nga safety siya, Davao. Kay maayong pagkadaas mga Duterte. Saka na, nga istorya dili, manakuhan, naapos siya yung kagaling. Muday po, naapos mga makaoyon, yun sad. Kay labi na, manay, mo explain sa mga OFW dahikin nga, labi na kami, OFW, may wami des Pilipinas. Gusto mi nga, kanana ang well manarbaho mi dili, among mga anak niya, safety. Kay og mutarong lang ka, mukuhan lang ka, wak ba, malayo ka sa mga dautan ba? Muna nga, ganahan mi sa mga Duterte. Kana ilang, muna ilang testimonya. Ah. So muna mo explain nga ano, sige magtaas ng rating may gala si Sara. Kana ako nang bagong nakuha dito sa kuan, tinuod ng istoryahan mga sugid ni Paminaw dili na kuan. Ah, classmate ka sa mga Aida to kun istorya. So ka, nakapamalandong ko ba nga naasal ilang kaugalingong mga rason sige da ngano nga ana. Kay og ikaw negosyante ka day usahay magud ka nang labi na mga ginikanan, na mga anak usahay ma labi na mudag ko na ulitaw, dalaga anak sa gahig ulo naman ni uban ko day. Inagani mga kagalaan, mabadlong sa ginikanan, mulakaw na ko na, mabuntagan na. Pero kadto kas Davao, di makambuntagan. Kaya kinalan mo ka muuli, gyudo ko, kaya naamay curfew. So, moto, kaingon sa ko sa iyang pamahayag nga, so doon na day rason yun mga higala ngayon na, no? Kana unta nga mga portion, instead nga imong inon tong mga, kaya sige magsaka ng rating sa mga Duterte ba? Ako, suggestion lang ako ba, kato nangandoy nga magpresidente nga ilang banggaon sara. Kana siguro mo ilang tanahon na nga nga naman, nga kini mga tauhan na sige, managipon ng mga Duterte. Kung dahil, kung imo ko inon, mga bugo mo. Sama ni mo yung bugo ni mo na nga mo may ilang experience. Sama itong sa kainahan, mahigala sa Davao nga iyang ipadao. Bukid doon iyang ipadao yung anak sa Davao day. Iba mga bugo mo mga supporters Duterte. Asa may maayog inyong kwaon, unsa man gay reason nga naman nga Duterte mo. Kano ma-safety mo din akong anak doon sa Davao kung ako ipadaris Cagayan. I'm sorry sa taga-Cagayan ha. Wala sa ingon niya. Pero iya mo ng istorya. Okay man siguro sa ng Cagayan. Pero sila ba? Gisiftihan sila nga at least kami busy kami sa negosyo sir. Usahay. Kuan ba? So among anak dito mulang bisitaon na makasiguro may nga safety sila kung adto sa Davao kung sa aris sila sa laing lugar. Kana nga ako nakapamalandong yung kung maude nga naagay kuanan. Nasa gide ganahan yun sa mga Duterte. So karon o gusto ka nangandoy kang magpresidente, unya gusto niyong banggaon ni mga Duterte, puhalin ninyo. Pagitaan ninyo pamaging, abe. Ngita tayo pamaging kung saon, ha nga. Makakuan sa mga tao nga mugana po ng mga tao na ito. Example, si Risa Ontiveros, gusto mo siyang mudagan. Risa na ako naman. Cebu, Risa na, ina na. Okay naman na. Kisa pa'y gusto mudagan. Tulfo, ina na. Masik mo siguro na itunan siguro nila nga, kung saon na ito ni, nga nga nung mo hugop ang mga tao. Kay kung sigihan niya mo yun, nga bugo mo, mga bugo mo, masamot ka insulto dahi. Katong inahana nga, ang iyang experience mga kaigalaan nga, nga nung iyang ipada ang bright ba itong bataa, classmate ba itong Aida dahi. May istorya niya mo mahigala. Di man niya mo pwedeng pasingin lang na, mga Duterte supporters bugo. Sa pagkabugo na nga, iya man ang experience. So malagmit, mao siguro na itanaon po, gato na ngandoy nga mo presidente nga ba, pangitaan tayo sa pamaagi, nga nung ganahan mo sa mga Duterte. Ato siguro puhalan. Kung saan na ito ay pagpuhal? Kay damol nga, muingon ka mahigala nga, mga bugo, mga Duterte supporters, mga bugo, ana. Wala man mo makasabot kung unsa ilang tinuod nga rason. Kato ha, usalan to sa mga rason, daghan mga reasons, pero kato usalan ba, bago na ko nasugatan nga rason sa pagsuroy na mo dito, kay pag humano panghatagod sa Jensan, niya, Pitmedis Davao, kay doon na po higit panghatagan to nga mga nabiktimas linog sa Davao, niya si Arnold Bustamante nang imbitar man nato nga mo labyog tag Samal Island so dito ta Samal Island nindot sa nilang lugar ni kasamang Arnold human amo na sing bisita nga mo mga sister stations dito so istorya gaming si Rico and I can sige sad tanaw sa mga videos mga kuana lipay po si Sir Enrico nga kung gisuroy dito sir ang dito mi sa station sa Davao dito ta sa Bukidnon. Doon natin mga pictures sa dito sa Bukidnon. Nindot sa nang lugar na dito. Motor dito na ako nasugatin ng istorya. Ba, ako lang i-process ang mga reasons. So kanang klasiha sa inahan nga nakita niya nga adto na ako ipadaas Davao akong anak kay ma-safety dito. Maayaw magpagadaas mga Duterte. Kanang nga istorya dahil nga imo pasingin lang bugo na. Tingali ka na nga narratives, no? Maghinta mo glaing narratives. Dili pag-unsa pa. Aron nga makuha ninyo ang 2028 election nga mapildi sara. Kay og dili na ma-address nga ang kuha na nga tirahan na yung tirahan sara, okay lang. Kay total, kada kung pagka-presidente ako, nagtuo ko, destiny na. Total, kung panalitan o ma-impeach ko sara, di makadagan, di okay. Ang problema, ano yung basti, may mudagan maka. Or si Pulong, mo, anadil Duterte gihapon. So, pangitaan nagpamaagi nga unsa ka, ha? Kini ako istorya kayo. Kini, oh, si, kini, kini, SWS survey mo ni. Nga nung inana man. Nga, sige, hagtira sa lahiman, mahigala ni Villar. Si Villar mahigala presidensya bolto. Taas ang rating, gitirahan nila og legislative investigation na unsa man to isyon Villar. C5, scandal. At tagak ang rating Villar. Sunod, si Binay. Kusog ka itong Binay mahigala. Eh. Nagtuog itong, ako naka-attend kog MCLA. Niya, katong mga abogadong Binay mo, usas mga speakers ito, niingon na gawin niya, see you in Malacanang, ha? In 2016, see you in Malacanang. Kung sa pagkasiyuhan in Malacanang, gitirahan si Binay, investigation, hasta pang asinda, Binay, hasta pang tagak ang rating ni Binay, oy. Ha, si Makati? Pero ito yung pagkatagak ka, wa na magsilbi mga kagalaan taon si Binay. Pero kini Sara, ikapila naman kahugna gitirahan eh, Quadcom. Quadcom pa primero. Sige, magsakahin ng rating. Paghuman, gitirahan sa House Committee on Justice, higi ka pong saka. Karon kining impeachment, mahigala, I don't know, ha? Ba't kining Article 4, wa ni magkatandog ng Article 4. Ambot lang ha, okay na po na ang hinoon. Tingali doon ay nakatambag, proceed lang mo sa laing articles, ha? Kaya medyo alanganin mo diha sa Article 4. At yung i-discuss ang dugang unya, ha? Kanini ang maong mga butang, mahigala. Pero now, ang iyang latest survey nagpakita sa net satisfaction rating highest in Mindanao, 84% kon Mindanao na positive 84%. Pinaka-highest nga rating ni Sara ang Mindanao, 84%, followed by Visayas, 36% Tradales Visayas, plus 36%. Balance Luzon plus 10 moderate. Ang Metro Manila maoy neutral, positive 3. Gamay ra kay Manila, positive 3. Pero kanang positive 3 dako, gyapon na ikumpara ni mo's negative 7. Hey, ato lang ni may galang, agi ka to katawa ba lang. Pero unya na nato ni Tiwason, ha? Standby lang sa may galang sa RMN 558 Manila, nga mo sunod na karun dayon. Alas 7:05 na.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide. Network News.
12: Patuloy namang isinusulong ng Transport Group na piston ng 10 pisong taas pamasahe sa pampublikong transportasyon sa ating bansa. Sa kabila po yan, ang rekomendasyon ng LTFRB na pisong fare hike at ang pagpapatuloy ng 10 pisong fuel subsidy sa mga public utility vehicle sa gitna ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng DZXL Araman Manila, binigyang din ni piston National President Camodi Floranda na bagamat makatutulong, hindi ito sapat para tugunan ang pangangailangan ng mga tsuper sa ating bansa.
13: Kung titingnan natin ay maliit, ano? Kung nakaka 200 passenger kami per day, ang madadagdag lang sa kita natin ay 200 pesos yung may iba dadagdag. Kaya kung sa kasalukuyan, tayo po ay sa biyahe po natin ay 12 to 18 hours, ay nakakapag-uwi tayo ng 400 to 500 pesos, madadagdagan lang siya ng 200 pesos. At ito ay hindi rin tatagal sa kamay ng driver kasi mapupunta rin ito sa gusalinahan. Kaya parang ano lang, parang dadaan lang. Ano? At hindi talaga makakatulong hahanay na mga driver at mga operator. Bagamat pag tinignan, yung 200 pesos, makakabili ka na ng katapat na kilong bigas. Ano? Pero hindi siya sapat.
12: Sabi rin po ni Camodi, may mga report na natatanggap ang kadalang grupo sa mga gasolinahan na autorisadong magbigay ng 10 pisong fuel subsidy pero namimili ng kanilang bibigyan lalo na kung hindi naman miyembro ng anumang kooperatiba. Bunsod nito, iginigiit ng piston ang 10 pisong fare increase at tanggalin. tumali na ang excise tax sa langis.
14: RMN Network News.
15: Nagbabadya naman ang big time oil price hike sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng magtaas ng mahigit 10 piso ang kada litro ng diesel at kerosene, habang nasa mahigit 3 piso naman ang itataas sa kada litro ng gasolina. O 3 piso na po yung itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina sa 3 araw na trading sa world market. Paliwanag ng DOE, muli kasing sumiklab ang gulo sa gitnang silangan kung saan naglunsad ng bagong pag-atake ang Estados Unidos sa Iran. Nakatakda namang magpulong ang ahensya ngayong araw upang talakayin ang pagtatanggal ng price range at ang sa pagtatakda ng presyuhan ng mga produktong petrolyo.
12: Samantala, oras natin, 7 minuto, make it 8, 8 minuto, nakalipas alas 7 ng umaga, pinalawig po ng Energy Regulatory Commission ng 3 buwan ang no disconnection policy para sa mga residential at non-residential consumers. Sa halip na July 31, extended ang no disconnection policy hanggang sa Oktubre. Ayon po sa ERC, inatasan na nila ang lahat ng distribution utility sa buong bansa na itigil muna yung pagpuputol ng kuryente sa hindi nabayarang bill simula Agosto hanggang Oktubre ng 2026. Samantala, sa naging interview po ng DZXL News, sinabi ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines na maaari naman dumulog o maghain ng reklamo sa kanilang tanggapan ng sinuman na nakararanas ng biglaang pagtaas o discrepancy sa kanilang electric bills.
16: Kaming isang mandato sa batas na pwede kaming mag-issue ng provisional remedies. Pwede nga namin kung kumari naputulan, nag-complain sa amin, sa ERC, putol na.
12: Mm-mm.
16: Magbayad ka lang ng bag, pwede namin yun ipareconnect. Kaya marami kaming pwedeng gawin. Nakasaad na yun lahat sa mga rules and regulations ng ERC. Parang ang lumalabas ay yun lang yung available sa mga consumers. Naglabas kami kaagad ng clarification na iba't ibang dispute, may iba't ibang remedies.
12: Yun po si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
15: Itinaas ng National Food Authority o NFA ang buying price nito sa fresh at wet palay kasunod ng nalalapit na anihan. Mula sa 17 pesos kada kilo, ay bibilihin na ito ng NFA sa 21 pesos kada kilo. Layo nitong matulungan ang mga magsasaka na makabangon sa mataas na gastusin sa produksyon ng palay dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Target naman ng pamahalaan na makabili ng nasa 500,000 hanggang 925,000 metric tons ng palay sa local farmers.
12: Probinsya tayo, Kuya Sander, for the content ito. Mm-hmm. Dahil yung pong vlogger sa Kawayan Negros Occidental na ginawang for the content ang pananakit sa isang aso by nangatwiran. Hindi raw niya alam na mali ang kanyang ginawa.
15: Sinong matinong tao ang hindi makakaisip?
12: Eh, alamin natin, kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
17: Ipinatawag ng opisina ni Mayor John Rita Bohara ang content creator na si Jumon Granada, 18 anyos, matapos nag-viral sa social media dahil sa pananakit sa aso bilang content. Ayon sa opisina ng alkalde, pinaalalahanan ang content creator tungkol sa mga batas na nagpoprotekta sa mga hayop at sa posibleng legal na kahinatnan ng kanyang ginawa. Pinaunawa rin sa kanya ang bigat ng kanyang aksyon at maiwasan ang katulad na pag-aabuso. Ayon naman kay Granada, naisipan lang niya ang content at hindi alam na mali ang kanyang ginawa. Samantala, formal na naghain ng reklamo ang Animal Rights Organization na Baka Project PH laban kay Granada na nag-upload ng video na nagpapakita ng pananakit sa aso. Plano rin ng grupo na pupunta sila sa bayan ng Kawayan at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang siguruhin ang kalagayan ng aso na nakita sa video. Iimbestigan din nila ang iba pang hayop na nasa kustodiya ng nasabing content creator. Kasama mo sa RMNDYH B. Bacolod, Radyo Man Albert Hiner, Tatak Karimen.
15: Sa Cebu naman po, isang babaeng mangunguha sana ng talaba ang patay matapos na makuryente. Kasama natin sa balita, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
18: Patay ang isang 26 na babae na manguha sana ng sisi o oyster para maiulam ng kanyang pamilya. Anang ito ay makuryente habang naglalakad patungo sa isang fish pond na malapit lang sa may bayan sa Purok Lagao, Barangay Tahaw, munisipalidad ng pinamungahan sa lalawigan ng Cebu. Kinilala ang biktima na si Jeneline Tihana Dunal at residente sa naturang barangay. Sa investigasyon ng kapulisan ng pinamungahan, aksidenteng nasagi ni Dunal ang nakabiti na gawad ng kuryente mula sa isang nakahilig na poste at ito'y nakuryente na siyang ikinamatay nito. Duda ng kapulisan din na malaya ng biktima ang nakabiti na kuryente kung kaya't aksidente niya itong nahawakan. Bahagyang nakahilig ang poste kung saan nakakabit ang kuryente dahil sa malambot na lupa kung saan ito nakatayo na malapit lang sa fish pond. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Kangalinea, Tatak Arimen.
12: Samantala, iginiit po ng Department of Health na ligtas ang deworming program ng pamahalaan. Ginawa po yung paglilinaw na yan kasunod ng pagkamatay ng isang estudyante sa 13 Martires, Cavite matapos uminom ng pampurga. Ayon sa Department of Health, halos 3 dekada nang naging bahagi ng programa ang albendazole o yung gamot na ginagamit sa pampurga na inirekomenda ng World Health Organization. Nagbabala naman ang ahensya sa publiko sa mga kumakalat na misinformation at disinformation hinggil po sa programa. Inatasan din ng mga health worker at lokal na pamahalaan na mahigpit na sundin ang safety protocol sa pagsasagawa ng deworming activity at tiyaking natutugunan ng mga batang makararanas ng adverse effects. Ilan po sa karaniwang side effects ng gamot na normal daw ay pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, pagtatae, skin rashes, pero ito ay panandalian lamang at agad din naman daw pong nawawala.
15: Balik bansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 3 araw na working visit sa Singapore. Sa kanyang arrival speech, sinabi ng Pangulo na nagpulong sila ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong upang talakayin at palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa kalakalan, artificial intelligence, pamumuhunan, kalusugan at iba pa. Lumuhok din si Marcos sa isang roundtable discussion kung saan ibinida nito ang Pilipinas bilang isang magandang investment destination.
19: I presented key investment opportunities in the Philippines. I showcased our modernized finance and investment infrastructure programs, including the Luzon Economic Corridor, alongside the new Public-Private Partnership Code and Green Lanes for Strategic Investments, which are measured explicitly designed to fast-track proposals and approvals to eliminate regulatory bottlenecks.
15: Nangako rin ang dalawang Singaporean company na Singtel at ABC Impact ng patuloy na investment sa Pilipinas.
19: These business engagements covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination.
15: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Samantala, hindi na raw po kinukonsidera ngayon ng Philippine National Police ang anggulong may kinalaman ang live-in partner sa pagpatay sa sikat na U.S. Marine Biologist si Dr. Kent Carpenter dyan sa Negros Oriental. Kasunod yan ng pagkakaaresto sa 2 suspect at pagsuko ng isa pa. Patuloy namang tinutugis ng mga pulis yung 4 na suspect na si alias Eden. Pero ayon sa Special Investigation Task Group, hindi pa case closed ang kaso dahil iniimbestigahan pa nila kung may iba pang kasabwat sa krimen ang 4 na suspect.
20: May at large pa po na hindi pa tayo sure kung 4 lang ba sila o 5 lang. Tuloy pa po yung pag-imbestiga. Yung 2 pong na-arrested natin na hindi naman po sila magkamag-anak. Nagkataon po yung 2 to ay may mga kwan po, may previous history na po ng kwan. 3rd case po. Nauli na po sila sa pagnanakaw. Pansamantala po sila nakakala din baka po nakapagpiansa sila.
18: Kung
20: po nating nauli po ay yun na po yung gunman base po doon sa itinito ng surviving victim natin. Mm-hmm. Yung pangalawa, kasama po yung sa pero po nung victim natin, kasama din po siya sa nanloob doon sa pumasok. Yun pa po yung nakikita naming motibo nila ma'am yung pagluloob lang po, pang manakaw.
12: Si Police Colonel Timar Alam, Negros Oriental Provincial Director at Head ng Special Investigation Task Group sa panayam ng Armen Manila. Samantala, nakatakda umanong dumating sa Pilipinas ang pamilya ni Carpenter para kuhanin ang kanyang mga labi.
21: RMN Police Report.
15: Bye-bye! babae patay matapos ma-hit and run ang dalawang sasakyan sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
0: Nagamot pa sa ospital bagamat binawian rin ng buhay ang isang ginang matapos ma-hit and run ng dalawang sasakyan, partikular sa Sayre Highway, kilometro 4, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay isang 50 taong gulang na babae. Ayon sa report, napatawid sa daan ang naturang biktima nang bigla na lang itong nahagip ng isang kulor puti na pick-up na sasakyan na patungong south na direksyon. Dahil rito, natumba sa kalsada ang ginang at maya-maya pa, muli naman itong nahagip ng isang kulay pula na pick-up na sasakyan patungo sa north na direksyon. Nagtamo ng matinding injury sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima at agad na isinugod sa ospital. Bagamat makaraan ang ilang sandali, nalagutan na ito ng hininga. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente, lalo na sa pagkilala sa dalawang tumakas na mga sasakyan. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Micabalo. Tata, RMN!
21: RMN Police Report!
12: Samantala, alitan ng mga magsasaka sa Kawayan City.

0: Dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga ilog at irigasyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ilang grupo ng mga magsasaka sa Barangay Pinoma sa lungsod ng Kawayan hinggil sa pagbabahagi ng natitirang supply ng tubig. Sa panayam ng IFM News Team kay Pinoma Barangay Kagawad Ernestina Mauricio, sinabi nitong dahil hindi na sapat ang supply ng tubig, may mga pagkakataong inuuna ng ilan ang pagpapatubig sa kanilang mga bukirin na nagiging dahilan upang kapusin ng ibang magsasaka sa kanilang bahagi ng supply. Dagdag pa niya, agad namang namamagitan ng pamunuan ng barangay sa mga apektadong magsasaka upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ng paglala ng alitan. Anya, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka upang magkaroon ng patas na schedule sa pamamahagi ng limitadong supply ng tubig. Samantala, nananatiling malaking hamon sa sektor ng agrikultura ang kakulangan ng patubig, lalo na sa mga magsasakang umaasa sa irigasyon para sa kanilang mga pananim. Sa kabila ng matinding pagsubok, nananatiling umaasa ang mga magsasaka na magkakaroon ng sapat na pag-ulan sa mga susunod na buwan at patuloy na susuportahan sila ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga programang makatutulong upang mapanatili ang kanilang kabuhayan at matiyak ang sapat na supply ng pagkain para sa bansa. Kasama nyo sa 98.5 via FM Kawayan, Idol Stanley Talagtad, Tatak, RMN.
1: Umano'y insidente ng pambubuli sa isang kolehiyo sa Olongapo City iniimbestigahan na. At yun naman pong bomb threat sa Mandaluyong National High School ay hindi raw totoo ayon sa PNP. Kasama natin sa Balita Radyo Man Chelsea Arcilia. Chelsea.
2: Iniimbestigahan na umano ng Columban College Inc. at mga otoridad sa Olongapo City ang insidente ng umano'y pangbubuli na navideohan at kumakalat sa social media. Ayon sa opisyal na pahayag ng nasabing paaralan, agad umanong naitakpo sa klinik ang biktima para sa paunang lunas at binigyan din umano ang kanyang mga magulang ng libreng psychological assistance intervention. Ipinatawag na umano ng paaralan ang umano'y nang bully at ang kanyang mga magulang para makausap ng class advisor, strand coordinator, assistant school principal at school principal. Mariin namang iginiit ng paaralan na nananatiling prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante, maging ang umano'y pagpapatupad ng istriktong pulisiya laban sa bullying o anumang uri ng karahasan. Sa iba pang balita, nagnegatibo naman sa bomb threat ang Mandaluyong National High School matapos na inspeksyonin ng Mandaluyong Bomb Squad. Kagabi, paumano natanggap ng paaralan ng nasabing pagbabanta kaya agad na nagkasa ng inspeksyon ng autoridad ngayong Biyernes ng umaga bago pa magsimula ang klase. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mat Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
1: Abangan sa aming pagbabalik, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi na raw aabot ng Pasko ayon sa prosekusyon.
3: At AI-generated video ng isang Chinese media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga stupid monkey, pinalagan ng pamahalaan.
4: RMN Network News.
5: Buntag Pilipinas sa Idupos.
1: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Comelec Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
8: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible.

0: News. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
1: RMN Network News.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo.
3: RMN Network's special coverage.
4: Mga balitang may kinalaman po sa impeachment. Posibleng hindi na umabot ng Pasko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, requested lamang ang 92 trial dates ng prosekusyon at ng depensa. At hindi ito nangangahulugan na kailangang gamitin lahat. Paliwanag ni Chua kung sa tingin ng prosekusyon ay sapat na ang mga isinalang na testigo sa articles of impeachment, maaari nang hindi iharap ang iba pang kasama sa listahan.
5: Based sa amin na observation at base sa aming pag-aaral, namit na namin yung ine-expect namin na palabasin na ebidensya dito po sa Article 4. So, ganun din ang mangyayari sa mga susunod na mga article kung sa palagay namin matibay na ang aming ebidensya. So, hindi na po darating sa punto na sasayangin pa po namin ang oras ng korte.
4: Bukod dito, may posibilidad din na may article of impeachment na hindi na ipresenta sa Senate Impeachment Court.
5: At syempre, titingnan din po namin kung may article po kami na sa tingin namin ay pagkatapos namin ipresenta yung isa, dalawa o tatlong article, baka may isang article kami na hindi na namin kailangan ipresenta dahil solid na ang mga ebidensya doon pa lang sa dalawa o sa tatlong article. So po pwedeng hindi na rin po kami, pwedeng i-waive na namin yung isang article. So pag ganun po nangyari, iiksi na naman po ang trial date.
4: Dagdag pa ng House Prosecutor, maaari din gawing estratehiya ito ng depensa para lalong bumilis ang paggulong ng paglilitis.
5: Baka mamaya yung depensa hindi na magpresenta. So pag hindi na sila nagpresenta, so malilese na rin yung mga trial date. So lahat po yan pupwede pong mangyari. Baka September, October, tapos na po tayo.
4: Nakatulong din sa mabilis na trial, anya, ang mga binabatong tanong ng mga senator judge.
6: We are very appreciative that our presiding judge really is very cognizant and very appreciative and is very knowledgeable not only about the law but of the facts of the case. Siya nga po nagkasabing nasa page 52 yan or nasa exhibit ganyan yan. So yun ang nagpapadali rin ng proceedings ng trabaho at proceedings sa Senate impeachment trial. So thank you also to the senator judges, no, for clarificatory questions. Kanya rin napaikli ang aming presentation on the grave threats and inciting to sedition because very helpful rin ang mga clarificatory questions.
4: Ang narinig po ninyo ay si Private Prosecutor Lorna Kapunan at yung tinig kanina ay si House Prosecutor Joel Chu.
7: Samantala, ang House Prosecution Team may apela sa atin sa publiko tungkol pa rin sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
8: Nananawagan ang House Prosecution Team sa publiko na tutukan ang mga ebidensyang lumalabas sa impeachment trial at huwag pansinin ang mga ikinakalat na mali o peking mga impormasyon. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, ebidensya lang ang dapat maging batayan sa ginagawang sa gagawing paghusga kay Vice President Sara Duterte at hindi ang mga baluktot na kwentong pinalulutang sa social media. Dini Chua, sila sa prosecution ay pawang katotohanan lang ang nais maihatid sa mamamayan, kaya sinisikap nilang gumamit ng lengguwahe na mauunawaan ng ordinaryong mga Pilipino. Binanggit naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na karapatan ng publiko na mabigyan ng tumpak ng mga impormasyon kaugnay sa mga ebidensya at argumento na inilatag sa paglilitis kay VP Sara. Giitpa ni Kapunan, pananagutan ang dapat na sentro ng talakayan kaugnay sa impeachment proceedings at hindi ang mga hashtags, personal na pag-atake at iba pang salaysay na walang batayan na siyang pinamamayagpag sa online o internet. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
4: Malacanang, hinamon naman si Vice President Sara Duterte na ipakita ang tax record kung wala siyang itinatago sa taong bayan. Kasama natin sa Balita Radyoman Chanel Salazar.
9: Iginit ng Malacanang na obligasyon ni Vice President Sara Duterte na ipakita ang katotohanan sa taong bayan kung wala itong itinatago. Itong tugon ng palasyo matapos sabihin ng kampo ni Duterte na wala silang kinatatakutang mga dokumento, ngunit tumututol sa kahilingang mabuksan ang financial records ng Vice Presidente dahil sa usaping legal. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, hindi magic wand ang impeachment, ngunit ang pinakamahalaga ay katotohanan.
10: Hindi magic wand ang impeachment, pero ang magic word ay truth, katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso, lalong-lalo na sa isang impeachment trial, katotohanan.
9: Kung walaan niyang dapat ikatakot si VP Sara, wala itong dahilan para hindi ipakita ang kanyang mga record.
10: Sabi niya kaya niya magpakita ng dokumento, walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala.
9: Duda rin si Castro na pipirma ang Vice Presidente ng waiver para mabuksan ang kanyang financial records.
10: Meron na po ba tayong nakita ng Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yan.
9: Samantala sa ngayon ay wala pang otorisasyong nilalagdaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mailabas ang tax records ni VP Sara. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
7: Samantala, mayroon ding sariling hamon at kondisyon sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kaugnay nga ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa anomalya sa itinayong New Clark City Sports Complex noong 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na suportado niyang investigasyon sa SEA Games kung saan siya ang nagsilbing chairperson ng organizing committee noon, basta't hahayaan din ng Malacanang ang minority bloc na imbestigahan ang flood control scandal.
11: Ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto. Bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal?
7: Una na pong sinabi ni Cayetano na panggigipit sa impeachment court na naging pahayag ng NBI, lalo't nakatakdang tumayong testigo sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, si NBI Director Melvin Matibag. Kaugnay nito, sinabi naman ni Matibag na walang dapat ikatakot si Cayetano sa investigasyon kung wala naman itong itinatago.
12: Narinig ko si Senator Robin Padilla, anong sabi niya, di ba po ba pag may kaso, kailangan narapin natin? Tama po ba, di ba? O tapos, at sinasabi nung naman ng ibang senador, ano ba yung threat? Conditional ba yan o absolute? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Parang yung sinabi po din nila Senator Alan Peter Cayetano, kung wala namang namatay, di wala palang krimen. Kung wala palang ginawang pangungurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil natakot ka lang kung meron kang dapat itago, hindi po ba?
7: Kinumpirma rin po ni Atty. Matibag na posible nilang ipatawag si DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa kanilang ginagawang investigasyon. Si Dizon naman ang nagsilbing presidente at CEO ng Basis Conversion and Development Authority mula noong 2016 hanggang 2021 na nangasiwa sa pagtatayo ng New Clark City Sports Complex. Pero paglilinaw ni Matibag, ito'y upang magbigay linaw lamang dahil may kopyaan niya sila ng resolusyon mula sa Ombudsman na nagsasabing ibinasura na ang mga kasong graft at malversation laban kay Dizon kaugnay ng project.
12: Nakalina na po sila ng isang investigating body which is ang Ombudsman. Kami naman po rito, mag-iimbestiga rin and we'll do a referral. So fact-finding po yung gabi natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PISCOG na dahil hindi siya nasubmit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, this about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCOG which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po?
7: Si NBI Director Melvin Matibag.
4: Sa hagyang tumaas ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Batay sa survey ng SWS, 58% ng mga Pilipinong nagsabing nasisihan sila sa pagganap ni Duterte sa kanyang tungkulin, 26% naman ang nagsabing hindi sila nasisiyahan. Dahil dito lumabas ang positive 31 o itinuturing na good ang kanyang net satisfaction rating noong ikalawang quarter ng 2026. Mas mataas po yan ng 2 puntos kumpara dun sa positive 29 noong first quarter. Nanatiling pinakamataas naman ang net satisfaction rating ni Duterte sa Mindanao na plus 84, sinundan ng Visayas na plus 36, ang Balanced Luzon naman ay plus 10 at ang Metro Manila naman ay plus 3. Sinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents sa buong bansa noong June 20 to 29, ilang araw bago simula ng Senado ang impeachment trial.
7: Sa ibang balita, kinundi na ng mga ahensya ng pamahalaan ang ipinost na AI-generated video ng China Daily kung saan naglalarawan sa mga Pilipino bilang stupid monkey na minamanipula umano ng US at Japan. Ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariala, malinaw na ito'y racism o diskriminasyon sa mga Pilipino at isa ring pangungutya sa international law. Sinabi pa ni Tariala na nakagagalit na ang China pa ang may ganang maglabas ng video gayong sila naman ang nanggigipit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hinimok ng opisyal ang mga Pilipino na huwag pumayag na tawagin tayong unggoy ng China dahil mas masahol paani ang hindi marunong sumunod sa international law. Tinawag naman ng Department of Defense na schizophrenic behavior o nahihibang na ang Chinese Communist Party sa mga inilalabas na propaganda. Nanawagan naman ang Department of Foreign Affairs sa China na tanggalin yung video at hinimok din silang pagtibayin ang dignidad, respeto at katotohanan. Naniniwala ang DFA, Defense at PCG o Coast Guard na hindi pa rin matanggap ng China ang pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling.
4: Nahihibang.
7: Schizophrenic.
4: Tsaka ano?
7: Hallucination.
4: Dun sa video, ano rin eh, pinakita na yung unggoy binomba ng tubig eh. Di na amin nila na binobomba nila tayo ng tubig.
7: Ano ba yan?
4: Medyo syunga rin yung nag-edit eh. RMN Network News. Samantala po naman, 7:36 ang oras ngayon. Sinasapinal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati sa ikalimang SONA sa July 27. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, regular ang komunikasyon ng Pangulo sa bawat pinuno ng mga ahensya para talakayin ang mga nagawa sa nagdaang taon.
10: Regular po ang Pangulo nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
4: Hindi naman nagbigay ng detalye si Castro kung may pagbabago sa seguridad ng SONA at nilinaw rin ito na sa House of Representatives manggagaling ang mga imbitasyon para sa taunang ulat ng Pangulo.
10: Yung patungkol po sa security, at protocol. Hayaan na lang po natin yan dahil operasyon po ito at hindi po ito isinasa publiko. But ang sinisigurado lamang po namin ay handa palagi ang gobyerno pagdating po dyan. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
4: Una nang sinabi ng National Capital Region Police Office na nasa 20,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para magbigay ng seguridad sa zona.
7: Ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na hindi magkakaroon ng leadership vacuum kasunod ng nakatakdang pagre-retiro ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Marjo Domingo.
13: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na hindi magkakaroon ng leadership vacuum o kawalan ng pamumuno ang nasabing ahensya kasunod ng nakatakdang pagretiro ni Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa July 21. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, meron naman silang palaging officer in charge sakaling wala pang permanenteng maitatalaga kapalit ni Bronner sa Chief of Staff na posisyon.
14: Armed Forces of the Philippines, we always have an officer in charge kapag ka po may mga instances na hindi pa po kumbaga full-fledged, no, ang nakaupo sa position. It happens from the top level down to the ground units. That's how it is. And our stand remains the same. So lagi pong may continuity of effort po ang Armed Forces of the Philippines.
13: Ayon kay Padilla, hindi maaring matenga operasyon ng AFP bilang isa ito sa mga pangunahing ahensya na nakatutok sa pambansang seguridad. Samantala, ayon naman kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na manatiling matatag ang chain of command ng hukbong sa datahan ng Pilipinas sa gabay ng doktrina, rules of engagement at mga panuntunan sa hanay ng militar. Kasama mo sa Diz XL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
4: Balita sa Ibayong Dagat, 11 katao kabilang ang ilang mga bata ang nasawi, habang 19 naman ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang ampunan sa Mohammedia Algiers sa bansang Alegria o Algeria nitong Huwebes. Ayon sa Civil Protection Agency ng Algeria, 10 sa mga nasugatan ang nagtamo sa ng paso sa katawan. May 5 namang persons with disabilities ang nasa loob ng orphanage ang mabilis ding nailigtas. Wala pang inilalabas na detalye ang mga otoridad ukol sa biktima at sa posibleng sanhi ng sunog.
0: RMN Network News. Sports.
7: Nagpahayag po ng matinding suporta si Singapore Prime Minister Lawrence Wong kay Filipina tennis sensation Alex Ayala na aniyay may malaking chance maging kauna-unahang atleta mula sa Southeast Asia na makapag-uuwi ng titulo sa isang Grand Slam tournament. Sa pakikipagpulong kay Pangulong Marcos Jr. sa Singapore, sinabi ni Wong na kahanga-hanga ang naging kampanya ni Ayala sa Wimbledon at naniniwala siyang may kakayahan itong maabot ang pinakamataas na tagumpay sa mundo ng tennis. Ayon pa kay Wong, ang ipinakitang husay ni Ayala ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon ngayon sa mga Pilipino, kundi maging sa buong Timog Silangang Asya. Nagpasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa pagkilalang iyan ng Singaporean leader kay Ayala na kamakailan ay nagtala ng makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Samantala, patuloy na kinikilala si Ayala bilang isa sa pinakamalaking pag-asa ng Pilipinas sa international tennis matapos ang sunod-sunod na tagumpay ng paglahok sa mga prestihiyosong torneo.

0: Dominic Roque at Su Ramirez, ikakasal na raw ba? Kasama natin sa balita si Alex Furake.
1: Gaano katotohong usap-usapan? May kakasal ng celebrity couple na sina Su Ramirez at Dominic Roque?
2: Ito'y matapos ikasal ang dating kasintahan ni Dominic na si Bay Alonzo kay Vincent Ko. Sa showbiz updates ni Oje Diaz, napag-usapan kasi ang patungkol sa larawan ni na Dominic at Su kasama ang wedding at event supplier sa isang table. Ayon sa ilang netizens, tila sinyalis ito na sila na rin ang susunod na ikakasal. Pero ayon kay Mamaloy, co-host ni Oje sa showbiz updates, ang nasabing pagtitipon ay para umano sa birthday celebration ni na Dominic at Su. Wala pang komento sina Dominic at Su patungkol naman sa lumalabas na issue.
1: Yan ating entertainment news, Alex Furake, Tatak RMN.
0: RMN Network. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander kaya biya.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
5: sa itong mga balita, pagbasakag kaso bato sa mga driver nga nakahimog traffic violations sa Dakbayan sa Sugbo, gipas-basa na karos kagamhanan sa Dakbayan. Ex-convict nga nang lugos sa 36 anyos nga cashier sa Imnanan diya sa barangay Basak sa Nicolas, gipasakaan ang kaso. Kini ang headlines sa itong mga balita.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
12: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
14: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na Ugandin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP Rack.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home. Og mas pirme na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga motangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: Sa negosyo, importante kada piso, labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo.
8: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
9: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
10: Strong for the Filipino.
11: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: At oras karon, alas 7:49 na.

0: Tagin ninyo karong taon-taon ha, kay doon na po tayo lain nga hugna sa itong DYHP Answer to Win promo. Maghatag ninyo kay gayunan nga magkaroon itong 200 pesos nga GCash. Kung ninyo matubag ang atong simple kayong pangutana, gikara din na sa atong mga balita. Last, maka-follow mo sa atong promo mechanic. Sigurado alang naka-like, naka-follow, naka-share ka sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP Arvin Cebu ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Napili ang katugin doon ay blue nga March check sa kilid sa iyaha nga pangan. Og i-share sa ninyo ang programa karon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Kay karon toto na ito ning li-li-on. Nagmakita na ito din ako. Nakafollow ba mo sa ato nga promo mechanic? Kamani yung mga Facebook friends, makakita pod. Oga, makapaminaw sa komentaryo ni Attorney Rufil. Kalimutan i-share ang programa karon ang Straight to the Point. Ang tubag sa atong ipangutan na unya, mo ibutang nini din sa comment section sa live nga programa. Hindi na ito makita kung sakto ba ang imong tubag. Ang taon-taon ha, muhatag ta o question. Tangin na ninyo karon taon-taon. Samtang, yun na tayo pahibaw sad. Sino sa inyo ang sumsum sa trabaho at di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals at advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals at advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Nani na pangutanan na to karon. Asa man tong alungsod nahitabo tong dunay na kuryentihan in taon nga babay. Samtang padungon ta ni siya nga manginhas kay para makakuha og mga sisi ila taong masud-an pagkaluoy naman po. Asa man tong napita nga nahitabo kantong maong insidente. Diri sa may southwest nga bahin sa lalawigan sa Sugbo sa tong alungsod. Wala ka na mo'y tubaga din na sa itong comment section ha sa nag-live nga programa karon ni Attorney Rufiel. Kaya karon taon to, dato nang liliyon kung kinsa ninyo ang makasakto sa Tubag Plus. Naka-follow pag yun sa itong promo mechanics. Tabangan ta ang kasamang NEMS. Para pagliili kung kinsa magkarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Alas sa 7:53 na sa Kabuntagon. Ariyo natas detalye na sa itong mga balita. Pagpasakag kaso batok sa mga driver nga makahimog traffic violation dito sa syudad sa Sugbo, ipaspasa na karon sa kagamhanas dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Ipaspasa na karon sa kagamhanas sa Sugbo ang pagpasakag kaso batok sa mga driver nga makahimog traffic violation sa syudad. Kini, pinag-usap sa Cebu City Transportation Office kung si CTO. Partikular na nini sa mga driver na isuha ang citation ticket na nibaliwa lang sa ilang bayranan ng multa. Awhag sa labaw sa CCTO kaysa nagkal RC ngadto sa mga motorista o ubang road user. Nga musunod lang sa traffic rules and regulations. Kini aron dilim katubang o problema. O garong sigurong luwas ang pagpauli nini sa ilang Pinoyanan.
3: Awhag na ko sa mga motorista, sa mga naisakyanan. Mufalo ta sa ato ang balaod trapiko. Kay karon ato nagyong dipaspasan ang pag-file o kaso. Ingnon na ba dayong ko nga nang hulga ko? Wala ko nang hulga. Gipa hinungduman ta mo o gipahibaw ta mo. Nga, kung ka naadto, wa mo ma-file o kaso, basin karon gi-file na ang kaso. Gusto mang kahata mo uli sa tagsa-tagsa na to kapaminimalay nga safe. So, mufalo ta untay balaod trapiko.
2: Si Raquel Arce, ang CCTO ni Hatay lang tulog adlaw galugway sa mga driver pagbayad sa multa sa traffic violations ni ini sa syudad sa dili papasakaan ang tukmang kaso. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Magkasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip og sa dry non-stop nga ubo. Para padayon ang focus sa trabaho, bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw, walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri, tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Magandang araw mga kasama. May tanong ako. Mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. Naitita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta nako sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi, at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins, o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, depending sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab Quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
8: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: At oras karon alas 7:58 na. Baliktad sa itong mga balita, ex-convict nga giingon nga ni Among-Among nitong 36 anyos nga cashier sa usa ka imnanan sa barangay Basak sa Nicolas ning siyudad. Gibasakan na kini og kasos kapolisan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Gipasakaan ang kasong pagpanglugo sa piskalya sa Lakbe sa Sugbo. Ang usa ka lalaki nga miamong-among sa usa ka tindera sa usa ka imnan sa Cabrero Street sa Barangay Basak sa Nicolas sa siyudad sa Sugbo. Niyatong Huwebes sa kadlawon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga kumpito na ang tanang dokumento sama sa pinanumpa ang pamahayag sa biktima na kipna sa mga saksi. Gisukip usab nila sa ilang ebidensya ang CCTV footage sa sulod sa tindahan nga magpakita sa gibuhat sa suspitsado nga usa ka ex-convict sa biktima. Lagip sa ebidensya nga gihuptan sa biktima ang private message nini sa Facebook na nga ipasaylo o nakikareglo kini o andam siya nga mubayad aron lang na dili siya mapriso pagbalik. Bisan sa hangin sa suspitsado nga mga isang pasaylo, desidido na ang biktima nga iagid kini nga ikiha sa korte. Una na nga mimando sa Cebu City Mayor Nestor Archibald sa kapulisan sa Suri sa Sugbo nga dakpon sa labing daling panahon ang suspek aron mahatagan ng justisya ang giringatan sa usa ka 36 anyos nga biktima.
5: Sa pagkakaroon, as of today, na-istorya na to ang hepe sa Station 11, si Captain Arnel Acheta. Ipasaka na karong adlawa, karong hapon na ang kasong rape sa suspect. No? Ang suspect na to, nailhan na, kumplito na to ang mga statements given by the victim o sa other mga pieces of evidence. Ilabi na ka tong CCTV na na-recover na to, which will be part of our evidence to on filing case against the suspect.
4: Gisubay pa sa kapulisan kung doon na may pending warrant of arrest ang suspitsado sanglit sa ilang nasairan bago lang kini nga nakagawa sa Cebu City Jail sa kasong alarm and scandal grave threat. Kung mugawas na ang warrant of arrest sa kasong pagpanglugos, mato ni Oriol, ila dahin kini ipatuman. Kahit naman nga nanawagan ang biktima pinagi sa interview sa media, nganto sa publiko, ako kinsaman ang nakaila sa suspitsado, mamahimong mutawag dahin sa kapulisan na rumanagpan dahin kini. Nakiganayon na ang kapulisan sa pamilya sa suspect, ganing ibutyag ni Oriol nga kooperative ra kini ug andam sila nga mutabang nga baragpan ang suspitsado.
5: Yes, pagkakaroon cooperative naman according sa atong imbestigador, cooperative naman pod ang pamilya sa maong suspect kunya. Usa pa sila nagi mitabang karon, ilabi na karon sa ato ang imbestigasyon, no, to shed light on the investigation kung unsay personal background sa maong suspect o other mga kwan, mga binuhatan niya kanya ito. Usapod niya ito, katong gicheck na ito, kung nabasya yung mga previous record.
4: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol. Gituhuan ni Oriol nga naapas sa lakmit sa Sugbo ang suspect o nagtago-tago pa lang kini nga mao karon ang ilang ipaubos sa monitoring. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man, Arnold Bustamante, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
6: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Radyo mo!